0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa palaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula mata adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa abang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly.
5: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: At first I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
2: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong takna, may kalalas 8:17 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point. Nakakong
4: tagag, pagtagad, may katong duga mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Unya duga mga updates no sa gipahigayon nga ASEAN Summit diri sa may Lapu-Lapu City mga higala karong ato taod o dugang pa mga issues mga sukit di Kupinaw nga atong hatagag pagtagad mahigala natay mga controversial nga mga issues kay kagahapon atol sa press conference mahigala ni Claire Castro mga kagalaan na-appeal og singit mahigala tong hisgutanan labot ni Franco Mabanta. Kinsa man ni Franco Mabanta nganong sikat man ni Ron. Ang uban na wa pa makaila mga kagana itong ipaila-ila, labi na sa atong mga listener sa radio. Dili kay ni sikat dili sa mga traditional media siguro, pero sa social media, dito ni murag ilado ni siya sa social media, no? Sa ato ning sgutan ng tataon, mga kagalaan, kining a portion na tunsab ka na ito, may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpalikon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminya Boulevard, duol sa Cebu Doctors Building o ginuman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch mga kaigalaan, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
5: Straight to the point.
4: O kinisab nga portion mga kaigalaan tungkol na ito sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang pagpaligon sa atong immune system, pagpaligon sa atong paglimpyo may gala sa atong tinae o ingaman sa atong kulon, aron malikayan nga magpundo mga hugaw, ngamon makaingon ang mga kulon polyps o na'y mutubo sud sa atong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaalabi seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw diha sa atong kulon. Lamang una nga labing maayong inon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom nimo sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, mo'ni nga makahatag nimo ang higala kahupay sa kulon sa tiyan o sa lawas, mo'ni ang number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuha lang kag usa ka sachet sa Super Fiber, imong sagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point.
4: Okay, ato sa tagay pagtagad mahigala ang tunlugang mga reports karon mga kaigalaan sa dili pa tamo padayon sa ASEAN Summit updates. sa mga panghitabo kagabi o gingon man sa press conference ni Claire Castro kagahapon. At sa tagagpagtagad ni report ni Radyo Manpulaw ro, kanyang babae nga Rydell na angol, human mahit and run sa Osaka itong nga SUV kaganiang tungang gabi. Niya na po ning hit and run mahigala. Ito paminaan una ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radyo Manpulaw ro.
3: DYHP RMM Report.
6: Radyo Man, Attorney Rupil, nagyanin na ito kagabi, dahil itong human sa programa sa Straight to the Point, doon ba ni kasamang Binji Tangian, kining maog na hit and run nga kaso, so ato nang i-facilitate dahil nga matawagan dahil ang medical team, uban sa mga barangay tanod sa mga responder sa Basak Pardo, na boundary ni dia sa may kinasangan, o Basak Pardo, kining N. Bacalso Avenue, nga diha maigo, kining maog nga babae, nga iyang gilagway nga itong nga SUV. Mga pasado na ni alas 12 kaganihan nga tungag gabi northbound ni siya, na igo ni siya ni ini nga itong nga SUV nga ang nagukod po, wasad niya matarong og picture ang plate number ni ini kay ni Hunong Manikadiot dito sa may Vicente Rama school dapit o niya giduol ni sa Move It driver nga balika tong imong naigo nga babae nga nagmotor sir. Gitubag lang siya nga iyang nabantayan nga medyo mga hubog Attorney Rupil ni ingon lang dili man ka ikaw naigo. Sibat na diha.
4: Kuyawa
6: na kuno siya di man ka ikaw naigo. Sibat na. So sa lahat look sa putong mobile driver kaya pasahero babae pod nagkurog in taon nga nagpicture lang mo lang ng iyang picture nga nahatag na to kaga man sa itabo unya wa niya picture klaro ang plate number kay ni nahadlok naman sila sa tinubagan unya ilang nakitaan niya mga hubog jud matud pa ni ining maong babae nga dili lang sa nato ato lang taguon sa angga nga Inday nga tagat panagtaran San Fernando ni si Attorney Rupil galit lang siyang giigo hinungdan sa iyang pagkatulimbang timing nga humana ang pagbunok sa uwan kay ni bunok man kadiot ang uwan kagabi unya pagundang na medyo wala ito taligsik mao jay pagkahitabo no gigo siya sa nag sa kwa nagdagan wa sigsigsag nagdagan ini maong itom nga SUV pagkatumba niya wa siya hunungi dunay move it nga nagsunod gigukod nila kining maong itom nga SUV ni hunong dito dapit sa may Vicente Rama unya ilang gikumpronta si ilang gingnan ang driver nga balik ka to sir katong inyong naigo nga rider babae na gisi ba in taon ang agta ka to niya nagkakaing pangus ang bukton o ang tiil itubag lang sila ni ining maong nga driver ining maong itong nga SUV nga dili man ka ikaw mo inaigo si Bata so nahadlock in taon sila balik sila dito sa area otong atong nahinabi ning mopit driver unya diha na to nakuha nila kining maong hulagway sa itong nga SUV tungod sa kahadlok pod og karatol sa pasahero mabay wa na siya ka picture og tarong sa plate number anyway kanan diyan dapita Basak Pardo Kapitan John Tumulak kwan man na fully equipment so doon na ilang CCTV
4: niya,
6: sa lugar so ato awagon nga makwanto nila ma-review nila o niya, kay nihunong man dito sa may Vicente Rama, basig doon na ito'y CCTV po dito, nga adto sila maklaro pag-ayo. Kay sa pagkakaroon, wa pasad ni masubay pag-ayo yun sa atong TI o kinsa itong mga tawhana. No? Kay ang kining biktima in town tungod sa gisi, lamlaw ni gisi sa iyang tuong agtang Attorney Rupil, dali doon sa iyang tampihak, ibabaw sa iyang kilay. Gikarga yun siya sa atong ambulance nga mitubag sa maong alarma. Makita niya sa atong video ang pag-abot dayon sa ambulansya. O niya dayon, gibabarog siya. Wa man runo o fracture yan til. Kaya nakabarog naman siya. Pero tungkol sa iyang mga pangos diri siyang bukton o gisik sa iyang agtang na balaka ang atong medical team at itong niya ilalagyo gisiguro o sakay sa ilang ambulance. O niya medyo nasyak taon itong maong babae. Wa nasyak ka kalitan siya sa hitabo. No? So, kinsa man ni sila, mga hubog, duha kalalaki, mga yulagway, mga naog, sa diyang gikuprutasi ni ining move it driver, kumukuhan. Kinsa man ni sila, mas mayo siguro inyo ni ato bangon, sir, no? Although, dili man grabe ang biktima, pero sa inyong gimo, nga inyo lang gibiyaan, dako na kayo nag sa no sa piting kuana luoy pud sa mga biktima in town na Tony Rufilla. Ang area ra ba medyo may pagkangiog-ngiog gamay no. Tungod ini mga punuan sa kahoy diha nga nag nakasagang sa suga sa mga poste. So medyo hit-hit gamay no. Onya ikaduha ubog sad ang driver ining maong SUV. Wala to siya kaklaro niya ang motor ba niyan babae itumpot no. Pakita diha sa atong hulagway. So mao ni ang atong niya nakuha og dugang mga report kaganihan tuwang gabi Attorney Rufil no sa atong pag robbing code sa programa ni Bin Itanghian sa programa na tong Straight to the Point Evening Edition. Kasama mo sa Kapulisan sa Subo, ako dyan po ninyong Radyo Man Paul DYHP Tata Carmen.
4: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Sa ato pagbalik, itong isigutan ng ASEAN Summit o gayaman ang press conference ni Claire Castro kagahapon, labot mga higala ining controversial nga panghitabo pagdakop kang Franco Mabanta. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:27 na.
2: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: That Time Check was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
2: That Time Check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun! Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
14: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
13: Ito ang idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang!
16: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
16: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
19: The right hydration matters
20: to perform,
21: to win,
19: to rise above challenges.
20: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
21: With the right hydration.
19: With the right minerals.
22: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
19: Summit Natural Drinking Water.
23: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
24: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kitan kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong atak na mahigala alas 8:31 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini nga portion mahigala gato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Makatabang sad ni mahigala sa nga maalibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Busa mga kagalaan, no, kaya maayo man ni mga kagalaan kining maong EXL Coffee Mix 17-in-1, doon na kining native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila, o bayabas. Mao ni ang iya mga sagol. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, duol sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
4: Okay, mga higala, aritas tundugang mga hisgutanan, rumbutaga. Ang controversial nga issue kagahapon kanigyong kang Franco mabanta. Ato ning itik up mga kagalaan. Unya, ato ning ila-ilahon. Kay hasta ko, tinuray lang, pag hitabo ini kagahapon, mapay akong pagkonkinsa, magiging tawhana, ha? So I presume nga, ang sa social media nga mga netizens, tingali kaila sila, but as radio day, morgwa kay kaila ani day, no? Kinsa man si Franco mabanta. Ato ning isgutan ron mga kagalaan. Pero sa dili pausab, ang atong update sa ASEAN Summit, sumutong pagpangabot sa mga ASEAN leaders, kagahapon mga kagalaan, unya karon ang ilan na yun niya meeting, so doon na to'y, asa mo to mga ilang gikuan, lal, ito mga flags lal, sa para sa ASEAN, beato ko nung tanawon ko, no, para dili sa may dakpan sa lapu-lapu, unya, ang atong mga reporters, to alito, matagkaroon ko niya, muhatag sila sa mga updates, sad, no, kumplito tayo mahigala, to asa si kasamang Jane Gallardo, kasamang, Aida Tampos, si kasamang RV Veloso, kasamang Arnold Bustamante, si kasamang Idol Buiki, tuwa sa litanan dito, nakig-meeting mahigala dito, apil sa ilang kwan dito, si kasamang Rimart Pugoy, Idol Tweety, Idol Tuni, Idol Buiki, kompleto. Atong pangutan os Buiki, naka-meeting na ba siya sa kininiang leader mahigalas Brunei? Wala nagpa-selfie to si Idol Buiki, baka dito ron. So, ang duga mga updates mga kagalaan, arila mo sa atong CBNN DYHP Arimin Cebu. Aron sa mga updates niini sa ASEAN Summit mga kagalaan. Na itong mga bandira nila doon, no? Nga atong mga kwan, kagahapon pag-report ni kasamang Aida Tampos, nga dito yun, no? O kini, sumuni ang mga pagpanganda mga kagalaan, o unya karong adlawa, tulo ka mga hotels ng ilang pagamitingan ang Shangri-La Hotel, ang Dusitani o yung subdire sa may New Star, no? So nahibaw ta do natay mga gipang tabunan wa to mga issues may gala nga di makit-an tong taga Pasil ang uban sa didto mga kagalaan sa kuan kini sa Aida o mura man igwa foreign na kuan sa uban may gala sa ilang likod ni mga flags mura foreign dignitaries. Ato mga reporters dito may gala nga kuan yun ha. Kuntudo ni store o ga sulot sa mga suit, ha? Okay, so pero matagkaroon ako niya atong kuhaan o updates, no? But doon na tayo mga report labot sa katotohan gi sa Lipdan mahigala na kuha mo sa video ni kasaman Jane Gallardo to nito sa Pasil. O niya dilipod mga kagalaan sa kinini ang Mactan doon na po yung ipang relocate mga sukintig paminaw. Ito ang nag-resort sila ron. But on the positive note sad, on the positive aspect nining maong ASEAN Summit, at least kita makahimo ta pag host mahigala inani nga karanaang mga international events, no? Og mapasigarbuhon ta matupang kasamang Aida Tampos gapon nindot kay tan-aon sa dito day sa Mactan New Town inday Maris. Kuan kay ba? Murag BGC, no? Onya maayo kayo ang presentation. So at least napod ta mga higala ikapakita, no? Sa atong mga silingan nga mga nasod ngayon ani ang Pilipinas. Ay lagsaba sad nga dunay tigpang tagu. Ato lang yung agay katawa-katawa, mga sukin di paminaw. Unya, kinini ang kuwan yun ane. Unsa man yung Aida, no? Pwede rin tumabati ng Aida. Report ni sa ane, day? Report ni sa ane? Okay. Recorded report? Unya, unsa man? Unsa may iyang kuwan? Pwede rin tumabati.
0: International Media Center sa Mactan World Museum diin. Gibuksan na karong adlaw ang International Media Center nga maoy hugupan sa gibanaban ng 800 to 1,000 journalists, local o foreign journalist nga mo cover sa ika-48 nga ASEAN Summit nga dirigay paigayon sa Cebu. Lain-lain nga mga business and related meetings sa ika-paigayon sugod og mga adlawa nga tuna sa Mayo 8 nga maoy katapusan og key highlights og significant sa umaabot nga pag tambong sa 11 ka mga world leaders gilangkuban of course sa Pilipinas, sa nasod sa Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, og Vietnam. Ingon na bagong membro sa ASEAN nga mo ang Timor-Leste. Ikatakda usab ga mo attend karong maabot Mayo 8 si Presidente Bongbong Marcos Jr. ug ang mga leaders gikan sa ASEAN member nations mga kasama ato sa Mayo 8. Ang kinatibuk-ang puwersa sa Radio Mindanao Network sa Cebu, ingaman sa IFM, maoy mulangkob muhatag kaninyo sa mga paghulagway sa usa ka historical moment nga ipahigayon na ika-48 nga ASEAN Summit diri sa Cebu. Kung ato hinumduman, 2007, ipahigayon ang katapusan nga ASEAN diri sa Cebu o karon pa na balikan sa pagpahigayon isip host sa ato pa ay mga 19 years no ang pagbalik diri sa ASEAN Summit diri sa Cebu. So ang ato ang International Media Center mga kasama spacious kaayo nindot kaayo nga area diin makatransmita sa nadalian ng mga reports nga ato gikinahanglan gikauban ang mga state of the art nga equipment nga ato ang magamit aron sa ingon mahatod nato og tarong mahatod nato nga makatulunganon ang ato ang umabot usab nga coverage gitakda nga paghisgutan ato sa maong meetings mao ang energy issues ingon man kabahin sa business o kooperasyon sa member nations sa ASEAN, ano pagpalig-on pa sa regional relationship, pagpakusog pa sa negosyo o sa uban pa nga paghahisgutanan atol sa maong 48 ASEAN Summit. So live dinis International Media Center, kauban ako, ato magkaubanan sa DYHP, Radio Man Remark Pugoy, Radio Man Jean Galliardo, Radio Man RV Veloso, Radio Man Arnold Bustamante, ingon man sa atong IFM, Idol Boyki, Idol Tweety, Idol Tony, kita sa atong RMN Cebu, maoy muhatod usab sa mga paghulagway, sa mga developments ug highlights sa 48th ASEAN Summit ngay pahigayon diri sa Cebu, mga kasama. So live diri sa International Media Center sa Mactan World Museum, Radio Man Aida Tampos, at tagin ninyo ang mga updates o mga detalye sa atong paghimuon nga coverage. Maayong gusto.
4: Okay, moto may gala ang report ni kasama nga Aida, no? Unya, kinini ang dito na, no? So, kompleto tayong mga reporter sa Media Center to ang mahigalay at itong na-assign dito. Dito siyang rila, natin na-assign. Dito sa may Lusitani, doon natin na-assign. Dito po mahigala sa Nostal, doon natin na-assign, no? So, niabot kagabi, mahigala ang atong kuan. Matagkaroon ako niya, ito lang kuhaon ang duga mga report sa mga kabanan niya tua dito. Kay paggabi, pag-abot ni Brunei Darussalam leader Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Moni yang nga inday Maris. Wala ang asawa ni Bolkiah mukuyog. So ang iyang kuyog iyang anak. Nga si anak nga lalaki nga si Prince Abdul Matin. Mura gisiguro interview ni kasamang remark nila. O nga ito mga kaubanan sa mga higala, ha? Kompleto ni Nestor. Oh. So, doon na chance nga maka-interview mo. Interview na sila. Pero kung wala gani, ilan sa ipugusin niyo. Dito mahigala sa Media Center. Tuwala po dito mahigala ang i-feed ang mga dugang mga informasyon. Pero doon na gito yung mga reporters nga itong gipa katap dito mga kagalaan. Muna nga, o doon na yung mga inyo mga gusto mahibawaan labot ining ASEAN Summit. Station nagin mo sa itong CBN ng DYHP, Arabin Sibog, IFM. Kaya niya na ito mahigalang komprehensibong coverage. So ang matawag na ito mahigalang priority, hatagan o prioridad sa kiniang ASEAN Summit karon kining labot sa energy, food security o ang protection of ASEAN nationals. Muna hatagang pagtagad mga kagalaan. Labi na karon ni ining unsaon na ito mahigalang magkasabot ning maong mga silingan na ito ng mga nasod. Unsaon na ito pag-react no, ni ining problema sa Middle East. A problema mahigala sa energy. Oh. Gumikan mga kagalaan kay dunay crisis dito, apektado man ng mga ASEAN countries. Unya labaw sa tanan, kita mismo sa Pilipinas, labaw tang naapektanan. So dunay mensahe si Presidente BBM, pasiunang mensahe niya. Ato sa paminaon kini iyang mensahe nga pasiuna kasama ng Gerald. Okay na ba kay Gerald? Sige, ato kunong paminaon usa, no? Kini iyang mensahe pasiuna alang sa 48 ASEAN Summit. Okay, kini. Okay. Atong bation ang iyang kwan? Naay audio ni dong? Sige, unya to taod ka maghisgot ta mahigala ni Franco Mabanta but before ana kan isa.
1: Okay. Sa inyong lahat. Today, Cebu welcomes ASEAN leaders to the 48th ASEAN Summit and related meetings. As ASEAN chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chaired ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment, where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary. For the Philippines, this is not just a statement, but a commitment that anchors our strategic intent in steering a future that is peaceful, prosperous, and people-centered. We underscore that the only way forward is for ASEAN to remain united, coalescing as a force for good in the region, with ASEAN centrality as our guiding principle. This year, we welcome Timor-Leste as a full-fledged member of ASEAN, a reflection of the continued relevance of regional cooperation and our shared commitment to the ideals of multilateralism. The Philippines, together with other ASEAN member states, will engage in productive dialogue and exchange views on regional and global issues. Mindful of the problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight three main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs. I will also ensure that ASEAN nationals across the world feel the impact of what we do here in the region. Their safety is equally important, recognizing the contribution of overseas ASEAN nationals in our societies and our economies. As chair, the Philippines will continue to champion the founding ideals of ASEAN: peaceful coexistence, mutual respect, and cooperation for shared benefit. We will continue to stress that as one region, our efforts will truly be effective on the basis of a unified approach and collective vision. Through these actions, we will embrace an ASEAN where its peoples enjoy a secure, peaceful, and stable future. As Cebu takes center stage for the 48th ASEAN Summit, the Philippines warmly welcomes all delegations with the mark of Filipino hospitality, one that is rooted in our rich cultural heritage, shaped by timeless traditions and animated through people's openness and warmth. Para sa bayan, para sa ASEAN. Maraming salamat po sa inyo lahat.
4: Okay, moto may gala si Presidente BBM sa iyang pasiunang mensahe alang sa ipahigayon mahigala nga ASEAN Summit. So, ang gitagaan ron mahigala o igong pagtagad yun ang priority, ang energy, food security o ang security mahigala sa mga ASEAN nationals. Ugo niya, gibutyag sad mga kagalaan ang pag-welcome sa Timor-Leste isip full-fledged nga member na sa ASEAN. Because kinimong ASEAN mga kagalaan, sa ako nang giingon ang history ani mga higala, lima kanasod ni ang founding members ani. Kita Pilipinas, mga 1967 ni na natukod ng ASEAN. Kita Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore o Thailand. Lima ta ka mga nasod nga nagsugod yun ani mga sukin tigpaminaw. Unya, appeal na lang po na ang uban mahigala sa sunod-sunod na nga mga kanaso, mga katuigan. Ni follow mahigala ang Brunei, ang Vietnam, ang Laos, ang Myanmar, ang Cambodia. Unya, kining Timor-Leste may bag-o lang yun. Karon pa ni mga higala na himong full-fledged member sa ASEAN. So muna nga 11 countries ni ang naglangkob mahigala ni ining ASEAN. Muna nga dunay mga meetings. Nahimo na ning 48 summit karon. Gumikan mga higala kay dunay mga tuig kanadto nga dili kayo aktibo ang meetings, dili kayo aktibo mahigala ang summit, but kinikaron na active na naay usa ka tuig nga kaduha mga higala ang summit. Muna nga medyo na paspas kay kanto ganing pag summit na 2007 kita nag-host diri mga kagalaan. Kuan pa man to 12 ASEAN summit, no? So karon ni ana sa 48 na nga ASEAN summit mahigala, dinibalik og host mga kagalaan ang Sugbo og sa positibo nga aspeto ato napakita sab nga duna ta mga higalay anindot nga lugar Dios Mactan New Town mga kagalaan, medyo high end mga higala nga angayan nga mo host og duna tay katakos nga mo host og mga international events mga sukin tigpaminaw, no? Munay na nakapakita sa tanistor. Ato lang siguro on nga na po, iban nga di lang po natin ipakita. Ato lang lagi ka to katawa, mga higala. Pero at least, kung tanaw na to, unsay mahimong resulta ani mga higala, niining maong meeting, hinaot punta nga, mataga ang pagtagad, ang unsaon to pag-react. Number one, kining sa energy o food security, mga sukin tigpaminaw, din sa ASEAN. Kay, ang unang magutman yun o magkagubot dito sa Middle East, ang ASEAN. Labaw sa tanan, Pilipinas. Kita mga higala mo'y grabing apiktalan. Kay kauban man nato din sa ASEAN countries ang Vietnam. Pero kauban nato ang Vietnam din ang ila mahigalang energy problem pag buto sa gubat sa Middle East, paspas nga ni Sud ang ilang gobyerno. Muna nga ang mga Vietnamese, wag yun sila ingon ta maka experience may galagsama sa ato nga agungoy yun. Ang kita diri, agungoy yung kita sa atong gasolina o krudo. Karong naman si manahan, ibalik naman sa gani mga higalag saka. So mo no? Niya napakita pa ito ng atong hospitality, ang Filipino hospitality, muna nga si Governor Pambariquatro, tuasa dito mga kagalaan, isip maoy leader sa lalawigan sa Sugbo, ikaw gimo welcome, ana. Niya ng mga bisita na to, no? Mo'y mo welcome sa mga bisita gikan sa nagkadaiyang mga kanasulan.
5: Straight to the point.
4: Ang ako ini og magtinabangay ni mga ASEAN countries unya mag-exchange notes pod uta inday manis. Naman ni mga head of states, mga dignitaries, duna pod mahigala ilang mga staff nga gipanda, ang ilang mga leaders nga gipanda, man daghan kini nga meetings actually. Ang uban nga ni ani mag-Zoom meeting na day inday manis. Ang uban nga mga officials, no? Dito ra sa media center mga sukid di paminaw. So, kung mag-exchange notes lang, makakuha sa tag-idea nila on saan pamaagi. Kay kitang Pilipinas, kita may naapiktaran. Unya ang gubat dito sa Middle East, may gala, volatile pa kayo. Wa pag yun mga higalay, klaro nga kasurbaran nga okay na ba? Ang Iran, mahigalag ang US. Hinoons, pagkakaroon mahigala si US Secretary of State Marco Rubio, maadto sa Vatican. Aron nga iya mahigalang imit si Pope Leo, kay medyo nagkasinukliay sa tumigalang mga pung ni US President Donald Trump. Pero kung si Pope Leo ba yan? American ba yan eh? No? So muna nga, og mag-exchange notes, makakuha ta, o mga idea, kay ang Vietnam mahigala di man sila nana nga napiktaran yun, kay ang ilang mga taxes attached diha sa ilang mga petroleum products, gipang tangtang na yun eh. Kita Pilipinas, wag yun. Unya, anatang-tang na to, excise tax lang mahigalas kerosene o ingon man mga kagalaan sa LPG. ang gasolina o ang krudo, wa. Unya, okay no, tatun, nga naman naman o ka, kwan, kada simana, marunyi, us-us na basus, karong simanahan, ibalik, manday. 3 pesos naman sa ninoon ang pagsaka.
3: Straight to the point.
4: So, unsa man mga kagila ay masabutan ining ato mga silingang mga nasod. Nga, unsao na to ni nga makatinabangay ta pag-react ining problema mahigala sa gubat dito sa Middle East. Apil po mahigala ang problema, labot mga kagilaan sa elektrisidad. Kay kita sa Pilipinas, mga sukid di paminaw, medyo maghisgot tag electricity mga kagilaan. Di po ta inana ka kwangyod. Ang atong kurinti, mahal. Ang ato mahigalang elektrisidad, mahal. Ang dinis sa sugbulandaan mga kaigsunan na kinahanglan every year ang sugbo mo manginahanglan tang atong requirement sa kurinti 150 megawatt every year, musaka sa every year. Nga naman, tungod sa booming ang sugbo. Muna nga doon na mahigalay gipahigayon nga forum ang The Freeman o ingon man ang Abuitis Power naka-usata mahigala sa moderator at tumaong forum. Technical kito magipaghisgutan dito mga higala. Bindyo na nga pa ako sa akong kwan dito inday malis kay technical kayo. Ha? Pero nang kamot ng tamang higala maka-catch up tas mga engineers. Ha? Kay labihan mga technical pero kada na ang nasuta na to nga ang sugbo mismo daan. Kuwang tamang higala o power supply din eh. Ang sugbo daan sa speech ni Governor Pambariquatro atol at tumang forum, doon ay 150 megawatt nga kinahanglan ang sugbo. Requirement na every year sa sugbo, mga higala. Ang Pilipinas, sab, mausad. So, unsa man ang maka-interconnect bata sa ato mga silingan nga mga nasod? Labot, ani? Ngani, naplanuhan sad niya, unsa man i-atong i-activate itong atong planta sa nuclear dito, mga higala, sa bataan? Kaya kini ato mga gisaligan karon coal man nga mga planta. Kanan dito sa may Toledo, coal man na. Powered plant, mga sukit di paminaw. Ang naatay mga renewable energy, dili man enough. Nga kita sa sugbo, booming man ang sugbo, maginhanglan tag daghang kurinte din eh. Ang ato mahigala mga power generation sa sugbo, kanan man na-generate mahigala o kurinte, dili makasarang. So, ang sugbo, nanguha ta og kurinte, gikan mahigala sa laing mga lugar. In fact, ang Leyte ni supply na to, ang ilang supply geothermal, geothermal energy, ang supply sa Leyte padong sa Cebu. So, kining gigamit na to mahigala sa kwan, mga kurinte dali, dili ta sufficient ang sugbo. O ang tibok nasod, ang Pilipinas, dili po di anak mahigala ka sufficient. Munang napil nga naa sa pipeline sa Department of Energy kung ato bang idayon, ang atong nuclear plant, o di ba? Unya, kinigong nuclear plant, mga kaigalaan, okay man na ugmadayon, mga sukit di paminaw, mabarato ang atong kurinte, pero delikado lagi po lagi ni store. Basta maghisgot na kag-nuclear mo, kuya-kuya o man ng kuana, ha? Although, doon na may civilian naman na, di man na nuclear nga ka nang, na may percentage kung na mahigala nga mahimong wipo na ni store. Monitoron po na mahigala sa United Nations kaya basig pa nuclear tali para kurinti na namo ni. Yan naghimo na dito nuclear weapon din ito. So muna nga ang ato mga higalang supply sa kurinti ang power generation mga sukit di paminaw sa atong nasod medyo kulang-kulang pa. Muna nga mahal ang ato mga higalang kurinti. Dito sa sugbulang daan medyo mahal-mahal. Kanan sa Toledo nga mga power plants, dili day igo nga mo supply sa kurinti sugbo. Kay ang ato karatuig, musaka man ang requirements, 150 megawatts. Nga naman, example ka na landaan, kita kang mga building sugbo. Kanang usa ka building landaan, ibutang ta ka ng SM sa SRP day. Kuar ba ng building nga day? Kita ka ng SM City in Rimaris? SM Seaside City, no? Nga, kanang tapad na SM sa day ka po na? Nga, kuan? SM o kayala? Nya kana og matuhumana nga maong building, pati na kuha raman ang building nga, kinahanglan na og power. Asa man og power anang kalakiharon, nga di man maka-supply ang sugbo. So, manguha ta mahigala, sa pagkakaroon ang sugbo, nanguha ta sa Mindanao, nanguha ta mahigala sa Luzon, og nanguha ta makigalaan dito sa Leyte. Kanang geothermal sa Leyte, kuha na siya, renewable energy na, limpyo na nga energy, nga matang, renewable na, pero, nagumprat ana. Dili sufficient ang dili ta self-reliant dili sa sugbo. o magisgot ang may galag kurinte. Ha? Unya, kung tanaw na to, napamahigala sa atong billing kadabuan ay, tanaw ni mo mahigala, bayad ka sa Biko. Giusala na mo bayad, pero na-appeal na dito ang Biko na mo, sa ato, Biko or si Biko. Gibayad lang na to dito sa Biko, mga sukitig paminaw, maunay kantidad. Pero ang dako-dako nga, bayrono na asa generation na mahigala sa transmission, kanang sa NGCP. Kaya ang generation mahigala, pag generate o kurinti, mutabok pa na nga to, pinaagi sa NGCP mahigala, kanilang mga transmission lines. Una pa na mo add to sa distribution.

to sa distribution. Kining sa Vico, distribution na ning ila. Mag-distribute sa Corinti, askang mahala in Demaris. Unya na para daghan nga gipang butang diha nga mga kwan. Kanang tulo nga generation, transmission o distribution, kabayag kita ang klaro. Pero na pa yung mga taxes nga butang sa diha. Mura tayong mag-ingbaon sa mga hidden charges maning uban. Nga di naman pataganahan mo basa kay gagmay na mapino na ba kayo? Nag-abot sa BLS Corinti, bayad na sa ta. Na karon og mauni ang usa sa mga i-address ang sa energy nga aspect sa Corinti og iguman mga higala sa atong mga produktong petrolyo unsa may mahitabo ani makatabang kaning ASEAN aning kalakiha o magtinabangay ta sa atong mga silingan nga mga nasod usa ni nga atong tan-aon mga higala unsay mahimong resulta ani sa ilang meeting. Do na ba kasi ideas dito mga higala kay ubang mga kanasuran di man gud ingon nya preha nato ba nga dependent kita sa Middle East. Unya mo na nga kung di ta kakuhag uwil sa Middle East, problema tag dako. So nahitabo, nangumprata sa Russia. Pero pag anhin ni Amy Marcos at tumilabay nga si Mana Inday, muna yung sanga nga nung mangumprata sa Russia, mananghit pa ta sa Washington. Nga naman, kinim kong Amerika mahigala, mura kundig magsilos basan. Muna nga manguha ta og kwan, mapalit mi sa Russia, kayo sa untaman nga, wa may, wa naman may gasolinas Pilipinas. Mananghit po ta sa Washington nga, aril lang sa may palit sa Russia, ha? Ay di sa tagusto magsilos ang sila. Masina sila. Ang uban pong kanasuran dito sa mga European countries na suko sad na medyo mulag na hiubos po sa Amerika kay ilang gitagaan may galag waiver kita sa Pilipinas kang umplata sa Russia. Di man ta na mga higala mo sugot ang mangumpla dito kay Kuanman kana na ang naman na mahigalay sanction ang Russia. But tungod sa wa naman tayo lang kapalitan. Di tayo kapalit sa Middle East. Tungod sa gisulad ang Strait of Hormuz. Wa man. So alita Russia palit. So ang Amerika ni hatag og waiver nga sige palit na mo sa Russia. So og magsiging giras Middle East, Russia mabulahan. Nga naman halinan man sila crudo pirmi. Halinan man sila mahigala gasolina. Ni palagpod ang ubang mga kanasulan dito sa kwan, dito sa kinini ang Europe. Kini inyo ang Amerika murag wa ba ka mo magsabot Russia ining kalakiha ha. Basigin yun lang kabuangan ng gira-gira din ano niya, magsabot-sabot na din mo din ha, o nga, negosyos lana din inyo. O niya, kasi may mabulahan o magsige gubat dito mga sugitig pamina, huwag may problema. I mean ka mga higalag ang Iran, sa ilang kaugalingong lana. Ang Amerika po, na ilang kaugalingong lana. Kini si Trump, kuwan po ni, medyo brilliant sa ni Trump sa iya mga strategies, ha ni. Iya mang giunag kuha ang Venezuela. Multi pinakadako nga kuhaan ang lana yun. Lupi yun ang Saudi, anak. So, naiya na. So, ang supply dito, ila. Dili, kaya magproblema ang Amerika. Although, mapiktahan sila usahay, pero may kaglana nagi sa ilang kaguling yung supply. No? Pero kita Pilipinas, so, mantay supply lain. Arita manguha Russia. Oh. So, halin ang sa Russia. Ang sa China po, halin. Kay ang China, mga higala, makakuha naman sila dito sa Iran. Wa may problema ang China. Kita Pilipinas, di kita kakuha diya sa... Di kita kakuha dito sa Middle East, yun kay... Delikado man tagtirahan ta sa Iran. Ang China di man tirahan sa Iran. Kaya China, supporter man mahigala sa Iran. Di way sa may mutira sa China. Ni ang Amerika, mo po ni blockade. Ang Amerika ni blockade mahigala kay kadto mga alay sa Amerika di kakuhag lana. Kay tirahon man sa Iran. Di ingong baos pong Amerika, di kadto pong mga alay sa Iran, patabla, di po mo kakuha. Kay mag-blockade, sabi. Pero ang China may galawa, man, okay naman China. May mong China, agi lang mi ha. Wa mi labot sa inyong gira, pagi alang gimin ninyo, ari lang gimin apil-apila, kay baal lang yun. Nanagana po si Trump, mahigala, o yan, China mo agi-agi dito. Inana na mga superpowers, mga sugid di paminaw. Medyo, wa, just like one. Ah, sige, mahigala, gira, ang China, muragwa lang apiktar eh. Sige, malang ilang supplies lana, hindi maris. Muagi ang China dito sa Strait of Hormuz, okay ra, wa problema. Dili sa tirahon sa Iran, kay kauban sa Iran, di po sila tirahon sa Amerika kay nanagana pong Amerika. Kamu ingong Amerika, baagi lang ha. Mayon China, agi lang ha. Ay lagi may hilabte. Basta wa may labot ninyo. Basta among maagi lang gimi. Ayaw gimi hilabte. Wagi mang hilabot ni Storm. Managana mo sa uban. Pero kita ang Pilipinas, mayon tag, agi lang ha. Wagi may hilabte ha. Ayaw gimi hilabte. Mula ka. O niya, hilabtan mo. Unsa man niya ikasarang. Ha? Pwede sa tagmaingon niya, ay may glabti ha, kay bantay lagi mo, ma-activate yun yung among sikihor na airbase anong kalikihan.

0: karon sa mahigala, tanawa lang ni Maris. Gawas ng katawa ang Russia sila halinan, astan China halinan, o mas lay problema sa ilang kwan. Ang ilang mahigala ang gas, kay sige lang masagkuha, kumpra mo China, naa, kumpra mo Russia, naa. Unya karon ang China, naa mas lay ilang mga sakinan nga di battery ni store. Apa yung problema mo gasolina dia? Di amin mo sakinan, halin sa mo sakinan nga way gasolina, battery na. So dunay gubat problema mahigala pero para sa China dili problema, para sa mga insect opportunity na pala nila. Ang uban mahigala kadako na mo problema tungod ining giras Middle East, ang China may pasultiyon dai malis kadako sa among katawa. Opportunity na mo kay asta mo mga vehicles nga mga dekorente perti halina. Atol na agi kato katawa mga kaigalan. Pero kagahapon, atol sa ASEAN Summit, mahigala dito, nag-press conference po si Claire Castro. Dito sa press conference, dito na mahigala ang controversial ng isyo. Kaya na-appeal man itong gisgutan, makigalaan ang kang Franco Mabanta. Ha? ASEAN Summit na ha, pero doon naman nag-question about ana, di na-appeal o gisgut. Sus, preparado man si Claire Castro na may kumplitong pictures day. Muna natingal lang, uman, ah, anong ka-preparado ba sa ni Claire Castro? Kalong taon-taon, ito gisgutan naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:02 na.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: At first, I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaroon laing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Neusep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Neusep Z Plus Forte. Mag Neusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
1: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
12: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: This newscast is brought to you by Neusep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
16: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
2: Atong atak na alas 9:09 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
2: Ining a portion of Gato Mahigala sa Seed Liniment Oil, makapanyawan pait ang kahintang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Panyawan Liniment Oil nga may mohatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian. Ang money mahigala no, ang makahatag mahigala ga hupayan ato labi na sa mga pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitul-kitul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bun-i, mga pinakans, gagmay mananap o mga insikto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Muna nga sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling!
17: Straight to the point.
2: Thumbs up nga kanunay si Inday Marisa Abadis. Basta tatak magaling na. Ah, basta kay Seed Marketing. Wala itong ginagamit na Inday Marisa. Okay, tang-tangan panuhot sa ganay, ana. Okay, alita may gilas tunduga mga hisgutanan, mga sukit ni Paminaw. Now, gahapon, atol may higala sa busy man kayo itong mga reporters dito may higala sa ASEAN Summit na coverage. Doon na may higala iniabot dito si Press Secretary Claire Castro. So pag-abot ni Claire Castro dito, usa sa mga nahisgutan mahigala ang controversial issues. Daghan man yung mga questions labot sa ASEAN Summit, pero na-appeal paghisgot mahigala ang kaso ni Franco Mabanta. Kinsa dai ni si Franco Mabanta? Ako mismo, kung nagkagahapon nga, pag-report ko, pagkabuntag dai, buntag ko muna yung DACPA, no? Ako itong na-report na to sa RMN Manila gahapon. Ako mismo, wakay ko kakuan, ano mo ito nga, nagtanaw kinsa rin yung tawhana, ha? Kay, muna kong ingon, alang sa mga social media siguro, mga netizens, kaila sila, pero sa ato mga listeners radio, besigo mo kaila, kini si Franco Mabanta di ay, founder ni siya sa PGMN, kini gitawag og Peanut Gallery Media Network. Unya, usasan ni siya sa usa ka social media personality. Pagkita sa kininiang pangan mangod ni Martin Romualdez, nahugyaw dayon ang mga tao, lain-lain dayon ang reaksyon. Kay kinigod og nani nga gidakop mga higala. Di man nga ni ilado siguro kaayo ni. Sa ba ning kuana day? Si Franco Mabanta, pero ang nalambigit mangod Martin Romualdez, muna ni buto ni mga higala na imaong isyo. Ha? Kini si Franco Mabanta mga kigalaan, usa kini ka founder sa PGMN, nandiyan sila kwan, kada na ang social media ba? Unya na sila mga programs, nana. So, nagprograma-programa sila ni, unya, kwan ni online media network ni. Unya, kining mga politiko, mutap ani niya, kaya na mag-iuban ng mga sabi kaya na day, kada suito, giba? Ah, mga suito anang mga computers, nana, kining ato, mahigala na mauhan na yung computer, igot naman tayo, Facebook, nga. Mga tam YouTube gamay ana. Di kita kakuha ng uban. Kana uban mga genius kay sila anang mga computer ni store. Sweeto kay sila ana. Ha? Di ni magukod lang utok may galang sa computer. Ngilngig kayo. Mo na anday maris nga kung ikaw mo naay abilidad ana, makakwarta sa kag dako-dako anang inana nga abilidad. But ana hitabo ani kay ngano? Social media kon maka. Unya kini siya medyo nunay mga politicians, kay sikat-sikat man ang social media, kana bitaw mga influencer bitaw day, no? Inana ba? O kana mga vlogger, inana. So sikat-sikat ka, ang mahitabo ana, mga vlogger, mga influencer, kanang mga politicians, magpa-endorse po na nimo. Magpatabang sa na nimo. Kaya kinigong mahigilang vlogger ka, inanang social media influencer ka, wa man kay daghang i-consider na dai labi pang imo panalitan man imong gamiton post tinarong kanang imong kuan naka mahigalay mga social media platforms diha kay mitabo ana asta gani na mga produkto mo advertise kini diha sa kuan pero ang uban ana murag ang mita na mo imo sila na imo arrange ana but dili ikaw mo oi personal gyud nya kuan pero kani naning ubang mga produkto posible personal nga istoryahon nimo ang tag-iya sa social media platform. Labi na kining politika ang hisgutanan mga sukintig paminaw. So sunaktod niya pakistorya, kini si Franco Mabanta, kuanday ni siya? Muna yung dakpan sa NBI mga sukintig paminaw. Wala pa ni kining pangana, Mabanta di man kay nanak ka sipa ganun taba, pero ang iyang gikabangga si Martin Romualdez man. Diha na ni sipa mga kagalaan, pero atong itatan na mong issue with all due fairness ha. Kini mong issue mga sukintig paminaw. Kini si Mabanta, daghan mga higala nga mga politicians nga nitapan niya. In fact, doon naman yung mga pictures sa siya nila ni Manny Pacquiao, nila ni Isko Moreno, nila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nilang VP Sara, o nila po mahigalang BBM. Okay niyo, picture ng Manny Pacquiao. So, medyo sikat-sikat kini siya po within sa ilang level sa kwan. Kani, picture ng BBM. Niya doon na. Kaya hapon, ang ipakita ni Clear Castro kato mga pictures nila mahigala sa mga Duterte. Okay niyo, kang Isko Moreno. No? So, kini siya, kamao ni sa social media, itap ni siya o mga politicians. Labi na karoon mga panahon na, like, campaign period na, kini kasama si Grace po ni. Mm. O, daghan ni mga politicians nga, kwa niya. No? Di pa man siya, bata-bata pa man nila, mga 30 kapin pa man eh. Pero, naasay na mauhan ba sa social media. So, doon ay mga mutap niya. Kaya kinig mga politicians, gusto ka mahigalang sa imong campaign, aray ka mahigalang sa radio, TV, or aray ka sa radio, or sa newspapers, karon nauso naman ang social media, adto po ka mo-advertise dito sa mga vloggers, kanila mga vlogs na, kanila mga social media accounts na daghag followers. O muna nga, kwan. So, kinis siya, usan eh, nga medyo gitap nila, mantigo na mahigala sa social media. Di lang, in fairness, mahigala, hapit-hapit mga politiko, katong kwan, Isko Moreno, Manny Pacquiao, puro sa mga kandidato pagka natong 2022 election. At doon na po sa ipang tabangan, mga isyo nila, mga politika na social media na ilang ipang gamit. Ano itabo na yung mga sukid di paminaw, nga suod ni mga higala, o asa ni na suod, suod ni Manny Pacquiao, suod baka ni Indrilla, gamas ang mga inana nga kwa naman sa circle. In fact, doon na pag ganito may gala, nangaon sa Sandro Marcos, na ilang birthday may gala, unyan na itong taon to ipakita mga kigalaan. So, sa laktod niya pag-istorya, managmit suod ni siya ni BBM, suod ni sa mga Duterte, suod ni Isko Moreno, suod ni Manny Pacquiao, suod ni Grispo, suod ni Indrilli, managmit naghanig suod. Nga naman, kay tungod sa iyang trabaho, isip social media mga higala, isip founder, ining gitawag mga kagalaan o kining niya PGMN, Peanut Gallery Media Network.
17: Straight to the point!
2: Ana itong pagtanaw ha nga, managmit iyan ni mahigala mga amigo, kay kining mga politiko ha, mutap sa din niya. Magpatabang ba ni Store? Magpatabang, tabangin mo yun sa mga pamaagi sa among campaign. Ana, labi na karon mga higalang campaign, yung karon kinahanglan kag social media support. So, manginahanglan kag social media support, kinis siya. Mo'y gitap nila mga sukit ni Paminaw. Ang ubansan, panalitan, asa na magkakaroon? May ingong panalitan ni mahigala si Franco nga, ikuha na laba ko sa BBM nga kampo. Nga rin ko mutabang. Pero may ingong po itong kampong Isko Moreno. Sige lang, tawa na ka rito, pikas ka, tago, tabangin lang sa may dire. Sa teknikal lang nga, kung ano sa may pamaagi, ano mo na. Kini mga inani day, mutabang ko na sila day. Kaya mga consultations ba? Kita gagawin, ano mo tayo kaila gani anak nga sweeto anang inana? Daghan sa consultancy. Oh, nakikaila na day. Nga, daghan sa mga consultant sa speakers, consultant sa speakers, consultant sa speakers, inana ba? So, daghag suod. With due fairness sa mga politiko, malagmit, suod ni siya mahigala sa mga politicians kay may ikatabang mansad siya mahigala sa ilang campaign. Ana naman na ba?
17: Straight to the point.
2: Mabita na mahigala. Kini mga politicians, ana masagina mahigala. Mo kigsuod sila, makigkuan sila, anang usaka, tao nga kuan. Mahimong amigo gyud mo mga kakilan, mahimong duna kay connection, pero mahimo sad nga. Suod-suod ka amigo mo kay makatabang sa kanila. Ina na. So, selected niya pagka-istorya, iyan ng mga friends. Karon ang hitabo. Okay, Manny Pacquiao, nidagan mo ni pagka-presidente pagka 2022. Malagmit, nagpatabang po si Manny Pacquiao. Unya, pero active ni si Franco Mabanta sa iyang mga posts. Mag-active siya sa 2022, active siya sa grupo sa Unitim. Nga, kailangan na klarohon talaga ha. Sa top, active siya sa grupo sa Unitim. Pero nga naman niya, magkasuod man sa itong Isko Moreno na ni Manny Pacquiao, na ng Grispo, malagmit niya, nagpatabang po sila.
18: Ha? Palihal ko na mahigalag konsultan ka anang mayo kag mali nga ako'y kaila di nako isulti nga sito anang inana sito gi kayo. So konsultan sa diri, konsultan sa dito, dako gi mo dawat ni. Paldo-paldo gini. Bisan pa kanila yung mga produkto nga competing, okay po, sorry to speak us. Bisa competing pa. Nga naman, total may umaga, di man ko makita. Technical support ka maning ako. Ang uban po makita, pero unyo, ingon, tabang ka, o tabangan natin ka. Dili lang ko makakomit ni mo ko, butanta basin sa unit team, kaya unit team man isang, gagayang mga post, mga unit team man ka ito. So, niya, patabang si Isko Moreno, inala, tabangan natin ka, mayor, pero nani ako ikatabang ni mo, nyo na, kanay mo social media, ayuhon ni mo na, nyan, ara ang mga pamaagi, ana, yan eh, nyan, mag-invite ka kagawa niya, alam mo, daghan ng imo mga followers. So, malagmit, asap pa ni Pacquiao, good. So, sa ito, pakirintaw, hana, galaras-laras na ibisang kinsang politicians. Galaras-laras, maantos mga Duterte, Moares Marcos, maanto mahigala ka man ni Pacquiao, maari po mahigala ang Isko Moreno, maanto kang Crispo, naasya ba? Laban sa pictures in really gani. So, kuwanis siya. Naanis sila anak nga circle. Ang nahitabo mga sukid di paminaw, kay naaman siya iyang YouTube channel mga higala, doon na ni mga programa, doon na ni po siya mga expose. Pariharan ni natong media god, niya anak, pero kinikila social media lang ni. Ang atogos media mga higala, daghamta mga rules nga i-follow doon eh. Follow tas KBP code, so lahat ng ato, naghantag mga i-consider. Ba't ka na sila, kasi nabot mga kagilaan na, okay. O niya, ang ethics po natong gifollow, lahat sa DYHP mga higala, o IFM, natay kagalingong mga rules po, mga lagda, o niya, ang KBP na asad. Kinipon sa social media, mga vloggers, ila po na, di lang po kung maglabot nila, unsa na po ilang mga pamaagi. So, kung panalitan, magpatabang kang vlogger, magpatabang kang influencer, magkasinabot mong duha, di naaran ninyo. No? Lahit man ng media ko din dahil maris kay ang ato, prinsipyo man ng ato, niya ato manggi, ato man sa mahigalang proteksyonan ang atong credibility. Kaya usagod anak mahigala o tanaw di nakakredible, sa mamamusunod ni mo. No? O lahit po ng ila sa mga vloggers, mga influencers, ato po sa respetaran niya, mao po ng ilang pamaagi. Pero magkapaldo-paldo ko nung nasa na sila dahil, kinama ko ni kwarta sa kunwanay ko, no? Gawas anang mga politicians, napoy kwarta na smita ko nung matod pa. Ang buto sa katino, o dakin ako'y kaila, maingon, nakakwarta ta na, samita mo hatag, yan na po yung kaila o sa mga, ba, tihi ka, samita. Na kay YouTube channel, na kay Facebook page, makakwarta ko nung kana, uban, nagbagulbol nga, daghan ako gibuhat din eh, bisa kung sa buhat to ni Monistor, pala magkakuan ka niya, human, mauro na gihatag ni Mita. Apo mga nagbugol-bola na? Ang uban gud mahigala, himuon lang gud tanan gud, mukaon lang bisag unsay kan. Pagyaman-himan mahigala, gamay ra gi sildong mita. Di pala bigyan mo tarong sildo maris og unsang pitsaha mo sildo, why Clarix? Matagbaw kag li-li-li sa imong bank account na nasuod na baka, no? Pero kada yung uban, nagkapaldo-paldo sila niya. Ang uban po niya, murag tanaw nila, murag, hindi man kita makasalig ining mita. Klaro, may mga politiko. Muna nga, ang mga politicians, so tanaw sa imong kwan, social media platform, okay ka. Duulon kay politicians. Tanaw na ko, muna ilang kalaki. So, kini mga higala, wa man po'y dautan ana makigsuod ka nila. Depende na maguna, ila na mahigala mga decisions. But kini tanaw ko, expert niya sa mahigala sa social media, so, daghay ni duol niya. Duol niya mahigalang kampo ni BBM, ni duol niya kaniadtong kampo ni Duterte, ni duol niya mahigala si Isko Moreno, si Manny Pacquiao. Kita mo, daghay mga pictures ani. So, tungod sa iyang expertise anang butanga diha. Ang problema ro, nadakpan man mahigala. Nadakpan sa extortion, karon natutod na kisay suod. Ato diwa sa gisgota, standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:23 na.

0: Saigon, 100% knockdown. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
8: Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
10: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
9: Ug libre pagyod ang senior high school sa ACT.
10: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
11: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muato na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo plenty? Ay, kalimti.
12: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Eyeberry sa inyong paboritong butika.
14: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala sa 9:28 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now, atong balikan, mahigalan itong hisgutanan, robotaga, mahigala. Kininga portion na itong ganito sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imong dugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar? Basin may diabetes ka? O niya wara ka mahibaw? Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo? O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pud imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Straight to the point.
2: Atong balikan may gala ng atong isgutanan karong buntaga. Unya kinini ang press conference pod kagahapon, doon ay mga pictures ang ipakita si Attorney Claire Castro ato sa nang isgutag padayon. Na ang itabo ini mga higala kay kini si Franco, ibalik itong iyang naong no. Franco mabanta. Mabanta man ini. Founder sa Peanut Gallery Media Network kon PGMN. Ano itabo ani mahigala kay inanak man sa ka kinini ang naas ilang circle sa ato nang giingon suod na sila na diha. Suporte ni mahigala nila kani adto sa Unity Team unya mo lagi na kuhaon po siya sa uban ng mga politicians. Muna nga doon na sa picture ni Manny Pacquiao ni Isko Moreno mga nanagan pagka presidente at tumilabay ang eleksyon. Ang hitabo ka ron, kahit tungod ining iyang YouTube channel, so naa sa ilang programa sa diha mga higala, nag-investigate din ni kini si Mabanta, naghimo og iyang investigation, mula ni investigative journalism ba inay malis? No, nga, kuan, mula sa taga PCIJ siguro ng iyang style. Nag-imbestigar mga higala sa flood control projects. Unya, naghimo ni daw documentary nga 90 minutes nga documentary. Ni ining maong gihimo nga 90 minutes nga expose ko nun nila mga higala. Labot ni sa flood control projects, dugay di ko nun lang gi-research ay. About mga 5 months ko na hinimo ay ani inday malis. Ngiga din no. Ilang gi-research umayo, research umayo niya, videohan niya. Para ni sa ilang social media nga kuan, inigbuto ini mag-post na nila ni, bubuto gini. Pero na, diha sa ilang documentary, diha sa ilang expose, ilang gi-trace mahigala ang flood control project. Ang anomalya sa kwartang malimalita diha sa flood control project. Ug unya gitumbok niya nga ang sad-an mahigala ni ining maong flood control anomalies maong ang kahigalaan si Martin Romualdez.
3: Straight to the point.
2: Sa iyan ng allegation sa iyang gihimo mahigala nga expose. Karon sa allegation mahigala sa NBI matod pa si Martin Romualdez ni reklamo man ini mahigala kay paghuman og himo ni ining Franco Mabanta ready na ang expose in demolis. Ready na ipagawas na nila ni. Pero tawgan mga higala matod pa si Martin Romualdez nga ni ame expose, mahimo na mo ipagawas ni mabuti agad o unsay imong papel, unsay imong role, unsay imong kalambigitan sa flood control project. Ikaw gyud mo isad-an ani. Pero giingnan matod pa sa allegation mga kagilaan nga, pero mahimo nang dili na mo ipagawas ni Inday Maris, kumuhatag ka og dakong kantidad para namo. So, mo din yung istorya ha, may galamatod pa. Kini version is NBI, ha? Version is NBI. Miingon man kay galaan na ni ah, amo na nang giandam kining maong expose, ready na ni for posting na ni. Pero kumuhatag ka na mo, mahimong mapugna ni. Inana din ang pagkahitabu ah, as per allegation sa NBI. Although, ginahimakak ni mahigala ni Franco Mabanta. With your fairness niya, kay naapa man na anak nga stage. But kung atong tanawon, kaya naamang gini mga higala, maklaro taman gini. Kaya ito, klaro-klaro talang ng istorya ha, kay ang sa NBI, mahigala nga narrative sa NBI, makonfirm na mga kailan kung doon ay mga CCTV. Kay kini mga kipahingan lang, naaman ni mga CCTV. Ha? Si Franco Mabanta may pasultiyon, sit up ko nun eh. Ang NBI pasultiyon, entrapment ni kay nag-extort kagkwarta, nulis dan ni House Speaker Martin Romualdez. Liman kagipangayo, may gala sa allegation ha. In fairness ni Mabanta, ingon siya, wana, sit up lang na. Wana may mag-extort. Ang NBI, pinaging Martin Romualdez, matupa, nag-extort o kwarta. Sa tupa, nangayo o kwarta, nga bugti sa makahadlok nga expose nga kundili nimo di mo muhatag ining kwarta nga among gidiman among buhian eh kini mo expose og mabuti gyud unsa ka sadaan ining flood control anomalies.
3: Straight to the point.
2: Si Romualdez misakay pila may pangayo di ay ang gipangayo mga higala ni Mabanta matod pa sa allegation 350 million pesos. Hisus Ginoo ko, kadako ang kwartaha mahigala. Kung tinuod manggaling ni ha? Kung tinuod manggaling ni labaw paspaldo ni. Ang luto may galang kadaog itong 75 million day, gibahin-bahin tos na po may nakadaog. Pero kini 350 million na agi kamao de ani-ani no? Kamao gyud. Mabito na nga, dili ma, kana kung tinuod ha? Kana kung tinuod. I have to qualify my discussion mga higala because as of now, naaman. Naaman ang allegation, naapod mga higalang, nadakpan man eh. O niya, ang ilang tubag, sit up man kuno ni. But I hope the NBI can substantiate ni ining ilang claim, pinaagi sa mga CCTV. Magklaro man sa mga CCTV. So sa pagkakaroon, atong facts may basihan, medyo facts may basihan, kalanganin kayo si Franco. Franco lang pag-istorya ha. Nga naman, doon naman ko'y nikatap nga kinini ang video. Unya, giangkom na sa NBI nga ila tong gikan. I presume nga NBI ila sa nang calculate umayo nga nagi mga CCTV nga nag-function. Importante na. Ang gipangayo, matod pa 350 million. Daku ang kortaha in Demaris, no? Kuyawa na yung anak, no? Nga manghulga ka ba nga niya expose kay bawo ko sa imong mga baho imo na maliya pero pwede hindi lang mo nibuhian at taga imi aning kuana kaning kantidad kuya wa na inana no ug tinuod bang galing ba murag attack ni amo di gani ka mo kan kulik ni mo isi disi na inana style ha mao ni ang pasangil no ang pasangil mga sukit di paminaw so si Martin Romualdez ni sakay ni ini mga higalang maong pamahayag ingon si Martin sige muhatag ko. Pero dili ni kana na ang mahatag na ko tibuok dayon. Atong ikaupat ko no. Mula ni data day. Upat ka hugna ang paghatag. Dako man kurta ha. Di magkag 350 million. Ihangyo pa mahigala si Martin Romualdez nga pwede ba og kuan? Pwede ba og instead nga 350 million pwede ba 300 lang? Nisugot. 300 lang sige. Sumo na dihan dapita mahigala. Dako ning tan-awon nun. Ngano muhatag man sa Martin anang kuana kung wa gyud mga higala sa anomaliyang i-expose. Nabalaka po siguro si Martin dahil nga iyay. Or doon na gini-expose sa siguro na. Kay mamay hulga nga on saman, muhatag ka ba ining kortaha, dili na mo ni ipadayo na mong expose. Ngano hadlok mo sa Martin? Naday siya ika. Naday siya nahadlokan saan. Nga nihangyo pa siya. Nga dili lang 350 million. Dako raman ang 350, pwede pahangyo ako og 300. Ni sugot. Sige, 300 million lang. O niya atong kaupaton pagkuan, upat kahugna. So okay, sabot, upat kahugna. Tag 75 million ang kada hugna. So gisood og malita-malita. Eh. Gisood og malita. Naman tayo mga pictures, Don Kenny, o Geraldo, itong mga pictures. O niya, tataod lang. Maingon lang ko ha, para i-follow lang akong istorya. Para kuan, okay. Natong mga pictures, o niya na lang. Sumone, ang complainant si Martin Romualdez nga extortion ang gibuhat ni ining usa ka social media personality founder sa PGMN nga naa sa expose iyang ibutyag ang kining maong iyang ipost na kining maon nilang research video ni 90 minutes mga anomalia baho ni Martin Romualdez but pwedeng dili kumuhatag. Si Martin Romualdez di pod sa iyang kabahin nitando pero ni contact sa NBI in Daimaris.
3: Straight to the point.
2: So, sige, okay, muhatag ko na. Ako ang hanyo, biskay 350, pwede ba naman 300? Sugot, okay. So, nakasnabot sila. Niya, pwede ba atong ikaupat kahugna? Ginakuha ko ng kortaha ni Sir. Sus, ginuo ko. Kinakuha ng kortaha, eh. Medyo na alam yung pamaaging pangwarta nga sa yun, in Daimaris, no? Kung tinuod bang galina, ha? Ma-blackmail ka ba? Mang-blackmail. Kuya, ano? Si Romualdez, gi-blackmail. Si Romualdez, willing mo hatag, pero ni contact sa NBI. Marumaro po si Martin. Ano na Martin? Marumaro ka. Labaw pa si Marumaro. Tadi, eh. Atol ni Agi, katawa-katawa. Ni contact si Martin Romualdez sa NBI. O niya, ang NBI, si Matibag, Melvin Matibag, maumay director. So, moto nga, gi-preparar dayon ang operasyon. Ni atong Martis na. Ang problema mo kung ano yung mahigala, while maningkamot to discuss ka na atas to nga agi, ako lang gisay-say ang facts, ha? Kay once ma-confirm good ni sa video o ma-confirm sa mga CCTV, maalanganin si Franco. Sabi ngayon sa sit-up, Ramana. Kuha na siya sit-up o kuha na siya kanang dili na extortion, binuang, di kuha na me, gisit-up me. Pero kung ang CCTV, maumay mo tugan good. Ha? Muna ilisod niya. Ya karon nga naana na bulyaso na iyahay na ron og kwan og kinsay suod ani niya. So anay tabo mga sukid dig paminaw. Operation ang NBI. So ni ingon ang NBI sige, wa magkasabot si mabanta nga ang iya na dayang ikaistorya taga NBI na ni nagpailaman niya sige, kami mo ay representative ni Martin, kami may muhatod sa kwarta. Mali-malitar ba ni kwarta ha? Kay 75 million gud. Asa man na mo ihatod ni? Nag-meeting pa sila, kanay magunay, kay ma-confirm magunay, kung panalitan imog yung ikuan ng details. Ni Adto sa Makati, usa ka hotel sa Makati, dito mag-meeting sila. Si, mabantag yun main atubang, sa duha ka mga tao ni Martin Romualdez, nagtuo sa tao to Martin Romualdez, nga nagpailam ang tao ni Martin Romualdez, di naman dahi taga NBI, naman dahi tulay.
3: Straight to the point.
2: So, sabot sila, o niya, di ano ang kwarta na daanan na mo, sa kinan. Unsa may pamaagi. Ni ingon ihatag og instruction kini si Franco Mabanta nga adto ihatag ni Jimmy, dili ni Jimmy ato security guard ha. imo tong sangay Jimmy ha. Adto sa Pasig Country Club. Adto sa Pasig Country Club. Ihatag ni Jimmy. So adto lang ni tunol natong Jimmy. So pag-abot mga higala dito sa Country Club, sa Pasig Country Club. Sus dito yun. Gidawat mga kagalaan kay upat man, nadakpan ang mahigala kini si Franco Mabantog, upat ka mga kauban. Kinsa man yung upat ka mga kauban niya. You know? Si Erickson James Pakaba, si John Alexander Vasquez Gomez, si Jardine Christian Riccio Serrano, o si Franco Jose Gallardo Agoroy. Ikun sa man yung JN. Dabi tani mga apelyido magkapare-pareha ka apelyido usay ma-proud ta mahigala usay maulatag ma kuansad ha adi ni igbaho ang Jane Gallardo. So ni tabo mahigala yon adto ni Jimmy kita dito sa kwan Pasig Country Club alas 5 pa sa hapon na ng Martes. Wa sa magdahom nga katong niya ikaistorya abi niya mga taong Martin Romualdez sus in BI naman dayto mahigala. Pag-abot dito sa Pasig Country Club, gihatag mga kaigsunan ang kwarta, nga malitang kwarta mahigala gihatag o ang nagdawat sa kwarta ang iyang kauban nga si Serrano o si Gallardo. Pagdawat sa kwarta, malita, pagdawat, gida dito sa sud, dito sa Osaka function room, sa sud, nga dito na si Mabanta, dito mahigala si Pakaba o si Gomez, dito sa nagpaabot sa sud. So gidawat mahigala malita, giso dito sa function room. Pagkaman attack ang NBI, dakop, sus. Dakpan yun. Pagka, nindot na itong paminaw, may gilang kanako tinood ng narrative sa NBI, ha? Pero masuk, ako magunang ma-check sa CCTV. Kanang hotel sa Makati, nga dito sa nag-meeting, ma-check na CCTV. Kanang Pasig Country Club, ma-check po na sa CCTV. Napagklaro ba? So, pag-attack sa NBI, dakop! Ito naghanang kwarta hinoon. Natay picture sa itong mga kwarta dong. Tanawa ko no dong, katong kuan. Katipitang nag-hakyad na sa mga kwarta daghan. Natura dong. Tanawa ko no kin, og nabataan natin katong kwarta kin. Nana sa social media, ako nasa hinahinayon, tala sanay kay medyo ang atong kuan ganina, Facebook ganina, o katong YouTube, ang atong internet, maroon hinay ba? O niya, karon, ako sa ipakuha. Naman to day, tanawa ko no day, Maris. Daghanang kwarta, eh. Pero tindaghanan ni store. Tiba-tiba yun, paldo din yung kalakiha. Ha? Pwede yung pagkapalduhan eh. So, tag 1,000 pesos itong kwan, baga ang kortaha eh. Gisod sa malimalita, mahigala nga kwan. Katag lang. Ah, tanawa ra. Kwan ako no. Naana di ha? Check ko no day. Sus, daghan ng kortaha. Kaneo. Morning kortaha. Pwede daghan ng kortaha. Paldo, pwede yung pagkapalduhan yun, store. Oh? Daku abasad sa kwan oy? Daku abasad sa demand mahigala? Okay. So, wala rin kortaho, Dakpan. Nakaroon under custody mahigala sa NBI. Under custody sa NBI. Ang problema mo gulan eh, sa side mahigala sa NBI mauna ha, nadakpan nila atol sa entrapment operation. Ang kang mabanta, ingon siya nga, dili ko no, sit up ra. Pero naamanggoy ng gawas mga kagilaan nga video good. Namay nang gawas nga video, diha nang problema. Nakaroon nga nadakpa na mahigala nagtutod na kinsay suod ani ron. Mona nga pag press conference ni Clear Castro gahapon, diha na mahigala ang nahitabo nga misamot ang controversy. Ako ipakita niyang press conference ni Clear Castro human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:45 na.
4: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap. Bangi sa sulit.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayaw gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
8: Mark! makakasama isip usa ka nanay sayo magsugod ang akong adlaw gikan sa paghinlo sa balay hangtod sa pagkatiman sa mga bata usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy og magkasakit sagad sip unon ko tungod sa kakapoy og sa pagbag-bag-o nga panahon sa una imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una pero karon mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon nakabantay man gud ko nga kung pasagdan lang mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon ako o kini with Newzep Z Plus Forte, mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrine HCL Corphenamin Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og nang Spad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabian.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagkatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
13: When you love, you caress.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
20: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
21: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
22: Available na sa Mercury o mga suking butika.
23: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga kulang.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
9: Alas 9:52 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Kining a portion of the kalato mga kagalaan sa Sugar Troll. Daghan na karon ang mga dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement para nimo, kini ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para mga kagalaan sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din kining ilang mga dahon maugyan ang gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo, makatabang mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo ay hinungdan ining diabetes. Manang sama ka nato matag-adlaw nag-Sugar Troll.
8: Straight to the point.
9: Okay, atong balikan mga kagalaan. Kinigod mga higala, aton timang timbangon ang sitwasyon, medyo alanganin si Franco ining kalakiha kung dunay ebidensya gyud nga mo support ang NBI. Kay sa ako nang giingon, now, na CCTV mahigala dito sa Makati, nga hotel, ma-check man na CCTV sa Pasay Country Club. Ato di pa sumanga na, gyud na. Mga dagko ko ning establishments. Plus kining nigawas nga video mahigala nga nakig-istorya ang taga-NBI ni Franco Mabanta. Diha na ang problema ni Ron. Muna nga, medyo maipit na. Karon kay naipit naman, pag press conference ni Ate Claire Castro, ihay na Ron utod-tod. Minsan isuod mga higala. Na ato sa ipabati tong video gamay dong name sa samtong video, nini ang Rald. Katong usaka video nga, katong pagdako Rald. Asam to, kani-kani, bebe itong paminaon. Nani si audio dong? Bebe, sige ko no. Surveillance kani. Dinagko sa nagkwartahan ng style, no? Sumunay ang surveillance camera. Okay? Ang sumunay, muna na ang salito pag dakop na, be, itong tanahon. Naasay audio dong? Kuna ko no, unay audio. Okay, sumunay ni. Motong yan daw katao nga nagmask. Okay. So, ako nang i-play ng video sa mga kagalaan, unya, doon ay daw katao nga nagmask. Kaya mo ni ang instruction nga to sa Pasay, Country Club, ihatag. Okay, gani.
10: Okay, sir. Thank you.
11: Lakas mo nga lang ka.
12: Okay.
11: Magbelo ka na. Magbelo ka.
9: Malita gini yung gamit, no? Malita. Oh. Mga raw nga video ni.
13: Okay. Everyone inside. Face the wall, face the wall. Face the wall, everyone face the wall. Hands on the wall, hands on the wall.
14: Are they work?
13: Meron ako. Doon.
14: Tara nyo naman, sir.
9: Dakop, dakop.
14: Magani po. So, this is an accounting operation. As you can see, hindi namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the production to be, the substance to be consummated.
13: Positive yung marita
14: nandito. Hindi namin ginawa.
9: Pusas gan.
14: Pusas
9: na pusasan gan sa Frank. Frank mabanta. Na pusasan gan. Face the wall sila, muna nang ipagkakuha na. Pusasan.

0: mana na siya ang pagkuana? Kanang kortaha, oy. Sus, baga ang kortaha. Gablublu lang ang aking kortaha. Pero budol money lang nagigamit ang ubanday. Budol money. Ang babawalaan mo ay kwan yun. Original lang ang kwarta. Ang importante nga makuha ng... Okay. Sumuon natin mga higala, no? Unya, gawas ana, pagpadoong pa dito, doon na pag-cellphone kininang gawas ng mga kwan ba? Katong istorya nila. Asa man to dong? Istorya na yung katong kwan na be? Okay na, kini. Istorya pa. Mga agents NBI na be.
1: Hello? Hello, sir. Apo... Hello sir. Ah, malapit na kami sir. Dito sa ano na kami? Siguro mga
2: okay.
1: Mga sir, tatawagan ko na si ano sir, si Jimmy.
2: Si Jimmy.
1: Paano bang ano naman 'yon sir? Tao mo naman 'yon. Paano namin siya ano? Paano ko papakilala?
2: He's there lang, naka face mask. Siya lang nandiyan. Siya lang siya yung isa kong kasama na naka face mask. Nandiyan lang sila. She can just drop off the bag there. It's very, very easy.
1: Pag-mask
2: mo sa driveway.
1: Paano sir? Sa...
2: Ipigay mo lang. They're my trusted people.
1: Sa kotse sir? Or paano? Paano ba?
2: Ha?
1: Idadarap sa sakyan nila? Paano sir ang... Ano sir?
2: So yung tao ko bro, nandiyan lang. Si his name is Jimmy. Yung dalawang tao na naka face mask. So you can just see him. You wait pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags. So,
1: bali,
2: really simple.
1: Ilan sila, sir?
2: Dalawa, pero kaya nila yung tatlo.
1: Dalawa, okay po. Kasi ano to, sir? Tatlong maleta. Kaya nila yung bali.
2: Okay, kaya nila yun. Don't worry about it.
1: Tapos anong suit, sir, na damit?
2: Alam naman nila kung natatlo yan.
1: Okay, anong suit na damit, sir?
2: Naka-jacket parehas.
1: Jacket, oh. Sige,
2: sir. Basta yun naka-face mask.
1: Okay sir, sige sir. So tatawag ako sir kay Jimmy no pagdating, tama sir?
2: Ano yun, sorry?
1: Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin.
2: Si Jimmy, yes, correct.
1: Okay,
2: that's right.
1: Tawag okay sir, that. Sige sir. Thank you sir.
2: Okay, see you. Okay, bye-bye.
1: Okay,
0: okay see you na ginahita mo. Atal na agi kito katawa, may gala. So, kanay nga mga ebidensya, ugmay itong basihan, plus CCTV sa hotel, plus CCTV sa Pasay Country Club, medyo ipit, semi-ipit si Franco mabantaan eh. Ah? Wata mga higala, maka, kwan, unsa ginis Franco mabanta, in fact, pagkaitabo ini mga higala, gahapon, nangutana ko ni, kwan, kisama ni, wapakay ko maka, kwan, nabalita naman ito sa gahapon pa. Kaya dili magod pala na ako, ambot mamina ako yung kwan ang iyang background, kaysa mga radio listeners siguro na ito, wala isang sito ani. Barang uban, bag-upan ang kabati ini nga na. Pero sa social media, maybe, ilado na siya. Pero ang iyang mong na lambigit, mga rumaldis, mga muna yung butog maayon ng isyu ha. So nitabo, nadakpan yun. Pagkadakop mga sukintig paminaw, gida sa NBI, unya, pag press conference mangod ni Claire Castro gapon, diha na ni samot o kadako ng isyu ha. Kay pagpangutana sa reporter, iya mang gitukmon mahigala. Nagiyahay naman tinukmulay ron. Suod ni sa mga Duterte, suod ni sa mga Marcos, suod ni mahigalang Isko, suod ni Pacquiao, diha na. Pero ang pangutana sa reporter mauni, atong paminawon ang press conference ni Claire Castro. Asa man to doon, kani. Iapilang pong pangutana sa reporter. Okay, sige.
3: Pero siguro mas...
0: Sige, so good. Gahapon ni sa ASEAN Summit, dito nambong ato mga reporters ito, ato mga kaubanan sa DYHP nga dito pod, no? O niya, asin-asayan man mahigalag, kinsay una mangutana, ikinuha mangutana. Niya, kini nga pangutana sa usan ay ka-reporter, na atong paminaon mahigalag, eh.
3: Ito po ang inyong itatanong.
0: Wa, makuha na yung kone ba?
3: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong, dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
0: So, muna yung nagka-controversial.
4: Sa inyo pong pagkakaalam, Yusek.
0: Sige, padayon. Saan ito? Padayon to?
4: Sa mga Duterte.
3: Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon.
0: Okay, so muna yung mahigala. Ang tubag ni Claire Castro, labot ni Franco sa na-picture sa mga Duterte.

0: Salamat sa kodan sa mga Duterte. Ang problema, dili ko sa kailan ni Marcos, kaya pangutana ng reporter ko, no? Wa, kay ko anda dong, clip nga na ang pangutana sa reporter dong. So, wayay ko, no? Para makuha na itong tibuok content ba? Ang pangutana sa reporter, tubag ni Claire Castro. Kana, sige, sige, sige.
1: Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta. PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
2: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
1: Follow up po, kilala po ba siya ng, kilala po ba siya ng Pangulo? Dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos.
2: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
0: Okay, napakita si Franco sa picture niya with President, former President Rodrigo Duterte. Ang picture po niya with former ni Vice President Sara Duterte. Muni ang tubag ni Claire Castro, dili sila kaila ni Marcos. Kaya pangutana sa reporter, unsay may reaction? Unsay may reaction sa Malacanang, labi na nga, niya tumilabay ang eleksyon, doon na ni role sa unit team, kini si Franco Mabanta. Ingon tubag ni Claire Castro, dili sila kaila sa Pangulo? Dili sila kaila? Basin og doon ay relasyon sa mga Duterte. Pakita din siya og mga pictures sa mga Duterte. Pero nang gawas man mahigala ang mga videos, nakaila man gina'y suod man sa mga Marcos, gina'y mga sungkit ni Paminaw, at asa man tong video dong? Beka tong iyang birthday dong, asa man to? Birthday ni Franco Mabanta. Kaibigan mas Claire Castro nga dila sa suod. Dili sila kailas Pangulo, pero kani, bebebe, sige.

surprise ko, no? Aha. Hag. Naamas BBM lagi, oh. Hag mo ng BBM? Oh, oho. Labaw, panas picture ni Duterte o si Kwan. Duterte o si Mabantog, masa maghag.

0: never had a surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so, so much. I feel special, so thank you. Thanks for making me feel loved. I love you guys. Thank you, thank you.
1: Sana all. So mo ni asa po sa gamay. So pagyon ni Claire Castro dili sa kailan ng pangulo. Uy naghagman din lagi hinuon ni. Na karon aton tagay pagtagad mahigalan tudtod na ni ron og kinsay ilang suod sa mga Duterte ba ni o sa mga Marcos. Akoy padayon ha human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas sa 10:05 ko na.
2: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, ulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, og pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulong ibutigis sa yunga.
5: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on the season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
9: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Igala, nakakape na ka?
15: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Mag-go!

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.

0: Si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Alas 10:11 na sa ato pamanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Atong balikan ha.
3: Straight to the
4: atong
3: point.
4: Atong balikan hagbaton tanim mong isyo. Kini nga portion utod sa kanato may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement do na kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ug ingon man sa atong immune system. Do na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakipusab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced pharmaceutical company og gidistribute kini sa Belgian marketing og FDA approved mga kagalaan. Mao na nga bisan pa man sa bagong karton og advanced nga formulation nagpabilin kini nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Mao nang barato na epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
4: So akong balikan ha, akong i-summarize. Para gyud pagkuan ba? Kini si Franco Mabanta medyo semi-ipit ni siya sa entrapment niya gihimo sa NBI. Although with all due fairness niya, ingon sa sit-up na. Pero ang NBI, og doon na sila mahigalay kumpletong ebidensya, kini ilang gipakita, plus ang mga CCTV dito sa Makati Hotel o dito sa Pasay Country Club, medyo semi-ipit yun. Kini si Franco Mabanta. Nga extortion may gala iyang gipangayo ang kwarta, bugti nining expose. So, muna ang pangutana, hain man akong video ha. Nga iyang giingon nga maunay expose niya para mabutyag na lang ginitanan. Ipagawas na, asa man ang video ha. Asa man ang video. Si Martin may gala, willing ko ni bayan. Sa ito pa, medyo kwan ang video ha. Controversial na. Pero karon nga nasakpan na, kinisimabanta, nag-iahay na ron. Ang problema ko lang kay pagtubag ko ni Claire Castro, o kung sa'y reaksyon sa Malacanang, kay kini may gala, doon na may role ni sa una sa grupo ni BBM, o sa may reaksyon sa Malacanang, o wapan niya itood may gala sa mga Duterte, dili kay siguro musamot kadako ni siya, gituod man sa mga Duterte. Pagtuod sa mga Duterte, di na nubag po may gala ang mga Duterte. Sus, nang gawas ang daghang mga videos eh. Nga dili ni... Dili na ay mga picture sa Duterte pero masuod sa Marcos. Ha? Kaya picture nila may galang presidente Duterte, nagtapad naman sila. Ang picture ni Sara, naaraman sa silikon ni Sara. But kining pictures nila ni Marcos o ilang mga activities mga kagilaan, birthday yun. Nangaon yun. Asa may masuod na ni store. Kanagong na-picture nga selfie-selfie or nagtapad mo, mahimo man nga nagsugat lang mo na mapapicture ko biyana. Pero kanang mangaon medyo mabutang yun na to nga masuod-suod, hamay suod, ganang imong picture, nakitaan ka nga na ay picture nga nagtapad na mo, basi nagsugat mo sa kalsada na pa-picture, or kaning nang lingkod yun mo, nangaon yun mo birthday. Murad ni bumirang, mahigala ni bumirang ni Claire Castro, ang yang ingon nga dili sila kaila sa Pangulo. Kanawa ha, atong balikon ganing press conference, balika sa kamay press conference dong Gerald. Mamani, kaya mag-ilimod, ganil kaila, niya ipakita ko sa picture ni Duterte. Ora greedy siya ba? Sus nang gawas ron mahigalan di man di ay. Oh, di say say. Kani dong. Okay.
5: Asyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta. PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
6: Ang nais naman po ng pangulo sa lahat ng pagkakataon managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan, pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
5: Follow-up po, kilala po ba siya ng, kilala po ba siya ng Pangulo? Dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos.
4: Pause. So ang question, on point a question ha, kay doon na may papel ni, panahon sa campaign, kini si Kwan, muragihimo maning manager nila sa Kwan, social media manager sa Kang Marcos. Manang pangutana, on point. Ha? Ang tubag may galang Claire Castro, og iyata itong itubag, deny or unsa, o kila niya, di na sa kailas pangulo. As mga Duterte noon, di ako, na picture. Ready man siya mahigalas mga pictures. Nang anong na ready man siya sa tupa, nakasabot siya unsay pangutana? Or, kay bago pa ganinidakpan, nadakpan mahigala na ng pagkamartis, ang press conference, kagahapon, kadlawang ganinidakpan sa martis, niya gahapon ang press conference, kanong rada naman siya na picture. So, niya ganun mahigala nga, inigdunay, anticipated siguro niya nga, o mangutana about ana, itukmod niya ang mga Duterte. Sumanay ang tubag ni Claire Castro, iyang ipakita oh, sa mga Duterte, suod niya sa ilang relasyon sa mga Duterte, kaya may picture. Wa niya damha nga, labaw pa sa mga pictures mahigala, kaya nagtapad naman sa Duterte o si Mabanta. Unya kaning kang Sara po, na Asia sa likod ni Sara. Niya ang picture mahigala sa mga Marcos o katong video kay birthday man yun. So, mayon kang dili kaila, o dili kaila, mahimo nga dili kaila sa mga Duterte ni. Nakatapad ni Digong, napapicture, pwede. Pero mayon kang nga birthday nga, di-imbitar ka, kaila, gisiguro mo, oy. Kahit kining birthday, mahigala, di man niingon nga naasa, bailihan nga, makasood ang mga, bisag ginsang nasa publiko, exclusive man eh, asa man eh, panimalay mga nisiguro din eh. Ah, gi-surprise may kalas mabanta na si BBM. Liman ka na mga kagalaan o birthday na imbitar ka ng birthday medyo. Nya, kana si Sandro nangaon sila mahigala. Kana gong mangaon, usam ko na kana na picturean ka nangaon mo nag-istorya nya labi pag kamuran duha do, tulo mo ana. Medyo lahi ko nang kana. Do na gina istorya nga importante. Di pud maayo mangaon mo wa mo mag-ila-ila gyud, ha? So, pag-ingon ni Claire Castro, wa na, dili na sa kailas pangulo, base sa mga Duterte. Ipakita niya mo gan, balika dong, niya atong ikuan dong. Kana, sige.
5: May reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
6: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
5: Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo? Dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta doon sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos.
6: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Pero siguro, mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinose ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
4: Okay, pause dong. Atong iklaro ha, ang picture ni Mabanta, Franco Mabanta, tapad sila ng Presidente Duterte. Ang ikaduhang picture, si Sara Duterte naglingkod, amot kinsa ni usa ka babae, unya naa si Mabanta sa likod. So muna nga gitud ni Claire Castro nga unsay ilang relasyon sa mga Duterte? Kay dili kuno sa kaila ni BBM sa mga Duterte. Pero kini nga picture mahigala gyud mo i-compare, ang picture nga nagtapad sa Duterte, mahimo nga dili sila kaila. Pero nagpa-picture ka, nagtapad ka, nakatapad kang Sara, nakatapad ka ni Duterte, pwede man kami nga pa selfie ba? Magpa-selfie ta. Pwede. Pero kanin birthday, lahi ng birthday. Suod-suod yun na ba sa birthday? Kaya pag birthday di ay mga higala ni ining Franco Mabanta dito sa BBM. Bebe, atong balik ko na doon katong video sa birthday dong. Bebe, sige, katso ang video dong. Kana, sige. Sige. Na surprise mo, no? Surprise! Sana all! Hag. Uy, naaman. Uy, sige ka na. Tosunahan pa si BBM. Okay. Oh, wow. Hag niya BBM. Tuan na, ha? Pos-posa doon nga. Pos. Kani, o kani-nani ang mga hag mo. Hindi po maayos. Siguro huwag mo magkailaan ng kalakihan. Hag. kanina nga birthday, exclusive yun eh. Murag naaram nis ko anday exclusive ni, wa man ibutang ang birthday mahigala diya sa kalsada. Ha? Nga ka na panalitag kalsada ka magpahigayon sa mong birthday, malagmit, doon ay mga laing tao nga mo apil diha, no? Mo manikay sikay kung mo apil og kaon diha unsa ba. Pero kini nga birthday, murag balay man yung birthday ha. Sa tupa, niya pila laman yung mga tao, unya naa ang presidente sa birthday, sa tupa kaila sila, ha? Kay kana kung ina mag-imbitar kag birthday, di basta-basta na, oy. O kanang imbitaron po kag birthday in the Maris, sa tupa kaila mo sa nag-birthday. Ang kalainan kung mga kagalaan, kung muadto ka og patay, umadto kag patay, mahimo mang di mo kailas na matay, pasumangin lang kag adto, unya, kunuhay mapagulguol ka nga, muna, kisamay mo, sitani mo. Kanang patay, way invitation na, muadto ka may galas, patay, mapagulguol ka nga dito gamay, niya pagkaman, timpla kag kape ka, kag burger. Ang imong tuyo na mahigala, kaon na dito, pasumangin po kagulguol, ha? Di man kinahanglan invitation. Ba't kinang birthday, kinahanglan man? Ha? Salaktod, suod, amay suod, si Bongbong, o si Mabanta, o suod sa mga Duterte, nga nagtapad sa picture. Tanong mo, pretty man pagkakuan na. Hagman, no? Napailain, sige, padayon ko ng video dong. Padayon ko ng video. Naka na, oh.

0: Sama na usan, Lisa na, Lisa. Uy, naman nga si Lisa di ay lagi. Asa ko pa magtiayon din si BBM o si Lisa mo diha yun, sa birthday. Kahit ka na kumuhatag kag time sa birthday, malagmit. Di po mahitabo o imbitaron kag birthday ni so, daghan nag-birthday sa kalibutan. May nga mo lang ka nga kanang kuan, kanang medyo busy na ba siguro ko, mukha lang ko na, anak. Pero kinane, magtiayon yun nga to. So, gitagaan kay gigayon sa magtiayon, malagmit. So, huwag mo, anak. Diha na mahigala kay Santa Masclear Castro god nya iwitik pa mga sa istorya day. May pa mi tubag na sa kanang plain ba lang ang tubag. Anyang tubag iya bang tirahan mga Duterte din ang gawas ang mga video. Iya pagkita ang kanay sila mga Duterte kay suod ni sa tawa na may picture. Pero kanay mga higala birthday ko ni. Lain pa gyud mahigala asta si Sandro suod sad. Tanawa ko na naman tong picture nga nangaon silang Sandro. Katungwa sa sila mga ondong. Ay man to kanay ah, kanay on nangaon sila oh. Unsa may gibutang sa kwa na by post ani? Ah, Franco Mabanta is with Sandro Marcos and Brian Po la Liaman Zares. Isa Brian Po mo na yung anak ni Gris Po? Oh. Okay na, mahalon man yung restaurant. Yaka ng kamuranduhan na naas table. Di ka mo kaila ng kalakihan. So, gitag niya si Brian Po. Pero kauban sa table, silanduhan na ngaon si Franco Mabanta o si Sandro Marcos. Kanang naa sa table mong mgaon, niya kamuranduha, kini, medyo, mahalon man yung restaurant, niya mahalon yung restaurant, di mo nadayon mo, ditso mong kaon, hamag mong kaon dayon sa main dish, ana, in Demaris. Napa man yung mga starter na, wala, dito kasabot ganit siguro, o nagkuhan pa rin siya, kuhan siguro, na fries baka na nga starter, unsa baka, basi nag-sashimi-sashimi pa rin. Ah, mga appetizer kay salad-salad pa na sa primero. Mutaas mga istorya, ana. Ah, kanan na ang kwan. Ah? Base ni order pa ng nachos. Ay, sos, man, Josep. So, suod yun ni sila. Ah? Sasa may suod ang mga Duterte o mga Marcos, nagtuntod naman yung kanakiha, pero sa mga pictures ito nakita o sa mga video, masuod siya sa mga Marcos. Ikumpara sa Duterte. Ha? Astilan mga higala. Ha? Kini o, ngaon man eh. Ha? Kanang mga on gumawa, nagsawa mong pangaon eh ha. Muna yung magtimailan sa kasuod. Kaya katong pictures mga Duterte, ikaw naman nagtapad. Ma, ini tayo mga higala. Anybody can experience that. Na kay mga kwan, nagsugat mo sa merkado, nagsugat mo sa isip. Uy, picture ta. O, kanyo, nani? O, picture. O, katong ka Duterte po, nasama na, o, kanyo? O, picture. Pwede na, pero kanang mangaon, nang lingkod, magtuyo, magyuna. Nangaon mo, nalangan po pangaon, kaya disinti man, so, nag-istorya pa mo, na napita, order pa mo, nachos nila, ha? Tuslo, ina na. O, na pa starter, o niya, nagsashimi pa, taon-taon, ni order pa kag mga juice nila. Niya giluto pa ang mino dito, gitagaan na mo starter na, no? Niya taas yung istorya ng kana. Di man ni kon lahi ni. So uming kag asa may suod. Suod si Mabanta sa mga Duterte or suod sa mga Marcos. Normal nga huna-huna ana with these pictures o sa mga videos. Kay bao gid oy. Ha? Asa man na suod si Mabanta sa pasangil ni Clair Castro suod sa mga Duterte or suod sa mga Marcos? Lungsod, ikaw ang maghukom.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
0: Pero wala tayo kung oras, mga sukit, di ba minaw? Ugma na lang po tayo magtiwas mahigala kay alas 10 ko naman, 20 City naman. Sa nga na lang, kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimen Cebu. Atong kininga portion sa mga kagalan tungkol nato sa GD Tox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kaudunay na mga toksin sa imong lawas. Maong dili ka regular nga makapagawas imong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya. Kanunay nga magsakit imong ulo. Panakit sa kalawasan o talutahan. Dili hamis ang kutis. Poor memory. Exist weight. Chronic respiratory or sinus problems o pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas, alam maangko na may panglawas. Inumatakadlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
1: straight to the point.
0: Unya naminaw si Alvin Espina sa Gentle Peace Muhon Talisay. Okay. Salamat kayo. Si Inday Marisa Abadjes po niya mo yung nagkakuan. No? O guban pa, mahigala. Ang atong mga updates na sa ASEAN Summit, atong ipadangat mahigala, matagkalon o kunya sa atong mga news break mahigala o ugma po sa atong tulumanon. Sa nga na lang, sinitibok ang puwersa sa DYH PRM Cebu, at tangi ang sunod yung tulumanon kung ako pasultion, o ba ni kasamang Alan Gulliat na Kulda o ati po sila Raganas, unyang gabi eh, at tangi sab ang sincerely ati Arlene, alas 9, ngadto sa alas 10 ang taknas kagabion, o alas 10 ngadto sa alas 12 ang tulumanon, straight to the point evening edition, o ba ni kasamang Binji Tanghian. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinag-ispagingon. Sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay ko ng Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
1: Matalinong talakayan, Diretsahan, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
2: Tata RMN!
3: All the time, RMN kami!
2: Tata RMN!
1: One radio is favored by all.
2: Tata RMN! All the way!
3: Loyal kami sa RMN!
2: Tata RMN!
1: One radio network conquers all.
4: Number one!
1: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kuin Ako Ang Pasultihon.
7: Kuin ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa bagusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklansik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
10: When you love, you caress.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
6: Unsa?
5: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Hi! Hello mga kasama. Kinigap po ninyong Kuya Joel Benzi, kaubasang kong partner, Randy Taya, at mag-umusta ka ninyong tanan. Og sa tanang mag-iksunan mga kasama, awagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Coco Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kaasawa nga nagpatago lang sa ngan nga Maricel. Kini gibotag duwa sa radyo ni Cecil Danyosus Cabrera. Kay kalaan nga ato magtatampo si Maricel.

0: Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga dili gyud mabuhian iyang cellphone. Kung nganong na problema ko, ingon mangud ini ang mga paghitabo. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliwag mo sa nang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal.
1: Mama, Papa!
0: Ansa rong, Diwindi? Diwindi? Oh, ikaw man, di ay nang bata ka. Ngano ka man, Lino, ha? Nga nagdali ka man.
1: Ay, lagi si Papa Marisa. Papa ba, asal Mama Marisa?
0: Naas, taas! Elias! Elias!
2: Hey, yeah!
0: Hey, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah. Ah, chow!
2: Rizel, ano?
1: At wala yun sa ospital si Elias yun.
0: Ha?
2: Ano man, usay tapos ako, soon nga amigo.
1: Nagduha kang basketball niya. Iliap siya, so sabihang nitog pa siya, nakatunog mo ba ito? Nga pagka, takil po pwerting, hiwi asa yung angkol. Diyan na,
3: Angkel, angkel niya, ha? Angkel.
1: Angkel niya. Di ilong magkabalaw.
0: Di ilong kinoong ko.
3: Urbida, ni kalakihay no. Nahiwi yung angkel.
0: Nahiwi yung angkel.
3: Sige. Asa ka na pinta? Asa ka na pinta si may amigo ng kuwasyot? Halino? Sulgi ko!

0: Mayo kayo niya ka hospital ba Ilias?
1: Baon sam, taong kamay siya tayo. Di ka tigluwa ko basket mo niya. Mawagira po na nainitabo ni mo. Bida.
0: Tabangi ko. Huwa din niya akong pamili. Huwag makabantay na ko din iba eh. Matos doktor nga, operahan ko nun yung na-dislocate ko sa akong bukog, sa akong angkol.
1: Tawag problema. Problema na yung mga angkol. Aking bantay din mo sa hospital. Da, total, da, may paan din.
0: Sa pangilis, iikay mo bantay.
1: Oo! Oh, nanggit ko mo rin, bay!
2: Di ko musugot, Ilias. Anong ikaw mang giyot?
1: Wala man ngayon kabantay dito rin. Daan mo rin paan ngayon kaspital ay. Uy, kabantay niya dito. Di ba nataga din eh. Tagamidad na ang taon ng migo na ko.
2: Paano yun? Niyayang kaliwat eh. Para mo bantay niya?
1: Niya, yeah, sabta sa sitwasyon taon na Marisol eh. Ako rin gusto na migo taon. Pusta, angay lang ako yung matima niya.
2: Grabe, sana ng concern ni mong asyot, Ilias. Isa may bayot ninyo duha ba?
1: Ah.
0: Salamat ba yung niya kagaroon ni bantay na ko. Mayo kayo nisugot si Maristil.
1: Asuko mo siya, bay, pero what si may mo, ha?
0: Gawar mo?
1: Wala na ko paminawag, yaw-yaw siya. War, may magwar ba yun. Okay, Rami. O siya pong sa imo orto, ha? Doon na magulong ka operahan, ha?
0: Basig sunod ugma, bay. Kaya wan magani ko.
1: Probida, laban na bay, laban. Balag sakit. Ang saon man, masakit pa nang why uyam since birth, di ba?
0: Ah, hindi ko undayin ka, Bailias. Bailias, ikay gamit sa usan ako kasilpon.
1: Hmm? Ako? Nakul!
0: Sino?
1: Doon silpon mo?
0: Kanang bagok eh. Gamit na kayo ng gantong daan. Katulang daan ako, kanang bago yung magamita. Ha?
1: Ay, di ba? Kaya di ko kumang gamit ang mga silpon-silpon. Mawaganin ako kong palit si... Wala kong palitin mo rin sila ko sa uwa kay... Di ko kumang gamit ang silpon-silpon.
0: Pagkat-on ba yun?
1: Di ko kumao. Di ko kumang gamit ang silpon-silpon ba, shot?
0: Ah, kamaong gining batang gamay. Ikaw pa ka, ha? Imuna ng bago na akong silpon kay... Gamit na gini akong usa ka silpon, good ba, Ilias? Kay kung muli ko sa inyo... Di kung muli ka sa inyo, ha ba?
1: Mm-mm.
0: Mubalik nga ka din sa ospital, may itak kailan tangduha.
1: Ha?

0: Muti sinugdanan sa kong problema nga naanay cellphone si Elias kay gihatagan sa iyang amigo nga si Asyut. Dili siya kamao pero naning kamot siyang makahibaw para magkakontakay sila ni Asyut. Concerned kini akong bana sa iyang amigo nga napi ang unaoperahan. Ay tuot man nakat-on siya unsaon pagamit ang cellphone. Unya.
1: Ah, hingon ni sa iyon ro ni.
0: May kagihatagan kong cellphone ni Asyut no.
1: Ah, day kay dili siya gusto nga magkaaway taon mi ba. Mato pa niya. Kadang muli ko no siya, muli ko no ko sa atua, o niya, manawag lang siya nako, umortik sa siya nako, kung unsay problema, o patoon dahil ko niya sa hospital. May man ang pagkabutang taon si Bay Asyut, ito sa Mindanao taon. Galing lang kay Wasi ay kadugo din ni Cebu, o na, makuray ang masang pitaon din iba. O, na, nan na, nagtiextend siya. Human na ang operasyon. Aday, ah, mana ko na siya kupira de. Okay na ko na, Marisel.
0: Anya?
1: Wala kong buti sa upantoon ko hospital niya.
0: Oh, nindot. Uy, nindot kayong isinaha. Oh. Ako nagduda na gid ko ini. Nga usan ninyong Asyut ang bayot.
1: Ah, pangas ka!
0: Giganahan na gamit og cellphone si Elias. Nauli na giabangan nga bay si Asyut ug ang akong bana. Sige gyapo gamit sa cellphone. Nalingaw na siya. Gani, di na gyud niya ibuwag ang cellphone. Unya? Ngaon na talyas.
1: Oh, dai Marcel.
0: Mangaon na talyas.
1: Ilig ko bitaw ko kay para mukaw ta.
0: Ibutang sa imong cellphone oy.
1: Duha ko email.
0: Si gamit anong paraan ba ni mo oy? Gamit anong magkaon. Kama, grasya na kas grasya o. Bangan?
1: Ay, sos ra unsa. Namo ko gisunod nga tan-aw day Marcel, Korean story ba? Tara, serious story niya, nindot kayo.
0: I-off sa na. I-off ng cellphone mo. Kung di ka gustong ilabay ko na, kapoy ni mo iskuya na.
1: Kamahal ng cellphone na niya, ilabalin mo sa gawas. Gawas pa, dili ang taon niya ako, pinalit, hinatang ang taon ni Besyo.
0: Nga di ay, abi kay dili ako'y nagpalit, okay ra di ay na, bisag magkaon ka na sa tubangas, grasya, mag-cellphone ka.
1: Ay, sus, apitsura na kung mapagkaon.
0: Wara, bastos ang ining animas.
1: Sagdi lang ako, kundaling nga ako.
0: Uy, hala. Ay nga nung wak may pundong tubig ang baril. Manglabar ba ko? Hala, wak pa'y agas ang tubig. Ay, hain mo na si Elias nga kung gisugo aron punduhan daan og tubig ang baril. Elias!

0: kamay pa.
1: Ano ba iya sa mga kanak sa ano kung mahan? Kloti karon.
0: Ano kung pareta kita ko?
1: Ay, ay, ay, ako kaling kayo na atak, atak!
2: Mao di ay nga wakang kong dopo. Kaya nag-cellphone na sa day ka.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, cellphone day, ay, cellphone day. Muro rito ko yung
2: buhay. Ilabay ko ni, muna'y nakadasdaot. Wala kayo mahimong trabaho sa bahay. Kasi ka lang kupot ang cellphone. Ilabay ko ni.
1: Yan, sige. Ilabay kayo mo. Layas ko din eh.
2: Layas!
1: Ah, ano to? Layas. Biyata mo, Lino. Lino, labay ko na yung silpon. Layas ko, ha?
2: Kilosa, ikaw pa yung layas?
1: Ah, soko. Soko ka? Ha?
0: Tsaka kilabay ay anila na nako.
1: Ha?
0: Ay, kamao na magkana. Nakitaway.
1: Urbida, ay. Ako mo yung layas. Nga nung imo mo nang ilabay taon, ha? Dali ka ako kung silpon taon. Ay, nang ilabda.

0: Salamat sa myotroperbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroperbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroperbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroperbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
7: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod og kanormal.
7: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Your bill, sir.
11: What? 40,000 pesos for dinner?
10: 1,400 only, sir.
12: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: Your bill, sir.
11: Order for more. Dessert?
12: EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Kadto pa ko nakasaksi nga nasuko si Elias nga mo'y nagkatawa. Inaana na siya masuko. Nasuko nga nagkatawa. Tungod lang sa cellphone nga ako unta siyang giilad nga akong ilabay. Mauto nga, wala lang ko manghilabot niya. Ay, kipasagda na lang na ako nga magsigi gamit sa cellphone. Pero ni sobra naman sa gudinuon. Unya? Nasa si Elias sa sala ay. Mulingkod. Muhigda sofa nga naigitanaw sa cellphone. Pero eh, sagdi na lang sa nasiya. Okay, nahuman naman po siya sa akong gipanugo niya. Ako na siyang pasagdan nga mag-cellphone kaysa agtunas gawas. Makikinom sa mga silid.
1: Apo ni siya sa ako sa angkol
2: ay. Baba, operahan din ka. Okay, manang okay na ka. Operahan naman din ka, no?
1: Okay na ba? Okay na ba? O siya mong kita na siya masipo na?
2: Ah, secret eh.
1: Ano ako gabi? Oh, nito. Anong nag-tiktok-tiktok ha?
2: Ano, apili ko sa'yo. Okay din doon kayo, talawa. Uling okay ko ano yung mag-tiktok-tiktok. Labi ng babae nga. Bugbo taon kay short. Ay, yung mga Koreana ang ilambi kay mga lawas. Malay, okay. Sa itong asawang sumasin. Guru ka? Huh? Awar gulai, awar me. Nindu kita awas, bay. Tapi kini mayu. Wow, il dibya. Masa nindu tau biar glasos. Pas kau kau ini Korea nak tahu nih. Putin biar gawas. Kita bay. Oh, mai kau saya yang stick susah. Ulam ini pergi kau gawas terawat. Islam kau. Perindi perias aku kasawa ngasih bersih ngalu belum pergi gawas.
1: Mau balu belum badai.
0: Badai. Ah, belum
2: badai. Sedih nanti.
0: Belum badai. Ako ni.
1: Tingkong ko ni mo.
2: Ano yung mo mag-ilabay tao sa layo akong cellphone, ha? Dada, yun ang dababo. Okay, plastic naman to. Natagi, oh! Huwag ka maikog ka na!
0: Ikaw, naikog ka na kung gingalang ko ni maglumba-lumba, ha? Ha? Sa akong kalagot, bisag diya si Ashut nga mo'y naghatag niya sa cellphone akong gilabay sa layo, unya.
3: Gimingaw ako, pinag ako.
4: Yo! Mayo no!
3: Si Elias manong ako ka po ni Amane.
4: Yo!
3: Naunsa ka ba ya, Elias, na nagluon-luon magka. Ha, paulis inyo, kay may pamilya ka na. Ayaw pag binata, di ka.
2: Ano yung suswai, lo?
3: O sa may hinundan na nag-away man mong Maricel.
2: Iyan, mag-ilabay layo, taon layo, kayo ilabayan niya sa kusilbon?
3: Ay, para cellphone, mag-away na mo.
2: Kuwa, magod, nakikitan ako, lo. Ito cellphone niya, kalit isang gilabni niya, gilabay niya layo. May gani, kay ligon itong cellphone na, dugay itong magubba. Diha para ba yung taon ang naghatag taon sa silpon ka? Wasi kaigong sa kong asawa na paitan nga ito, ha?
3: Eh, pati lahat ka ni mo, Elias. Para ka na ra, mag-away na mo ni Maricel. Ala, hindi ka muli sa inyo, ha? Ayaw ka na, bati na, Elias. Balik sa inyo.
2: Ayaw kong balik dito, lo. Ha? Bahala na si Maricel nga mo yung matiman sa tanang buhat dito sa bahay.
3: Usa? Eh, pati lahat. Usa sa day ka nga nabuang o gamit anang usingan ng cellphone.
2: Rublax! Rublax! Cellphone!
3: Cellphone!

0: Ma, gabi na wapagya pun mulis, Papa Elias.
1: Ay, naman ka itong amali mo, Lino.
0: Eh, ambot, wago kay Baof.
1: Suwayik ato sila nga shoot, masik tuwa dito, dong.
0: Ang mga chikay.

0: Waman mo na ng waman mo ni Papa ni mo Ilyas do, Lino.
1: Mauban o yasyot. Sige, takatawa di ha. Ako di sana. Papa, ay nagsunan.
0: Ako di sana yun mo, Papa, ha. Ngita ka niya, ha.
1: Tiksan, nakaktiksan ni mo, pero waman ni reply.
0: So, yan na nag-text, basin, reply na ko, ha.
2: Mao ka, Elias. Kung dili si Ashut ang mo-text, mabili ka mo ulit. Elias! Elias! Nay, awara, huwag ibatasan. Lahos lang. Tiin ka ni siya. Malas unsi na mas gabi, inibalik din eh. Oh, si Elias. Nag-uup og hapol, pero klaro ka ayon ako nga naggamit og cellphone. Kaya ang kahayag sa iyang cellphone nila, pus mas habol. Sa may gitanaw ani niya? Korea na sa, nagsayo-sayaw TikTok. Nayabag na ginitawa na. Dato? Niago? Ay, nagtuo ni animal nga nagtuog na ko. Paditaan ako siya, babe. Hala, nagtuwa sa iyang kuhan, Elias. Hala. Ni Mali, ako nga iyang asawa nga nung... Nagusang ka na, Elias?
0: Ay, kung pati anda.
2: Yabag ka, ha? Kanugon, anak, kausik, anak, dirita na ako.
0: Ikaw, bakit pa rin mga kuha naman sa inyo?
2: Hindi ka makagudin, nakamata ko.
0: Ha? Gidaman ko.
2: Gidaman si mong mata nga, nagkuan man ka. Ha? Animal, yung kang Elias, ka, nayabag doon ka ng cellphone, animal kay ka.
0: Ay, ang ako niyong taon, magisong kong ginawa, ay, kung tukaday.
2: Ilan man, isa liwik na noon, isa wilik na ni mo. Ay, pampatyunti ka.
0: Ipagawin, stick

0: Pato de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
1: Halagang paalala, ang EXL Makubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bivers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. At

0: paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko, ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ang tapos maninda ko diha, may asaan sa bugat, na, dahil palingki. Oo, maligi ako diha.
2: Ano ang maligi ako diha?
1: Mais. Pickle.
2: Yung ba ako mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung isipunya sa yung bati na nawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor.
1: Katong wapa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga naapo ng uma. Hindi po di yung inom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
0: Busa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.

0: kon si Mama Maricel.
1: Kung kaundi ko.
0: Masukon siya to si Mama.
2: Ah, ngasok-sok ko na siya. Kanon ko niya nga, gusto mo lang yun yung patiyon? Patiyon ko ito yung muna haroy.
0: Sablahan po ka gamit sipon, paiyas. Isad, katong dako ang sigil niya po ka sipon. Ang ngasukon at Mama ni mo.
2: Nao niya, ha? Mau mo niya akong isyo. Gusto mo ko ani. Mau niya gusto na ko. O siya gusto niyo, magubuko-buko niya. Hagisan na mo din eh.
3: Subaye!
2: Ah!
3: Hagisan mo ni mo? Sige, subaye. Wala kayo may pangutok tungkol na sigdami ta ng cellphone. Iuli lang ito, Asyot! Iuli na! Di ka di ka mo uli ng Asyot, ambi, ambi, ambi mo cellphone, kaya ako'y uli ang nasi mong amigo, be!
4: Ayaw na nang iuli na yung Maricel. Ako naman nagyatag ni Elias.
3: Kuhaan lang ni Asyot, kay mauni hinungdan nga sige mag-away aning Elias.
4: Ako man nangyatag niya para emergency cases ba?
3: Emergency cases ba, ay? Nga gigamit naman niya siyang bisyo. Di na niya ibuwag ang cellphone siyang kamot. Pero may na lang siyang mugamit bisag kadlaong dako. Kuhaan na, aron may kalinaw ng among pagpuyo.

0: Kaon na ba? Daot na ka ay. Turo na kaad lang, awa kay kaon. Ilyas! Saan mo ka magpakamatay ka? Tulo na kaad lang, awa kay kaon. Kaon! Kaon ba? Huy! Ano pa kaon, oh? Yes!
1: Marisel! Usabay na he sa buhay ni Elias, ha?
0: Uy, kaon-kaon lo. Turo na kaad lang ron.
1: Usa, Elias, apo! Usabay mo gibati, ha? Sulti kay na doon ka na mo sa ospital. Ibaligyan ako na akong bisikletang karaan.
0: Man akong problema, lo. Kabisa kung saon, di man na siya mutingog.
1: Ano man? Usabay hinungdan ining tanan, ha?
0: Ala, unsa man?
2: Nyanas, nuyas yun.
0: Ha?
2: Nuyas yun.
0: Ana?
2: Mayigit!
0: Sus, mga diwindi man eh.
3: Daot naman taon ka ba eh? Saan ko kikong kaon, kaon na? Maricel, ambi pagkaon kaya ko ihatag ni Bay Elias.
0: Di ara, asyot, oo.
3: Ambi, bay. Bay. Bay.
4: Wacky birthday.
3: Kaon na. Dawatan ni plato. Ah, doon ay pagkaon, bay niya. Ding. Ang cellphone! Dibalik na si mong palad. Oh, araw. Sige na, kaon na.
4: Bay, shoot.
3: Bay.
4: Kaon ako. I-open ang cellphone. Doon na kita naon. Samtang magkaon ko, mutanaw kong bracer.
0: Oh, kalanggot kaging Iliasa ka. Naulian na yung animal kay gibalik man i-shoot ang cellphone. Agar!
5: Nabalaka gid kog maayo kay tulo ka adlang way kaon-kaon nga kumbana. Ang hinungdan kay giuli na ko ang cellphone nga gihatag siyang amigo, pero dali ang naulian dihang gibalik na niyang cellphone. Ni kaon dayon siya. Mao na kong problema kay di na gid niya ibuwag ang cellphone bisag magkaon. Ora mahimo siya da bata, oy ni balik pagkabata. Unsa ang kuno siya? Unsa man og kamo ang kasultihon? Maricel.
6: Oh, si Kujal, dodong kaskiyo po sa Kuluba.
5: Ah, anya Kuya Alan, si Sopa, si Ate Press, Kuya Alan. Ako sa i-greet ang taga-Talamban, si Kuan Sonia Tonio Mayol. Diyan sa Talamban, kung sukay maminaw na ito, o kung sukay mo inaw, mag Don Pepe Tablia Dark Chocolate. Diyan sa mga bata, Kuya Alan, Don Pepe. Para sa mga bata, para happy. O taas ang ilahang energy. Ugum-ugum sa Dayamon Yema o BM Special, palit kay Lame.
6: Okay.
5: Ang tasty fish cracker ka Paulitos macaroni crunch.
6: Na diha mo diha mga bata, mga inom gitag dul pipi tabliya sa tawas. Wapas man pres kay dapat gigbuhat sa gawas ng kutaw siguro tong kaping matapag kaya kang ipaglaban. Ang sip panyawan coffee mix na na. Mag-inom-inom sa tag dul pipi tabliya mga bata ha. Kay dami kay na imnon padong ka eskwela niya kaon-kaon san mo Diamond Gym, ano, ubog-ubog mo Diamond Gym, may special, o Tasty Fish Cracker, o Paulitos Macaroni Crunch, o igon man, ang ato ang OBM, may special, o gum-ugom lang mo, anak, mga bata. Nahala, Ate Press!
7: Ay, may adlaw, Gulyat! Ingon man sa tanan niya, naminaw ka ron, may adlaw.
6: Okay, sa tanan mo lato, magkaisunan, labi na yun sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, hindi. Inaisin, sa Brumits may isin, inaisin nga, kung gusto mo doon ay mga trabaho, hindi dati yung panimay, di mo katrabaho, tawagalin nyo, Brumits may isin, inaisin, kay sila rin mo, bahalang mo patigayon, mo limpyo sa inyong panimay, uban pa diha building, tanan, basta doon ay limpyohanan. Yan, sa mga tao ni Former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat sa iyang Miguel Pulyar Fertilizer, good morning ni Mudia Cap, sa tanang mga tao po, nga, minuog kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Salamat kay ninyong tanan. O, labi na yun sa Happy Mart. Wadluna kulun tabunok og magtan. Sulban ang krisis na ito diha. Kain donut ay donut sa ras. Kilid pag yun sa Happy Mart magtan o sa Banilan. Unya sa mga tao ni Dudong GRPP tao, no? Si Vice Mayor Choi Asner, si Ricky Asner, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw. Kumusta ka mong tanan diha? Gipadayon ba pagpainom sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang inyong katauhan diha, ang inyong mga sakop ninyo din ha, kinahanglan at tuag yun ang paimnon og said panyawal ko pimex para kondisyon kayo. Okay, Ate Press?
7: Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, Nag-maintain ka ron ng Selpanyawan Herbal Capsule, Selpanyawan Herbal Capsule with garlic, Selpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man kaning bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imna ng Selpanyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una kamukaon sa imang pamahaw, inom taan ang gusto ka kapsula sa Selpanyawan Herbal Capsule. Inipaliuto ni mo, mag-yapon, sa gyapon ka kapsula sa Selpanyawan Herbal Capsule, imang imnon, una kamukaon sa imang paliuto. Mausap sa pagkaon mo sa imang panihapon, inom taan ang gusto ka kapsula sa Selpanyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kayo na na makatambal ana. Kinimaw ang Kukon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kukon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, sana lang ka kapsula sa Kukon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
6: Sa tanan ito, makaigsunan, salamat kaninyo sa paggamit sa ito ang number one haplas, ang sedrenamit oil na tinuod buwagdag sa itong panuod, pamaol, panakita kalawasan, parikos mains, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay, pagyuta sa dinggi, kung mga haplas na sa ito ang sedrenamit oil, manhara na ito mga palit sa butika. Pero wagay sa butika, layo mo sa butika, silang, o layo mo sa butika, asa sa palit din, o layo mo sa butika.
8: At ito naman, Shopee.
6: Shopee na lang.
8: Pero nag-give Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo ang Panyawan Herbal niya. Makita lang tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo kita sa butika, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
6: Shopee lang ta, kay para ihatod pag-iyo sa itong panibay. Bam!
8: Well, punta dyan sa Kamparang, El Pardo Bulohon. Salamat din paglapit ka na ako karong Abril Jess para pag-host sa singing contest. Thank you sa panay Captain, Purok President, ug ni Ma'am Sara Siswalas. Thank you sa ni Mr. Leo Plaza sa Kalayugan Sur, sa Tikal Island, Loon Bohol. Nga, nag-invite ka na ako para sa ilang host sa ilang Got Talent 2026 on April 26. Ayaw kalimot sa mga performers, ha? Sa dilipat na mga ato o magsugod ng atong show, sa dilipat na mag-apply sa itong mga make-up o itong mga costume, andam na. Pangaligo, kamo gamit ang Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Glutathione o papaya extract. Ano na sa kinimang sangkap ng natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Mauta na lamang sa butika, ha? Kaya pinalitag doon na kami katul-katul up, apoon sa pa. Hindi mo mahimutang, no? Itong-itong, blackheads, whiteheads, na iproblema mahitungod sa imong skin care and beauty care. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. And ipangutana na naman sa butika, li-lia sa kilid na abay tatak Sed Marketing. Thank you.
6: Okay, salamat kay Bamon niya sa tanan na itong mga eksyonan. Kita na sa ayon kita, kakalintok Sed. Mudaot sa itong blood cells. Blood cells na ito importante. Ay maudin itong hatod sa oxygen nutrients ng tubig sa itong kalawasan. Kung madaot na nga itong blood cells ang cover photos kay maunay daoton sa toxin, mustiki or mulapot ang ato dugo. Mag-poor blood circulation ka. Mauna nga, kinahanglan mo inugyog kag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ato ang plus auton ang toxin nga nasa sud sa ato ang kalawasan. Kay hindi na naman magtangon, daghan mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian. Mauna nga, kinahanglan, inugyog ito. Usarag yung kapsula atong inun. Usa ka oras sa di pakabukaon. Murag bintinas na to. Pero kung doon na kay balatian, kinahanglan, buntag ito hapon kami inom. Usa ka oras sa di pa kamukaw niya, imna na itong walo, ngadto sa dusi kamasong tubig, matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kinimong flash out sa toxin sa tuwang kalawasan. Ate Pres?
7: Okay, ang sender na ito karagadlaw, ah?
6: Si, kuhan, si, Ate Pres, Maribik. Maricel.
7: Maricel.
6: Oh, Maricel. Karis Maricel, Ate Pres, kuhan, yung taong asawa, abana ba, nga kaling nga nagliyas. Sige na mo silpon, di ba tadi siya kabaw mo silpon, itagaan siya ang amigo, sige na silpon, sige duwa o kuan, kanam Roblox, o saan pa ng mga duwa as bata, ML. Nga ang nga, ang katapusan na tanaw na tipres, kana ng mga mag-tiktok-tiktok ng mga babae. Nga nindot kay glawas.
9: Kamay kay kahawag, murag lang pinig.
6: Murag lang pinig, o. Tinoda.
9: Dugan, murag lato lato, eh. Lato lato. Kalikot, amo, sa butong lingkot.
6: Mga na yung tanaw na depresos. Doot kista na naging tanaw. Karun, gilabay ang silpon. Nasakit si Ate Pres. Pag sakit, tagaan siya balik ang silpon siya. Amigo nga si Asyot. Alipay kay siya. Salamat, Asyot. Mukhaon ako. Kaya di naman siya mukhaon, Ate Pres. Tungkol sa silpon, guol kay siya. Mukhaon ako. I-open ang silpon, Bi. Kaya mo tanaw ako, Bracer. Bracer na may tanaw ni Noonia. Saan naman taon ka?
9: Saan ang
6: Bracer? Na, at it. Type na sa muhang cellphone, makita. Murag, murag, dili kayo maayo.
10: Pero, ang dagkan doon na si Yudges.
6: Ay, Yudges.
7: Sayon?
6: Mao na diha, kanin siya na kuan na adik na ni siya tanaw-tanaw ng mga mga nindot ng mga babae di cellphone. Mao na diha, Ate Pres. Mao na nga.
10: Di na sila
6: magtagdanay. Mao ni, nabalaka na kay ko kay tulong ka adlaw ay kaon-kaon na kumbahan na hinungdan nga giulit cellphone siya. Pero dalir mo kayo naulian, gibalik niya ang cellphone, ikaon ba din siya? Mao na yung problema, hindi na ibuag yung cellphone, bisag makaon na. O lagi, mura naman hinuod siya bata. Mura ko bata, Ate Pres. Patabang siya. Dahil ka nang, sa pangalan ni, dahil Marcel, kuhaan ba? Eh, ayaw na lang taga, ing na to, yung amigo nga, palihog lang kong bawi anang kuhaan. Pre, asyot kay, shoot kay nabuang akong bana anong silpon.
10: Yatang ng GC baril.
6: Hatang ng GC baran.
10: Baril, baril.
6: Oh, baril.
10: Baril, oh. Kay, lata ni Dulima na.
6: Oh. Yat.
10: Panday, hiwi kay pinandayan.
6: GC baril, hiwi panday. Ikaw ba doon na mga na diha, dahil Marcel, ikaw at Ipres, bayo ba nga, ibalik na niya sa iyang bana ang silpon? Nga di naman siya ganaan mukha noon. Sige naman lang tanawa ng mga...
7: Di ba makadaot na kaayo eh?
6: Makadaot
7: na. Sige cellphone.
6: Ah.
7: Makadaot na.
6: Tinoy?
7: Dili maayo.
6: Dili gin maayo, Ate Pres. Kaya registration na na. Grabe kay dog pag-unog yung cellphone. Bam! O sa'yo yung mabasa na to di abambe.
9: Ari ka sa Old Testament, Sirach 6, versikulo 7, nga to sa 17. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit.
6: Mm-hmm.
9: Karon.
6: Karon, tambal lang siya bang? Dili.
9: Pag-abot siya ang amigo nga si Apiot?
10: Asyot?
9: Naulian siya. Sato pa. Naibot yung suuling nga higala. Murag natambalan siya. Pauta na. Pagbalik sa cellphone, nangagyapon niyang sakit. Kaya nga no, ang cellphone, maumay hinungdan nga magkaaway sila o ang iyang asawa. Oh, makaguba silang panimay. Makaguba silang pagpuyo. Ah, Mrs., ikaw may sender, no? Kanang na ang wa ba kay pagkuwang sa imong pagkaasawa? Basig na kay pagkuwang? Kay katupitong nagkuan siya gulyat, si term ana, self-service? Oo, naningon ka nga, paano magkaw yung niya manta ako? Kaya nang pangutan ako, no, wa ba kay pagkuwang niya, ang ano at duman siya sa cellphone? Wa ba siya trabaho, nga kabisihan? Mamanday ba siya? Deliver ba ka og mga kanang snacks? Anong ingon anak man?
7: Usap sa itanaw niya sa cellphone.
6: Ay, kada yung mga bulbul, Ate Pres.
7: Ha?
6: Bulbul.
7: Doi?
6: Kaan na di.
7: Mauba? Na yun, anak?
9: Malagi ko gulihat. Malagi ningon ko gulihat. Wala ba'y pagkuwang si Mrs. Niya? Kaya nga nung magmuda ko pa siya sa self-service.
6: Oh, bitaw.
9: Oh.
6: Adi, mas, abin ni po, bam, dili sa yung kung ano. Kadang, ang inanak mo dyan ng laki, bam, kada bang mangita, usag, palain ba? Palain sa siya ba? Mas nindot pa sa nanginanang mo, palain mo. Pero dili maayo nga. Imo lang yung igugol, imuhang kagalingon diyan sa cellphone ni mo dong. Ay, okay, bida, sabaan ka na. Di maayo na. Ang imong anak nga katumurag siya anak, utingog. Kay bawo siya nga magtanaw-tanaw. Magtanaw sa to dong. Takdan to ni mo. Di gina na maayo.
9: Huwag ko siya trabaho nga. Mahimo gulyat.
6: Huwag lagi
9: may. Huwag mahimo trabaho.
6: Huwag mahimo mga trabaho. Sige lang patabang ni Mariang Palad ba? Sige sa tanaw.
9: Ang ako na yung bawa ano, doon na yung mga uban nga mga ginikanan gani ang ilang anak. Pagunit ka lang cellphone, Sabado o Domingo.
6: Ah, dili sa yung kuan ba ma? Ah, na ako na sa ninadunggan istorya. Kinsa iga, dahil kinsa ito iga imbinto ang cellphone? Ang iyang anak, ma, Ate Pres, wa niya tagaig cellphone. Sige imbinto sa cellphone ha?
7: Mamba,
6: kay mabuang kuno sa cellphone ang iyang anak. Ang iya kuno anak. Si, maunay sulti sa kuan, basahan to na ako. Nga, wa niya tagaig ang cellphone. Basta magbata pag kuan. Di tagaan kay para di mabuang sa cellphone. Pero ini kadako na, pareha ka jinjin ko, Ate Pres, kada Domingo ra makakupot ang cellphone ng mga bata. Samtang kagmay, pakaroon ang ubang mga bata, grabe yun kayo. Di yun ni mo masugo, bisag kung saon ni mo maglingkod ra. Sige, tanaw na kuhan, imasugo ko, di yun maminaw. Sa puto na lang ka. Ora nga, di maayo, dong. Dong, putlan lang na, dong. Para na ko, dong, ayas, pero di maayo.
7: Okay naman ato cellphone. Wala na ka ni ato rung, kani ato, di ba? Wa may video-video, oh. Way mga kuhan. Tawag ra gud.
6: Tawag
7: ra gud og text, no. Ang nakaapan, kini karon kay ma, na magi makita. Okay ra gud to, katura yung tawag og text sa paraon. Ginito,
6: inaato lang.
7: Oo, inaato ra unta.
9: Kanya bitaw mo.
6: Sinay kayo dua, gud. Tinuod na. Sinay kayo dua.
9: Kanya bitaw pag-abot sa social media platforms, gulihat, no? Doon ay mga komunikasyon sa'y nga dilimayo. Doon ay mga tanawonon nga dilimayo. Pasigusan na sinundan nga nasuko ang Ginoo.
7: Parehaan ay karun. Hindi nga FB. Na ay mangihi.
6: Oh, ito?
7: Na ay mangihi. Tanawa ko sa ka.
6: Para daghan lang mga
7: bilis nila. Lain na siya kayo. Oo, mangihi.
6: Na ay kitanawa na ti Pris.
7: Ay, katong ingon nga, gibuta nga lag.
6: Napay ko ang ti Pris. Kakadong, ang iyang picture, ang iyang videohan, kutob na rin siya, madugan na pay. Niya, marag iisa iyang t-shirt ko nuhay niya, magtuwa siya, mga anak, na siya, mga anak, tanaw sa mga tayo ko.
7: Lain lagi. Brag na, when I will lami, brag na, kuanan ba?
6: Wagi lami, yun. Wagi nung
7: may pato itong una nga, tawag lang.
6: Malipay patak na yung tawag na ito.
7: Tawag lang yung text.
6: Biro, makita, nakulak ka ba tayo, lo?
9: Abin niyo mong kuliah, sa unang panahon, wak pa'y cellphone, TV ra o radio.
6: TV radio. Ngayon
9: sila eh. Ari na lang ko sa radio, kaya nagpaminaw na ko di YHP, magpadayon kong panglaba. Kaya kumututok ka sa TV, di magkakatabaho.
7: Di magkakatabaho.
9: Samot na rin cellphone.
6: Samot na cellphone.
9: Huwag naman magunit-gunitan.
6: Samot na. Muna diha, muna nga, huwag sa'yo, tatambag mo ba? Ato lang yun yung tangon dong, huwag tangan lang yun.
9: Huwag tangan din na, o, kaya maingon ka nga ka ng naidagamatalan aon. Ay, ako ay, lahi man ko.
6: Nga doon?
9: Ay, kung magamit ang cellphone, ay.
7: O, saan gamit ni mo?
9: Ari, panahon, ganun ko, bay. Kaya tanawin ako, pila na'y got-got. Salamat na mo na natin talagatan.
7: Kala ko ay Puzzle Tihan.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Ayaba ka, Angel! Wala bitang ihlap, di ha? Abi pa lang sa makadungog, iunsa di ka!
13: Mabitaw ako, Tuyo! Na magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo! Oh. Aron mo, ani sila, o ira kang kulatahon!
12: Usa!
13: Sige na! Sige na!
14: Angel kay nakalimot.
13: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang nga daog-daog kung yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mupahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
15: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
13: Hmm? Unsa di ibong giampo?
15: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
13: Unsa?
15: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
13: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom. Duha sa buntag.
2: Duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang.
2: May alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin.
2: Naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Gadget
9: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal. Ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
14: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
15: O karong mga igala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
14: Right now it's just the two of us. Let's look at what's...
16: Siya man eh. Ganun, buro ba doon ay nagpatong sa akong liog? Oh. Uy. BTS? Nagdamo ko ba ka na si Angel na doon na si Karisling? Mayo man pagka-angkla sa BTS akong liog. May ganit, nagkamata ko. Kuya, unta ko sa urong na... Hinayon ko lang sa pagkuhan ng MBTS sa kuliyong. My God. Nagkahikap ko sa MBTS. Kawan ako mag-down in eh.
17: Yeah!
18: Gisulti ni Angel. Maudi ay kalit siyang nawagtang. Tuwari siya ni attorney.
17: Hala, naunsa ka din si attorney.
18: Huwag man siya musulti si Angel kung naunsa si attorney.
19: Di-atake, tingali.
17: Oh, hala, kung pananglit pamatay si attorney ba, si Angel ay tag-iya ining mansyon.
18: Paghilom ro na, uy. Patuyang ramang kasi mong ba, uy. Papagalitan may bawang ano na ospital si attorney.
19: Irene,
3: Panang litra mo sa danggiingon ni Rona.
17: Bitaw! Panang litra gani?
18: Bisa na! Dili mayo nga musulti mo, ana.
3: Aw, aron di may musulti ingon, ana. Klaruhaw na! Ganong na-hospital si Atorne.
17: Pero panang litra magutong akong gisulti? Just in case ba? Hypothetical or good?
18: Bisa na lagi! Dili gyapon maayo! Dili na maayo!

0: No. Hindi ko agay maratol. Okay ra na si Mervyn. Nakuya pa na gano'n siya tungkol sa kumpatid nga. Nga nakaigo sa iyo, apapangig. Pero... Nga nung need man siya e CT scan. Mangutan ako. Oh no! Posible siya nga magka-brain damage? Patay ko ini! Mapreso ba ko ini? Pero, huwag mo ito na ako agituyo. Nakatugman ko. O nagdam ko nga kabayo ko. No, Lord, no. Ayaw lang sa taon ipadami siya ang utok ni Mervyn. Maluoy lang sa taon kaniya. Og na ako, sad.
1: Angel.
0: Irene, naalagi ka. Nagpahibaw raman ko. Huwag mati ka kipaari.
1: Nianhilang yun ko. Huwag ko mahimutang good. Unsa gini na itabo ni attorney?
0: Nakuyapan siya.
1: Huwag pa siya mauli eh?
0: Huwag pa.
1: Uy, kinuo ko. Naunsa gini ka siya no? Ngayon nakuyapan man siya.
0: Naigo iyang apapangig.
1: Unsa may nakaigo?
0: Tiil.
1: Tiil? Gipatiran siya?
0: Wa man tuyo ah.
1: Kinsa may nipatid?
0: Ako.
1: Unsa?
0: Sultian na lang gitikas na hitabo, oy. Paminaw. Maunay na hitabo.
1: Hala no? Kinuo ko.
0: Tabang og ampo nga ma-okay ra siya, ha? Kay mapriso gyud ko.
1: Angel, abi nimo wa ko kasabot sa kong gibati karon. Gusto ko makatawa pero dili pwede. Pero gikilig gyud ko ninyo ay.
0: Gikilig ba uy? Ano kiligon man ka? Gikulbaan na ra ba ko diri ha? Simba ko baunsa siya?
1: Oh, see? Na-worry na kaniya.
0: Ang hangbi, delikado man sad ko. Kuyawan kong mapriso ko.
1: Dili lang ka mo angkon, pero na-worry gid ka nga may daotang mahitabo niya.
0: O lagi, na-worry ko. Pero tungod lagi kay kuyawan kong mapriso ko. Ayaw ko tagaig malisya.
2: Kinsay tagtungod ni attorney?
1: Di aray.
2: Oh. Aray na yun, palihog.
0: Unsa di nahitabo? Naunsa di ay siya?
1: Adto adayon, Angel. Pagdali!
3: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag-magic flex cheese na dito! Dali!
6: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
7: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
8: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: The right hydration matters.
10: To perform.
11: To win.
9: To rise above challenges.
12: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
9: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
9: With the right minerals.
13: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
9: Summit Natural Drinking Water.
10: Summer heat is on. Magsummit ka muna. The right hydration with the right minerals.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Cousin Jen! Irene, nikaging man ko.
1: Kuyoga na lang, tika. Tana!
0: Di kulbaan mo kung maayo, eh. Noon sa day ka, siya.
2: Attorney?
3: Angel, Irene.
2: Ay, salamat ka na uli ano in town ka, attorney. Sige, pagsulti lang mo ni Angel, ha? Atura ko sa gawas. Muling ko na ko dito.
3: Salamat sa pagdani mo na ko din, eh.
0: Nagpasalamat, kid ka? Nga nakasaaman ko ni mo?
3: Huwa man tuloy mo tuyo, ah. Huwa man kaysa.
0: Bisa na. Kung maunsa ka.
3: Wala mo kung maunsa.
0: Okay siguro, uy. Isitiskan pagod ka.
3: No need na magadunta.
0: Di pwede, uy. May nang maklarog yun.
3: Ako man isa. Kaya kung wak pa kong mahubog, ang dili yung tanimay tabo.
0: Sakto git ka. Imo gining sa. Pero, ako na noisadaan.
3: Sorry.
0: Ayasag, sorry, sorry. Relax na.
3: I-admit man ko. Pwede mo ang iyo.
0: Oo, ako lagi mo bantay ni mo.
3: Oh.
0: May launtag ma-okay ra ka. Okay launta ang result niya sa CT scan. Walang untay problema.
4: Ma'am, aliyog niyo kong fill up sa admission form?
0: Okay. Diyan sa tika.
3: Okay. Sa'yo na ba niya imo lang i-grant ang akong request?
0: May launtang ma-okay lang ka. Okay lang unta ang result sa CT scan. Walang unta yung problema.
3: Ninduta sa mong gibati sa Engsul TV. Parang kong gibayaw.
0: Oo, ako lagi mo bantay ni mo.
3: Ninduta gas pamati, we. Sakit-sakit yun ang igo sa empatid, pero... Sulit naman sa itong bugti. Sulit, gid kayo. Thank you, Lord. Ha? Thank you, gid kayo.

0: So, unsa man?
1: Mo pa uli una ka sa mansion para magkuha og mga gamit ni attorney?
2: Gamit ni attorney?
1: Oo. Oh. I-admit man ka siya.
2: Oo. Naplangko ko da.
1: Ako ra unta. Pero, di lang ko mo ato sa kwarto ni attorney, uy. Ikaw lang.
2: Oh, ako ra. Sige. Ikaw lo unay bantay niya mintras wa ko. Balik ra ko dayon.

kawa. Mamalit na lang gyud ko mga gamit ni Martin, oy. Di masad pwede nga maadto ko sa iyang kondo. Hasol na sad kay manawag pa ko siyang alalay. Pamalitan na lang gyud ako siya. Pero mo pauli pagi ko sa mansion para magkuha sad sa akong mga gamit.

0: ganyan. Asa ba kung mudad o nuwi imo magugunggi guyod?
1: Mangita tag lugar nga way CCTV camera.
0: Ha?
1: Kitingaling makita na sa atong Angel. Kay, kanahanap ka ito. Bisa nawa siya din eh. Makakita na siya kay connected sa iyong cellphone ang mga camera din sa mansyon.
0: Sa akong kwarta na lang ta.
1: Oh. Ah, sige.

0: pa. Nawagtang ni sa kong hunahuna da. Kay tuwal raman sa ospital si Irene. Sato pa. Ang duha ka mga kanahan rin ayong naaroon din sa mansyon. Ayay! Utsa naman sa kagibuhat ng Milagros duha ay. Aw! I-check ang CCTV! Why tao? Why kisaw? Asa di ay ang duha? Bibi, i-playback di. Uy! Nara! Nagawa sila! Ug tuwa pa ingon sa servant's quarter! Ha! Nagtuo ka sila nga why mga CCTV camera dito? Ha! Karun lang mo! Tampalasan! Ang mga hinayupak! Karoon lang mo!
1: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
2: Mga igala, at angi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
5: Lugway mo siyagit! Haba! Lahat dyan ang gwata sa mango! Pagdali! Ang gwardiya! Grip! Ha!
4: Nidagsang ang tulisan.
6: Sumpay!
7: Mami! Ayaw! Ayaw, hinapyan ako kanan! Ayaw! Ayaw! Mami! Ayaw! Hinapyan ako kanan! Tama!
4: Kidnapping. Kahilayan.
8: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika! Kinsay!
9: Down the maskara!
4: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayo. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
13: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Jimmy, di buong barato!
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO, love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Set Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kitas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay atean.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: May buhaton para bako, sir.
2: Abuang! Gusto kayo din?
1: Bunot man nager imong pistola, sir. Sir?
2: Ang sumbuhan sa kong armas, tumong sa imong kasing-kasing. Gusto ka? Kabliton ko ni, ha? Gusto ka ba? Tumag! Gusto ka ba?
1: Ayaw, sir. Ayaw, sir. Maluoy ka. Kalinaw. Gusto na ko, sir.
3: Alay, kagibot, kagibot.
4: Nagkurog ang toon, kagibot. Nagkurog sa kagulog.
2: Aw, lagi. Ha? Ay, Isa tingaan mo?
1: Nalimot na sir ka, sir. Abil ko, sir.
2: Abil? Oye, dito na yung mabayan, ha? Kasi nga na to?
1: Katong may biyaan ako, sir. Si Charity to, sir. Charity.
2: Uyab din mo?
1: Oo, sir. Ako takong itong uyab.
2: A-W. Wow! Kapantay ka na. Wala na. Sakot mo ito mo. Ako na lang, sir.
1: Ayaw lang, sir.
2: Balibad ka?
1: Balibad lang ko, sir. Ilan itong naginunta taong, sir? Milyonaryo bitaw ka. Naidag ang babae nga maibog ni mo. Naidag ang babae nga magdagan ni mo.
2: Siya mo'y akong gusto.
1: Ayaw lang lagi.
2: Basta kay ako na siya.
1: Maraman kang nangayog duwaan na, sir.
2: Balibal ka. So, gusto ka? Bukandi ka siya mong
1: Imo na sa ngiti o nang imong armas tumong sa akong dukan, sir.
2: Pabutun ko ni. Kung di ka mo sugot.
5: Ay, sir, ayaw in taon. Ayaw in taon, sir. Maluoy ka sa kong pag-ubangkod. Ayaw in taon.
1: Tia, kalma lang tia. Ay lang pangilabot. Why may tabo, tia? Wow. Kalma lang.
5: Pero itong apil, gitiunan ka niya sa iyang armas. Ay, nigbuto, anak, patay cute ka.
1: Ay kabala ka, tia, dili, may tabo nga pabuto ni sir. Akining iya, tia, ormani.
2: Di ni tiyaw, pabuton ko ni, kung di ka musugot.
1: Aw, hindi man gil ko musugot, sir.
2: Pwes, pabuton ko ni! Tiyay!
6: Wops up!
4: Ay, kalikan na ilugay mo ka armas, o ikaw na sir, titiunan.
1: Sir, pabuton ako, sir.
2: Ayaw, ha? No, bad na, ayaw.
5: Ayaw, itaw.
2: Bad na.
1: Okay na, tia, okay na, tia.
5: Intaw na, ayaw, intaw na, mapriso ka.
1: No, okay lang, mapriso, tia, kay guardiado na niya, pakanon pata.
2: Oy, no, bad na.
1: Sir, kablito na ako, sir.
2: Ayaw, ha?

0: Ah, sir, kablito na ako, sir.
1: No, bad na.
0: Kamo nga mga sakop niya nga mga kakibot.
2: Tanawan
0: mo, bawa mo kondo na mo'y armas, ibutang ang inyong armas sa yuta, ibutang. Dili mo, di ba mo kondo na mo'y armas, ibutang. Kung dili nyo ibutang, ako ng kablito ng gatilyo. Uno, do...
1: Adiwan! Hey! Ibutang inyong armas, ha? Ibutang mga kakibot! Baya ng kibot din yung ibutang!
0: Narabay! Tapo ka, huwag isood sa basurahan. Pagdali. Pagdali. Uno, dos, uno.
1: Ay, tumani. Siya mando, pagdali. Kakibot, pagdali.
2: Kibot.

0: Salamat ha, Inting.
1: Aha, salamat. O, islamat tayo yun. Usaw na siya.
0: Dali sa naog sa mga onta.
1: Ha? Oo, murag labing maayo na. Gutom na kayo?
0: Mga on lang ta sa at bang sa bahay nga, akong giabangan na may kananan niya.
1: Okay, ito lang!

0: bida sa kinitabo ron taong may abil, o ba na ito pinirin ko?
1: Mulimos lang unya ko, Inting.
0: Oh, sorry siya.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at eye, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
3: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese ug crunch. Mulami po ng break nimo.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Alakip ko, oy. Pero nahuwa ko si buhat may abil, oy. Probida.
1: Nang hambog pa ko sa kong mga higalang babae, na nabi pa ko nga doon ako'y uyab. Maskulado kaayo. Tunay nga lalaki. Pero, lalako eh, mandi ay.
0: Ah, bida, susakuksuk magunti ko niya ganiya, dahil hindi pa na kong lawas, nabiyali yung sumagun, may abil.
1: Inting.
0: Lagi, ay. Dali kayo siya nakakuha sa cellphone. Nagpisuran mo ang igkisan ka.
1: Abuang siya. Hanggaw git siya.
0: Labi, dahil.

0: Okay, sir. Sorry kayo. Gusto mo dyan ko kalinaw. Ani akong iuli ang imong armas. Ani, sir. Dawata, Sir Federico.
1: Ambe.
0: Okay, sir. Ani, oh. Gusto lang yun ko kalinaw, sir.
1: Iatag na yun. Iatag na yun.
0: Sir. Kabula ka niya, dawata.
1: Ambe.
0: Nanani mo, sir.
1: Nanani. Mamatay ka, Abel! Mamatay ka!
0: Imo na sang itiyo ng imong armas na rin ako, sir.
1: Pusinunti ka!
2: Ayaw in town, sir!
1: Hilam! Ikaw ang akong isunod! Mamatay ka, Abel! Imo kong gipakauawan at tubangan sa akong mga kakibot! Bayar! Imong giilog ang akong armas! Nga akong gitiyo ni mo!
0: Nagdanghag mangod ka, sir. Mautong nailog na ko. Sige, sir, arin ako.
1: Uy! Nitalikod pa! Grip! Uy! Bangag sa ilong. Ganun ni?
0: Wala na'y bala, sir. Diyaran ako ang bala,
1: O, sir! Magagagibot! Kulatahan niyo siya!
3: Gokulo, sir!
1: Uy! Tara! Kulatahan niyo! Patya!
3: Oo! Kagibot! Kulatahan mo! Kulatahan mo!

Di ko magkagaway ninyo. Gusto ko kalinaw. Balag taugon kong talawan. Ang importante, buhi. Di na sa kapas ako. Champion ko sa gangon sa konti sa panahos pista. Koko lang mo. Ah, pakuskan ko bang ako magdagan.

0: Kos kay banyo bay bagat. Inang lang nga tumap sa katong tumara. Misuot sa kakawayan dali.
1: Ah,
0: si Kakibot ni Pidiri ko nagsurot. Na na. Na.
2: Kuskiba! Kuskiba mo ko diyan niya.
0: Oh, Kakibot. Sunod lang sad, sunod. Sunod na po.
2: Nagsunod ako ninyo, kapatay mo.
0: Pas, pas, pas, Kakibot.

0: Namalik na lang sila. Huwa baka nila makipli si Abel nga. Nga litagan.
1: Ay! Tigur!
0: At dong!
1: Yawa ang imong pagkumangkon. Ni Karatil og dagan! Nagpalayo! Baya! Kapantay ka!
0: Dong, kanang...
1: Kapantay ba ka?
0: Oh, kapantay.
1: Ato na
0: may. Pero dong, kadiyot lang.
1: Ah? Usa ba?
0: Kadiyot lang. Bayad in taon mo sa inyong gikaon o giinom.
1: Usa? Bayad? Ah, di kong bayad, oy.
0: Dong, maluoy in taon mo, oy. Dako kay kong puhunan. Unyawa, mahurutang akong tinda tungod din niyo. Maluoy in taon mo.
1: Uy, mamugos ka! Witik pa lang to, ha? Witik pa lang to. Tiwasi, kakibot! Tiwasi ang tiguan!
2: Okay, okay, okay. Ikaw, tiwasan ta ni! Ang imposil ko! Kisa!
1: Hala! Taong! Nagmaskara!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanan ng ako kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
7: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
8: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
7: Super Fiber.
8: Mapalit sa mga butika.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man itong pills sa medicine cabinet?
3: Wala ko mag-pills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas nga ko respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggudni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Mahal ko ni mo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko ni mo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salcado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Capiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Nakatawag na ko sa amo ni Kay, ug nalipay sila nga magpakasal ta. Pero si Mama, wa pa nila pahibaw ah.
1: Unsa? Willing na Kay kasi mong plano?
0: Di na ko gusto nga mawa pa ka na ko, ni Kay.
1: Kung kani ato pa na nimong gisultin ako, hagbay raon tatang nakasala.
0: Ayaw nag-ibad-ibad ha. Ayaw nag-iod kay... Andam na ko nga mo atubang og responsibilidad.

0: Puwa ni mug matatire. Ano man ka? Ikaw ay mundos, Gab.
1: Bigab, nga no mo?
0: Noon sa man mong duha. Kadiyot ragani minigawas, niyakar pagbalik na mo, wak na mo iting ganay. Tiray, mag-uang makagidad ni Gab. Samang ka. Nganong ang imo mga mata may nihubag? Ha? Klaro ka nga, gikan kang naghilak ay.
2: By Gab.
1: Tubagas na ng miding ni mo, tiray.
2: Nangunsa di mo di, by Gab.
3: Magpakasal na mi.
0: Unsa!

0: Ikaw ba? Gipakulbaan ko ni mo ganina. Sige kag ingon nga. Tiray, am I dying?
1: Nag-joke ra magugko ni mo.
0: Yan, serious makang nagsulti ato, be. Nag-all ba ako ato na?
1: Love you, di ay ko ni mo tiray kabuhi ko.
0: Angay pa day nang ipangutana. Niani ko sa ospital, kay gusto kong makakita ni mo. Kung unsa na imong kahimtang. Niya ikaw di haga drama-drama pa ka. Niya ako sa nituulan sa dayon.
1: Tapad na ako sa akong higdaanan, be.
0: Hmm?
1: Dali ba?
0: Nga naman.
1: Tapad na akong higda.
0: Dili mo pwede nga matupad sa pasyente ko.
1: Pwede ra magud na. Sige na ba?
0: Ay, naay CCTV camera. Tutututu.
1: Wala, uy.
0: Wala.
1: Dali na ba? Sige na, tiray kabuhi ko.

0: Ay, pastilan. Ang akong manghod, nagpakita na jud sa iyang tinuod nga pagbati ni Gab. Kato ay, nagpabil sa ospital. Kasi mo bantay ni Gab.
1: Gugma na ay nagsugo ng miding.
0: Ah, kalawang ba ni mong panghupaw, Joren?
2: Nag-uol man na siya ng miding. Kaya yung gugma kang Nikki, huwag mo nakagawas. Nahuotras iyang doghan.
1: Okay. May dalpo, ayaw kong sumuga. Okay, ako ba yung nag-drive? Tingali ba yako?
0: Ayaw tinuntod ha, Joren. Niabaya ko dong. Kung nun sa may imong nahuna-hunaan, baka naugas ako.
2: Bye-bye. Joke na ba itong ako, bye?
1: Ay, bisag joke na ito, bye. Nalain ko. Bisakitan ko.
0: Ay, Joren, pagbantay! Nairingan ni Kalit ang dagan sa tungas dan! Joren!
3: Protection?
4: Yakult!
3: With 8 billion live LCS?
4: Yakult!
3: That may reach the intestines alive!
4: Yakult!
3: Helps improve digestion and boost immunity!
4: Yakult!
3: With proper diet and exercise?
4: Yakult!
3: Kaya panalo ka dyan!
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik! Ibay, Jessic!
5: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo!
6: Dapat matik! Ibay, Jessic! Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, Biogesic.
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads, Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread, 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
0: Ala, may gani kay wata matuwad.
2: Grabe sa di mo matuwad ang meeting.
0: Ay, ako di mo matuwad. Kalingisig sa dimukting og dulpo, eh. Igat mang kay ka.
2: Ay, sige, lagod na. Ikaw ba nakuyawan ng miding?
0: Ay, lahir agad ka. Ayaw imong reaksyon, eh. Nagbinayot. Nandiyod kag maayo, dulpo, eh.
2: Da! Kita ako pa rin ako. Nga naladla naman ganin ng akong kapa.

0: Lorenzo? Nagpabilin sa ospital si Ate Taray?
1: O lagi ni King.
0: So, confirm na di ay nga sila na.
2: Oh, sila na si Gab o si Taray.
1: Officially!

0: mo ka?
1: Unsa ka tinuod nga magpakasal ka na, Renz?
0: Nga naman, ma. Di ka mo to?
1: Nagkalitan ko dihang gipahibaw kong papa nimo.
0: Ma, siya na yun. Siniki na ang gusto kong ikauban sa kong kinabuhi.
1: Sure na yun niha?
0: Sure na kayo, ma.
1: Sa ato pa di ahi, makakita na Miss Papa nimo sa among apo.
0: Pohon, pohon, ma. Ma, tabangi ko ninyo, ma. Nga sa adlaw sa among kasaliniki, kanang bungga. Kaya ka ng adlaw, ha? Mao ang pinaka-espesyal nga adlaw para namong duha.
1: Sure, anak. Pinangga ka na mo. Apil na na mo ka pinangga si Nikki, ang imong wife to be.

0: ni-offer ba ya si Rins? Natabangan ko niya, inigpakasal na ko ni mo.
1: Mo ba? Oh, I'm so excited!
0: Ah, kanta man na.
1: Kanta day na, sabad ya, eh. Kanta day na. Usi ganahan ni mong imuon na itong theme song, Gab.
0: Kanang love song.
1: Oh, love song, natural. Kanang ma-fit sa itong love story ba?
0: May nahuna-huna na anak ko.
1: Oh, usa man.
0: Akong kantahon na.
1: Ay, sige.
0: Tiray kabuhi ko.

0: Muanik ko na sila si Mama at Papa. O, uba na mong kaliwat, Nikki.
1: Dinis probinsya?
0: Oo. Oh.
1: Mag-unsa man sila din eh.
0: Araw pa may aunt ka. Excited na ko na si Mama nga makakita sa ilang apo.
1: Time pa sa Renz. Ma-pressure man po ko ana, uy. Renz, kadiator ako gusto og anak. Pero ikaw lang may pugong. Oo, nahadlo ko nga tingali.
0: Tingali kung sa?
1: Tingali dili na hinungong tahatagan si Ginoo og anak.
0: Unsa? Nikit, take positive lang, good. Hatagantag anak sa Ginoo. Og ato ko ng pabuton, ha?
1: Nabala ka magugus-kisulti sa imong mama. Nga excited na sila sa imong papa nga makakita na silang apo.

0: Mahimo ka nang makagawas ning ospital, Gab.
1: Thank you, Doc.
2: kini, Doc. Mahimong manguta na, Doc?
1: Doc, ako ning pangasaw unun.
0: Ay, maoba. Abi na ko imo siyang mami.
2: Doc.
0: Sorry, ma'am, ha. Ay lang kalain.
2: Okay ra, Doc. Tinood man sad nga mura kog inahani, Gab. Maguwang man pud ko niyag edad, Doc.
0: Congratulations yun daan yun doon, ha?
2: Thank you, Doc.
0: Unsa to'y gusto ni mong ipangutana na ako, ma'am?
2: Kining, pwede pa kong mababdos?
0: Pila na yung edad ni mo karun, ma'am?
2: Mag-52 na ko, Doc. Padong nagmag-menopause.
0: Unsa man, gidugo pa ba ka?
2: Doc.
0: Mamabdos ka pa. Ilabi nagbatan-o ng imong pares.
2: Wala ba o ba, Doc? Ay, salamat!
0: sige. Excuse me ninyo, ha?
2: Hulo! Nakabati ka, Gab, sa gitumag sa doktor!
1: Nakabati ka, ayo. Pero, nanong kadtumay imong gipangutana sa doktor, Tiray?
2: Maulang! Kay, 52 sa kuko. Nya samtang ikaw, 30s pa. Ngano di ay Gab kabuhi ko? Di ka ganahan nga magkaanak ta? Tubaga ko, Gab!

Mga kasama atangi ang mga sumpay ning atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salgado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing dalit kaninyo sa RMN.

0: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The wonderful supplement.
2: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayoko.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapag mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sukad pa sa una, kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
10: Kaninto ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
9: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
10: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo plenty? Ay, galimti!
11: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
12: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
16: Bisan ka po eh na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
0: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
0: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
23: Extra! Oras! Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay! Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay!
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap.
3: 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
22: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Tas bang imo blood sugar?
24: Ato na kamay diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
24: Ang DTX 500
6: ato na kini anti-diabetic properties.
24: Sama sa
6: charantine,
24: nga kapo mo buo sa gluco,
6: visine,
24: controls blood sugar,
6: o polypeptide,
24: nga parehong epekto sa insulin.
6: DTX 500
24: highly recommended
6: sa mga eksperto.
24: Mabalik, pinakadulog ang sa sugar.
6: DTX 500.
25: Ako Lace Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, Skyo YBP, naayos sa DTX 500.
26: Dua kapsul, buntag sa gabi.
25: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
6: DJX 500.
24: Pumali sa mga butika.
27: CBOIIIDOL GZS. Our best idol cheese dog ever.
28: Versus previous formulation. Our cheesiest CBOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
27: Ito ang idol ko.
28: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: sa kalamion sa cheese o crunch. Mulami po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
1: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klaka. Dungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Mabali sa mga butika.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa ito ang mga balita. Pag-release sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa monthly incentive allowance ngadto sa mga sakop sa ubang ahensya sa gobyerno, ipaabot nga malangay pa. Samtang duha patay sa panagbangga sa motor og van sa lungsod sa San Fernando kaginhiang kadlawon. Samtang update sa ASEAN Summit nga gipahigayon dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, PBBM nipatawag og situation briefing sa mga ahensya sa gobyerno nunod sa epekto sa pag-alboroto sa bulkang Mayon. Mga na ito mga headlines.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
3: Said Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakaantog karo lang din din ako. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
11: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. balita. Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
13: Kaninto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
12: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance ug pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
14: O sige, pa

Ayong hapon sa mga Marisa, please ko shout out Papa Rick Rick Bintoy family og sa tanang naminaw sa DYHP og IFM there is Dungguan, Basak, Mandawi City. Gikan ni Michael Bintoy. Yes, Dungguan, Basak, Mandawi City. Arita sa laing balita. Presidente Bongbong Marcos Jr. nipatawag og situation briefing sa mga ahensya sa gobyerno nunot sa epekto sa pag-alboroto sa Bulkang Mayon. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy. DYHP.

0: Samtang ato ang i-establishar ato ang komunikasyon ni Radio Man Remart Pugoy. Shoutout sa tadiri na Minos DYHP. Cabrera family diha sa Barangay Buot, Cebu City. Gika ni John Peter Casano. Dagang salamat ninyo din ha, sir. Maing udto ka ninyong tanan. Na-standby na sa tong linya. Dugang update sa mga kalihukan sa 48th ASEAN Summit. Nagipay gayon din ni sa Sugbo, partikular na dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa Balita, Radio Man Remart Pugoy.
1: DYHP. RMM Report.
2: Yes, sa mayong udto kasama ang Radio Man Maris Live ta karon dinhi sa International Broadcast Center dinhi sa Mactan World Museum ning Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa 48th ASEAN Summit 2026 nga kalihukan kasama ang Maris sa nagpadayon karong adlaw ang nagkadaiyang mga kalihukan og related meetings sa Association of Southeast Asian Nations kung ASEAN 2026 nga gipahigayon dito sa ato ang Sugbo kasama ang Maris ang mga kalihukan nagsugod pa lang kagalinyang buntag kasama ang Maris pasado alas 7 gipahigayon ang ASEAN Senior Officials Meeting unya gisundan dayon ni kasama ang Marisa sa lain na sab nga meeting mauning ASEAN Economic Community Council meeting kaganinang alas 8 sa buntag pinanguluhan ni DTI Secretary Maria Cristina Roque isip chair sa maong meeting dito ni gipahigayon kasamang Maris sa Dusit sa ni Mactan Cebu. Kaganinang alas 9 sa buntag gipahigayon sab ang ASEAN Foreign Ministers Meeting pinanguluhan ni Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Pariño Lazaro kasamang Maris DN itambungan ni sa nagkadaiyang mga prime ministers pod sa mga nasod nga members sa ASEAN nitambong sa maong foreign meetings or foreign ministers meetings kasamang Maris ang permanent secretary sa Myanmar ingon man ang foreign minister sa Malaysia, Thailand, Timor Leste, sa Vietnam ingon man sa Singapore, Cambodia, Indonesia, Laos og ang ASEAN secretary general nga si Cao Kim Horn kasamang Maris unya laing kalihukan kaganinang alas 10 sa buntag gipahigayon ang ASEAN Political Security Community Meeting o karon yung udto kasamang Maris pasado alas 12 diabot na po dinhi sa nasod particularly dinhi sa Sugbo si Timor Leste Prime Minister Rala Sanana Gusmiao alang sa pagsalmot sa 48th ASEAN Summit 2026 dinhi sa Sugbo unya gilauman po kasamang Maris ang uban pang mga pag-abot no sa mga head of states or prime ministers sa uban pang mga nasod

0: member sa ASEAN. Base sa ito, nakuhang impormasyon din ni karong alauna kasamang Maris Alauna, Jess, gi lauman nga muabot ang Prime Minister sa Cambodia. Ingon man, unyang alauna 50 ang Prime Minister sa Malaysia. Sundan po ni sa uban pa mga Prime Ministers, alas 2:50 muabot ang Prime Minister sa Republic of Singapore. Ingon man ang Prime Minister sa Cambodia, Thailand, kasamang Maris Kumani. Ato aning at nga naro makahatag tagdugang update kay magsingabot kasamang Maris karong adlaw kutubon yang hapon no ang kining mga prime ministers or mga head of states sa mga nasud nga member sa ASEAN. So far mauna kasamang Maris
1: expected kasamang remark no nga makompleto ang mga head of states sa ASEAN region karong adlaw.
0: Yes, kasamang Maris, expected nga makompleto na, muabot na ning mga, makompleto na ang 11 ka mga prime ministers or mga leaders sa nagkadaiyang nasod kasamang Maris nga member sa ASEAN. So,
1: gawa sa nasod sa Myanmar, kasamang Remart.
0: Yes, kay ang sa nasod sa Myanmar kasamang Maris, wala na kari ilahang prime minister, pero ang ilahang permanent secretary niabot kagahapon kasamang Maris.
1: Doon na ba gihatag nga rason kasamang Remart kung anong ang prime minister sa Myanmar wala maka-ari din eh?
0: Base sa report ni kasamang Arvin Veloso kagahapon na Rajuman Marisa, maraga doon ay murag political political issue nga side kasamang Maris, inungdan nga wala makatambong ang prime minister or ang leader sa maong naso din sa ASEAN. Apan, nitambong man hinoon ang permanent secretary kasamang Maris, ang ilahan pong mga kining foreign ministers po sa maong naso kasamang Maris. Gagahapon, niabot din hi ang maong permanent secretary kasamang Maris, no? Ingon man ang sa Brunei po kasamang Maris, niabot kagabi ang prime minister sa Brunei nga si Sultan Haji Hassanal Bolkiah sa Brunei Darussalam kasamang Maris. Ingon man ni arrive po, niabot po din ni kagahapon ang ASEAN Secretary General na si Dr. Cao Kim Horn kasamang Maris. So, mauni karon atong gi-expect nga mag-singabot pa po ang uban pang mga leader o uban pang mga prime ministers sa ubang kining member no sa ASEAN Association of Southeast Asian Nations kasamang Maris. So mao na ito ang atangan kay ang kinatibuk ang pwersa sa DYHP o IFM ni Adiri nagatang sa uban pang mga kalihukan kasamang Maris. Unya doon na po tayo na kung information nga unyang alasays doon ay panagtigong or meeting niya ipahigayon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ato apod ng atangan kasamang Maris. So far ka na ang mga kalihukan kasamang Maris no dinhi sa Mactan o dinhi sa Lapu-Lapu City. So far mamonitor pod nato kung unsay mga dugang pang mga activities kay dinhi sa International Broadcast Media Center o International Media Center. Makita man dito ang mga activities, mga meetings o uban pang mga updates sa ASEAN kasamang Maris. So, gagikan na lang diri sa International Broadcast Center din sa Mactan World Museum, Lapu-Lapu City. Alas sa 48 ASEAN Summit 2026 coverage. Ako si Rajuman, Robert Pugoy, DYHP, Tatak, Aramen.
2: Rajumo Nationwide. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
4: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
5: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
4: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang po po yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos nag-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Dr. Limuel Estedang, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mula kang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras sa launa, Jesna. Naminaw sa radyo na tanaw sa tuwang Facebook Live, si Ruth Tana Dugeles. Ngunman si Enzo de la Bahan, Lina de la Bahan sa Barangay Plaridel, Bye Bye City Leyte. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw rin ha. Naminaw silang radyo nagtanaw sa Facebook Live si Ryan Palak diha sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Daghang salamat ninyo din ha, taga Valencia.

0: Samtang may papaminaw sa ni Jess Borja. Always good UIHP lover. Shout out sa iyahang ginikanan nga silang Paulino Paling Borja o Prensi Borja. Diya sa Moabog, Pilar Camotes Island o sa Agsungot, Cebu City. Maghang salamat kini mo, sir. Arita sa ato ang dugang mga balita.
1: DYHP Abroad ngayon.
0: Ang ato balitang abroad natut ka nato sa said marketing. Ang tiga-mautiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karong detalye sa itong balitang abroad, gitakdang makigtagbo si U.S. Secretary of State Marco Rubio kang Pope Leo XIV, taliwa sa tensyon tali sa Amerika o Vatican. Ang maong pagbisita ni Rubio sa Santo Papa, nahukman kini taliwa sa mga extraordinary nga pagsaway ni U.S. President Donald Trump. Sa unang American Pope sa Simbahang Katoliko, manipadayag ang Santo Papa sa iyang pagsupak sa U.S. military operation ngadto sa Iran. Nasairan nga ang Santo Papa, padayong nipadayag o mitingog alang sa interes sa mga refugee o migrants nga sukwahi sa baruganan sa Trump administration. Sa wala pa kinimigikan, gisalikway ni Rubio ang notion nga ang maumiting ni ini kang Pope Leo sa kapagsuway pag-uli sa diplomatikanhong relasyon sa Vatican nga gisaligan sa Amerika isip usa ka humanitarian partner sudna sa dugay nga katuigan. Ang maong balitang abroad datod ka nato sa said marketing, ang tiga maugtiga po napod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno, wa nay lain pa. Makatabang kini sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Nagana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa inyong kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sa bang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa inyong dugo, mga kapanyawan. Busa unsa pa inyong gihuwat? Palit na sa tanang produkto sa said marketing. Available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: TYHP Abroad ngayon.
2: Kadtong balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa ni mosulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kag ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang atong balitang abroad mo'y nagtapos sa itong mga balita. Karong utuha. Pansa di pa kung manamilit mga kasama, doon na tayo pipila ka mga greetings sa atong hatagag pagdagan. Mayong hapon, kasamang Marisa. Please ko shout out. Naminaw sa FB Live. Oh, nagtanaw sa FB Live. Naminaw sa atong radyo. Pwede masa maminaw sa FB Live. Oh, si Robert Langido. Ya, sa Sudlon Uno, Sityo, Batang-Batang, Cebu City. Naminaw sa karon. Si Imelda Cabalquinto, labi na ni Vicky Monteverde o Cherry Permacio, gikan sa, o gikan ni Imelda o Nito Cabalquinto, niya sa Barangay Bae, o Bae ba ni? Bae si Bunga. Now, di apay lang shout out ni Timoteo Libres, nga niniod to. Ano sa may sudan din ha? Naniod to while nanminaw o nagtanaw sa ito ang programa. Listening and watching, gikan sa Angel Talisaysay o Barangay Utanan, diha si Longos Leyte. Ayun, salamat kay Ma'am Angel Milano Talisaysay. Nagtanaw sa itong FB Live karon, naminaw sa ilang radyo si Ma'am Edeline. Pa-shout out sa iyang mama. Si Mama Idel o si Papa Bibot diha sa Mabini, Palanas, Masbate, gikan ni Gagang. Wala natin igong oras. Wala tayo namina o gikan sa Riyadh, Saudi Arabia, gikan ni Linkin Park. Oh, dagang salamat ninyo din ha. Sa naman oras ron sa Saudi, mura gabuntag pa guro ron. Mupay pagbuntag ron. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw diha, sir. Amping mo kanunay diha sa Riyadh, Saudi Arabia. Wala natin ikong oras. Manamilit na ko kaninyo. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Sunod na ang unang drama sa hapon, kini ang akong suliran.
1: Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod og delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing. Kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Kidney Care time!
16: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural at original.
23: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
24: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
23: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
26: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang ilan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
28: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
29: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
30: Ganyan ang Pinoy!
31: Ang Pilipino may isang salita.
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3. Dito ako believe.
9: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
33: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
34: Bayou Draw Herbal Capsule.
35: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
34: Bayou Draw Herbal Capsule.
35: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
34: Bayou Draw Herbal Capsule.
35: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Diding's Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
34: Bayou Draw Herbal Capsule.
36: Dayandat, nga nung masulubon mang ganang naong nimo?
37: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
36: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian si mong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
37: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
36: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
38: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
39: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
38: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
39: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
0: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, baby?

0: Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw ka ron. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Myrna, hingkod ang pangidaron. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong anak, human siya maoperahi. Aron inyo hisaptan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong, doon na ta kasimana din sa ospital. Hangtod ron ni agihapon ta. Huwag pagihapon ta makagawas.
1: Huwag din mo magka-istorya sa doktor.
0: Magka-istorya man.
1: Ano sa may sultis, doktor?
0: Sobraran pa ko na sa chiboy. Kay lagi, grabe ang damage sa iyang tiil. Tungod sa nahitabong disgrasya.
1: Mo ba?
0: Maugyod. Magkig-istorya ko sa doktor. Mangutana ko niya kung pwede pag ato na lang sa bahay ipapahuway sa chiboy. Kay kung anhita din ikod, magpayad man tasurong kada adlaw.
1: Sige dahi.

0: Mayong adlaw, Dok.
1: Ah, mayong adlaw sad, Ma'am Myrna. Usay ako ikalagad ni mo?
0: Kuan, Dok, manguta na lagi yung tako, Dok, ba? Kung mahimo ba nga, ato na lang namo ipadayon ang pagpapahuway sa akong anak sa amo. Dito's bahay na mo, Dok, kay total, successful man bitong operation.
1: Ma'am, kinahanglan pa siya nga mustay sa ospital. Kay need pa na mo siyang obserbahan. Tungod kay dili lang ang iyang tiil ang naapektuhan sa maong disgrasya. Lakip na ang luyo sa iyang o. Pero so far, successful po ang among operation o magpasalamat po ta. Nga wa ra maapektahi ang iyang utok sa nahitabo sa iyang o.
0: Maupadok. Oo niya, Dok. Unsa may buhato na mo, ani? Kay magbayad, manggod mi sa room kada adlaw. Unya lagi, nga may pundo nga kwarta. Mao maglisod migbayad sa among bill din sa ospital.
1: Okay na, ma'am. Doon na raman tayo PhilHealth o mga hinabang gikan sa atong gobyerno. Kay total, public hospital man eh. Pwede ragyod nga magpatabang ka, ana, para maminusan ang inyong bill din sa ospital.
0: Mao ba, Dok? Sige, Dok. Ako laing nun ang akumbana, Dok. Salamat kaayo.

0: Nakchi poy. Sige na. Oras na para mo inom na kas imong tambal na.
1: Okay, ma. Pero layo sa ko tubig, mabi.
2: Kore kuha. Oh, Diara.
0: Ay, sa hotang tubig, uy. Imnas aning tambal, oh.
1: Okay, ma.
0: Ka-very good sa akong anak, uy.
1: Ma, sakit akong uog tiil, ma.
0: Unsa?
1: Sakit, ma.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Di halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500. Mabali ang mga butika.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
10: Zed Health Report.
8: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
10: Zed Health Testimonies. Health
8: Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
12: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
13: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
14: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
16: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
15: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
16: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
17: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
18: Oh! Ani mo, Plating?

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jod, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
16: Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Nabalaka ko dihang kalit nga gisakitan sa iyang uog tiil ang akong anak. Mauto among gitawag ang doktor. Pero matud sa doktor, natural ra na nga mosakit tungod kay samad kana. Ugyatagan ra sab mi og mga tambal sa doktor og mga pain reliever. Unya?
18: Unya, kumusta naman si G-Boy?
19: Okay na ko, Dok. Nawa ng sakit.
18: Ah, ayaw lang mo kabalaka, Mamerna. Kay naturalan na nga mo sakit tungod sa samad. Pero ayaw mo kabalaka sa dili madugay, mamaayo ra na.
17: Maoba, Dok. Ay, salamat kay Dok.

0: Mamurna, good morning. Jiboy, good morning.
1: Good morning, Saptok.
2: Good morning, Dok.
0: Ah, kumusta ka na, Jiboy?
2: Okay na ko, Dok. Dili na kay sakit akong ulo ug tiil.
0: Maayo noon kung maoka na. Ah, doon ako'y good news ninyo. Pwede na mong makagawas ugma.
3: Ay, Ginoo ko, salamat in town. Salamat kaayo, Dok.
0: Welcome. Hatagan rata mo og mga resita para inyong mapalit og mao inyong ipainom ni G-Boy, okay?
2: Yay, ma. Makagawas na ko din eh.
0: Pero 2 weeks after ninyo nga makagawas din hi, ma'am, balik mo din hi ni G-Boy para tangtango na nako ang iyang cast pad nga gibutang sa iyang tiil. Doon kay gisiminto baya na.
3: Ay, sige, Dok. Salamat kaayo.

0: Good morning, Doc.
1: Oh.
0: Ni ano mi, Doc?
1: Good morning, Pod Myrna. Kumusta, G-boy?
2: Okay ra, Doc.
1: Very good. Sige, ready na ka nga. Tangtangon na ang imong cast pad nga. Gibutang sa imong tiil.
2: Yes, Doc. Ready na ko. Tara, makalakaw na balik.
1: Okay, sige. Andamon sa nako ang akong mga gamit. Okay, done. Natangtang na.
2: Yay! Thank you, Doc.
3: Doc, namuwala kin ang iyang tiil, Doc. Ingon ana gyud na basta gikan tangtang sa kastad.
1: Oh, yes, yes, Myrna. Ingon ana gyud na human og tangtang sa semento sa NTL. Og of course, obserbahan pa lang gihapon siya. Kay do na baya na stainless sa sud. Then gisemento baya unya naputos, maong namuwa ka na. Pero ay kabalaka. Naturalan na siya, Ma'am Myrna.
3: Sige, Doc. Salamat kaayo.

0: Ma! Ma!
1: Na? Nga naman ka?
0: Ma! Ma!
1: Nga na, laki ka!
2: Ma! Ma! Ka naman na? Ano ni anak na kong guwapo, ha?
0: Sakit akong diil. Kaya, bugnaw kaya akong diil.
2: Isa? Sakit nga bugnaw?
1: James, dili ka ang iyang stainless sa tiil, limutan. Kung nga nung naka-feel siya og sakit o bugnaw sa iyang tiil.

0: Doon ako'y nadunggan og nabasahan sa Google nga basta bugnaw ko noong panahon unya doon na kay stainless party sa imong lawas, makafeel ko no kagsakit o kabugnaw sa part kung asa doon ay stainless. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kung gikang operahan, unsa kadto kayon para mapahuway sa recovery room? Ikaduhang pangutana, kung gikan gisiminto o giputos o cast pad ang tiil, natural ba nga mamuwa siya inikuman o tangtang? Ikatulong pangutana, kung doon na kay stainless nga party sa lawas, kung tingbugnaw, natural ra ba nga batiun kagkasakit sa party nga doon ay stainless? Ikaw pa to katapusan, kung doon na nay stainless ang party sa imong lawas, delikado na ba ang kinapuhi? Doon na by chance nga matangtang ang stainless nga nataod sa tiil sa akong anak? O sa tibo kinabuhi na beginning iyang stainless sa tiil? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Merna.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ania na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related ng mga problema kay usama na ko ka drug addiction specialist. Usa ako ka medical doctor ug usa ako ka psychiatrist. Maanay akong trabaho, no? So, kasi-kasi pumaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page or diba sa mong buhatan sa third floor o si R. Martinez Building o sa Minya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if you don't have competitive advantage, do not compete. Sure ball bitaw yung kawag yung kinaganan. The art of fighting kuno is not to fight at all the time. Nita kag mga panahon nga medyo kay chansa nga mudaog. Para rag tennis god nga classic. Beginner ka, nga magigduwa ka ng mga pang-championship na. So ito ay chansa ni mudaog. Ikaw, bago na ka sa politika, nga, musangka ka ng pwede ng dugaya na nagagamot ng mayo, awa, hindi kayo naganan. Okay, kibalon sa mga pasikot-sikot, no? Okay? So, ang ato magtatampo ko ng adlaw, si Merna, kining ang nagpadala, walang niya gisuwat. Mahitulog kini siyang bata nga nadasmagan. Itong nabati nito guys sa drama. O, manipada mag-tawagan ni waman na nagbutag yung address ni Merna asa ba ning dapit ning ila. Well, anyway, waman siya nagbutang og asa yung address, ako lang i-greet na ko ning ako mga amigo da sa Oslo, no? Oslo Cebu, mga D family, no? Mga pamilya ni John D, no? Welcome back to Cebu, ha? Og si Yen-Yen na yung wife og mga Rindon family, so birds si Tito, no? Sakay niya ko ng inyong kuan tets, ka ng inyong sabara, ng palupad-lupad. Okay, this is true to mga taga Tris Uling, Naga City. Junior Rizada o Trining Rizada. No, gikan kini ni Chris Imbalsado. No? O mga taga Dalagit, no? Mga Gisim family, si Nera o si Bill Gisim. Ayong pagpaminaw sa mga taga San Nicolas Paris. Dito lang may bago lang may nanghatag o mga relief goods o mga bisag unsa na malanging kain ni Widap atong mabtik nga pari diya na si Father Ed Bintik, no? Sa Lions Club International, District 31B2. Ako lang ginabasaan ninyong mga ngalan, mama. Kagisulat na magiging nila. Dito kami bago lang nanghatag o mga bisag unsa na malang matabang sa itong mga kaigsunan diya sa San Nicolas Paris, no? Caritas Volunteers ni sila. Si Juji Lagapa, Pluribic Laurigaw, Perla Baiza, Christine Padilla, Sherry Ibarzabal, Faye Avelia, Concordia Subing, Ninita Paradiro, Michi Manriha, o si Shercy or Mercy, sorry ha, Humawas, no? Diya, sa Caritas, sa San Nicolas Paris, mga Caritas volunteers ni sila. Oh. Okay, ning uban, sunod na lang po. Mga haloblockmakers ni J. Lariusa diya sa Gindaruhan, salamat ya. Ipangyo ko niya siya ng Loblak. Si Jomar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal, si Runan, o si Sammy. Yung mga kantawan, mga Bilyar Moon, Kanyabano, Nilpi Ognisi, no? Mayong pagpaminaw. Mga taga Mountain Barangay diha sa Talisay, Milanilla. Si Toto Dikit, Mia Duti, Jerome Argoncillo o si Orlan Kilyubi. Okay, mga tao ni Peter Ifer o Samuel Luanya. Salamat kayo sa inyong pag-abayabi na mo diha sa Lubas ba to? O sa itong lugarahan ninyo? Mag-Hawaii. Sa itong mga lugar, mag-Hawaii, Tapul, Haklupan, Lubas 1 o 2, Ngatunas, Manipis, Campo City. O muna na suruy-suruyan na mo ni Eper Luan niya na itong usang adlaw o usang simana, no? Alright, so going back to our scene there, si Mayra, no? Si Mayra. O na Mayra, Merna. Merna. Okay, unang pangutana ni Merna. Kung gikan upirahan, pila man ang kadugayon para mapahuway sa recovery room? Akin siya, Mer, depende rin ni siya, no? A case-to-case basis, kini depende kung unsa mang klase nga intense operation ang kinahanglan. No, kada may mga operation nga pwede ra maganig papahulayon lang pila ka oras nya malakaw na dayon. But there are operations, especially kanang mga orthopedic or mga intra-abdominal operation, kaya lagi admit mga pipila ka adlaw nya. Depende pod sa recovery, sa operative wound, how compliant is the patient to take the antibiotic nga dili ma-infected o ang aseptic system kaning kwan aseptic nga inunta paglimpyo sa operative wound. So akong tubag ani magdepende. Ikaduhang pangutana, kung gikan gisiminto o giputos o cast pad ang tiil, natular ba nga mamuwa siya inig human o tangtang? Yes, naamang ko yung mga taong ang iyang skin sensitive kaayo. Bisa man gani, uban sensitive sa plaster, no? Or sensitive sa kung saan na may gamit ng antiseptic solution niya. Betadine ba? Hydrogen peroxide? Mertiolate? Or saan naman lang niya ng mga gibuta ng antiseptic solution. Nagoy mga posibilidad ng mamuwa, no? Ay kining kaso sa imong anak kuan man ni orthopedic man ni, no? So gisiminto unya nagtangtang na ay dili malikayan nga naagoy mga parte sa giplastiran or gibutang og bandage nga madiscolor o mamuwa. Okay, ikatulo nga pangutana, kung duna kay stainless sa parte sa imong lawas kung tingbugnaw nato, natural ra ba nga bation kag kasakit parte nga dunay stainless? Expected na siya because foreign body magud nang stainless, no? So mo matter gyud pod ang imong paminaw sa lawas, no? Temperatura gani diha sa airport o diha sa mga port terminal og naka stainless imong lawas, may bulong na lang ang nagbantay sa x-ray machine nga mutingog nyo makigidal ang kutsilyo. Huwag ka nagigidal lang pistola. So, sensitive, no? So, expected or it could be possible na kung depende sa environment, sa surrounding, mo-aggravate po ang imong kondisyon, no? So, mauna, sa akong balikon, kanang stainless, yung nagibutang diha, parin body mo na siya. Bagulay, nainom-dominom ko sa kong igagaw, no? Si Lee Duran Amaba, nga bagong diopirahan dito sa, primero dito sa Corumpido Hospital sa Sugod, Southern Leyte, nga gidala nga to sa East Visayan Memorial Medical Center dito sa Tacloban City. Nabali ang iyang kamot kaya na mabunal siya, nga gitauran og stainless. So I hope nga may ka-recover na kali. Ako nin parente, no? Mga Duran side. Swerte po kay dito si Doktora Chiki Obra Puno. Ano na po? Rusis. Oh, dito. Naatiman po siya dito, no? Doktora Chiki Obra Rusis. Alright. Okay na ba, okay na ba imong kamot? No? Pupariha man yung kasuha sa imong kamot, no? O sa imong problema nga kita orang stainless. Ikaw pa ko tapos ang pangutana. Kung doon na kay stainless sa lawas, delikado na ba ang kinabuhi? Doon na ba yung chance nga matangtang ang stainless nga nataod sa tiil sa akong anak o tibuok kinabuhi na ba gyud ning iyang stainless sa tiil? Depende sa discretion sa orthopedic surgeon. Okay na may stainless nga dili na lang tangtangon, diha na lang napoy mga bakal nga kinlang tangtangon. So akong tubag ani magdepende sa decision, clinical judgment sa attending orthopedic surgeon ang mga eksperto ni ani. Pero para sa ako, kung wa naghasol ang stainless diha, so mas maayog din na lang tangtangon. Mga katabang na siya. Kaya nga ito mukong bukog, mukuan naman siya. Mudikit naman yung balik. No? Na ako'y nabasahan na kung suruy-suruy nga ito sa layang nasod. Na ako'y nabasahan dito yung museum nga ang ato ko nung bukog. Ha? Ang bukog sa tao is 4 times. Ikaupat ka pilion kagahi kaysa siminto. Ako malikon. Ang bukog sa tao kaupat ka times kagahi kaysa kumpara sa siminto. So kung magdikit na nagbalik, posible nga strong as original na siya. Kanya, kung naay stainless niya, wala makabother sa movement, diha na lang na siya. Anyway, sterile man na, di manaingog makakusog infection. Although, mawaligin na, huwag mo anak ang mga x-ray, mo positive ka, mo ngiyaw ang x-ray machine, yun na lang ni mo, naka-stainless imong lawas. Para dili ka madudahan na nagdaha ka o pistola or kutsilyo. Alright, sinota kasabot ka sa mga speaker ni mo, Merna, huwag nga to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kining akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Batan. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa mga Arimain program. Last kata greetings ni sa itong lugar. Kami sa DIY sa kining akong suliran, the best. Manghambog ko ni once again, once more, the best radio drama program nationwide. Yeah? Kadawat mi award niya itong last November. So from all buses, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Daghang salamat o mayo na.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Handumanan. So, so.

sayang kaagi karon. Mekening yung sa kababae nga taga Negros Oriental, apan kasamtangang anak karon sa amuntay binalbagan Negros Occidental. Ang atumatatampo, dagdal sa nga, Rosel.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kaya sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nitala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRRMO sa Eastern Samar o halapad apan minor structural damage sa pipila kabahin sa lungsod sa Maung Lalawigan. Human miigo ang magnitude 6.0 nga linog sa San Julian at Mayo 4. Gisusi na sa mga otoridad sa Maong Lalawigan ng mga government buildings, eskwelahan, simbahan, health facilities o gubang critical infrastructure samtang barayang gi-assess ang danyo sa pagsiguro sa public safety, taliwa sa natala ang mga aftershock gikan sa Maong Linog. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA registration.

0: Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Pila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagay. Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa diyang nagmintin ko. Ano, ay, pagkong hiyahari.
6: Ah, pwede na. Makasakilay mo
5: ito. Doon ako, nabinta na ko.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
10: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
9: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
10: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
12: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
13: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
14: Kuyawang Danoy!
13: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
15: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
16: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabii?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Unsa pa'y gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na pag-inom, inay hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
0: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
14: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
24: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
25: Tunay Natural at Original.
24: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
28: Rosel, nanawag na itong i-animus bakulod. Nagkinahanglan ko no siya og tindera sa iyang tindahan. Unsa man ka, ganahan kang munarbaho?
29: Sige pa, maato ko. Kapoy si kay sigig sambay din sa ato, oy.
30: Ayaw pa badlong dito si imong iyaan, ha? Kay mauwaw ta.
29: Ay, kabala ka, ma. Buotan kini imong anak, no?
30: Bantay ka, bitaw.

0: Hindi naman sa titinisa ng auntie. Di man kayo kapoy.
1: Hi, miss!
0: Mm. Ah, nakipalitan, sir?
1: Ah, kwan, may 2 years ko sa tag-iya din, eh. Kaya na ako'y koleksyon nun.
0: Nilakaw para bas auntie, sir, da?
1: Auntie ni mo? Ah, pag umangko, di ko sa tag-iya, ining tindahan?
0: Oh, sir.
1: Ay, alam, pag-sir na ko, miss, eh. Ako din si Raymond. Ikaw?
0: Rosel.
1: Pwede makigamig gani mo?
0: Okay ra.
1: Pwede ko mga yung sa mong FB?

0: Ah, grabe ha. Nanawag man dahil yun?
1: Angang, gimingaw naman ko rin mo.
0: Pag sure, oy.
1: Bitaw sila eh. Kuan ma, gilaayan ko dares akong boarding house. Mahong nanawag ko rin mo.
0: So, on saman ko dire, tambal rin ko si mong kalaay na ron.
1: Ah, dito po sa'yo na, na. Ambot ba nga nung ikaw man ang akong naunaan nga tawagan?
0: Ay niya, unsa may itong istoryahan ron?
1: Bisa kung saan ang good. Basta malingaw ta.
2: Sil.
0: Te?
2: Di ta mga bliroon sa tindahan ha, kay Domingo man.
0: Okay, auntie.
2: Pwede ra ka mo suroy aron masuhito ka din eh.
0: Sige, auntie.

0: Ano yung jot mo sa dinilang plus sa dinino?
1: Hazel!
0: Uy! Raymond, ni amalagi ka!
1: Nangita ko ni mo?
0: Ha? Huh?

0: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
1: Protection?
2: Ya cool!
1: With 8 billion live LCS?
2: Ya cool!
1: That may reach the intestines alive!
2: Ya cool!
1: Helps improve digestion and boost immunity!
2: Ya cool!
1: With proper diet and exercise?
2: Ya cool!
1: Kaya, panalo ka dyan!
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2020. 24 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaderecha.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
13: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Hey!
14: Pirmi ka pangihi,
15: hanap ka paranaw,
14: ug pagpaminod sa mga tiin.
15: Basin aduna kay diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Epektibo sa pagpamubo
14: sa blood sugar level.
15: Di kaya ang diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Karun na yun.
14: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
15: DTX 500. DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
17: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
16: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
17: tulo pod ka kapsul sa gabi.
16: Simana lang nawala jud ang sakit.
17: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
16: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
18: Pabali sa mga butika.
19: Dito mo gugikan sa imong auntie. Yan, ingon mo sila nga, nisuhoy ko no ka. Mong, nisuhoy ang tika pangita din. May gani kayo, nakita ang tika.
20: Onsa na yung tuyo na ako mo yun. Nga nung gasunod-sunod mo ka na ako.
19: Ay, nagkasuko na ko sila. Dalawang ako'y gustong isulti ni mo.
20: Unsa man na?
19: I love you.
20: Oh, Raymond.
19: Manay, tinawad, Giselle. Sa una ko palang pagkakita ni mo, nagkagusto na ko ni mo. May chance ka ko ni mo?
20: Ayaw lang sa kuga. Dali-dali amon, ha? Ako sanang huna-hunaon.

0: Maoba nanguyab day si Raymond ni mo.
1: O, auntie.
0: O niya, on saman ganahan ka niya.
1: Okay naman siya, auntie. Gaan man sila kung buot niya.
0: O, kung mauna, ayaw na lang napaantusa ang tao.
2: Tinood ka, Rasil. Imo na kong gisugot.
1: O, Raymond. Payab na ta.
2: Salamat, Kisil. Abi ni mo, huwag kabutangan sa kong kalipay nga gidawat ni mo nga kong gugma.
1: Ha? Imo kong dadon si mong boarding house?
2: Oo, Sil.
1: Nga naman?
2: Aron ba makadumdum sa ka kung nasa ko na puyo?
1: Oh, sige. Raymond, Raymond, ayaw.
2: Sa gilangid ko, sa buhaton. Uyaw, bitaw ta.
1: Mauday ha nga gusto ko ni mong tanong din sa mong boarding house. Kaya mauday ni mong tuyo na ako, ha?
2: Dugay na kung gusto mong kakusta mo.
1: Raymond, timpakatiyot sa mahalo ko. Pasig mamabdos ko.
2: Ay, kapala ka. Hindi ka nagubusog na kung mamabdos ka. Oh.

0: kahit saan man inako. Imo naman nakuha ang akong pagkapapay.
1: Ay, kabulak, gagod. Ako isa ani mo. Di ka na kumusagnan.
0: Basta pa ya, ha?
1: Uyugan na karon sa imo papauli, ha? Ipananghid kasi mong auntie.
0: Ha? Ano siya ipananghid?
1: Ipananghid ka nga mag-ipon na lang ta.

0: Nung sa maka. Nang hupaungod ka. Huwag ka malipay nga, nag-iipon na ta.
1: Nalipay man. Pero nabalaka lang ko. Basig masuko si mama at papa nga. Nag-ipon-ipon ako din is bakulod.
0: Ah, sige. Mga tulang nyo tas inyong dapit kung may bakanti ta.

0: Nindot sa nagkipoy ani Raymond, ha? Kidulog merkado. Dali ra kita makapalit ko natin gustong paliton.
1: And I?
0: Ako yung mong gitawag, te?
1: Oh, ikaw. Di ba, ikaw man tong kaipo ni Raymond, no?
0: Te.
1: Ay, naamang ko puyo ba tapad ninyo sa kwarto?
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Nga no, te, may tuyo ka na ko?
1: Ay, ako lang kang paibawon ba, aron makapangandam ka?
0: Saon sa manti?
1: Kana si Raymond, dagan kay nagbiyab. Sa kinsa lang babayanang ikakuyog-kuyog anak niya. Ug naapay lain day. Naapay siya tulog ka anak.
0: Unsa? Ano ka musulti na ako? Nga may tulog ka day ka anak?
2: Dugay na unta ko ni mo musulti ni, pero basig di ko ni mo sugton. Mong, ako ni gilimod ni mo.
0: Unsa man hitabuan nga may tulog makakaanak?
2: Mga kwan, 17 anyos pa ko, may kaipon ako. Ang tod, nakaanak mi, og tulo. Pero waman mi magkasinabot. Mong, nabuwag rasad mi.
0: Og hain maroon ang imong mga anak?
2: Tuwas ako mga ginikanan. Pero katong imong nibawaan nga may laing kong uyab, sa unwar to eh. Sukad ka niabot sa kong kinabuhi, Sil. Wala kong malingig lain. O, di na sa mahitabo nga, magpatintal pa ko.
0: Hinaot pa unta, Raymond.

0: Hala. Na-delete pang corona. Magpalit ko pregnancy test. Ano na ako ni Maclaro?
1: Sir Raymond?
0: Uwa pa siya mauli. Ni trabaho pa. Kinsa ka?
1: Uyab ko ni Raymond. Ikaw, kinsa man sag ka?
0: Ka-live-in ko ni Raymond.
1: May ka-live-in dahil sa dinhi? Maudi ay, nga wala siya magpakita na ako. Karun kang tawhana ka.
2: Sorry, sir. Gusto na kong makibuwag ni Michelle, pero di siya musugo.
0: Michelle, di ang panganat ng bayana. Mag-usa naman ako, ini nga may lain ka naman ding uyab. O niya, mabdus, pagyod ko.
2: Mabdus?
0: Oh, Raymond! Mabdus ko!
2: Ipakuha na.
0: Oh, siya ipakuha.
2: Rosel, wala kong makinanglan og anak ko eh. Kaya daggan akong anak. Mga ipakuha na.
0: Dili ko musugot! Dili na ko ipakuha ni bata nga niya sa kong sabakan! Kung kinala mo pa uli ko sa amo, buhaton ko na! Anton ako makatawo ni bata ah! Bahala na guwa siya ilon nga amahan!

Di pa uli ko sa mong tapit. O dito ko ng anak. Nalipay na lang sad ko, kay nakadawat raman sad akong mga ginikanan sa akong kahimtang. Kani mo, Raymond, kung namati ka man karun, manghinaot ko nga makita ka o babae nga makasabot sa imong pagkatao. Dinhi na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
0: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaantog karon nagmin din ako. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sin tanakapin sabay na bista.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kagharaw tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Dinta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Mauka itong mga higalang, kaagi ni Rosel, nga taga Negros Oriental, apan kasamtangang, anakaroon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental, uban sa awit nga Yankee Pangayo, awit nga nagunuhan, sinungaling mong pus.

Ang mangka agi gibata ni Rua Sarajuni Ricky Persuelo agaring ugubus sa direksyon ni Priscila Raganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usag kaawit. I-address na lang na ining tulumanun hanumanan sa usag kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Polaro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon ang pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilan si Andre o si Ethan.
4: Yes! Nilampus ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, miblink nang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang na gunobon ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignaliili! Hatagi akong higayon na magpabilin! Buod ko magpakabuhi na normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko mahigugma! Ug mahal ako si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
3: Si Andre ug si Ethan.

0: si Andre o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre o si Ethan? Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
4: Nawala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may higit pa matingin.
3: Daghan, high blood, sisakit akong oong, lipong-lipong ko.
4: Karoon ka, nakainom mo po yung, ma'am? Kasi may kumusta mo yung higit pa matingin na rin?
3: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalandyo ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: O karon, aniya lang sumpay sa atong sugilanon, si Andre og si Ethan.
1: Karon nga naluwas og labaway ko na ikaw, gikan kang Ethan. Andam ko nang atubangon ang tanang kaso ngilang ipasaka batok na ko.
2: No, no.
1: Og sige, kaingon ko na. Ako ho na ko ang tibok responsibilidad sa tanang kadautan nga nahimo ni Ethan sa katilingman.
2: Andre.
1: Kaya ko ang hinungdan nga namugna si Ethan. Ako gid ang manubag sa tanan niyang kadaot. Og sa tanan niyang nahimong mga biktima.

0: Ako lang si Fiona. O gili kang Andre Martin. Ako lang siya!
1: Itan, dili na muli sa'yo pa. Binuhatan kini ni Andre Martin.
2: Mau ka na, Ethan. Tinood nga mong gisulte. Huwamin sa animo sa naitabo. Si Andre, siya mo yung kaingon ng tanan. Siya, tungod siya ang pagluwas o pagbawi ni Fiona, gikan ka nimo.
0: Andre Martin!
1: Nakita mo, Professor Charles. Happy talang puluparan ng itan ang sakinan na iyan kibaneho.
2: Oh, Colonel Peche. Unibaw na kung unsa itumong sa iyang paglakaw.
1: Dayag na lang kung unsa, Professor. Iyag yun kapitaon si Andre Martin o kuha uli pagbalik si Fiona Gikanini.
2: Pero may mahimo ka siya, Colonel. Gakining nahitabo ka ni Bravo. Usaman sa ligon nga basihan, nga kaya gira ni Andre nga mapalyar o matotally down, bisan si Ethan.
1: Mausap ka rin ako pagtuo, Professor Charles. Pero magutan ako rin mo, Professor. Kaysa magang Andre, inventor ka man usap, labi na kang Bravo. Usap buta nga o instrumentuha ka ang igamit ni Andre. Nga nakap. Mapalyar sa dibuk sistema ni Bravo. Og usay kalainan ni ini at itong konsepto nga ni Nikolay nga imusab nga nagama og giandam unta batok kang itan.
2: Ambot kang kaha, Colonel Peche. Pero nagtuo kong susama ra ang konsepto ni ini sa instrumento nga gigamit ni Andre Martin kang Bravo. Apan ang kalainan lang tingali kung wa kumasayop. Kaya napamatudan ni Andre ang epekto na ini nga dukang Bravo.
1: Apan ang imong gama nga namugna pinagi sa konseptong gihatag ni Nikolay kanimo. Wa mo pa magamit o mapamatud-ay ang epekto na ini. Dili ba, Profesor?
2: Oh, ang kunong ko ka na, Colonel.
1: Dilinta mag-isgot pa niya na, Profesor. May gisugo si Itan kanimo. Ang pag-check on kung sa giyon ka party sa tibok, mechanical system ni Bravo ang nagka-problema. Kung nga nung naingon kinini, nga totally na shutdown man giyon ang iyang kinatibok ang system.
2: Dili sa iyo nang iingon. Ang gisangon ni Ethan ka na ko, Colonel. Og nabalaka ko, nga kung mapakyas ako sa pag-restore kang Bravo, siyang normal na estado, iya kong silutan. Kaha, dako ka ng posibilidad nga mo'y iyang himuon. Kay mas may pagsalig pa siya kang Bravo nga sama ka niya ni humanoid robot. Kay kanato nga tao na may klarong pangutok o panghuna-huna.
1: Professor,

Ako lang si Fiona Andre Martin. Ako lang siya. Huwag kuhaong kagid siya pagbalik gikan kanimo. Mahitabo na, mahitabo. Huwag pangitaon kagid ikaw. Bisan asa pa nga suok sa kalibutan.

0: Andrei. Jou kopie hy.
1: Wie mag plees? Sabta ko. Nagpaabot na ko sa labi nining ospital ang akong legal counsel. Namoy akong gisaligan nining kaso o warrant of arrest nga mahimong matagkaroon ko niya. Maserve na rin ako.
0: Andrei.
2: Excuse me, Sir Andrei, ayun man feel na?
1: Mark?
2: Sama ni Tony Manluluwas ba imong legal counsel, sir? Nagpaabot ko ni mo sa labi ng ospital. May abot sab si Major Suarez. Ang direct supervisor ni police officer Candice Gomez. Nagpaabot sab siya ni mo.
1: Ha?
0: Oh, usi iyan tuyo kang Andre Mark. Niya na ba siya aron sa pag-aristo kang Andre? Ha? Mao ba, Mark?
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang hatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500,
5: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
6: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
6: na ayo na ako.
4: DTX 500 pabalik sa mga butika.
7: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Set Health Report.
7: Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
10: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay!
7: Zed Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
7: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
12: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng murag perminti. Pumadunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule, kay karon, dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
7: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutistingan na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
13: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Na-election, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Mark, tubag ako. Dakpon og bilang kuon na ba niya si Andre?
12: Kuan mo, kining...
13: Balik na dito sa lobby, Mark. Mabalik ko pasabot kanila nga musunod na din ko nimo. Huwag sulti usap mismo si Major Suarez. Nga andam kong itugyan ka niya nga kung kaugalingan.
12: Sir?
11: No. No, Andre. Dili kong sugot. No!
13: Nabati mo nang akong gisulti, Mark.
12: Yes, sir. Excuse me ninyo, Mark, sir.
11: Andre. Andre, no. No!
13: Parayan, Mark.
11: Kung natuon mo sila, Andre, mauban ko. Ako'y magpakiluoy ni Major Suarez nga dili ka niya nakpun. Mamatay gyud kong mahitabo na. Mamatay gyud ko.
13: Fiona.

Nagidagang mga pulis sa palibot ni ng ospital. Wala nila yung rason nga niya sila. Ilalakon

0: I'm so very sorry, Attorney Manluluwas. Nanalangay ko sa pagpakigatubang Remo.
1: It's okay, Andre. Nakasabot ko sa imong sitwasyon.
0: Thank you, Attorney. Tingo masab ka ni mo, Major Suarez, sir. Mga ikong dispensa. Sa imong pagpaabot ako. Nag-expect o ready na ko ng inyong arestohon. Tungod sa kaso nga akong getubang. Ni akong kabot, sir. Mahimo na ko ninyong pusasan.
2: Attorney Manluluwas, mahimo ba nga ako na umusulti ang pasabot ni Andre sa tanan?
1: Yes, Major Suarez, sir.
2: Engineer Andre Martin, sir. Ipabakwi sa mga opisyal sa atong kagamahanan ang kaso nga gipasaka bato kanimo. Labi na ang warrant of arrest nga andam na sa bunta nga iserve bato kanimo.
0: Oh, sir. My God.

0: Z, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako said, wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makabuha, madyuni ka, kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
7: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
8: Kuyawang Danoy!
7: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
9: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Maayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Bitin sa internet? Never.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Newsbreak. Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni pagawas ang Philippine Space Agency Confilsa o MAPA, diin ipakita ang mga lugar nga naputo sa abugikan sa pag-alboroto sa Bulkang Mayon, sukad ni atong Mayo 2. Base sa ilang analysis, nagkanayon ang PhilSA nga maabot ngadto sa 8,544 ka hektarya nga halos katunga ang gidak-on sa Quezon City ang naputo sa ashfall gikan sa volcanic activity sa Mayon. Una nang nipasidaan ang PhilVox nga ang maong ashfall makonsidera nga health hazard o peligro kini sa panlawas. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis yung panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak.

Makasama atangi ang sunod nga sumpa ning ato sa ginanon, si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Signed man, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba ni inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni agi ang tatlo ka bulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
2: Sa pinabulong ipatigil sa yung gut.
3: DTX 500.
6: Ako na si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX.
3: DJX 500.
2: Pumali sa mga butika.
0: Zed Health Report.
13: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kad nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
20: Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Irman.
21: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
22: Karon minus na.
21: So, wala na ngayon?
22: Nangubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
21: Meron po kayong sugat sa paa.
22: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Papuliyon ko sa doktor kay putlon magiging akong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga ang Life Extension D3 kay mubi nakakuha na ko. Oh, pag December, good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Kaya dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir. Sumpayan na itong kinabuhi.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
4: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
20: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Ang tanang tao sa kalibutan nagsulob sa nagkalain-laing matang sa maskara. Ang uban, maskara sa kabuutan, apan dautan ang kinahiladman. Ang uban usab, nagmaskara sa pagkabadlungon, apan matinabangon di ay. Mga higala, dili ta maglangan, niya ang unang anib ding bagotang sugilanon. Pobring dato!
1: Nag-isay magagaw.
2: Ang-ang! Kahita ka ini?
1: La, kwarta mo na?
2: Kwarta mo ito?
1: Nganong daggan mo na?
2: Pardonis imong away ganina, pay.
1: Unsa? Imo gidagan ang ubang pusta?
2: Uno gubot man. Ato na ni. Oh, ito nga ta.
1: Unin eh, oy. Ako ba yun nabunog?
2: O lagi?
3: Oy, Bek! Hain na mga kong ipalabadahan ni mo!
2: Hala! Naka pa man ito hinumulan ba'y dyan eh?
1: Aw, laban!

0: Bay, ikita mo sa mga puti, ha? Kaya ako nang ipanghayhay ang mga dikolor.
1: Ah, sige.
2: Ah,
1: sige, sige. Bayadaan, bayadaan. Wala utang rabag kahago sa uban.
2: Kita ni boy. Asa man ang bayli karon nga? Nagkuki man di kapun na.
1: Sa barangay kaguliyang.
2: Oh, usay nga. Uy, magkaguliyang kita na may linito si Musayang.
1: Aho, ako pa.
3: Gani. To apay bulingon stas ha. Apila to.
1: Ang bayad sa labada, ha? Way utang rumpi. Nakulak ko.
2: Uy, mag-opisina sa bigas baylihan.
1: Aw, mauram na itong lingaw.
2: Uy, ulo, bayad ba tingali ka dyan, eh?
1: Unsa? Unsa? Ha? Sundok ka ko ka, sabi. Kung bayad ba? Sundok ka ko, babe? Sundok ka ko?
2: Ayaw lang, ayaw lang.
0: Uy! Daig sa mukha ninyo na si Johnny B. Kinagukod ni sa adlaw nga makapanghayhay pa, mi.
2: Upan,
0: sa kag-disco ka rong gabi, Mikmik. Sumundi, partner good me. Elimination naman rong gabi sa dance contest sa barangay Kaguliyang. At to niya mo, ha?

0: pangandam da niya chini kaya kita nang sunod
1: hindi narong andam abay mikmikoy nagpanika dam ganina kong tiilo
0: pita ka puha ni moron bay oy murang ikag anak o milyonaryo bay pang heartthrob ang datingon
1: ngon anak na bay bahala magabuling ito sa adlaw basta guwapo ta sa gabi eh.
0: Wala na ato na bay. Ang katawa mo ka niya.
1: Murang yung nagtinood ka babayan ng imong purma, bay.
0: Adi daw, iway, unay, bay.
2: Ang karon sa laing contestant sa atong dance contest, ang team Tabatami!
0: Unay, ikaw maayos.
1: Ako'y bahala niyo.
0: Oh.
1: Huh?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sedwa. Pagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
11: Kidney care time!
12: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care. Nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.

mananag ang team Labang Dami!

0: Oh, tagsa ta kalibo.
1: Maayo na gini, abay. Nakoy ka na ang pulo sa mula.
0: Ako sabay. Nasagoy ka na ang t-shirt.
2: Dali! Gaw!
1: Ikaw rin eh? Gaw puldo?
0: Wala. Puldo? Oh, dako, ano ko di magtiyan, good?
2: Paita. Ako tiyan, nakita na rin niyo.
0: Oh, tinood man, sab. Dahan kakaon dito sa iyong probinsya, bay?
2: Naasan?
1: No. Ganun masawa mo ka din sa syudad?
2: Gaw. Gaw? No. Pati masawa na akong hila.
1: Gaw?
2: Nagawal na mo na noon kung nakakita ni mo. Gaw?
1: Ano ka, oy? Mura man hinukag himat yun ngayon mo. Ako ba, mura kong himat yun na nga. Gila-gila ka. Tarong uri agaw. Gimingo do be kung lulu na.
2: Mo pitaw gid ka ila ko gid ka kita ni mo gi. Na ipo ba ko ikaw gid na paborito apo ni lulu. Kon mo paka utok sa akin na to sa una. Ako la ta imo sakto sino.
1: Ang-ang, may bawo mo sa si lulu nga gikawatan na nimo ang saging ngayang gitanugan. Diba?
2: Ay, sabahan. Kung may kukumitli.
0: Kaya bao na kong kawatan ka, Puldoy?
2: Agoy. Guba naman din akong reputasyon ni Mumikmik. Gupuhan na ni Mumikmik eh.
1: Gaw-gaw. Unya na si Mikmik. Kung sabi si Lulu? Si Lulu Pilo, ha? Ganong miingon man ka nga na Pilo na siya?
2: Imatyo na si Lulu Pilo, gaw.
1: Unsa?
0: Kaluoy ko.
1: Nga naman gaw. Lagsik pa man to siya sa katapusan akong duaw niya.
2: Nabalbal man. Maunahog sa lubi.
1: Unsa?
0: Sabak ka ni Puldo eh. Unsa yung nabalbal ba oy?
2: Oo, diyan eh. Gaw. Kinahanglan mo uban ka na kung pauli ka ron.
1: Nga naman.
2: Kaya di yun mamatay si Lolo kundi ka mo tunga.
1: Unsa?

0: Bye, Mikmik.
1: Wa ka mahadlok nga muuban ang usap probinsya?
2: Mahadlok ang ko.
1: Ah, kuan. Kanang, ako lang ihumong ba?
2: Ha? Ang sabihin ba?
1: Gidungog manggod niya. Kaliwat ang ugu.
2: Unsa?
1: Tawa lagi ka. Hindi ka mutuo, bay?
2: Pida sa doon. Yan ako mutuo, uy. Kung makakita ko nga tubuan kag bangkil.
1: Huh?

0: Layo pa ta?
1: Ah, dool na lang. Di ka po'y nakamik.
0: Oh, wa man. Ganahan lang ko bang makakita na ko bahay nga imong gidak-an.
1: Oh, tara nga mo. Tara mong bahay. Makita na gikan din niyang ato.
0: Oh. Mura man og dako na inyong bahay lagi bay.
1: Dako-dako, bitaw. Mga sinunod man sa kong apuhan o ginikanan.
0: Unya, nga nung nag-antos mga syudad?
1: Ah, kwan. Si Lolo man ang dako o gusto nga atogin ko sa syudad, mupaday yun og skwila. Pero, saong hagbong mo ko? Aw, undang na lang.
2: Doon na to silang bahay ni Lolo.
0: Asam niya inyong bahay, Puldo?
2: Naas ubos. Kaya Bibing! Yan na si Johnny!
3: Maayo kay ni Aka na, Johnny.
1: Hain mas Lulu.
3: Naasya na mo ibutang sa payag sa Luyo.
1: Ha? Huh? Ano man? Kaluhay ko ni Lulu.
3: Ay mo ba may iyang gusto? Ay lakaw na, sundla na siya. Anhira mis gawas. Ablihi lang ang bintana.
0: Unsa ron, bay? Bay, unsa ron?
2: Uy, mau na ron si Lolo Pilo. Anhila sa tas gawas, Mikmik. Huh? Makita naman sila sa sulod si Lolo.
1: Abay, Mikmik. Di alam ka?
2: Johnny, gitawag ka ni Lolo Pilo. Tawata lang kung sa iyang ipadawat ni mo, ha? Magsunod ko ni mo.
3: Lakaw na, Johnny. Sudla na lang ang imong apuhan aron makapahuway na siya.
1: Pero, impa. Ako ra ang usang amusod.
2: Ikaw ang isang pit. Mga ikay so dito. Magsunod ako ni mo. Lakaw na.
1: Ring! Ino ba nukmod daw, Puldo? Noon sa mga po. Nanindog ba ni Luna ako balibo nga? Hindi ako sa payag ni Lulu. La? Unsa man ang imong giwara-wara, lo?
4: Gawad ka, Johnny. Ayon makapahuay niya si Lulu.
2: Johnny. Dawatan yun. Unsa ba yung itunol, Johnny? Makapahuay ng Lulu. Dawatan
1: ni Johnny. Iyaw lagi panok mo daw. Lulu.
4: Kage. Gawad kage. Makapahuay na ko.
1: Unsa maringgi pakumkum ni Munago, Lulu? Unsa ni?

0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganod, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
0: That portion was brought to you by United Home Frusulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
4: RMN Newsbreak.
5: Maayong hapon, kini si kasamang Eli Bolanos og ani ang atong balita ning orasa sa kaponon. Kato sa Koy Herbal Capsule. Lagi tigong magmaristro o ma-enroll ang tanang kawani sa kagamanan sa kapang Sugbo sa Yaman at Kalusugan program kung yakap sa PhilHealth. Ang Konseho ng Siyudad Meridoso nini araw makapermisyo ang nasigutang programa o sa nasigutang programa ang mga empleyado lagip na sa mga job order kung J.O. personnel o bus sa YAKA program. Itanyag nini ang libre o komprensibong outpatient services ngadto sa tanang PhilHealth members o dependents. Kini rakip sa free consultation, laboratory test, libreng tambal o uban pa. Ang City Council pinagi ni Konsel si Genio Andales iawag sa personal department kamo siguro nga ang tanang empleyado mahimong makapermisyo nini sa nasaran. Ang kagamhanan sa lakbayan doon ay kapin sa 8,000 ka mga kawani, lakip na nini ang mga job order worker. Mga kasama, batasana ang pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule Watag Adlaw, aromalikay atong kawasan sa reyes sakit. Hindi makatapang usang paghatag o alibyo sa rakang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mayumag, goiter, insomnia, migraine, ulcer, almanas, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o kuman pa. Kringot kay original Koy Herbal Capsule, doon sa Gulgapalia, Kamunggay, Luya, Ahos, Ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, gisikay para sa organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong imnon katulos sa kaadlaw, o sa kaoras sa tunga, sa lipamukaon, sa matatagpo sa kapsula o sa kabataan. Sa tagdusin 50 lang, matagkapsula, kinikaritasadong karamang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ng ila, God's Pathway to Herbs.Heal, eksklusibong iparapod sa Belgian Marketing. O sa panyang ipaabo. Alis na!
4: RMN Newsbreak.
6: Sa tanang butang, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa ato mga gipangpalit. Labi na sab sa ato mga gikaon, ginainom, labi na sa matambal o vitamina. Dilibot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya, mutuo na dayon ta. Kinalan nga atong sutaon ang pagpili sa matambal o vitamins, labi na sab nga papangguapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Pero naakoy itudlo ninyo nga sikreto. Aron dili na ninyo ipangutana ang tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kun naay irekomendang nga tambal sa butang. Tika ang panguntana ni ini Unilab Quality Bana. Ngano? Kaya ako nibawaan nga tanan nga matambal, vitamins o pampagwapa sa Unilab miagi. Sa upat ka marka sa quality alaga, subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matagprodukto sa Unilab ang masiguro nila nga quality good aya pamabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sa storage. Mao nga ayaw mo og tuo sa mga matod nila, pangutana o saan ako, Unilab Quality ba na? Kamu sabha, tungod dapat dito sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab Quality yan. Kung gusto ninyo may bawaan ang uban pa mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products to know more.
0: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

Unsamang kaha ang gipadawat sa himatyong apuhan ni Johnny. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning bagutang sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Music narrator Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Kining tanan mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon. Sama sa usag ka nino nga dili mo biya ka na ko. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Spinner Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
7: Wala na ibukul man.
6: Wala na jud, wala na ipamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
5: The original Koy Herbal Capsule. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Kape, mauliyan ka. Basta kainom ko, dahi naging paglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

ang litsi. Pila na lang naibilin sa kumwarta ka rin na. Oh, 50K na lang ang worth sa chips? Oh, shit. I-all-in-one ko ni last game. Dili ko mahimong mo pa ulit na pildira. Dili mahimong sa sugal o sa gugma, pildira ko. Dili ko mo sugot. Gibiyaan ko si Dave alang sa mas haruhay niya kinabuhi. Busa angay lang mabarugan ko kana. Kinahanglan mapabiling magtubod ang akong kwarta. Dili ko mo sugot na mabalik sa kanina kong kahimtang. No. Never. Not ever.

0: ¿Cómo se ha poquito?
1: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ilikay ka, mangurat! ¡Uy! ¡Ah!
0: ¡Siya! Nangumusta rin ganyan, tao makurat na ka. Pinusmin siya ka ng pagpangapin mo.
1: Ang-ang, mukalat mo lang kagtunga. O di sa luyo sa atubangan. Tugkan man tag-nervyos ni mo, uy. Kasayo ko ni mo ni mata.
0: Sayo may mga lakaw ni Abay Berto. Aron sayo sa ko nga mahuman sa kong gimbuhaton. Basin pag ako'y makakuha ni Inday Elin, unya, aron nga dili na mahago si nanay. O inikuman lang kukuha sa bata, ikaw na sa mga kukuhaon.
1: Ay, bisa dili na, uy.
0: Kuhaon, teka. Siya dili na. Abuta ko niya, ha? Kay kuhaon, teka.
1: Mahala ka. Ikaw ito'y mahago.
0: Sige, bye.
1: Bye.
0: Bye.
1: Amping. Hmm? Babay na, uy. Magipaabot pa ka?
0: Dili ko ni mo yatod pa yung sa gawa sa bay?
1: Hala, ha? Naglangi, ha? Wa pa ko'y pangilamos. Bungkag pa kayang akong buhok. O wa pa sad ko'y pang... Daghan na ka, puya ba? Ay,
0: istorya, uy. Di na pa. Iyatod ko sa gawas.
1: Awa na, ngagbay na, sad. Dimpok at ba? Wa pa ko'y hilamos lagi, dili ko.
0: Dili imong naong akong agbayan. Imong abaga.
1: Hayo kay dikit ba? Wa pa ko'y makapanlibugmug ba?
0: Saan na ko, ana? Kalimot ka nga. Aris akong abaga mo to ang imong laway sa una. Ay. Kumatapad na sa paghiga. Nya buunlan ka sa kong bukton. Naana ko, naanad ako sa baho ni mo eh.
1: Hilas kay kastanan, oy. Hilas kay kastanan. Kapoy ni mo. Oh, wa man lagi si abay ni mo sa gawas.
0: Ito na tingali. Tago na sa sakinan. Babay na. Ito na ko.
1: Bye. Oh. Hala. Kiyakan niya akong aping. Kiyakan ko niya. Oh, muna kong asawa nga ni hatod niya paingon sa gawas o pagkahuman. Hagan sa bana, inig

0: Ben, hab ganz dabei eine Enig wie ja.
1: Ha? Ay, uwa, nakoy okok na kita. Ok. Moro to, sige na. Babay na, lakaw na, bye.
0: Kanina to akong morning. Ang ganda ko. Feel na feel ang long hair ko. Ang ga...
1: Ay, nindot. Bati. Dapat dahi sayaw. Para exercise na lang. Set. Ready, set, go.
0: Ang ganda ko. Feel na feel ang long hair ko. Ang ganda ko.

0: ay.
1: Murag nindo kay ang atong kabuntagon ron
0: dai. Nay. Hay nay, ganina ra kadiha nay.
1: Pagkawasan ninyo ni Dale Sultan, aron ni hato jas gawas.
0: Sure, nakakita ka? Ay nay, kuan ra to nay, uwa ra to nay. Igo ra jud
1: ko. Ay anak, gwapa ra ka. Pero dili ka bless sa tinong.
0: Ay, grabihan ni nanay, oy. Hala, no?
1: Ay, dili ba mahimong maangko ng tanan na kay makanfer, no? Apod sa uban.
0: Hala, nanay, ha? Harap-harapan ng insulto, ha?

rasa kamu. Ang sarap ang tirong orasa. Ay, mag-alaw na na sapon. Oh, shit. Maday nga mulag, nagkutoy ng akong tiyan. Hapon naman di ay. Gipukaw na ko sa kagutom. Bisip, ayaw eh. Nami pa kayong tang ikatog. Ang sana ba kong orasa sa panaabot din sa kondo? Alas 4 na sa kadlaon. Oh, I remember. Wapasad ay kumukauno pa ni hapon kagabi. Anya, magalauna na sa hapon karon. Wapasad ko'y pamahog pa ni Udto. Kalami ba yung dili ibiya sa kama? Bangon na lang ko kadiyot. Mukhaon ko kadiyot. Ugo niya, mabalik ko sa pagkatugin ikaw man.

Mistet. Wanam desud ang ref. Nga angay unta. Nagahapon ko mangumpragikan sa opisina ni Josh. Pero wa. Tungod sa nahitabo sa kong kalagot, may balik ko sa kasino. May hapit na kong makadiyot kagahapon sa hudto. Or maduog makadiyot sa slot machine. Pero diyan sa gunso ng akong pilde, may piya ko. Umiadto ko sa opisina ni Josh. Then, Muna ka to ang nahitabo ng pwisit. Sabi na adin sa kabinet, ha? Sausage. Pork and beans. Oh, muna lang ni Masud Antin ni. Kabwisit, eh. Kanos na ba manday ko katapusan nga nangumpra? Kalagot. Huwag man lang ko makabantay nga nahurot ang mga stocks ng pagkaon din sa kusina. Kining sausage na lang ang may kong kilawon. Kapoy nagluto eh.

May nalagani kay isi open ra ni siya. Maabli na ako kung birahon rin yung ibabaw nga bahin sa lata. Kahit basad ani. Ay, shit! Shit, naibot pa dyan ang parabira. Visit! Visit, kagutom na rin ba? Mura nagbikurog ang akong kamot sa kagutom. Ay, na ba itong can opener? Diara. Diara. Kalisod. Nakagahit na ba hinuong abdihan aning litse?

0: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
1: same nutrition, half the price,
0: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
2: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
1: Same nutrition, half the price,
0: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinaka duol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga unang
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
10: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
11: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Protection?
15: Yakult!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yakult!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yakult!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yakult!
14: With proper diet and exercise?
15: Yakult!
14: Kaya panalo ka chan!
16: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
17: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Di aka.
1: Can I come in?
0: Actually, paikod kong Bulacan. May mahilong dadon kong pakikitaan. Unsay kaalakad ko ni Moemi? Nganong ni aka sa kong unit? Kinsa nagpasakan ni mo din he?
1: Ay, nakailanan ako ang gwardiya ni moong kondominium, tita. Dili na lisod para na ako ang pagsudin he. Magkapila ko manawag ni mo kaganina, pero dili ka mo tubag. Mga ni ako. Ako na gihato na akong kagalingon din he sa imong atubangan. May mo na ba kung nudayon?
0: Nagali ko. Kuno sa imo tuyo, sulti na.
1: Okay, sige. Kung mauna imo ang gusto, diretso ta sa akong tuyo. Ni ako, kay maningil ko sa imo ang balance sa nakuha ni mong alahas na ako. Nga, nakalimta na lang yun na ako nga. Pag-usa ka buwan naman di ay kang medyo. Eh, so now, dali na ko busy. Makapaningil na ko ni mo, tita.
0: I heard na nagbuwag na ko nung sa kong pag-umangkon nga si Josh.
1: Dali ako rin mo nakabalita. Sa miaging adlaw pa lang gani ka na mahitabo? Yun sa mga pagkibaw.
0: Well, sa among society, rumors spread like wildfire.
1: Oh, wa ko magdaho nga. Marites sabdi ay ang mga sama ninyo og estado sa kinabuhi, tita.
0: You could say so.
1: Whatever, tita. Hatagin na lang ko check sa imo ang balance na ako sa gikuha ni mong alaas.
0: I can't.
1: Unsa? Unsa you can't? Dili ka makabayad karon? Oh, sa imong kakwartahan, dili ka mabayad?
0: And why should I?
1: Unsa?
0: There's no way ka mabayad ko sa alahas ka mga fake.
1: Unsa? No, dili ka nagtinuod. Ayaw ko binuang iusama ni Ana, tita Azon.
0: Huwag ko magbinuang. Ikaw ang nagbinuang. Ibo kong gihatagan og mga alahas ka mga fake. Ikaw ang angay mabayad ako. Ibalik ang nauna na kong gibayad din mo nga 250,000 pesos.
1: Unsa?
0: Scammer ka. Na maligya kag alahas ka mga mahalon kaayo, pero mga fake.
1: Dili ka na tinuod. Dili ka na tinuod, tita. Daghan si mo mga kailang nga nakakuha sa maong alahas ug dili kini fake. Legit ang mga alahas nga akong gibaligya. Kung dili ka mo bayad, then ibalik na ko ang maong mga alahas.
0: What? Nagpakatawa ka ba?
1: Huwag ko mag-umidya, tita Azon. Ibalik na ko ang akong mga alahas kung dili ka gustong magubot ta.
0: Pwes magkagubot kita. Maayo kay gihatod ni mong imong kaugalingon din sa kong kondominium. Tana, mag-uban ta sa presinto kay ipadakop ta ka. Tana!
1: No! Buhi ko! Ibalik na ko ang akong mga alahas, tita!
0: Don't, tita! May kay dili ta kaigunsa!
1: Pwes! Ibalik na ko ang akong mga alahas nang...
0: You
1: sab! Ha? Hain ang akong mga alahas, tigwang. Nagtukang wa ko masayod nga mudatong kagihapon og mga batanon? Ha? Ang biang akong alahas, ibalik na ko!
0: Then find it!
1: Usa?
0: Pangitaas sa basurahan kung makitaan pa ba ni mo kay dugay na akong gipanglabay.
1: No! Dili ka na tinuod! Ikihat ka!
0: Go on! Kaya tubangon ta ka bisag asa pagkurti ha! Mangingilad!
2: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog nga atay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe. RMN. Newsbreak.
9: Ngayong hapon na gusto ng Jumad, Joseph Wals, thank you, Carlos, na Benyos, may ganapun na rin sa Datax 513. Hindi kong mapatanon ang nanayinan ng Datax 500 ka. Ang Datax 500 ay masuperior, Adox Dance, kamay grapatik na sa Basiliula, at ang skin cells, patok sa nalamis na free early cows, kipagabi sa kolosyon, kiveris mabisyo sa mas mayroong alcohol, ug ang pagpalbago. Sa itong berita na nagpahan sa Gibong Pemas Operation, sa Malabariba sa PDR 7 ng Maxa Station 12, sa diya sa may bukang bahay sa barangay Papang din isang kumay sa Subo ang lakta nila sa pangalang alias Darwin beti na ibianyo sa Panigon o gumulupyo sa Niskutan niya lugar at pagkasakop sa PDR 7 may milusan sa Sakataba sa Panigon sa Manila Kipilasol sa Tulong Kapuan ang giligan na kalukan ni Maoga sa Suspeka si Darwin nakuha niya sa Maoga dinakpan ang 150 gramos ng lahag Shabu na mabalor kapuin sa 1 million pesos o sa ka-cellphone na gingong gikagin sa prisyon sa Maoga suspect gingong magkarispos kinik suspect kasi dahon og 300 na 200 gramos matanda simbana yung ato tinin usang ka high value individual target or high value individual na drug poser ang Maoga dinakpan. Patulong yas, may grabuna, hagigoto sa Tatag sa 500. Tatag sa 500 kampiyon ng prisyon, anay 1.3 million orak yun sa antirans at ilibin yung contrast mga free radical set oxidation. Sa Tatag sa 500, atong panit mga taon, internal organ yun, ang Tatag sa 500, nilibaris na darosa, patulabadisos, glaucoma, kataka, kagibasalisos, patulabadisos, kidney disease, gas formation, at PCDT, insomnia, akit ang interest girl. Ang Tatag
8: RMN Newsbreak.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
2: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: It's a belly friend.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni pero imo ni giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wag yung saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Seed Liniment Oil, mas gihimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic.
0: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Hawa na ko mahibaw kung unsa ko buhaton aron makaduol na ko ni Kent.
2: Gusto ka tambag gaw?
1: Unsa ko ni maayo na kong buhaton, Bi?
2: Kuan gaw, kalmahay mong lihok. Ayaw pa mo gus. Gamit tayo mong pagamudil ba? Pareha mo og linya sa trabaho ni Kent, di ba? Photographer siya. Ikaw, model ka.
1: Gusto?
2: Okay pa ka? Ikaw.
1: Nalipay lang ko sa kong nahuna-hunaan, James. Salamat ha nga gilamdagan ni mo akong huna-huna.
2: Kung sa may mong nahuna-naan ha?
1: Nahibaw na ko kung unsaon nga magkapo si Kent nako.
2: Saan man?
1: Mahibaw raon niya ka kung mapurma na nakong akong mga plano. Sige na mo, maulit na ta. Kaya doon ako itawagan.
2: Ay, salamat!

0: Ay, dili na magitingali na ito makita ng akong anak, oy.
1: Ayaw nila pakilak tiya, ah.
0: Naghanatag na son nga ospital, pero wag yun si Ayisa dito.
1: Aw, pasin kun, waray daw itang naitapo niya, tiya. Pasin kun, nanrabaho arag ito.
0: Manarbaho? Sa so, umalis pagpanarbaho, nga kuwang man ito siya grado.
1: Basin, kuan, nagtindira to.
0: Unsa?
1: Mamagid na ang nasa kong unahuna, tiya. Nanrabaho gito si Ayisa.

0: uomini sono ansi come tu qui. Lui, ignaw ang masakit. Pero, mukalit ng kamal dito kung nagsik.
1: Dali, ng imang.
2: Ay, hala!
0: Mayang adlaw na.
2: Ikaw si Ais, ah?
0: Onang, imang imong nga, no?
2: Oo, oh, manang imang.
0: Ikaw din ang yaya na lang ni Sir Hans again?
2: Oo.
3: Karoon man nga, nahimamatan ni mo si Iesa. Okay na ba nga, amo na kambiyaan din eh, ha, ng imang? Tawagal lang ko kung magkinanglan si Kuya Hans o kwarta para ipalitog tambal. O niya, tawagal lang sa lang doktor kung doon na emergency din eh.

0: Ken, dili ka to masuko si Kuya Hans ni Muma. Nang lakaw ta nga mamananghid niya.
1: Bahala na siya kung masayang buhat mo.
0: O wali ka mahadlo kung masuko siya ni mo.
1: Ako na bahala niya. Pabiliin ka lang sa bahay.
0: Adol ako sa bahay sa pangpang ha. Ganahan ko dito.
1: Ha? Anong ganahan mo ka dito?
0: Andagan mo kung mabuhat dito. Anya, may mga labanan pa ko. Anya, limpiuhanan pa na ako ang kwarto ni Sir Hans.
1: Doon sa mga, ha? Anong pulos mga bahay ni Kuya Hans ang imong ginauna? Karong nga to sa ospital si Kuya Hans. Ang ilang nga imong kagalingon ang imong ginauna na yesa.
0: Kent, akong agawon ang imong magawang. Boss, samtang nga wa siya sabay, ako ang muatiman ini. Aron, iniguli niya din ni. Dili siya sa puton.
1: Yesa.
0: Kent, napuna ng problema karon si imong magawang. Maglisod siya sa paglakaw pila ka adlaw.
1: Wa sila ay mabasol sa nitabo niya. Gawas siyang kagalingon.
0: Pero looy paghihapon siya.
1: Siya ang naghimong makaluluoy siyang kagalingon, Ayesa. Iyang kitugutan nga lamyon sa kagool o kasuko ang niyang pangunahuna. Ang kalmadong pangunahuna na pulihan sa dili makatarungang kasuko. Ugibati na ko na nagpalayo na siya sa kasing-kasing sa mga tao.
0: Unsa man gyud ang tinuod nga Hans sa unang panahon?
1: Sama sa normal nga mga tao. Katawa, masuko, mangumid niya, daghan og mga higala. Pero human niya ikaila si Kara, nausab siya. Si Kara na lang ang gusto niyang ikaubad karon ay.
0: Wow. In love gyud kaayo siya ni Kara. Suwerte si Kara.
2: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Seth, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Seth liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
7: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Guanta pa!
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals.
14: Drink up!
10: Summit Natural Drinking Water.
15: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ganun na kaingon mga nga swerte si Kara.
2: Kasi gana na mo mga babae. Ganahan kayong naara na mong atensyon sa usa ka lalaki.
1: Hangtod ba ikaw?
2: Maingon-ingon. Abi ni mo, masuod mo ko sa kung amahan kay ni Mama Asun. Apan, o nang gikuha sa Ginoong akong amahan. Giyataki siya sa trabahoan o dito namatay.
1: Mo ba?
2: O guman mamatay nga akong amahan. Kuwang na nga akong kinabuhi. Hanga kong inahan, lahi ang iyong pagtanaw na ako. Para niya, puhunan ko siya mga ambisyon sa kinabuhi. Nibaw ka na sa ubang nahitabo sa kinabuhi. O kung nga namiabot ka din niya.
1: Gusto kang ipakasal siya mong inahan sa usa ka tigawang negosyante. Mao na iyong gisulti, di ba?
2: Oo. Oh. Anong gipahunong man imong sakinan?
1: Tubag ako, Ayesa. Unsa man yung gibati ni mo para ni Kuya Hansa? Karang tinuod yun.
2: Ang tinuod?
1: Oo, ang tinuod. Kung ano makadawat man ka sa tanang mga pagkasakit ni Kuya Hans ni mo, sa tanan niyang pag-insulto ni mo.
2: Kalooy.
1: Naluoy ka ni Kuya Hans?
2: Okay. Kalooy na akong gibati para niya. Kana lang. Kalooy.
1: Maude, nabisang pasakitan pa kaniya. Maantos ni mo tungod kay kung maluoy ka. Nakakusab ang pagsabot.

0: Isa.
1: Oy, Dong Hans. Nagbata na din ay ka. O, sa panukaon ka.
0: Nang imang?
1: Oo, oh, ako, Dong. Ako ni.
0: Hain man si Isa.
1: Kuan ka ng gidani, Dong Kent, katong Isa.
0: Asa?
1: Murag sa inyong bahay sa pangpang.
0: Pabalik ka siya.
1: Ha? Pero mo pa may ilang pagkikan. Wa pa to makaabot sa bahay sa pangpang.
0: Pabalik ka siya, Isa, nang siya ang muti mo na ko.
1: Alang ano di ay ko? Ako man ang gisuko ni Dong Kent, kamu ati man una ni mo.
0: Pabalik ka siya, Isa, nang...
1: Ah, oo, ako siyang tawgon.

0: Niyan ta sa bahay pang pa.
1: Salamat.
0: Hinihini lang. Anong dali man ka?
1: Gusto ko malimpyo sa kwarto ni Sir Hans Good. Daghan pa ko buhat to nun.
0: Noon sa man ni si Yesa. Si Kuya Hans naman lang ang naapir ni siya una ko na. Kung saan ka, magagusto siya sa tanan niyang buhat na. Silang imang. Hello, nang imang.
2: Dongket.
0: Nga nung nawag magkana ko nang?
2: Dong, nagkabata si Kuya Hans ni mo. Kunya nangita ni Ayisa.
0: Unsa? Gisultihan man din mo siya nga, ikaw ang mabantay niya?
2: Oo, Dong. Pero nasukok man. Di ba siya gusto nga kumuti maliya? Gusto niya nga pabalikon ni mo sa Ayisa niya. Si Ayisa man ang gusto niya nga muati maliya sa ospital.
0: Ingna siya manang. Nga ikaw ang muat ni Mania.
2: Muraman og masuko, oy.
0: Ingna siya nga mubalik ako diha. Kitang duha ang muat ni Mania.
2: Pero dong isok magkaayo ni siya, oy.
0: Lakaw nang imang. Lakaw na. Balik ka siya. Ina nga dilit na makatiman niya si Ayesa. Milayas na si Ayesa.
2: Ha? Unsa? Oy, hala, hala. Mamakak ko ni Kuya Hans ni mo, dong.
0: Dilit ka mamakak nang imang. Tungod kay tinuod nga wa ni si Ayesa sa among bahay.

0: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
4: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
8: same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
9: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na kanaabag-o. Naana na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagnan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakod sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang new Zip Plus Forte. Mag-Newzep Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Kipanluga ng immunity para tabang mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrane HCL Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name ng NewZep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ka ma?
1: Wa pa.
0: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna ma.
2: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
3: Mag-Neo Zep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
0: Naulian na ka ma?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy!
3: Basta Neo Zep C Plus Forte, karon naay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: It's Billy.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Maria Emilia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
12: Headlines karon.
13: Oras sa DYHP, alas 5, Jess sa kahaponon.
12: Headlines.
13: Uluhan sa ato mga balita, mga head of states o ministers gikan sa ASEAN member nations niabot na sa Sugbo para sa ASEAN summit. Unang mga traffic enforcer sa syudad sa Sugbo na sakpang nagkabadong sa ilang trabaho. Wala po City Police Office gitahasan sa PRO 7 pagsusi sa giingong pagguba sa mga dayan-dayan, mga decor sa ASEAN summit sa kadalanan di sa barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, mga CCTV camera gipang subay na sa kapulisan. Samtang mukhatag update karon dito sa Lapu-Lapu City, di nagkadaiya ang mga meetings isaygayon karon sa mga delegates o sa mga ministers alang sa nagpadayon nga 48 ASEAN summit. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, mahatod sa ato mga balita. News updates, adlong Huwebes, mga kasama, Mayo 7, 2026. Kumusta inyong kahapon nun karon? Nining ikaduha ka adlaw. Naway trabaho, walay klase, alang sa taga Cordova, Lapu-Lapu City, Mandaway o Cebu City. Mingaw ang kadalanan pa dito sa may Mactan area. Ito sa Lapu-Lapu City. Bas-bahas ang mga sakinan sa kapulisan, presidential security group o sa law enforcement. Sabi na sa pag-abot sa mga delegates, participants o sa mga head of state ang mutambong sa ASEAN summit. Magkipahigayon din sa Cebu. Namilaw sila mga radio karon 612, maayong hapon yung tanan. Sa ito ang digital platform, DYHP at Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, mga kasama. Mayong adlaw ninyong tanan, totaligsik maghihapon di sa gawas. Kumusta inyong mga lugar karon? Kumusta inyong mga lokasyon? Samtang ako ba nagdiskanso, umikan kay White Trabaho. Aminaw sa mga balita, labi na sa mga updates o sa may mga good news nga hatod sa mga gipahigayon nga meetings gumikan sa ASEAN summit nga dili gipahigayon sa Cebu. Dali pa ang atong update sa ASEAN summit, mga kasama. Aliyo na ta sa Dakbayan sa Sugbo. Gumikan kay unom ka mga traffic enforcer sa syudad nga sakpan ning nagpabadlong sa ilang trabaho. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
12: DYHP Tatak RMN Report.
14: Problema ang unom ka traffic enforcer sa Sulat Sugbo nga nagpapadlong sa trabaho. Kini dihang nasakpan ang upat ka enforcer kay zapawan ilang uniforme atol sa ilang duty samtang ang duha makita sa ilang pwesto. Ang labaw sa Cebu City Transportation Office kung CCTO nga si Raquel Arce, mao mismo ang nakasakop niini atol sa gimong pagpatrolya sa mga sakop. Mato de Arce nga iyang padalhan og show cause order ang mao mga traffic enforcer ug patubagon sa ilang gihimo. Apan gipaniguro niini nga siguradong katubang og sanction ang mao mga traffic enforcer. Kini tud kay gigong dili mapatuman ang strictong mga lagda sa trapiko sa syudad kung mga badlungon ang nag-implementar ni ini.
15: Mubuhat yun tao sanksyon. Musanksyon yun tao sa mga tao. Bisa kakinsa pa ng mga tao. Ato yun ang isanksyon. Di man takastrikto na ba kung ang ato ang mga tao mismo mura lagwa silang trabaho.
14: Si Raquel Arce, ang pabadlong mga traffic enforcer na assigned sa Bulacau o sa BRT Station at Bangsa Cebu Normal University kung CNU. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo Mo Nationwide.
13: At oras alas 5:14 na sa kahaponon, kining porsyon dalit kanato sa DTX sa 500. Ikaw naghambin bag mga sakit karong panahuna mag DTX sa 500 na matag adlaw. Dina kanit siya rantini kan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo kontrolado ang imong BP. Abay inom sa DTX sa 500 matag adlaw makatabang makaparindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia og uban pa. DTX 500 your best choice against diabetes-induced hypertension.

0: Ato mabinawi ng report ni Radyo Arnold Bustamante ni investigasyon sa kapulisan. Igasad maayo nga gubon ang mga decor sa gituyo galing nagpahimutang ka sa mga Marisa no, para dugang view. Labay sa mga delegates, participants, mga journalists nga ano tanawon po. Cover-cover na lang po di asa dili maayos pananaw. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Arnold Bustamante.
1: TYHP RMN Report.
2: Mihimo na sa ilang investigasyon ng lapu-lapu sa Police Office sa gingong pagguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit na gibutang sa kadalanan. Mato ni Police sa Colonel Kimberly Muritas, PRO 7 Chief of Staff, o samtangan ng ASEAN Spokesperson, nga ilang gitingmuha nga mailhan ang naghimo sa pagguba sa bawag mga dayan-dayan. Yang ipasabot nga kwarta sa gobyerno ang gigasto sa bawag mga decoration, o gangayan lang nga ilhon o pasakanog kaso ang naghimo nini. Awhag sa Police Regional Office 7 sa publiko, nga ampingan ang butang nga iya sa gobyerno tungod kay buhis sa mga tao ang gigasto og gipalit niini.
3: We remind the public to please take good care of our government properties. Pera po natin yan, no? Pera natin ang ginamit dyan, pinambili dyan. So, huwag po natin sayangin yung resources, yung pinupuntahan ng taxes natin. That's the money of the people and we request and we seek everyone's cooperation to secure all these properties to make sure that we show the beauty of the Cebu.
2: Si Police Colonel Kimberly Muritas, gibutyag ni Muritas nga ang tanang CCTV camera sa dakbayan sa Lapu-Lapu makita sa Multi-Agency Command Center kon MAC lagip na sa syudad sa Sugbo o Gawandawe subay sa karihukan sa 48 ASEAN Summit. Ilang gipang susi aga mga CCTV mataga iskina sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron mailhan kung kinsa ang naguba sa mga dayan-dayan. Lagip sa makita sa CCTV ang tanang deployment sa kapulisan o kasundaluhan alang sa siguridad sa mga delegado. Una na nga miyawhag si Mayor Cindy King Chan sa kapulisan nga ilhon kinsa ang naguba sila gagipamutang nga dekorasyon sa barangay Ibo nga giagian sa convoy sa mga delegado sa ASEAN Summit. Siyang po sa social media ay ang gipahibaw ang mga upunganon nga muhatag siya og ganti sa mga tudlo sa naguba sa mga dayan-dayan sa Daplin sa Karsada. Kasama mo sa Police Regional Office 7 yung Radyo Man Arbo sa Mantri YHP. Tata Karamen.
1: Radyo mo nationwide.

0: oras, alas 5:24 na sa kahaponon. At karon nga balikan ang dagpayan sa Lapu-Lapu dito sa Mactan Expo o sa Mactan World Museum. Padayon karon ang mga kalihukan ng kahaponon. Dagpayan sa Lapu-Lapu. Atong i-check ang report ni Idol Boy Key sa IFM. Abag usab sa DYHP alang sa paghatod kaninyo sa mga nagunang mga balita, updates ining 48 ASEAN Summit nga dirigi pahigayon sa Sugbo, in particular sa Lapu-Lapu. Yes, Idol Boy Key, unsay latest sa imong nahimutangan?
1: DYHP RMN Report.
0: Idol Boy Key?

Atong oras sa 5:25 na watching from Barangay Atabay, Hilongos, Leyte. Mayong pagpaminaw, Marcella Piamonte Merino. Ayong hapon, kasi mga kailan naminaw, sa inyong program, kay tinut anay gud nga mga balita. O, salamat ka ayo, Ma Marcella. Chacha Boyles, pag-greet lang ko na ay Eri Boyles o Vanessa Peralta Boslon, Amary Van, Nicolette Boyles o Gaola Boyles, Minik Boyles, diya sa Obay Bohol. Ayong hapon sa loob, mayang pagpaminaw, Cap Don Don Bacolo, diya sa Magkaron Cap, kasa Moalbuan. Para yun, gapong trabaho, diya sa barangay. Salamat sa pagpaminaw, mayang hapon, diya sa barangay Hipodromo, labi na ni Cap Don Don Bacolo. Minaw sa mga updates sa ASEAN Summit. Taon-taon po sa itong traffic update.

sa 5:26 sa kahaponon, pito ka Pinoy Seafarers luwas nga ikan sa gisakyan ini nga barko sa giingong nga giingong naigo sa cross missile sa Strait of Hormuz. Luwas ang kahimtang sa pito ka mga Pinoy Seafarer ikan sa CGM San Antonio human gituhong ang naigo kini og cruise missile sa Strait of Hormuz. Matod pa sa Department of Migrant Workers kundi MWD pinaga sa sekretary ni ini nga si Hans Kakdas, upat ka mga Pinoy nakaangkon og minor injury samtang laing tulo nakaangkon og serious injuries atol sa maong insidente. Sa oras sa 5:27 sa kahaponon, giandam na karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pag-apod-apod o fuel subsidy isip abag nga to sa gimanabanang Jessmil ka mga driver na apektado sa nakataas nga presyo sa lana. Ipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival na target ni ining mo implementar sa fuel subsidy program alang sa mga driver sa syudad atol sa ikatulong semana ning buwan sa Mayo na sayran nga imbis nga cash assistance ang syudad muhatag og fuel support aron pagsiguro ang subsidy na gamit gyud sa saktong katuyuan. Ang syudad kasamtangan nihimo og verification process aron pagsiguro nga ang mga lehitimo nga beneficiaries ang maapil sa maong subsidy.

0: Samtang ato nga check ato nga sutaon karon ang nahimutan nga ni Radio Man or ni Idol Boy Key diya sa Mactan World Museum. Yung nagpadayon nga makalihukan karon sa 48 ASEAN Summit. Unsa gi-expect nato karon gabi una? Ug sa dugang pang updates karon diya sa Lapu-Lapu City, diya sa Mactan. Yes, Idol Boy Key, unsay latest, kumusta ang sitwasyon diya karon?
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Maayong hapon, narating man Aida. Maayong hapon sa ito mga idol o kasama. Background gihapon. Sako ang nahimutangan din hi kining guwapa kaayo, no? Nga Bactan World Museum kung diin nahimutang ang International Media Center. Pipila ka gutlo gikan karon radyo man Aida, gilauman, no? Nga adunay usaka panagtapok, no? Dinhi sa IMC kung diin ang ato ang presidente posibleng makauban na sa mga sakop sa media karong taon-taon na duman ay daon niya. Nasayod ta na kapasadulas 4 kaganiha gipahigayon sad ang BIMP Iyaga, no? Special BIMP Iyaga Summit kundi upat ta ka mga head of state sa upat ka mga nasod sa Brunei Darussalam, sa Indonesia, Malaysia o sa ato ang nasod ng Pilipinas ni PBBM kung diin siya ang nangu sa maong BIMP Iyaga, Special BIMP Iyaga Summit kung diin hisgutan gyud ang pagpalambo sa connectivity, lakip na ang food security o ang turismo sa mga sub-region sa maong ASEAN Radio Man Aida. So kung kaganiha, makita na to nga medyo kistum-kistum atong kalangitan, pero karo mga tungura Radio Man Aida, makita na to nga ni ang Bidlisio sa Adlaw, na ana din hino, kay padong naman ni Musaw, pero guwapa kay gihapon, kining maong struktura.
0: Oo, tanaw lagi na to kasa mga boyki, mura kag naa sa gawa sa nasod, mura kag naa sa France.
2: Labi na og makita ni ninyo kining guwapa kaayong kana bang naa magud ni fountain, naa ni mga structure din hingdapita ra gyud Aida. Unya pagka nindot gyud, no, kay pipila na lang ka kana bang matawag ta ra gyud Aida, pipila na lang sad ka butlo nga pipila na lang ka oras gikan karon padung na pod mo mohabol ang kangit-ngit unya musiga ning maong Mactan World Museum Radio Man Aida.
0: Oo, so sa ato pa mas madani pa ang imong attraction, ang imong mga mata kay nasa chay mga in colors ay, no, ang suga mga LED lights sa kasamang boyki.
2: Insakto ka Radio Man Aida, ako ang dool gamay ang ako ang camera din hi unya in ani, no, kagwapa ang maong struktura unya din hi ra ginda pita pipila lang ka metros, no, unhan mabaktas ra ang kinibang famous nga Liberty Shrine, no, Mactan Shrine na diri sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Unya sa unahan nga bahin sad ang Mactan Expo nga gitukod alang niining maong ASEAN Summit ra di man Aida.
0: Oo, basota nato limited, no, ang access sa mga tao, ang movement sa mga tao kay labi na kay nagngabot na ang mga head of state o mga ministers kasamang boyki kung wala gali kay pass or ID, bisan gali vehicle pass, dili makasud siya sa vicinity sa Mactan New Town, duol ang International Media Center o paingon dito sa Mactan Expo. Diin og mga adlaw di ay doon ay mga meetings nga ipahigayon ang head of state diya sa Mactan Expo. Unahan ni anang imong ibarugan, no, nga Mactan or International Media Center.
2: Insakto ka Radio Man Aida, no, as we speak ang atoa na lang presidente, no, ang head of state sa Laos mao na lagi paabot karon karong adlaw, no, kay kagahapon tulo naman kabuok ang nangabot onya ang sa Myanmar, sa tong nasod sa Brunei Darussalam, og karong adlaw gasunod-sunod, no, ang mga presidente o prime minister sa lain-lain ng mga nasod sa ASEAN. Unya ang pinaka-latest nga to ang gisugat karon mao ang prime minister sa Thailand, Radio Man Aida.
0: So, mayon na to nga umapuhon, mas gipaabot nga daghan ng mga discussions ang makabot, labi na sa pagpalambo sa ekonomiya sa all ASEAN member nations kasama ang boyki.
2: Kaya ka Radio Man Aida, sa lain-lain ng mga meeting sa to ang ipaminaw, no, ang food security, usa sa mga matawag ta nga kanabang common nga topic sa lain-lain ng mga trilateral meeting sa to ang mga nasod nga miyembro sa maong ASEAN na Radio Man Aida. So nindot kaayo ba nga In fact, gitagaan gani og gibukaton sad ang sa negosyo ang mga SMEs, no? So hopefully nga kining tanan nga mga panagtapo karon mo translate gyud ngadto sa kalambuan nga masinati sa mga ordinaryong tao, Radyo Manayda.
0: Oh, sakto sad kasamang boyki kayo maingon nato nga ang kani nga mapanagtigom highlight og significant ni gumikan kay mag nagsilingan na maguni nga kanasuran kasamang boyki, of course managsilingan nga relasyon when it comes to trading kani pang negosyo mga border o guban pa no nga mga hisgutanan aron makabot ang mas efficient nga serbisyo efficient nga trading tali sa mga member nga mga nasod sa ASEAN.
2: Insakto ka, Radyo Manayda, sumanghinaot lang gyud ta nga malabi ngadto sa pinaagi sa mga discussions nga dili naman nato makuha ang kinatibuk-an gyud gumikan kay aduna may mga private meetings ang mga intro lang sa mga mo-preside sa mga meetings no sa lain-lain nga mga hugna sunod-sunod nga mga meetings gikan pa ganihang buntag hangtod karon og hangtod tani unyang gabi sumanghinaot ta nga ang atoang presidente makapaabot gyud sa mga concerns nga gusto untang matagaag pagtagad sa ato ang makaisunan o sa siguro ni ana kining sa oil crisis nga labi na ang ato ang mga silingang nasod diri sa ASEAN adunay kaugalingon nga mga reserves adunay kaugalingon nga sila mo produce no pero mo na ipangutana din sa ato ang nasod kumusta man unsa may abaruganan sa ani PBBM niining maong mga issues Radyo Manayda.
0: Initially kasamang boyki usa sa mga napaabot ato sa economic forum or meeting kasamang boyki nga dunay pagbukas sa mga transportation nga rota nga easy access sa ibuingon nato nga commerce mga produkto labi na gyud kasamang boyki ang paghimo nga alternative nga kuhaanan sa produkto sa lana ang mga nasud nga membro sa ASEAN nga dunay sa kus imong giingon nga dunay oil reserve no sa maanang Brunei.
2: Tinuod no unya ang uban nga mga kaigsoonan nato pipila sila mga pangutana mangud karon nga unsaon nga ang atong nasod mo kuha pa og mga produkto o mo rely pa sa ato ang mga nasod sa ASEAN imbis nga adto ta mo rely gawas sa ASEAN no maunay pipila sa mga pangutana dinhi. In fact akong gipangutana ang pipila nato makaigsoon ang kapulisan ini kaganiha nga unsa may mga topic nga gusto nilang maisgutan. Usag yun, ang kumun kaayo ang oil, ang galag yung sa lana, Radyo Manayda.
0: Oh, of course, kay daghan sa ato ang mga Pinoy, sagad kita, nag-ilaid magyud sa pagasaka sa presyo sa lana. Mag gani usa sa mga impact, kaya mabunod na rin dunay domino nga effect. Kung galing ang pangitaag pa maagi, nga dunay lain nga source of oil, ingon ana, kasmang buiki, mas mo ubusad ang presyo sa lana.
2: Insakto, no? Kay again, sa ito ang makingsunan nga nagpaminaw din ha, kami ang mamahimo ninyong tingog, kami ang mapaabot sa mga importanteng highlights, no? Mga agikan sa mga diskusyon, sa ito ang mga leaders sa ASEAN. Unya, karong taon-taon, maggaluling hayaw ko diris gawas kay lami kaayong i-muni-muni, gawas aning maong Mactan World Museum unya mga dagkong buildings ang nag-atbang sa Dani Radyo Manayda kay kining maong Mactan New Town na himo sa ning hub kung adunay IT park diha sa Cebu City diri pod sa Lapu-Lapu City adaw sama pod og IT park ang kining Mactan New Town kay naa diri mga BPO companies, mga kananan. So ang mga patigayon sa dako ang giobserbar, ang ato mga patigayo din sa palibot, booming sad kaayo.
0: Oo, no, nagi tao, nagi mga kuan customers.
2: Exactly, unya. Dining tuwara na Jumalay daw, giyod in town kahubsi sa mga kapulisan gikan sa Alapu-Lapu, no, nga mga kapulisan nato ang padayon nga naka-standby sa lain-laing lugar sulod sa Mactan New Town kung diin ang daghan nga mga journalist lakip na nga labi na naapo dinhi ang Mactan Expo nga gi-expectar mga adlaw ang mga meeting sa tuang ASEAN leaders Radyo Manayda.
0: Oo, kagani na ato na po to mga nahimamat o nakasugat-sugat no ang mga foreign journalists from Singapore, Vietnam, Cambodia, Malaysia o nya giingnan mga nga sir, are you from Brunei? Di ba giingnan mga ato ganina?
2: Basig maaan ta ni nga anak ta aning ato ang sultan sa Brunei, no?
0: Oh, ikaw murag maaan kang prinsipe.
2: Oh, Bulkia. Si Sultan Bulkia. Oh, oh. Ako man si DJ Buiki.
0: Oh, kasi si Arnold, Bulkia. Si Arnold kaganina, nagilom-hilom raman unya ang usa sa mga membro sa protocol na naaan si Arnold nga Indonesian. So, ina siya nga, are you from Indonesia? So, hinga siya, no, no, I'm Philippines. Ah, bisaya, raday ka.
2: Mamahimot sa takay, nakasuway sa may nga, nakatagad kong binisaya, kaya binakong bisaya, kaya parehal kitang mga oh, naong kay ASEAN man nga mga naso na di man ay dato. Oh. Pag bisaya na ako, agoy, Malaysian man sa detong ako ang katupan.
0: So, wala so, kasabot.
2: Oo, pero again, sa mga naminaw din ha, dili ko si Prinsipe, nga anak ni Sultan Bulkia sa Brunei Darussalam. Pastilan, pero proud moment. Dili lang sa mga ordinaryong mga Subuanon, kundi lakip na nato sa media. Ano mo nga niya itong 2007, nakakover ang Human Aida. So, kuansan kayo, dako usag kayong butang alang ka na mo nga na-appeal ni niining maong historical nga high-profile event, no? Ang ASEAN Summit 2026 sa Human Aida.
0: Okay, so usay mga dugang pang-update sa padangat lang niya mo kas mga idol boy kay labi na sad no og maapuhon sa mas highlight pa nga activity nga ana ang tanang gipaabot nga head of state ug mga ministers og mas seryosong diskusyon ang mapaabot og mga adlaw og dunay mga joint nga mga statements ang mga head of state gikan sa ASEAN member station nations.
2: Exactly, and I think as we speak karon ang mga press statement gikan sa pipila ka mga nasod ato asang madungog niya. Padayong nata nga mo update diha online sa IFM ug sa DYHP. Tama ni ining gatubod
0: nga. Oh, ninduta ni mo background no fountain man na.
2: Perting ninduta pwede. Actually, pwede ra magid makasod ang mga ordinaryong tao din hey, gusto mo tan-aw sa Mactan New Town maninaw sa nila ning mga fountain, mga structure diri sa Mactan World Museum. Pero importante lang mo follow lang ta sa mga security measures sa gipahigayon niya. Na para magpuntay temporary road closure until 8 p.m. Radyo Manaida. Gumikan gihapon sa mga arrival o uban pang mga pagbiyahe sa to ang mga leaders tikan sa mga resorts. Paingon sa lain-lain nga mga area kung asa sila magpahigayon sa mga meetings. Gika na lang, dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu, alang sa ASEAN Summit 2026 date sa DYHP Gaya Tam, kini si Idol Boy King, sa Takarimen.
0: Nga salamat, Radio Man, Idol Boy King. Ananukad, gikan sa Lapu-Lapu City. Nya atong i-greet may magpaminaw. Shout out diri sa Atabay Alcoy, sa Amang Family, Karulasan og Mosqueda, Antig og Anor Family. Salamat kaayo. Lagi ka na ni Ricky Adlawan. Ana sa Piquera maying hapon watching from and listening from. Aha, unya i-greet lang ko Ronaldo Piquera nga always good nga paminaw sa DYHP. Dagan kaayong salamat. Unya si Ma'am Elmi Monterde Sarangani pag-i-greet. Happy birthday kang Nang Anita Omega. Happy happy birthday diha. Ma'am Anita Omega, happy birthday kana ni Elmi Sarangani. May pagkaminaw sa niya din ha. Aliazar Balingkasag bang hapon watching from Karkar City karon pagyod. Kunya Jilin Nalam Milendres bang hapon watching live from Inayawan, Cebu City. At oras sa 5:41 na, DepEd ni taho nga ni-improve ang literacy o numeracy skills sa mga tinunan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP RMN Report.
3: Yes, Radyo Man Aida, good news. Tungod kay nagpadayon ang pag-improve sa mga tinunan sa pagbasa o pag-compute. Kini ang gitaho sa Department of Education kon DepEd. Matod sa DepEd nga nag-improve ang anaa sa 4.5 million ka mga estudyante nga naglisod sa literacy o numeracy skills kasamang Aida. Ipamahayag ni DepEd Secretary Sanyang Gara nga padayon ang ilahang learning recovery efforts aron nga masiguro nga ma-hire ang mga future graduates sa nasod. Ipasabot ni Angara kasama ang AIDA nga importante nga sa sayo pa lang magmalampuso na ang pagkat-on sa mga tinun-an tungod kay ilan na kining ma-adapt hangtod nga sila makahuman sa kolehiyo. Base sa resulta sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment kon CRLA, Rapid Math Assessment kon RMA o sa Philippine Informal Reading Inventory, muabot sa 6.7 million learners ang naglisod og basa sa pagsugod sa school year 2025-2026 karoning ni aging school year kasamang AIDA. Apan nigawas nga sa pagtapos sa mga school year niubos nga to sa 2.2 million students na lang ang naglisod og basa. sa mathematics ko sa mga Aida sa laing bahin, gikan sa 13 million nga not or low proficient learners, ni kunhod kini ngadto sa 6.8 million learners na lang. Padayon sab nga gitutukan sa DepEd ang mga intervention aron nga mapalambo ang kalidad sa pagkat-on sa mga estudyante, lakip na ang mga tinun-an sa secondary sa high school level. So far kanato ang good news sa mga Aida kasama mo sa DepEd. Radjuman Remar Pugoy DYHP Tatak Arman.
4: Kadtong balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, pa rin sabi nga nagtanya ng libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini, Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Naman sa Barangay Kansaga, ADM Building, inyuhang matultulan dayo na iya sa konsolasyon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:44 na, dugang pa ang mga balita, mga kasama, human ni ining impormasyon. Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At oras sa 5:46 na sa kahaponon.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Kasi Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus, akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
8: TTX 500! Mabali sa mga butika.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kaayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
16: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
16: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
20: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
21: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
22: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Pirmi ka pangihi.
11: Hanap ka pananaw.
10: Ug pagpaminod sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag DTX 500.
11: Karun na yun.
12: Babalik sa pinakadulong ibutin sa yung gan.
10: DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
14: tulo pod ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbonganan, ato ning patalinghugan ang ato ang bisita karong hapuna. Usa ka 4 years old do nga batang lalaki o ba nang ihang mama. Taliwa sa ato ang kabisi. Taliwa sa mga kalihukan nga gitambungan sa ato mga radio man o idol diri sa DYHP o IFM. Apan lang serbisyo publiko kabahin gud gihapon sa DYHP. Tag-adlaw nga tanan. Karon nga panahuna, karon nga gutlo ang mga kasama sa itong DYHP sa bunganan portion. Ang ato pagpatalinghog sa paginhanglan o sa 4 anyos nga bata nga na-diagnose o leukemia. Sa dihang nag-2 anyos pa kini o karon nag-4 years old na. Mag-4 years old. Apan naagihapon, no, padayon gihapon ang treatment labi na kay relapse, no, ang sitwasyon sa maong bata. Nasa usa ka foundation, nag-star, o ba nang iyahang mama, samtang padayon ang medication ani diri sa Cebu, apan lumad nga taga Lanao del Norte, apan taon-taon na, nga naa diri sa Cebu, gumikan sa diagnosis sa iyang anak, ug sa padayon nga treatment. Atong i-welcome, atong bisita karon, maayong hapon, ang pangalan palihog.
1: May hapon, Ma'am Aida, kan ako day si Christy Candelanza, kan ang anak na ko si Ezekiah, nga taga Lanao del Norte.
0: Oo, so, na mga duha katuig na pudmuhapit diri sa Cebu.
1: Mm-mm.
0: Oo, so 2 years old si Ezekiah sa dihang na-diagnose og leukemia.
1: Oo.
0: Karun, kumusta man, di ba, na unta to, naka-chemotherapy naman ang bata?
1: Tuloy-tuloy jud ang chemotherapy, Ma'am, dayon kanang sa sige niya o kanang balik-balik sa kuan sige siya kabagsak-kabagsak siyang laboratory mo na na-relapse siya kay nanapoy nakita man sa iyang bone marrow o blast mo itong nabagsak siya balik jud mi sa uno.
0: So, bastilan. So sa ato pa kung balik sa uno unsa naman sa dugang paginhanglan ninyo karon
1: kuan ang sa iharad yung doctor's fee o sa mo ang treatment nga labi ng sa procedure. Kaya ang procedure manggod na mo is nasa chong mga. Then dako-dako manggod po ng iyang every procedure na sa mga mudagan yun o
0: 30,000. Oo. So, may procedure nga ipahigayon para ni Dudong Ezekiah?
1: Karong kuan, karong Monday po hon, mag-intratical siya, mag-IT siya, kuan siya o liquid sample sa iyang spine.
0: Uy. Mm-mm. So, kato, unsay katuyuan man, Ana?
1: Para monitoring sa iyang nana ba siya yung bacteria sa padulong na sa brain. Muna iyang kanang, muna iyang test niya, murag i-monitoring siya mamba para makita og nana ba yung bacteria or dili wala ba ning saka sa utok ang iyang kuan.
0: Dito sa Lanao, kumusta unsa man inyo ang paginabuhi ang taon dito?
1: Sa una nga, una pa ko sa Lanao, nag-assistant ra ko dental o niya. Kaya wala naman ko na, kuhan, kaya wala naman ko iuli-uli. And then, nara ko din sa everlasting din. Akong pares po, kaya nag-construction ra po siya.
0: Oo, so ingon ani in town, nga dako kay panginhanglan, labi na sa mga laboratory. So, asa man itong tamanguhaan ng 30 mil? Uy, nga, angay nga, pagabayran, gumikan sa maong procedure. So, diri sa Cebu City, ingon nga, maingon ko dito, nga mo'y panginabuhian, mo'y source of income.
1: Kuan lang kung mama kay mag-monthly lang og pilay ma dagit po dito sa Lanao.
0: Oh, so tabang lang po.
1: Oh, then akong mga igsuon din iha pong mama, iha pong igsuon.
0: Sa side sa imong pares.
1: Oh, both side magtinabangan na lang po both side and then og wala din mangita na lang po ming masa mga duol-duol sa mga sa government mo.
0: Oh, kalo sa man ang procedure ipahigayon.
1: Karong Monday.
0: Ah, karong Lunes na.
1: Oo,
0: sa to pa pizza 11. Sige, so si Dudong Ezekiah, diri bago hawi pa nini na human og snacks or nagsige pa in town og kung ano, usap-usap, maayo kay, maayo ra iyahang gana sa kaon.
1: Depende sa iyahang mood.
0: Mm-mm. Ngano'ng nag-bonnet man ni siya? Naglagas po ng iyahang mga buhok?
1: Mm-mm. Naglagas iyang buhok.
0: Oo.
1: Then, gikan po good me, nagpa-check up lang karun.
0: Mm-mm.
1: Gikan so, nagpa-check up, diretso mi danhi.
0: Sa usa ka semana, pila maka-check up sa imuhang himuon?
1: Kuon, huwag mahagbong jud siya. Sa isa ka semana, naarami sa kaduha katulong mag-check up niya din. Taga-check up na dyan siya laboratory kay monitore mong good yung laboratory kay di mong good siya mag-chemo pag once bag saksiya.
0: Oo. Christy, sa imuhang sitwasyon karon sa inyong sitwasyon, maingon na ito nga di good lalim. Gumikan kay number one, ang pangita, ikaduha, ang distansya sa lugar nga nagibid sa Cebu, pero maingali kay imong mga paryente dito na ningkamot pod, pero kung ani nga dinagko nga panginahanglan, sud sa duha ka tuig ang inyohang struggle hangtod karon, labi na sa in and out sa ospital, ang pabalik-balik sa check up ug uban pa, para lang gid ma-monitor ang imong anak. Maingon na to nga lisod sad kaayo, no? Financially, emotionally, kay ang kabala ka kanunay halos kadadlaw man, no? Oo, unya so may naghatag nimog dugang kusog ug kalig-on nga karon naagihapon, ingon nato nga nagpakalig-on.
1: Akong anak ra gyud, ma'am.
0: Mm-mm.
1: Kay bisag sakit, ma'am, kay hantod karon mo ka makapangutan na bigapon ko sa ginulabi ng kanabitang wala ko sa mood kanang labi ng magunahon ako asa na pud ko mangitaglain unya kay bata mang good ni siya di imagine malik kayan nga kanabitang magsapot-sapot siya nga magabot among kasapot ang Lord kapoy na kay makaingon na lang jud ko sa hay ma'am kay kanang nganong satanan na tatatang badlungon kanang akong anak pa gyud nga usa ra man unta.
0: Mm-mm. So kanila sa isikiya ang imuhang anak. Pero mauna, ikaw ramang sige mo am-am sa imong kagalingon, labi na hugot nga pag-ampo sad nga imuhang inyuhang nalatas, nakasurvive gihapon mo, hangtod karo mga tuiga, almost 2 years, ikan siyang pagka-diagnose, no? Nga, pakalig-on lang yun, o nga, mga pag-ampo always. Oo.
1: Gihalad na yun ako sa Ginoo tanan nagsaligrid jud ko sa Ginoo ma'am kay wala kung dili po kumudol niya ma'am wala jud pud ko ikuan kay naman jud mga sahay nga kanang matingala na lang ko nga nay kwarta nga moabot sa mo nga nay mga tawo nga ning tabang sa mo
0: oo so kana daan makaingon ginato nga wag gid mo pasagdi sa ato labaw makagagahom sige sa baka ko na si Ezekia be. Oo, hello dong Ezekia, kumusta man ka, lami na imong gikaon? Lami imong gikaon?
2: Hi.
0: Lami na imong gikaon? Unsa na imong gikaon?
2: Fries.
0: Oh, French fries. Pwede dai ka mo kaon ana?
2: Dili. Dili.
0: Pero tagsa lang, panagsaan lang. Oo. So, how are you naman Ezekia? Gusto na ka muli sa inyo ha? Mm. So, si Ezekia karon, wala lang although di asa sa inyohang facility. Doon na lang siya yung mga lessons po, pero wala siya maka-eskwela.
1: Wala, pasok ka dyan eskwela, pero sa everlasting mong good ma'am, kinaarama sila yung mga kanang mutudlo bitaw sa arts.

0: Oo, so at least
1: sila'y kuan.
0: Makakat-on po, no?
1: Makakat-on po siya.
0: Oo. O, so bisan pa man sa iyahang gihambin, no? Sa iyahang diagnosis ng leukemia, apan, kita na to, no? Nga dasig na gihapon kaayo si Ezekiah. Ezekiah, oo. O, sa to imuhang kuan? O, inom sa tubig? Oo, maayo, no? Kay bisan pa man sa iyahang gihambin, gusto mukaon na yun siya.
1: Mm-mm. Pero, maon lagi mo ka nang, bawal mong gudong pangayon mo nang mag-minimize na lang yun mi sa iya. Sa iya
0: pakaon. Oo. At least, panagsa lang yun. Oo.
1: Kaya minagmayra po. Kaya igor yun po tilaw.
0: Oo. E si kaya, doon na kay Favor, Dodong, doon na kay gusto isulti, o sa gusto ni mong pangayon sa mga naminaw, mga ate iguya karon.
2: Fries.
0: Oo. So, nagkaon ng fries niya. Fries. Gusto ka maayo na ka? Gusto na ka ma-okay na? Oo. Nakikanta para na mo? O sa ba ni mo nahibawaan nga kanta, imong song, kani mo nahibawaan?
2: Sige, kanta. Birthday.
1: Oh, happy birthday.
0: Happy birthday. Karo sa ba ni mong birthday?
1: June 26.
0: Ah, happy today ay. So, birthday song ra imong nahibawaan or nailaing nga song?
2: Ang lain sound.
0: Beon sa man, nga lain.
1: Tunggol din.
2: Tunggol din.
0: Sige ko, no. Ready, 1, 2, 3, go!
1: Ano, mauwaw.
0: Sige, uwaw. Sige na. Get artista man karon. Ready, 1, 2, 3, go!
1: Sige na.
0: Uy. Ang katong birthday song, ano sa matong birthday?
2: Birthday.
1: Sige, kanta, sige. Kanta.
2: Now.
0: Mauwaw. Sige lang. Mauwawon man. Pero Christy, sa imuhang pag anhi karon sa DYHP, nasabdan ang imuhang problema. Ilalim, oy, sa sud, sa pila katuigan nga nagmatuto sa inani nga sitwasyon, labi na financially, kinahanglan yun, no? Labi na sa pag-in and out sa hospital, check-up, mga laboratory nga dikantidad, mao na nga nadangop dirigyod sa DYHP. Christy, ang imong panawagan karon sa ato mga sukinting paminaw.
1: Sa tanan nga naminaw o sa suki naminaw karong kaninga program kanang naako diri nang ayo para sa akong anak nga naisakit nga leukemia kay mag-procedure na pud mi karong Monday puhon din mo dagan jud pud og 30,000 ang amuang bill dayon kuan kanong kanang nahurot na mong gud pud mi pangayo sa DSWD murag dili na may maunuran mong ngayon ta kung tabang sa kinakasing-kasing ninyong tabang maski unsa ka maski ginagmay lang maski piso dako na jud kayo tabang kabalo kung karong panahon na crisis kayo pero dako na kayo ng piso nga tabang sa inyo gikan sa inyong kasing-kasing.
0: Magkasama inyo hang nadungog si Christy sa iyang panawagan karon gumikan sa sitwasyon sa iyang anak nga leukemia patient. Gali na pa ni siya sud sa usa ka facility. Mas lay mapuy-an diri sa Cebu. Nga sila sa usa ka foundation, diya sa Everlasting Hope Foundation, diya sa Maya Virama, diya sa Guadalupe, alang sa mga cancer patients in town, mga kasama. Ang katuyuan sa mama nga matabang-tabangan po sila, madugang-dugangan, ang ilang paginhanglan para sa procedure, laboratory pa sa iyang anak nga si Ezekiah, nga sa diyang 2 years old ni diagnose o leukemia o niya hangtod karon padayon ang treatment. Magkasama sa iyong kinasing-kasing nga tabang sa yudda, karo mga panahon na unsa may mga challenges, unsa may mga mutumaw sa matag-usa ka na to. Apan, mas maayo gid gihapon nga padayon ta nga magtabang sa magkaigsuunan nato nga mudangop diri sa DYHP. Labi na ning kinabuhi sa usa ka 4-year-old nga si Ezekiah, usa ka batang lalaki. Moro ni siya'y anak sa magtiayon, masla si Christy. Apan, maapod ni alang ginangatan. Wala in tao'y panginabuhian sa pagkakaroon, dumikan kay focus man sila sa pag-atiman sa ilahang anak. So, maingon yung taso, listen sa niispilingon, ingon aning sitwasyon. Ugaling, malisdan, magalita, o doon ay maginagmay problema lang, mga ubang pagpanginhanglan, samot na yun ni nga, pila ka adlaw sa usa ka semana, balik sa ospital, sa usa ka buwan, pila ka mga laboratories, ang mga panginhanglan, ulisod yun kaayo. Para sa inyong tabang, magkasama atong GCash nga pwede ninyo mapadalaan sa inyong tabang, maginagmay man nga amount, piso 5, 10, 20 pesos, 50 pesos,

0: 100 pesos dako ikatabang alang sa 4 anyos nga batang lalaki nga nakakaroon diri sa ato ang sibianan. Ato mga numero 0918-554-2071. Ato balikon ha, under Ida Tampo, 0918-554-2071. O sa lain pa nga number, 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880 o sa 0918-554-2071. Sayod kita, mga kasama. Nga sa mga panahon, inani nga mga sitwasyon, inani nga mga panawagan, financial nga panginahanglan, sudid ka ayo apan hinaot nga sa inyohang bulawanong kasing-kasing sa mga higayon nga bisan pa man og dunay mga limitasyon apan sa higayon nga tagantag grasya gihapon sa tong labaw mga kagagahom nga wata magalisod wa intawon tay sa kaus pamilya nga nagkaospital padayon ta nga nakapanikay-sikay padayon ta nga nakatrabaho padayon ta nga nakatiman sa tong pamilya padayon nga naa ato ang pamilya kaoban nato kanunay mga sakop ni ini o nagkasakit sa nagkadakong grasa o sa kadakong bendisyon. Bahalag kadaadlaw mo tabang, bahalag matagkaroon og unya kutob sa naikatabang mo tabang ta umikan kay sayod ta sa hilom ng mga pamaagi hatagan gud gihapon ta grasa. Bao man ta nga ang mga mudangop diri sa DYHP sama ni ining atong bisita karon nga usa ka inahan antay ma-expect nga bugti exchange no sa iyang pagpanawagan karon ang yahalang kinasing-kasing nga pagpasalamat ka natong tanan apan bisan pa kung dili siya makabugti nato financially apan hinaot nga sa ato ang bulawanon nga kasing-kasing og pagsabot sa iyang sitwasyon karon labi na sa atong kinasing-kasing nga tabang always nga maghatag sad nato og good maayo nga kasing-kasing positivity sa atong kinabuhi nga bahala sa ginagmay paagi makatabang ta nungka nga kita naasa mong estado nga kita mo ay nagkalisod. Ang atong numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Sa mga higayon nga manawagan ta dali sa DYHP kada nagpasabot nga panginhanglan yun. Gumikan kay dunay daghan nga mga incidents, dunay daghan nga mga sitwasyon nga among gipaningkamutan sab diri nga atong ma-settle ato mapangita og pamaagi apan karon nga inyong mabati mga kasama naghatag pud na dinyo kahigayunan nga makapadangat sa inyong tabang inagmay man nga tabang inagmay nga pamaagi sa inyong pagtabang inaot nga dili ninyo pakyason kay 4 anyos nga bata nga na-diagnose og leukemia. Ato oras sa size suggest sa kagabion baliktas ato panag-uban human sa mga pahinungdo.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and
2: at
4: the hour of death.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
2: sinners, now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother
3: of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

0: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Magkasababalik sa itong panag-uban din sa DYHP Sumbunganan at itong itabangan karon 4 anyos na batang lalaki nga si Ezekiah na diagnose og leukemia sa dihang 2 years old kani karon na paghihapon sa Cebu City sa facility nga ilahang giistaran. Ibigan kayo, amas sila kapuyan din mga duha katuig na o gapabalik-balik ni sa ospital yani na umabot nga procedure nga ilang i-undergo sa maong bata. Ginhanglan po og tabang pinansyal aron sila maka-undergo si Ezekiah sa maong procedure sa iyahang spine. Nakuhaan og liquid, pagsuta, pag-check kung wala ba'y bakterya. Para sa iyong tabang sa 0918-554-2071 o sa 0991-207-9880. Ato nga pasalamatan sa mga nipadangat na sa ilang tabang. Ikan sa Joe Dental, 300 pesos, 7245. Dihin kayo salamat niya di at Joe Dental. Thank you, sir, ma'am. Kayo salamat. 50 pesos, 4595. Dihin kang salamat. Ikan sa 0420 PJ Palubon. Dihin kayo salamat, PJ. 100 pesos, 7492. Thank you. 50 pesos ikan sa 7554. Dekan kayong salamat. 200 pesos ikan sa 60 or 0146. Thank you. Diaya 10 pesos ikan sa 5523. Dekan kayong salamat. 74 pesos. Thank you. Para sa 4 years old nga bata ikan sa 7156. Thank you. Yapoy, 2,000 pesos, gikan sa 3933. Salamat kaayo, ha? 2,000 pesos. Thank you kaayo. Okay, nag-ikatabang ang tanan ninyong tabang, mga kasama. Gikan sab sa 4968 for leukemia patient donated by Johans. 2,000 pesos. Salamat kaayo, Johans. Tabang niya para sa leukemia patient, 2,000 pesos. 4968. Thank you, kaayo. Thank you, yung kaayo. 100 pesos, 70 or 7823. Salamat. 1,000 pesos, 4068. Salamat, kaayo. 60 pesos, ikan sa 5659. Salamat, kaayo, sa mga nipaabot sa inyuhang tabang. Message rin nga, salamat kaayo, kasabang Aida, unya, pasensya kaayo kay maurag yung sulod sa congikas, gamay nga tabang. Rin kay salamat, talang nga tabang, ato nang i-acknowledge, o galabaw na ato nga gipasalamatan, sabi na kay inyong gihimo, gamikan sa inyong pagpakabana, o sa inyong pagsabot po, sa sitwasyon nga panginhanglan karon ni Christy para siyang anak nga si Ezekiah. Ato balikon ha itong GCash number nga pwede ninyo mapadalaan samtang padayon pa ato ang tulumanon. Dili sa DYHP Sumbunganan 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ato balikon kung sa may mga ikabisihan sa DYHP, tanan na ito mga programs, ma-on-air man, ma-off-air man, mga servisyo man nga itong gitaniag. Lakip na niini ang ato ang program na gitaniag para sa ingon aning nga mga sitwasyon. Ikan kayong salamat kay kamoy naghatag sad na mukadasig nga. Padayon lang ta nga mahimong instrumento, padayon lang ta nga mahimong kaabag no sa mga kaigsuunan na itong amudangop dili sa DYHP nga sayod punta na ayod sa ilang kalisdanan. Apan kamo diha, kamugay maida ko nga hinungdan nga nagpadayon ni atong tulumanon. Tumikan sa iyong pagsalig, dili na mo kanunay. Mo nang kami sa among end, isan pa man sa daghan nga mga trabahoon, apan ang servisyo publiko mga kasama. Ato gigihapon ng ipaningkamutan nga mapaabot sa ato mga tagsa-tagsa kaigsuunan. Talong adlaw, taliwa sa kabisi sa mga pagpahigayon sa ASEAN Summit updates and coverage. kami sa DYHB and IFM by batch lang po ni. Anay pang morning, paingon dito sa Lapu-Lapu. Unya, ulihan po ta para sa afternoon session para ako sa diri sa atong program padayon nga makaatag no sa makalingkod, makadumaan ning tulmanon kay sayod ta. Dagan na nagatang, sayod ta. Dagan ang nang hinaot nga mga paglaom pa, ilang mahuptan. Kabi na sa taliwa sa ilang kalisdanan. Usa ka hektik ang schedule kasaman Jerome apan kita gitag kahigayunan ani kamot gitang dili maka absent labi na ngay dunatay schedule nga mga tabanganan ikan kay salamat salamat kaayo ninyong tanan 100 pesos 1026 diri sa ato ang numero 0991-207-9880 ikan sa Ragasa store sa Tuyan City of Naga 50 pesos 6959 200 pesos ikan sa 7087 1000 pesos 0852 thank you 100 pesos ikan sa 2872 ikan kayong salamat unya 100 pesos ikan sa 0536 50 pesos ikan sa 5969 thank you

0: Alang sa gusto nga mupaabot sa ilang tabang pilagi sa walk-in donation, ang atong bisita na apadiri si Christy o niya, iyang anak nga si Ezekiah. Samtang ato ning ipatalinghugan ang ilahang problema karon. Usaka or 100 pesos ikan sa 4523 kasamang Aida ako aling tabang. Thank you kayo. Thank you sir. Ma'am. 2039 daghan kayong salamat. 150 pesos ikan sa 9714. Yeah, 150 pesos 0522 daghan salamat sa iyong pagpaambit. Hapuna 4633 100 pesos. 100 pesos 1842 salamat. 27 pesos 0845. Thank you kaayo. Kunya 60 pesos 3021. Ang atong tulumanon karong gabi-on na mapupusman apan pwede pa mo nga mapaabot sa inyohang tabang ha samtang apan ni dire apan ang inyohang pagpadangal sa inyohang GCash nga galing ipaagi sa GCash nga masayon nga pamaagi 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Okay, Christy, sa atong panag-uban karon diri sa DYHP Sumbunganan o si Dudong Ezekiah. So far, nagkatigom ta diri karong gabi una o 9,400 pesos. 9,400 pesos. Sayod kita bisan pa man sa nabubo nga oras na atong paggahin karon. Naghapoy daghan nga nitabang sa inyohang panginhanglan karon. Epay 100 pesos gikan sa or 50 pesos gikan sa 1551 daghan kay salamat. So ato natigom 9,450 pesos. Christy, ay imo mensahe karong gabi una sa nipadangat sa ilang tabang bisan pa man ka crisis ros panahon daghang mga bayranan, daghang mga graduate, daghang mga galastuhan, apan naay gyud ang kasing-kasing sa pagtabang.
1: Daghan kayong salamat sa ning tabang ug sa ning ampo ni sakwang anak kasi Amboy kanang ang Ginoo ra gyoy mo balo sa inyo ha kay wala man ko kaila ninyo dili man ta mo mata sa tagsa ug pasalamat sa tanan no kanang daghan kayong salamat sa tanan ning tabang.
0: Oo karon gabi una wala pud ta mag-expect no nga makaabot ta ning 9 mil kapin. Oo, pero grasya sa Ginoo, gamikan kay naa ang makano na yung tabang sa ato ang mga tigpaminaw. Oo, si Ezekiah, unsa man imong message o sa imong isulti karon?
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Sa tanan?
3: Tanan.
2: Ang tabang?
3: Ang tabang.
2: Nako?
3: Nako.
2: Papagadra?
3: Papagadra.
2: Mo?
3: Mo?
2: Balos?
3: Balos.
2: Sa inyo?
3: Sa inyo.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: You're welcome. Mo isa pa yan, Dudong Ezekiah.

makasama rin kayong salamat. Kanyang pagpataringod sa sad sa atong tulumanon karong gabi una. Dehin kayong salamat kanin yung tanan sa mataga. Higayon, gamanawagan tayo dali sa DYHP apan inyong kinasingkasing at tabang, anaagid kanunay.

oras alas 6:22 na sa kahaponon. Mga kasama ka ng panahon, importante kayong proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok na Aedes aegypti. Sama sa dengue. Mga nga ni Ana, EXL All-in-One Skincare Oil, rumanan og tabanga tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dilang ganiba sa skincare massage oil, gram akiri sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot, may natural and antiperspirant property. Tabanga proteksyon alang sa paaksal lamok sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaba nimo kaba nato kontra dengue. Samtang sa itong pagpangape, EXL Coffee Mix 17-in-1. Gumikan kay 17-in-1 naman ni ang mga nutrients nga ito nga gusto. Lipe, purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen. Malunggay, kanela, bayabas o gross hip. Tatabang yun ni, alam sa itong brain function, blood sugar control, brain health. EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ato partner sa Master Control, kasama ang Jerome Yante sa DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, aka Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, unya mga pahalipay usab. O mga pasalamat sa pagkaminaw Nazareth or Jess Borja, paki-shout out. Paulino Paling Borja, Prensi Borja, Moabog Pilar Camotes, kaya nagpaminaw karon, ngayon kayong salamat. Kanya sila si J. Friend Birano, si Diana Pitugo, dahyan kayong salamat sa pagkaminaw. Si Kersanto Panda, Pandia Toico, shout out sa Toico family, salamat sa pagpaminaw. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga aso ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RNN.

0: huwag katawa kay masundan og langaw ang inyong baba.
1: Asuin nami kuya Bulan.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa man yung hatag na ako, Migo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
3: Tus, tus?
0: Dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Agda!

小

0: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ako si Makoy Tagasan Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500
3: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na
3: pag 1 month kapin
4: na ayo na ako.
1: DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
5: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: RMN Newsbreak.
7: Mayong gabi, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka nato sa said marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa said panyawan, herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nanawagan ang nasod nga Pilipinas alang sa mas ligon nga suporta gikan sa Asian Development Bank on ADB alang sa climate, infrastructure ug digital transformation initiatives. Kinisubay sa paghatag og ibugaton sa nasod sa importansya bahin sa kolaborasyon pagbarangat sa global shocks ug pagpalig-on pa sa nasod. Sigon sa nasod, giawhag niini ang ADB pagpalaom pa sa commitment niini bahin sa development agenda sa nasod ug pagpadangat sa nagadayang hagit lukop kalibutan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: RMN Newsbreak.

0: pahid na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desumidurias kababayanan, katul-katul. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Zed Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay ng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: SRP Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an nako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Halo mga bata, kumusta ko tanan? Oy, niya sa kita sa adlong huibis mga bata niya. Salamat kayo sa tanan, ha nga. Namati nato din, hey, thank you. Nya Pizza City ron. Na kami sa Bilar. Bilar, Bohol, kang Mayor Tata Palacio. Kita ta, ang sponsor na, Deep End. Okay, alas atong drama, sa tanang bakak, ikaw ang tinood. Nahala mga bata, mga kasama. Adiya kita sumpay sa kung aso ninyo ni sumunaw na nga naguluhan. Anino ni Ulysses.
1: Bus. Parehab siguro, bus. Kay mo nagbigrabe na gid ka ba?
2: Patay na si Ulysses. Patay na siya.
3: Naunsa man di ka ni oy?
2: Oh. Ikaw. Patay na sa Galabil. Patay ka na. Ano kini? Hasta mga pasahero. Pulo si Ulysses o si Anabel. Patay na kamunduan, Anabel. Ulysses! Para! Para kayo manahog ko! Pulos multo mga pasahero. Lagi pang driver kong konduktor. Mga multo!

0: Haeng yuka gilampay ni Ramon ang patay lawas sa kong anak, kasi Ulysses.
1: Nang lihok ng mga tinugyanan sa balaod sa pagpangita sa posibleng patay nga lawas ni Ulysses ni Marcelito.
2: Ay, sumapas opisyal sa pulis nga kung kikasulti, posible nga doon ay depictus pangisip si Pari Ramon.
1: Oh, Yuli.
0: Uha, naging balita ko na ay nagkaroon si Ramon. Nakalayas yun. Nakaipsot yun siya sa krimen ng iyang gihimo. Dinit lang sa kong anak, kundi lakit na sa kagulingo niyang anak na iyang giunay.

0: Unsa naman ka kining dapita, kining akong labdan. Gutom na kay ko. Uhaw pag yun. Uga kay akong tutunlan. Anhil na kong pundo in lugar. Sakit na akong mga tiil sa paglinakaw. Unsa naman ang urasa. Gabi inig tingali kay Ron. Dili ko mahimusa kay ang akong makita ang panagway nila ni Ulysses ug ni Annabel. Ang iro ni uwang ang iro nga naa sa akong atbang ug naghangad siya sa hayag gabuan. Kalain sa kong gibati nang limbahot ng akong mga balibo. Anino? Anino ang naglakaw? Abaluway tao! Siya sa tingali ka na! Si Ulysses! Ang kalang ni Ulysses! Galit na anong anino? Ulysses! Ayaw tong kong sumuka! Nagpalayo na gani ko! Ayaw na pagsunod-sunod na ko! Patay ka na! Busa! Pag malinaw na sa dapit nga imong nahimutangan, pasagdin lang ko nga mangita sa kagawasan pahilayo sa mga gaway sa balaod. Ulysses! Ayaw! Ayaw pagdol na kay Ulysses! Ayaw pagdol! Ayaw!
1: Sa dili pa kong padayon mga bata, pahinomdom sa ta.
2: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw gyud sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kit-an kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga, hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Yun
11: ilabyan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

Macam tu. Tinuod ka to. Unagdam ko lang ko. Wa may irok na guwang. Ako. Nahigmat ako sa akong pagkatuog. Damgo lang tingali to. Damgo ka. Mao ka. Mao mo lang iruang nag-uwang. Sa ako lang ikatong damgo. Tinguod ba ka to?

0: Marcelito.
1: Kapsuite.
0: Gisusi na kuno sa mga tinugyanan sa Balaod ang giingong lugar. Ngagi ka na uga ni Ramon.
1: O Cebu, o tibu pa sa Butkap.
0: Nakumpirmar sa mga pulis nga adto ko ng miaging adlaw. Misakay og bus si Ramon paingon sa syudad. Apan, mura ko nung nalisuan sa maayong panghisip. Nagsalimuang.
1: Usa.
0: Ang driver, ang konduktor, ang tanang lalaking pasahiro, gisampit ko nung sa pangan nga Ulysses. Ug ang mga babay, iyasa ko nung gisampit sa pangan nga Annabel.
1: Kituo ko. Sinyalis nga siya lang ang nag-ilusarang mo ay responsable sa duha ka malaglahi nga krimen.
0: Masab ka na ang nisantop sa kuhuna-huna.
1: Hinahinay na di ay nga gihabok sa kaulingon niya konsensya ang kriminal karabon.
0: Kun pananglit, ibutang talang nga kauban karon nato ang kalag ni Ulysses. Usay mo mensahe para kaniya.
1: Oh, kwan. Nga mupakita lang unta siya o sinyalis. Kung haing napita, taguoy ang patay niyang lawas.
0: Marcelito.
1: Kap, inahinay ko na ang idawat. Ngawa na ko siya, Kap.
0: Ingon ana na lang, Gyud, ang maayo ni mong buhaton.
1: Gusto kong matagal siya og disinting lubong.
0: Oh, mutabang ang barangay, og andam sab nga mutabang ang LGU bahin ni ana. Nisaad naman tong mayor.
1: Nagkanyo kayo salamat, Kap City.
0: Gusto na akong ipabati nimo nga sa imong kagulanan karon ug mga kasakitan na kay gobyerno nga masandikan. Wa ka mag-inusara, Marcelito.
1: Salamat. Salamat sa pagpagaan mo sa akong balatian, Kap.
0: Ay lang yung papakawa sa paglao, Marcelito. Kaya na ay Diyos sa langit nga nagtanaw sa tanan nato mga binuhatan dinhi ibabaw sa kalibutan.

0: lain gid kaayo nga akong damko kapi eh, Mama Violi.
1: Ha? Unsa man day imong nadamkuhan, ha, Isa?
0: Kakahuyan man tong dapita, Ma. Unya na ikaraan nga atabay. Way tabon, uglahom ni kaayo.
1: Udya?
0: Nidagan ko kay nahadlok man ko. Pero sa unahan, ako nakita si Ulysses.
1: Unsa?
0: Nihunong ko ug ako siyang gitan-aw. Mura din panawag siya nako, siguro. Pero ako'y tingog nga, nabatigi ka niya.
1: Hala? Dili ka to sinyalis? Aron masayran kung asa karon ang nahimutangan sa patay niyang lawas.

0: Salamat sa inyong pagpahibaw ni Ninako. Maulatingali ka na ang sinyalis ng akong gyangyo. Aro masayran kung hain karon ang patay niyang lawas tagu isa kriminal.
1: Mausap ka na ang nasa hunahuna ni Mama Violino eh.
2: Sa imong hunahuna, asa ka ang maong dapit nga nakita ni mo sa imong damguyas ah?
1: Dili ko sigurado kung asa, basta kay kakahuyan, ug naay karaan na kaayong atapay.
3: Husto, nahinumdum nako. Sa ibabaw sa sityo si Bukaw, naay karaan na kaayong atapay.
4: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
18: At first I was afraid if toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang.
7: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
8: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
7: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
8: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
9: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
10: Oh! Ani mo, Plenty?

at ang inyong mga bata, ang sumpay sa kung asoy, ang nino ni Ulysses, dinilang sa mga asoy ni Kuya Goliath. Kinita ng Dalit Katusa, RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagip.
2: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayo yung pagdiri!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo tinig kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasilata ha?
1: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandaan.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayang.

0: Soundman Alduin Nakorda. Recording Editor Lloyd Gapiana. Kinasing ka si nga dalit kaninyo sa RMN Drum.
1: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
4: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Luya ka ba?
8: Aduna ko'y gibati.
7: Way gana ug masakiton?
8: Kalisod na ko.
7: Ang tubag sa masbuhi ug lagsik nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
8: Maraming salamat po.
7: Kaysa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
10: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
9: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
10: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
11: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
12: Pirmi kapoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
16: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
17: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon na ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
18: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
19: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.

tuh udah bakat sih ya. Aku ntar awan. Wih. Hala. Uwak mati siya tirihin sa iyang hitaanan. Hain mo rito. Babayaan na. Oh. Basi tingilig dati kipalit si Chupel. Oh. Kinukat namin ko. Ay. Betong dalaw ko. Kaya sagot na ba akong duty ugma.

0: Gusto naman imong pagtrabaho niya.
1: Okay naman, sir. Mga maayo naman ako mga kauban.
0: Maayo ginoon. Unta, ikaw na para makabawi ko sa kong iksoon diyan mo, Mira.
1: Sir, please. Bili na lang na to hisgutan. Ako na nang gibilin diha sa Pilipinas. Diri sa Japan. Bago na nga akong kinabuhi.
0: Nakasabot ko. Ang puri ay, niyadoy mong manghod sa tindahan o nangita ni mo.
1: Onya, sir?
0: Akong ginan nga, wala ka magtrabaho na ako kay tilarga na ka sa Japan.
1: Onsa?

0: Di man matupag. Naiubos kit katsyan ako. Si Papa. Sigurado kong nahibaw na sa to. Musulti mo gano'n siya ni Papa. Si Papa nila akong tawagan. Wasa siya mag-online. Wanigit ko lang yung choice, Annie. Tawagan ako sa Mama.
1: Ganun na nawag bang ka?
0: Ma, gusto na unta ko mag-ekstorya ni Papa.
1: Ha! Pagkaan yung mugnaong, no? Na-hospital lang yung mong amahan tungod di mo niya gusto ka mag-ekstorya? Unsa bang ka? Gusto gini mong tiwasan ang imong amahan? Gusto kang mamatay siya sa kagool, ha?
0: Ano man, Ma? O sa mga nahitabo ni Papa?
1: Ah, wala kay labot. Kay dili ka makatabang sa among problema. Labi na gining bayranan sa ospital ni Papa ni mo.
0: Ayaw ka bala ka, Ma. Magpada ako.
1: Pilaman.
0: Oh.
2: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
3: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
4: Kung moingon si Mama nga,
5: sige kagaw, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw! Mag-Farex B araw-araw!
14: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag-Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
15: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
16: Oh, shucks! Oh, shucks!

Dawat naman kit na ako, Pisela. Ngayon anak yun si Mama. Lain mang paminaw, no? Pero, naong kito kwarta ang akong inahan. Ug nahibaw ko, nga maura na ipaagi, nga musugot siya, nga makiistorya ko ni Papa. Kung masaad ko, nga magpadana ko kwarta.

0: Hoy!
1: Mag-istorya lang unya ta, anak, ma. Sa pagkakaroon, paistoryahan una ako ni Papa.
0: Eh, unya na. Natuog pa. Tawagan lang unya, tika.
1: Ma.

0: Day, mo-out na ko. Ikaw?
1: Mo-overtime lang sa ako, Day. Pwede raman ko doon. Ingon si Mr. Kanashiro.
0: Oo. Pwede bitaw? Unya, una lang kunin mo.
1: Sige, Day. Amping.
0: Okay. Amping sad.
1: Tiwasa lang sa ina ko pamilo ang ubang mga bedsheet. Nagpadumi si Mr. Kanashiro. Mag-greet ko. Konbawa, Kanashiro-san. Oh, ako tagta. Igo raman siya ni Aki sa kotobangan. Nga naman ito siya. Mag-isapot man. Oh, hala. Uy, nga naman ron siya. Kakuyaw ba? Makalit pala siyang syagit. O, sabay buhato na ako. Nihilom naman sa tinuon. Doon ka, anak ko. Di na lang, uy. Di lang ko manghilabot. Ako niya mapahimungtan dito. Mo-out na lang ko.

0: Mao ba? Nahadlo ka ni Mr. Kanashiro?
1: Oh, igon anak kita siya. Medyo stricto hun. Unya, dilik ayaw hinagkad.
0: Pero maayo man siyang tao day. Pag-ana dalangit anak niya, dili man siya mangunsagod.
1: Ninoon, sad.
0: Focus na lang sa imong trabaho. Og ayaw panghilabot para way problema. Okay?
1: Okay.

Nakadawat ako sa konsuelto. Magpadaan ako ni Mama. Ay, bahala na. Basta masiguro lang na akong kahimtang ni Papa.

0: הוא קבלה כנקו.
1: Nebaugit ko nga dili ka okay pa. Nang luspad mang gani ka,
0: Nagula ko, pag-ibaw na ko nga nilar ka day ka na ka. Nga nung huwag magkamagsulti. Di na yun ay may importante para ni mo.
1: Pa, nebaugit ka nga importante ka, ayaw ka para na ako. Kamong duha si Dung Marlo.
0: Na?
1: Maong please pa, paayaw na in town, ha?
2: Ah, Mira, anak. Ay, padadin na lang ni Kwartas Papa ni mo para maayo ni siya. Naluya na taon kayo, week na taon kayo ng amahan ni mo. Eh, week na bayan ni Kasing-Kasing. Luoy, naging taon kayo.
1: Ma.
2: Ay, kaya kayo na ni mo, nakoy. Nako, nagugagswildo niya.
1: Sige lang. Ako rin bahala ni mo pa.

0: Ha? Mo overtime gapon ka?
1: Oh, kailangan lang ko makatigom ko.
0: Nahala sige. Onya, una nasad ko ni mo ha. Bye.
1: Bye, Day. Hapit ako mahuman o piloan ni mga sinina. Mamilo ko og laing nasang batch na mga sinina. Eh, unihis ako, be. Kayo una nagid ako, eh.

0: Nagsinkin na lang ako overtime, Priscilla. Ugwa ako magdahom. Nga sa pagsigin ako overtime, naaday ko'y nadiskubre. Mga kasama, atong sundan pagpaminaugma, ang laing sumpay ni Suwatampo ni Mera, dinhining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murang sigir man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog ingnan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tiara del Sol.
3: Oh, Ngolok-Uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog-Uka.
4: Sa Diyo, Jesucristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan, Kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Sed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kit-an kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo?
7: Sige na. Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali.
6: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
8: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Taspang imo blood sugar.
12: Ato na ka may diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka.
12: Ang DTX 500.
11: Ato na ka ni anti-diabetic properties.
12: Sama sa
11: Charantine.
12: Gagapang mo po sa glucose.
11: Visine.
12: Controls blood sugar.
11: O polypeptide.
12: Gaparehong epekto sa insulin.
11: DTX 500.
12: Highly recommended.
11: Sa mga eksperto.
12: Babalik sa pinakadulog na patigil sa iyong lugar.
11: DTX 500.
13: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayong DTX
11: 500.
12: Pumali sa mga butika.
14: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Pero sa mga kamabot si Miss Crisha rin sa La Tierra, Sir Maynard.
1: Huwag marangat lawa, atar sila.
0: Mm-hmm. Mabari ay.
1: Oh, huwag dili kay si Iha Crisha lang ang mabot. Kung dili kauban sa niya, si Brenna.
0: Ha? Si Brenna? Buanhi sa de si Brenna? Buanhi ang akong anak?
1: Emosyonal si Brenna bahins na itabo ni Punyong. Nagiisip na niyang amahan.
0: Mao ba?
1: Higayon na unya ka na ni mo. Aron iyag-yag ang nagtagong kamatuuran.
0: Sir Maynard.
1: Andam ka na ba, Tarsila? Nga mutugan sa matuod nga pagkatao ni Brenna.
0: Oh, Sir Maynard. Andam na gid ko. Andam na kayo kumuyag-yag sa kamatuuran.
1: Kon mao ka na, pagandami. Kay ikaatubang na unya ni mo siya. O niana unyang higayon na. Ayaw yun pag-usik og higayon.
0: Oh, sir. Buhaton ko yun unya ka na. Og daghan kayong salamat sa ibang papahibawan ako bahin ni ini. Sagol kahinam og kabalaka ang akong gibati karon. Wa man to'y kasiguruan kung makadawat pa niya si Brenna. Apan alang ka na ko. Mas maay na lang wasayod siya sa kamatuoran.
2: Tiyatar sila. Nganong bangis man kayo ka na ko. Ikaw naman lang unta nga hibilin akong kadugo.
0: Hinong Brenna! Busit ka para na ko. O mag-antos ka gyud samtang di akas akong mga kamot.
2: Tiyatar sila. Nilaom ko nga ikaw unta mo ay magkapanalipod na ko. Tapan ikaw naman hinuon mo ay yanon kayong mudagmal o mupasakit na ko.

Karoon lang ko makaamgo. Gada kong sayop ni ay ang ako mga desisyon sa kagahapon. Sukod lang malayo na ko si Brina. Nabatyagan ko akong kahawang sa akong kinabuhi. Brina, naot pa ang taga-ibo kong mapatailo. Ang imong kaluha, kung si Kinsa man ganit siya, o kung hain man siya karun, iya sa doon akong mapatailo.

Kinsagit ka ha ang amahan ni Brina. Pero dili mangyod musulti si Tarsila kung kinsa ang lalaki nga iyang gikarelasyon kani adto. Huwag mo'y nakapamaptus niya. Kung may kaluha si Brina, kinsa man. Uga, hain sab ka siya karon.

0: Hey. Okay ra ka, Brenna?
1: Oh, huh? Okay raman ko, Miss Grisha.
0: Mura man kagway ka to, good. Pilaw kayo ng tanawon ng imong matao. Luoy kaayo.
1: Dagan magkukugyuhon ako na, Miss Grisha.
0: Naibaw ko. Apil sa nakahasol ni mo mao ang kalit na pagkahanaw ni Vijay Sandivar nga imong higala.
1: Miss Grisha.
0: Laban lang ha. Og pagpakalig-on, Brenna.
1: Salamat, Miss Grisha.

0: Hello. Nahibaw kong nagpaminaw ka lang na ako. Tubag ako. Unsa imong toyo? Unsa?
1: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilabyan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan, ipalit dai ko kawan ni Kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaantog karon nang dinhi nako. Antog karon ayo nako gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan amon isa sin tanakapin sa buhi na biska.
0: Hello. Tubag ako. Hello.
8: Nalipay ko nga nakadungog sa imong tingog.
0: Unsa?
8: Pabuton ko ang imo niyang pagtapon kanamo. Kami nga matud pa ninyo, mga antagonista.
0: Oh.
8: Ako mao ako. Oh. O gikinahanglan ko ikaw.
0: Gusto kong masayod ug makaila sa imong pag-an.
8: Igo na ang giingon ko nga ako mao ako.
0: Talawan ka nga nagtago ni anang imong takuban.
8: Pwisultihan ko sab ikaw nga mas talawan ang tao nga nagpakahilong lang sa kamaturan.
0: Oh.
8: Mas pakatamison ko nga ikauban ka sa mong pundok kesa anha ka sa huyang og hago ka nga kapatiran sa espiritual nga mupatay sa ilang isig ka magtotoo.
0: Unsay ibong nahibaw-an bahin sa pundok kagiduma sa mga Buenavides?
8: Huyang ang iyang sukaranan. Hago ka ang pundasyon. Busa sa katapusan unyang mga adlaw yam iran sinandi Satanas.
0: Unsa?
8: Usbon ko sa makausapa. Balihin diri ka na mo. Kay kapakyasan mo'y nagpaabot sa pundok kagiduma sa mga Buenavides.
0: Mutuo og musalik lang ko nimo. Kung magpaila ka na ako sa tinuuray mong pagkaikaw. Hello? Hello? Hello? Iyan ang key-off ang among conversation. Wala siya mutupay panako. Kinsakit ka siya.

0: Paminard, salamat kayo, pa.
1: Takaw yun ka ba? Sobrang yung car nga gipa-deliver ko. Alang ka rin mo. Ha? Iho, Jomalik?
0: Oh, oh ba. O, usbun ako. Daghan kang salamat.
1: Bugtong ko ikaw ang anak. O, ikaw ang akong kalipay ng kinabuya. Busa, inaot nga magkasinaptanay kita, iho.
0: Sa ilo ako kun na yung mga punto nga magkasumpa kita, Paminard. Apan ilaw mo sa akong dughan na ang gugma. Og dakong respeto nimo, isip akong amahan.
1: Disaar ako sa lubong sa namatay mong inahan. Ngayihatag ko kanimo ang tanan.

0: gyuday niya ang iyang gisaad nimo, Dungjong Marie.
1: Oh, Yaya Ingrasya.
0: Maayo hinuon.
1: Kanunay nga gipabati ni Papa Minad nga pinangga ko niya, Yaya.
0: Hinaot nga dili kagin magpada sa iyang pag-agni kanimo. Aron makikiusa kanila sa pagsimpa sa ilang Diyos na sungayan.
1: Oh, Yaya Ingrasya.
0: Si Ginoong Hesus Kristo lang mawang atong Diyos. Siya ang Alpha ug ang Omega. Diyos siya nga mao ang sinugdanan ug ang katapusan.
1: Amen, Yaya. Amen ug amen.

na man si Papaminag nga may makatiman unya nila ni Krisha kung maabot na sa karambay. Dalikya to lang gid na ko una si Maki sa ospital.

Nga naman ka. Kalit man kong gikulbaan sa pagsuod ko ni ining labi sa ospital. Doon ka mga pasyente ang gidali og suod sa emergency room. Unsa ba kinahitabo ato nila? Aha. Uh-huh. Naimang

0: na yung mga nurse. Magsusi ko. Magpangutan ako. Ah, nurse. Unsa emergency nga nahitabo? Nganong naiduha ka mga pasyente nga nagkadugo ang gidali sa pagsuod sa ER, ha?
1: Kwan, sir. Taga-syudad man ko na sila, sir.
0: Oh, ha?
1: Duha ka babae ang sakay sa auto. Kanang usahang nga mao'y nagrabihan, maugit ko nun ay nag-drive.
0: Unsa?
1: Oh, kanang nag-drive nga maugit nagrabihan, murag patay naman, sir, oy.
0: Oh.
1: Wa naman mahitsura ang iyang naong taon.
0: Ginoo ko. Sila ka na si Krisha o si Brenna? Mau ka?
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar, TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kilid. Kadungog na ako sa radyo naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
7: TTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
10: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
10: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
10: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglaya na akong kabuhi.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga Paragis Pila-Pila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga Pila-Pila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Siyempre ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape jud ko na Paragis Pila-Pila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Oil ug Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Malalat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan man way nagmahal, may pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipingka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magkibway ni tanang?
9: Pwede ko. No. Banda.
6: Bati asa ni mong naumuhilak. May oy, masakang sa tagay mo.
9: Isamot ka ba ti mong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Na ang silang ko...
10: Imo na
7: kutseko. Pero, bakas liyon ako. Dato nagot ka.
10: I'm sorry, Palara. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Bunso?
10: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na, wailain kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
10: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jeko.

0: Budbud o pimpingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o pimpingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating ani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng duha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
6: Asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? May nga dalaw ka natutunan, may buntag, may ngunto, may ngapon, may gabi, may pagyong kadlaon. Sa mga kausap na saan, niya na sa inyong higal as kardinan, Ray Arellano, mabasa kong partner, Wailang Guapos ni UHP, si Lloyd Gabiana, ang atong audio editor. At same time, mabasa na itong promoter.
1: Sa atong Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule, inum yun taan ni Pirmi, kada adlaw para himsog ug baskog.
0: Okay, unya ayaw sa kalimot mga igala, usbi sa ninyong inom sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kaya gawas nga pampalagsig na, pampagana pa. Okay, bueno mga igala, shoutout time. Shoutout nga doon ni Dr. Ted Angina Saipik sa Pitogo Bohol. Mark Loe sa Tomera des Pitogo Bohol. Si Pari Ricky and Mads Vivien sa Valencia Negros Oriental. Silsa Delia Pilin o sa Tanang 20 Family diya sa Valencia Negros Oriental. Si Inday Dodong Barbusa sa Valencia Negros Oriental. Konsyal Adon Abalo diya sa Haklupan Talisay. Anas Pakira. Si Rizel Di Tabura. Trixie Claire by Balili. Okay. Huwag man ni Jojo Sinuntao gikan sa itong Bisay Father Bangag sa ilong walaan ko din itong writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay nga manusap niya sa Lutupan Toledo City si Manang Tale, si Leo Gatilugo, si Gabriel Victor Linimor, si Luigi gikan ni Pedro Pungase. Okay, huwag yung man ni Belen Alisna, Lita Gripo, Lucia Buloy, diya sa Dilarosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan gapon gini ni Ricky Bangis Kareng, ang among writer director sa mga bangis kayo. Okay, mga kala, dito maglangan nato na hinumduman ang nangagi nga nagpaninggit sila og tabang kay ngit-ngit na kayo ang langob. Kaya samtang sila yung bayan usab na mulong si Raina Tara nga may civil war nga may tabo kung mamatay man gani si Harim BBT sa iyang sakit nga cancer stage 12. Tatabiha, buhi ko man. Kay lagi, stage 13 man kutaw dito sa gingarihan sa mga duindis para nagpidro stage 11. Kaya sila yung bayan usab, nabalaka usab si Takla nga kung mamatay si Harim BBT, lain ang maghari sa gingarihan o dili si Raina Tara. Si Maria Picat usab na mulong na posibleng may martial law na mahitabo o ang militar o ang kaalyado sa hari ang mupuli isip hari sa gingharian. Kaya samtang dito sa ospital nangabot na ang mga banggiitang doktor, tambalan o albularyo nga mutambal ni Harim BBT. Balik dito sa limutangan nila ni Bugart o Lalak, ingon ni ang nahitabo niya. Dahil nalisumpay ni Gatong Sugilanon, bod-bod o bibingka!

0: Ano na ba ako nga ng tatay sa una? Nga basta gani mo uwang ang ero.
1: Doon na rin nakita ang nilihiyo na to.
2: Unsa?
0: Doon na rin nga iyong ko.
2: Tatay!
0: Tatay!
2: Guniti ko, lalat.
0: Nga naman?
2: Magunita ita. Anong dili na to? Mabiyaan ang usa-usa.
0: Oh, sige. Gunit ka ni mo, Bogart.
2: Asa
0: imo kamot, oy.
2: Asa imo kamot. Ang imo, asa masap.
0: Ha?
2: Di na ko makita.
0: Daray, nagtaayo.
2: Lalat, nagkabantay ka?
0: Wala ba?
2: Ang uwang sa iro ba?
0: Ano man?
2: Sa atong pagkabati, primero, off to off.
0: O, dayon?
2: Off ba, layo.
0: O niya?
2: Karon, zoom na, zoom.
0: Zoom? Zoom? Kanang hulmikas?
2: Zoom ba? Zoom!
0: Ha?
2: Nagkaduol! Hindi na kayo layo.
0: Oh, ito, no?
2: Oh, asa? Asa namang imong kamot?
0: Diara, oh!
2: Oh, sigun. Ano yung matagbaw, matag-hira man eh.
0: Ako, sab.
2: Kini. Uy, humok man lagi ni.
0: Ang-ang. Ako man ang tugay.
2: Bangang sa ilong.

0: Teme, teme, teme, teme, teme. Ah, luya lang giyapon ko.
1: Itambalan ka na sa mga iladok panggitang doktor na twinties.
0: Apan, wite, wite, wite. Uy, alibyo, mahal ko ng asawang kukak.
1: Onsa?
0: Wite, wite, wite. Huwag ko'y gibating kalambuan siya akong panlawas.
1: Pulihan ko ang mga doktor sa mga banggiit ng tambalan.
0: Pasudla na yun sila. Basketball, wete, wete, wete, spray kita.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghangkay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra paginom niya bisag unsa, pagparagis na ka sisig yon, gisuwayan na ko, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko, labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapig man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ng tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, namaligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na ikatong wala pa ka gamit sa itong kape?
6: Kasahinan sa wala pa ito magamit kape, kaya niya nalagi magsakit sa mga lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato, ay, hello, naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid daro, wala eh. Gani ay, nag...
5: Ha, sa kulian?
6: O kato ganing, ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
6: Ganing.
5: Sundan?
6: Oo. Oh. Niya, o sa wala pa ko nagamit. O magsangka gani ko, maglisod
5: ko. Taka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
6: Makakat-kat ko, ah. Ay, maglapagid ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, ka nang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Sige pa ka namin mulay?
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tulay mo idan.
6: Ah, anak ko, nabinta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
8: So, ingon na. Paragis bila-bila.
7: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa atong sugilanon.
1: Tali, tali, tali, tali, tali, tali! Unsa tong gisulti mo, mga Reyna Tara?
9: Kibati kong may civil war nga mahitapo, Ariki.
1: Unsa?
9: Gubat sa mga puting duwindes. Batok sa mga itom nga duwindes. Ang ilang kalyado ang mahitabo kung ako ang maghari.

0: Ano nga kasulti kagod na? Dili si Reyna Tara, taklap.
1: Tungod sa mga panghitabo.
0: Pero si Reyna Tara ang saksisor o nalatid sa Blaon.
1: Pero dili sila mga matarong. Mga daotan sila.
0: Gusto ka, taklap. Gusto ka.

0: Kuyaw, kuyaw kayo og mas delikado kung mahitabo ang imong gikadlukan nga Marcelo.
1: Kuyaw gyud.
0: Kay balaod militar gyud ang mahitabo.
1: Husto ka.
0: Kung sayod kita, kung unsa kabusado ang mga militar sa tawhanong kalibutan, niadtong panahon sa Marcelo.
1: Unsa nakahadinis kalibutan sa mga duwindis, no? Abusado namang gani nga wapay Marcelo. Labaw na kung may Marcelo.
0: Oh, Diyos ko.

0: Coca se ahogó.
1: ¿Cómo está Canamán? Mahal, mahal, pipipi.
0: Vete, vete, vete. Mahal, con el sahuan coca.
1: Human, Canamán, tambales a mga panguitang tambalan a mga duwindis.
0: Pero, dumerang alibyong akong gibati. Loya, pag-iapon ko.
1: Onsa?
0: Vete, vete, vete. Wala ka siguro yung alibyo ni nga kong gibati.
1: May katapusan pa akong alas!
0: Wete, wete, wete. Doon na pa.

0: kain kagabi on na sab ang milabay. Lagi. Hmm. Si Mana na ang milabay. Pero wapagyapon mauli sila si Don Arturo o Tia Maria Picap. Ingon man sila si Gao Digo. Nag-aoyon ka? Ay, sige lang ka gumulo-humol diyan sa jacuzzi. Unsa? Kung di na sila mabalik, plano ni mong anhin na tamo puyo din sa mansyon? Ah! Kinsay! Uy!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingke.
3: Oo,
2: maligya ko liha.
3: Ano ang maligya din mo na?
2: Mais.
3: Sweet corn. Yung ako ba ako nung sa kwa na isa naminaw ka rin na isa yung isipun niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawa sa isa itong doktor mo.
2: Katong wapa makasulay ane, sulay mo diba, mawala mo kakapoy, ako bitong bata nga na ako nang umah, hindi po diyang inom, mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane, siya makawa medyo ni kakapoy ma, mo ganyan yung pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bila-Bila.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bun-bun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100%
3: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga hunahuna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
15: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi e. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
16: CDO Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
17: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
18: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Ayo, good guy, regimen ni sa no, ma-recommended na ko ni sa nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-logid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
25: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
28: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema wa ang pagbabawas. Maari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
29: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
30: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
31: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
32: Pagkadungog nako sa radio,
31: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
32: duha sa gabi.
31: 2 weeks pa lang,
32: may alibyo na.
31: Pag 1 month kape,
32: naayo na ako.
30: DTX
0: 500.
1: Pabali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako na sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang anainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Dilitan ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tao.
3: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay rang imong gikaon.
2: Gusto.
3: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Mm. Kasagaran mangod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
2: Mm-hmm.
3: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanigarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
2: Kana.
3: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
2: Mm-hmm.
3: Nya mantikaon na sab gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
2: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C ug DTX 500.
3: Mm.
2: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
3: bad
2: sa
3: cholesterol.
2: Bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
3: Mm.
2: Kundi sa medium sized arteries pod.
3: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
2: Mm-hmm.
3: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
2: Gusto.
3: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
4: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
5: Duha ka kapsul buntag sa gabi.
4: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pabali sa mga butika.
2: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
3: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
2: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
3: Mm-hmm.
2: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
3: Mm.
2: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
3: Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
2: Hmm.
3: Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
2: Kampiyon.
3: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
2: Wala kay reserve.
3: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
2: Oh.
3: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
2: Oh, kapatsadaha.
3: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
2: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
3: Mm.
2: Kung aduna mangani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
3: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
2: Mm-hmm.
3: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na dyan sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
2: Gusto.
0: DTX 500.
8: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
30: DGX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
9: Ako po ang akong mga TL o mga kasakit iliho.
1: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
9: akong gi-double dose o kakapsul sa buntag
1: o sa gabi.
9: Wala pa'y bulan,
1: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
9: Epektibo kayo ang DTX 500.
30: DGX 500.
10: Pabali sa mga butika.
30: DGX 500. Health Alert.
2: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Muna yung rason, Sir GP, nga nung kinanglan dyan tayo mag-DTX 500 o Mighty C, kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
30: DGX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
12: tulo pod ka kapsul sa gabi.
11: Sima na lang nawala jud ang sakit.
12: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
30: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
30: DGX 500!
10: Mapali ang mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
3: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
2: Haka na.
3: Dugangan pa'y jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
2: Mao jud dok.
3: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
3: Hello?
2: Makabungol maday na.
3: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og Mighty C.
3: Kinanglan
2: ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
30: DTX 500.
13: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
30: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito kapsula.
6: cycles a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
30: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag cover kayo? Hindi. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, hinsog na ang akong lawas.
30: Mighty C! Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang baho sa ilokdok, dili dyan ang malimod. Na adjoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
3: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Gabi na sa mga batanon diha. Kay Muslim, sila rabag yun una. Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika dio fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay? Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
2: Kalami.
3: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sulyan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
30: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
30: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
2: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil. Uy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
2: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugan gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
3: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang orthopathy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
2: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos imo ang LDL o gapataas sa imo ang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
3: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
2: Oho. Unya, iya kini gipaubos ang stress atong atay.
3: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
2: Muni gwapo.
3: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
2: Wow.
3: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
30: D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
30: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP ug maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
2: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things, tanan, dapat adunay moderation.
3: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
2: Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
3: Muna'y kalahian kung inom ka og D3 Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito ra jud sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system

0: ditribayo imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga ditribayo. Muna Sir GP, nga ditribayo na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang ditribayo. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
1: Correct, Doc.
2: Ditribayo!
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa ditribayo, dali lang naayo akong sama.
2: Ditribayo! Ang ditri nga may visio. Ang visio gumay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rondan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ang mura gi-maintain pag-inom 3 times a day. Medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
5: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
5: Oh,
0: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
0: pa.
5: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
5: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
5: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
5: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
5: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra.

0: tra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 bayo ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Mm.
1: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Mm. Pero kung mag D3 bayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 bayo. Ang MCT og kiton sa D3 bayo nga wala sa plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Nganong mag D3 bayo ka, over ordinary vitamin D3?
0: Mm.
1: Tungod the versatility of D3 bayo, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 bayo.
0: Mm.
1: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura di ay nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: Mm.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 bayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
0: Mm.
1: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 bayo over ordinary vitamin D.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
1: Mm.
0: Alpha lipoic acid.
1: Mm.
0: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
0: Mm.
1: Nga naa sa D3 bayo.
0: Mm-hmm.
1: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo.
1: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Mm. Naara jud na sa D3 bayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao na trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 bayo, gahatag og immediate response.
0: Na jud ta yon, paspas kay na.
1: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 bayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Doc.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang D3 bayo adunay both active para sa imuhang active immunity ug para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 bayo.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
1: At ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
0: Ayawg abusohon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados.

0: Maslaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng Easy Out araw-araw.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTB-25238 for series of 2026.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ikaw lang kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagdagat. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 7, 2026. Lais mo atapon o sa mga tabaghatag at pagtagad and this time, mga atong letter sender o sa kanagngalan og Pia. Bueno, stand by Pia. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani adto hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Huwag ayaw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission 2026, magsugod na karong May 30, diya sa Samoanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Samoanga City. May 31, April, Sibugay, sa May Covered Court, Poblasyon April, Samoanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, dito sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Laya 1 o Roqueta City. At ang atangyang atong mga medical mission tungkol kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa tanan, pinaka-importante, matabangan ang atong mga balatian, pinagi sa itong health analyzer machine, dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa itong mga panglawas, libreng masahe o uban pa. So, again, kita-kits sa mga nakaschedule ng medical mission. Buenos Bongo Standby, Pia, alang sa imong suhat. Dini siyempre sa itong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

lamang ko sa pangalang Pia. 33 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa probensya sa Agusan del Norte. Lisod ang walay ginikanan sa kiliran ate. Lisod ang wala man lang kay ginikanan nga masultihan sa imo mga problema. Ginikanan nga masandigan o mahimong kandungan sa mga oras nga imo silang gikinahanglan ate. Upat mi ka managsuon na TR. Ako ang kamagwangan. Elementary pa lamang ko sa dihang mipanaw ang among amahan. Gagmay pang ako mga manghod at higayuna sa pagpanaw sa among padre di pamilya. Walay trabaho si mama ni atong buhi pa si papa. Si papa lang gyud ang among gisaligan. Good provider ang among amahan ate. Makaingon ko nga dili man mi dato apan hamogaway ang among pamuyo. Makakaon mi katulo sa usa ka adlaw og makasud-an mi glami. Apan sa dihang wala na si papa, sobra mi kalisod ate. Makaingon ko nga grabe gyud ang among pag-antos. Sa una, mangaon, magsud-an mi mga lamian kaayo nga sud-an. Apan nitong wala na si papa. Mauhon inta ni mama ang duha ka bug itlog. I-scramble para maigo na mo iyan bahin-bahinon. Kasagara, ginamos ang sudan og naay mga higayon nga isagol na mo ang linungag nga saging o kamutis among gamay nga kanon. Ate, way saktong panginabuhi si mama. Munang grabe gid ming lisura. Apan sa diyang na grade 5 na ko ate. Kalit lang nga nausab ang among kinabuhi. Kada maabot si mama, daghan na siyang dalang ang mga pagkaon. Naging hayahay ang among kinabuhi. Nakapondar mi og mga butang, nakapalit na og yuta si mama. Nagitukuran sa among balay. Sa diyang nag-high school ko sa private school ko nag-eskwela, nakaingon ko nga bongga ang among kinabuhi ate. Wa ko magdahom nga doon na kinisakit nga baylo. Usa ka adlaw kalit nga nanangit si mama nga dugay ko na siya makabalik. Kay na-assign ko na siya sa layo. Apag kanunay ko na siyang manawag namo para kumustahon mi. Gibinlan ko niyag dakong kantidad ate para kuno amo magamit. Samtang wala pa kuno siya. Paglakaw ni mama, puno ang among ref ug pagkaon. Daghan pod big mga groceries ate. Wala ko nakurat kay kiniman ang kinabuhat ni mama. Matag ma-assign siya sa layong lugar. Mawala lang siya og pinakadugay tulo ka adlaw. Mubalik siya. Nagtuo ko nga, ingon ini gihapon ang mahitabo. Hapon natingala na lamang ko ating nga nadugay pagpakita si mama namo. Hangtog isultihan na lamang mi sa among ayaan. Sa tinuod nga sitwasyon sa among inahan ate. Wanted di ay si mama. Sa kaso nga multiple staffa. Gatago-tago kini. Nakabisita pa si mama namo og iya kong gitug-anan sa tinuod. Grabe gina kong hilak ate. Dili ko makatuo. Sa nabuhat sa among inahan. Og tungod kay gatago-tago si mama, panalagsa na lang namo siya makita. Hangtod biabot ang among kikadlukan. Nadakpan si mama ug nabilanggo siya. Grabe ang iyang conviction ate. 20 years nga pagkabilanggo. Seryoso kaayo. Ang hatol kaniya. Halos mawad-an na mi og paglaom sa kong mga igsuon. Magunsa naman lang mi, isip ka magwangan. Ako ang mosalo sa responsibilidad ate. May nalang gani. Naami ayaan nga nagmalasakit pod sa amo. Halang do na kaayo ka namo ang iya mga ginagmay nga tabang. Pagkahuman na bilanggo si mama, ni balhin ko sa pampublikong eskwelahan. Sa ulang yugto ate, sa high school. Nagtrabaho ko samtang nag-eskwela. Buntag ang klase, gabi eh. Manarbaho, isip crew sa usaka karenderya. Usahay, tigbaligyag mga online products. Usahay, encoder. Bisan unsa, basta limpyo o tinarong. Para lang nga, na ako'y mapalit para sa akong maigsuon ate, na pagkaon. Maluoy ko sa akong mga manghod ng mga eskwela, why bound? Murag tugso ko ng ako dughan. Matabadungan ako sila nga, maibog ko na sila sa mga balon sa ilang mga classmates. Pero ako'y mahimo ate. Wa ako'y kapasidad nga ihatag kini nga ito kanila.
Pag-graduate ako ka high school, bisan lisod gipaningkamutan ako nga maka-eskwela ko sa college, ate. Lisod apan gikaya nako. Dili ko maulaw sa pag-ingon nga unom katuig nako ayha nakagraduate. Apan, ang importante, natapos ko ang akong pag-eskwela. Nalangit ko sa kumaigsuon nga, mulangi ako sa Manila, manimpalad ko gadto. Nakita na ako nga kaya naman nilang atimanon ilang kaugalingon. Ate, una ko milarga na nangit ko kang mama sa bilangguan. Iya kong pahinumduman nga mag-amping kanunay, huwag mag-ampo. Manginaot ko na siya nga magmalampuson ko sa kong mga plano. Gignan ako si mama nga kung unsa man ang ako mga damgo sa kinabuhi para kinikanamo. Gignan ako siya. Maghulat ko sa iyang paggawas. Nakita na ko ang mga luha ni mama ate. Ang sobrang kasubanan sa iyang mga mata. Apan man ako siya kikaulaw ate, nasabtan na ako kung anong iya kininabuhat. Pila ramay sugilanon, nakalarga ko sa Manila. Nakatrabaho sa usaka networking company ate. Dako ang sweldo og daghan ng mga benefits. Napaeskwela ko ako mga manghod ate. Tungod sa akong performance, may taas ang akong posisyon o nahimo kong team leader. Giantos na ako ang akong trabaho bisag stressful kini ate. Kinahanglan ako maningkamot para sa akong maigsuon. Ang napasalamat ko nga bisan nag-pandemic, huwag gihapon na putol ang akong pagpaningkamot. Padayon gihapon ang among operasyon, ate. Hangtod may abot ang 2023. Nakailan ako si Paulo, usa ka engineer ug professor sa usa ka universidad sa Manila. Nangulitaw siya nga rikan ako. Sweet kaayo si Paulo. Always siyang magdalag pagkaon sa apartment nga akong gipuy-an. Always pag-remind nako nga mainom kong vitamins. Nakita nako kung unsa siya ka matinud-anan sa iyang pagbati nga rikan ako. Labo ko'y pagtan-aw kang Paulo. Apan nahadlo ko nga basin dili niya madawat kung masayran niya nga usa ka binilanggong ako inahan. Apan matud ko sa kong kaugalingon kung dili ko niya madawat, okay lang. Ang importante nga masulti ko ang tinuod nga to kaniya. Kay dili ko gusto nga magpadayon ang among relasyon nga naako'y gitago kaniya ate. Tuod man, gisultihan ko si Paulo sa kamatuuran. Nakurat siya ate. Apan matud niya. Mahal ko na ko niya og dawat niya ang akong kahimtang. Nalipay ko ate at least wala na mi maging problema. Walay rason para dili na ko siya sugton. Tuod man naging kami ni Paulo. Hangtod nga gina-invite ko niya sa wedding anniversary sa iyang parents. Apan na siya'y pabulag ipangayo. Dili sa kuno na ko tug-anan ang iyahang pamilya nga nabilanggo akong mama. Kailaga first time pa namong panag-ila. Matod niya, dako kuno, tamig oras para isulto kanila ang tinuod. Ingon anak niya, or ingon niya, kumangutana ang iyang parents, tabagun lang kuno na ako nga nasa abroad si mama. Ako ta siyang question nun, apanawad anak og time para makipag-diskusyon kaniya. Iya kong ipailaila sa iyang pamilya ate, siyang ginikanan, ug mga igsuon. O siyempre, the rest sa iyang family. Simple lang ay la pamilya, nakita na ko nga respetado sila ate. Wa ko na imong problema kay maayo man ang ilang pag-abi-abi kanako. Labi na ang iyang mama. Sadya gipangutan ko sa iyang mama about sa ako ang ginikanan. Sa tinuod na naglisod ko ate. Pag-abot ba kang mama? Gisultihan ko sila. Susama sa gisulti ni Paolo nga rikan ako. Akong himakak na naa sa prinsuhan ang akong inahan. Akong giingon, DH si Mama sa Hong Kong. Gidayig nila ang trabaho ni Mama. Usa kuno kini ka marangal nga trabaho. Nakaginhawa ko gadget ate. Apan murag dunay tunok nga may bara sa kundugan. Nasayod ko nga sa iyo pa akong ibuhat. Nakipag-istorya ko kang Paulo ate. Kabahin kang Mama. Gipangutanan ako siya kung nganong kinahanglan ako mamakak. Di ko gusto mahimong dautan sa iyang pamilya. Apan matod niya siya kuno ang bahala. Dili pa kuno panahon nga isulti namo kini.
Tuod man sa diyang nag-leave ko sa kumpanya para magbakasyon sa among lugar o makita ako akong maigsuon. Ate, wa ko magdahom. Muuban ka na ako. Si Paulo. Ate.

Matod niya gusto ko niya makaila ang ako mga igsuon, si mama, o ang ako mga kaparyantihan. Tuod man ate, nag-uban mi ni Paolo sa kong pagpauli. Nagkita sila sa kamaigsuan. Sa mga paryente. Pagkahuman, among ibisita si mama sa bilangguan. Naulaw si mama kang Paolo apan kipabati ni Paolo ang ito kanya nga siya ang ikaulaw. Kay dawat niya ang among sitwasyon. Wako niya ang kabalakan si mama kay tinudan na ang iyang pagmahal ng alikan ako. Wako magdahom nga manangid siya kang mama nga magpakasal na mi. Nakurat ko ate. Apan nalipay ako inahan sa diyang iyakining na dungog. Nagpasalamat siya kang Paolo. Iyang gihatag iyang blessings. Papanguli na mong ipangutanan ako si Paolo kung seryoso ba siya sa igisulti kang mama. Matod niya oo. Gusto ko nun niyang mahiusan na kami sa altar sa kami niyoon. Ate R, usa ka intimate wedding ang among plano ni Paolo. May una papauli si Paolo ate sa Manila. Kadagan siya og ati manon. Nagpabilin ko kay gusto na akong sagaron ang akong bakasyon kauban ang akong maigsuan. Apan ate. Kabahin kang mama. May hangyo sa si Paolo nga itago lang gihapon namo ang kamatuuran. Apan si mama ate matod niya. Siya kuno ang pinakamalipayong binuhat panahon sa kong kasal. Mu-attend kuno siya bahalag dunay escort nga pulis. Gusto kuno siya mosaksi sa kong kalipay ate. Apan sa diyan nagkasulti mi ni Paolo matod niya. Kung pwede dili lang paduon si mama kay basin magkaagaw atensyon. Nga nun dunay mo escort kaniya nga pulis. Naglibog ko ate. Kung tinudanay si Paolo nga rikan ako, dawat niya si mama, dapat dawato niya kung unsang akong pagkaako. Apandagan o sa miingon nga, tama ang desisyon ni Paolo. Ang sabi angay kong pagkabuhaton ate, kung kamo ang nasa kong sitwasyon, unsay angay ninyong buhaton. Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Pia.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nang akong gibati gud pa nang usahay ang akong BP mo sakta din ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa blood nga gapaliton sa butika kay nablok lagi ko so ko paminaw aning sa Cecilia si Island daghan man tay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na herbal capsule og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og daghan kitang salamat lang at si Island sa iyang plada so si Dina Adiano set at kayo ko din sa Purok Dos Lis Poblasin Tidawi Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reels sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo, Pia. Sa iba pa padangat ni mo swatampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Ang problema, kinahanglan nga na imong mama kinihangi siya nga gusto siyang mo-witness sa pinaka-importanteng adlaw sa imong kinabuhi. Apan dili gusto si Paolo nga maagaw atensyon ng inyong wedding kay lagi dunay escort nga pulis sa imong mama, of course. O sabay ang iyong buhaton. Bueno, ato ka na isgutan ka po na ito, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong idol Ate Arlene Capjun, usutan ang mga suking tigsubaybay ng atong programa.
0: And of course, Capjun yun di asin atong URP professor.
2: Maswerte ang adlaw, DJ Nova, Ate Arlene.
0: Okay. Of course, unang ko ginako si DJ Nova sa papangutan na kung ikaw si Pia, imo bang say, pagbigyan si Paolo, hindi na pantuon imong mama, or imong mama, imong hang pantuon. Ano sa bagay yun?
1: Kung ako si Pia, ma'am, importante git kayo nga na akong mama. Mm. Lahir rin yung kasal, di ba, ma'am?
0: Yes. Ganun,
1: bro, importante kayo nga na ang mga pinaka-importante nga tao sa itong kinabuhi nga makawitness ni Ana.
0: Mm.
1: Ilabi na sa storya ni Pia ba, ngayang mama, napriso tungod sa pagpaningkamot in town.
0: Para mabuhi sila.
1: Mabuhi sila. Though, di man yun natin pwede justify ang mga sayop. Sayop yun na siya.
0: Dilibeta na nabilanggo nga mahusgahan ni mo, no?
1: Yes.
0: Kaya kini siya nabilanggo tungod sa pagpangitag paagi nga mabuhi yung mga anak.
1: Yes. So, lahilay girang istorya ba. Mm. So, speaking of kanang inga na nga, dili gita kahusga, no? Wala tayo kanang right nga mang judge sa mga tao nga na priso. So, muna akong but pasabot nga, si Pia kinahanglan niyang i-fight pod ang ihang mama ba, especially nga, ihago ng kasal. Labi na, di ba, og kasal, ang babae magi dapat paboran good ana ma.
0: Usa pa,
1: kay moment na sa babae.
0: Usa pa, kinahanglan siguro makabalugid ang ginikanan ni Paolo.
1: True.
0: Kung,
1: true.
0: Kung sagit tinuod nga estado sa iyang ginikanan kay, or sa iyang mama, kay may siya DH lagi sa Hong Kong, okay, unta na. Pero, dili man, dali na kayo ingon na DH, pero magawas maghihapon ang kamatuuran.
1: Yes, muray, actually, muray pinakauna nga sayop gid ni sa,
0: Paolo.
1: Nila, Paolo, sa ilang relasyon ba nga. Nga no, iyaw ipaangkon si Pia sa Osaka, kuan buta nga ka na bang, I mean, sa pagpamakak ba nga. Ma-discover na maghihapon eventually. Anya, para na ako, no, red flag gid ang tao nga, kanabitang, kanang

0: ang tao nga kana bitang kanang ina siya'y butang ipadinay sa imuha. Mm. Kana ito, di niya dawat ang tinuod nga pagkaikaw or ang imong story ba.
1: Yes.
0: So, kana siya, no? Kinahanglan na ng ma-storya kung sa'y tinuod sa side ni Pia.
1: Kaya kung matatawa si Pia, successful naman eh.
0: Yes.
1: Kaya naalaman siya sa usa ka dakong company. In fact, dako na siya'y posisyon.
0: Ninood. So, hindi na ito malikay, good man, kung inga ni lugar nga mabulgar tanan. Di malikay nga, siguro, dili ganahan, dili maganahan ang ginikana ni
1: Paolo.
0: Paolo. At the same time, ang mga tao nga nakapalibot sa ilaha, murag mang taas, girang kilay, pero para nako, no, kay, dili gid siya angay nga kanang ikaulaw. Kay, again, no, kani mga tohanaw, mas lakabalo sa backstory ba? Sana nga hitabo nga nung naabot sa punto nga na priso ang mama ni Pia. So, kung ako si Pia, i-alaw na niya. Kay murag, kana na lang po nga moment ba? Kana ang kasal ni Pia. Murag, isa po na ka-reward sa mama ni Pia ba nga, ah, Miss Candy ay tuod nga, naabot ko sa inganin nga kuan, akong anak. Na
1: nagwalang puso gihapon.
0: Nagwalang puso gihapon, bahala gula ko. So, reward gihapon sa iyang mama ba at the same time nga, biskan tuod nga, wala siya diha sa kiliran ni Pia.
1: Sa anak, oho.
0: Ganang, nakabot niya iyang mga gusto.
1: And tungkol sa siguro sa nahitabo sa mama ni Pia na kuhang gitsa ba, na engganyo gitsa nga maningkamot.
0: Maningkamot, yes, true. So, nga naman, ikaulaw na siya. Hindi, wala magkuto yung mga tago, no? Eventually, mabalaan magina sa mga tao. So, muragin ako ah, bawal lang sad ngano ni nganin ni si Paolo ngano man nga iha pa man ang ipatago-tago nga mo na magin realidad sa backstory ni Pia.
1: Nagikoy isa
0: lakip
1: ka
0: naman siya,
1: nagikoy isa ka friend ninang ko sa kasal ba di na ko malimta ni nga wedding nga kanabang during sa ilahang wedding nagtestimony ang wife kato yang kasang babae nga honestly nakoy anak sa pagadalaga. Shock gid ming tanan kay nagtuoy mi nga wa sila wa siya anak. 8 years old na ang bata. Anak sa pagkadalaga, gitago ko no nila kaya di siya gusto nga masayran sa ginikanan sa lalaki. Pero sa diyan, nang anak na sila, gisultihan niya, di siya dawat. Pero nakadeside yung lalaki nga pakaslan siya. So, ang bata, bitaw, during silang kasal, piting hilak ko, gisayaw siya. Di ba kaya ang bata, dapat ang usayaw, ang parents man, papa. Pero yung anak, ang misayaw sa silang wedding. So, gisulti niya sa tanan, good nga, nasa crowd, no, sa wedding. Na siya anak sa pagkadalaga, 8 years old. So, kanabang, kailangan the truth will set you free.
0: Yes. Dako kayo na nga butang po sa kanabitong sa part sa mama ni Pia nga. Dili niya ikaulaw iyang mama ba nga mo attended to. Dako kayo na nga relief sa mama ni Pia nga somehow. Miss ka na siya sayop nga nabuhat pero ang pinaka-rewarding sa iya sa iyang anak nga si Pia. So, okay ang ikaulaw para nako.
1: Okay. Dilita kang URP Professor Cap Junjun Diaz is imong panahon.
2: Yes, ate. Kung ako ni mo, Pia, pagbigyan na lang ginaan ni mo imong pamanhonon.
1: Uy. Lobby.
2: Una, reasonable man, God. Kay, imagine, ipa, tunga ni mo imong mama na ipulis niya. Isa-isa akong lugar ni mo imong mga bisita nga.
1: Explain
2: nga nung naipulis diri.
0: Dili na makakinangan explain.
2: No, kailangan ni mo explain kaya yung mga polis. Na yung mga bisita na matingala, nga nung naipulis.
1: Nga nung na-escort
2: yung mama. Nga nung na-escort yung mama. Kasal ba yan?
1: Pangutana ko, Kap. Wago ka pangutana sa ani, no? Kala ba ito, ang usa ka bidilanggo, kung ma-attend ba or ma-atto ba sa usa ka lugar nga na yung mga occasion siyang anak, nakasuot maghihapon siya ka ng pang PDL?
2: Pwede din mo ihangyo nga dili pasulubon. Pero nagi polis.
1: Nagi polis.
2: Sundan ko siya sa polis. Kaya nga naman, yung kaso nga musibat na, tumagunon sa polis. Diligid pwede nga bulistan siya ng polis sa ihang mama.
1: So, agaw atensyon.
2: Magaw atensyon yun. Yeah, kasal ba yan, na? Ya, yeah. Nag-invite biya kagbisita, ninong, ninang, yan.
1: Intimate wedding.
2: Lailahi biya na ang mga tao diya, crowd.
1: Lisod ba yan?
2: Nairason ang pamanunon ni Pia. Pwede na maingon siya nga, pasensya na mo, wala akong mama, tungkol kay nasa prison. Wala'y question na siya. Pero kadang, at the moment ka na'y police dito sa inyong kasal mismo, basta ako na po ng bisita, makapangutan ako. Imbis nga ang focus sa kasal,
1: para sa ila
2: ang definitely ang huri-hurihong sa mga tao dito sa ano na pulis.
0: Pero isip po sa bride bit sa side sa bride kay murag muna'y makakumpleto sa iyang kasal
1: yes,
0: na presensya sa iyang mama.
1: And besides ba so nga niyo ni mama nga kanang gusto ko musaksa sa pinakamalipayang adlaw sa imong kinabuhi
0: yes.
1: Anak.
0: Yes. Kanang lahi ra gyud. Ngano ba dayon? Di man ta actually kani bitong may ngutang matingala mga tao, makuha na mga

0: kanang kadyot raman na nga madadto ang attention, yeah, no? Yeah. But eventually, masabtan din nila. Mas, most probably, gani nga ma-amaze sila sa story ni Pia nga.
1: Hati ang uban na. Possible nga, hala, bidilanggo yung mamang si kaso. So, ang uban may
0: mag-chismis.
1: Ang uban, maluoy. So, depende sa situation. Yeah, but the point is,
2: kung na istorya ate, nagunay, di Ginovan, nagunay hugi-hugihong, di kina mawala sa tao niya ang pagkutana karon sa banan ni Pia, sa imong pamanunon Pia, imbis nga ka na nga kasal, focus sa inyo ha, ang mga bisita, definitely, dito yung napahingon sa imong mama, kaya na may pulis.
1: Siguro, dili si Pia.
2: Kasabton siguro ni Pia yung mama.
1: Both actually, ang parents ni Paolo dapat mabalos sa kamatuoran kay ikaw, yes. Si Paolo di sa saltihan yung ginikanan. No, dili gid pwede nga dili may
0: unfair kayo na. Oh. Unfair kayo.
1: Kay kung magpakasal gid sila kinahanglan limpyo daan, wala yung dagang sabat, sabal-sabal pa sila.
0: Kaya kung kanigid si Paolo na igugma gini siya kang Pia, hindi gina siya yung maghangtod-hangtod, baka ka na lang po niya yung ginikanan about sa ginikanan ni Pia. So,
1: pero doon yung mga instance nga na, like, na-mention naman ito na ito, di ba? One time, during sa ito ang program nga, kaslo nun siya, pero doon na siya upatdaan ka anak. O niya, nihangyo ang lalaki nga, eksaba nga doon na kay anak daan, itago lang. So, syempre, ang mga anak, during sa kasal sa ilang mama, wasura ni Adu, yung isakitan sila kay kasal sa ilang mama, yung itago sila kay nihangyo ang lalaki nga, ayaw lang siya ipakita, ayaw lang ipahibalo nga minyo, na kay mga anak daan. Mano, so, kala mga ingon anak, dito ang scenario.
2: Dili itanggap, dili na true love yun.
0: Pangit, oh, same goes sa
2: dili, lahin siya, kay na may pulis. Kay kung anak rana, walay problema, dili question. Kini police, magod na kayo ni Purme, beda.
0: Dili mo naka, sa ang
2: ako, ako na po na, ako na ako, kaslunod. Na yung police na magsunod-sunod sa, dili ko sugot eh. Kasalbiya ni. Imbis na ang bisita, ang atensyo para sa inyo ha, nagtaang mga bisita na magsikta na ako sa police, kano na yung police.
0: Pwede naman na nga, dili, ipa, marag, pwede naman nga naayaw mama, pero dili naman necessary nga mo, apil o paso, something, anak.
2: Dili ko so, siya, kay magsunod-sunod ang police sa iyong mama.
0: Kay mama, maskin sa ambi akap, di ba, ni anak ka, maskin sa ang kalibutan.
2: Yeah, pero depende sa sitwasyon.
1: Pero, inigpaso, mangod, listen bang kayang depende mama na sa kilid. Murag, listen po, Dejinobs, no nga.
2: Depende sa sitwasyon.
1: Inigpaso yung mama na sa kilid.
0: Dili po na siguro, escortan, pulis,
2: magpaso. Escortan nila siya.
0: Magpaso, na ka sa ayon. Escortan nila siya,
2: kay kung once na magsibat ang karang ingana, nga gikan
0: sa kwan. Dili siguro na magsibat ka.
2: Daw, kung ako na po pulis, dili na ako itaya ang akong trabaho.
1: Actually, kung atong tanawon, problema ganyan, sakit din sa part ni Pia.
0: Yes.
1: Kung ako pa si Pia, di ko mag-minyo. Hangtod na dili, tanggap sa side sa lalaki ang ako tinood nga pagka ako. Kaya gano, ikaw man ang gusto mga asawa na ako.
0: True.
1: Kung na, gusto ka mo, gusto ka nga mahimo kong kabahin sa iyo kinabuhi, dawata ang tibok na kong pamilya.
0: Tinood.
1: Kaya ingon ani ko, ano agad siguro?
0: Dili pwede nga paboran ang laki. Kaya lagi, siya may gusto makigminyo, di ba? Ano agad dapat?
1: Sa pikas bahin, wala gina. Si Paolo, dawat man niya ang ginikanan. In fact, pagpakasal gali siya, bisag kabaho siya nga ang inahan, binilanggo. Kaya lang, ang iya sa gilikaya nga, ang iya lang gilikaya nga, sa iyang wedding, medyo si Husol them nga walay daghang pangutana or daghang mga question mark.
0: Mm-hmm.
1: Kay,
2: ang question yun eh, hindi naman tabu nga di pangutana ng tao na ipulis niya. Kay, kasal ba yan na? Yan na, makakalibutan ka ron, puno ba yung sismusa at sismuso?
0: Sige, asa naman ako. Maragmatic na gina siya.
1: Pero sa kong friend ba, Dijinovs, namatay yung bana. What is sakit, ha? Kanila gayong nagpa-call insurance na pa-check up. So, kinakita man, gado na kanang bara sa ikasing-kasing operahan pag-opera na matay man. Pagkamatay, di siyempre na siya duha kabuk anak. Kiniilahang mama, doon ay nakasakay sa aeroplano nga, sorry ha, ako lang sa pastor. Nagkasinabot sila, wala pa'y ika 45 days iyang bana. Nagpakasal sila sa simbahan. Kaya mga anak, gignan na lang niya nga, kasal na ko, umaadto mo na. Kung natin yung mga anak, ako pagkani, nag-40 days sa papa, magpakasal na ka. So, nangapil sila sa kasal, ay lang sanina, ibito kay itong nga sanina, nga doon ay drawing, ako ay question mark.
0: Hello, no?
1: Kaya was lang kasabot. Nakaitom sa t-shirt nga, puti din nga question mark ng atubangan nga. Nati, so, pwede, was lang kasabot. Gagdan, was lang, wadi na pananghira ilang mama nga. Wala ilang nanay, wala na nanghid nga mapakasal. Bali, invite na sila, diretso kasal na. So, mapo na yung mga scenario nga morag. Kinahanglan ka't i-consider po ba? Pero kaning kang Pia, bugat po niya, ha? Kay, syempre, from sa iyang pagkatao hangtod yes. Na dako wa niya nakauban yung mama for 20 imagine for pila na katuig
0: niya karon so, kana ba kun dako mugod kay na nga moment sa life ni Pia nga kasal niya nga gusto niya nga naa iyang mama so unsa may nganong ihikaw man sa iya just because piniriso iyang mama murag wa na dayon siya right nga kanang kanabitang ma-enjoy ang iyang iyang kasal nga naa iyang mama mura man ang simple ra kayo nga joy no sa usa ka bride nya dap basta biya kasal ang bride gi paboran
1: correct so because bahin po si kap de katawa siya pa pakasal man kung na police dia so sabi ka kay buhaton dayon ang kasal or undangan na lang na Pia stand by balita man lamang sa pikasawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc Jan Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, palitik o aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usapa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, o nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc Jan Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa isa ko yun sa mga ubang dating iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kanak yung NANS Coffee ang mga gamiton. Pitpus ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Balita pa siyempre ato sa timbayan ng ato mga YouTube and Facebook viewers. Hi to Australia Maglasang. Mayang hapon Ate Arlene, pa-shout out ko sa tibok pamilya Maglasang dili sa Barangay Upper Pulangi, Malaybalay. Solid listener jud mi nimo. Ayan.
0: Pa-shout out Ate Ar, congrats sa akong anak si Dexter kay nakatapos na sa iyang pag-eskwela. Shout out pod sa tanang taga Maramag Bukidnon from Miriam Solivio.
1: Ayan. Ate Arlene de Genova ug Cap June, pa-shout out sa akong asawa nga si Inday ug sa akong mga anak dili sa General Santos City from Nestor Colinares.
0: Mayong hapon Ate Arlene, pa-shout out ko sa mga kauban drivers sa Barangay Bugo CDO. Always minaminaw ni mo from Lando Villarin.
1: Hello, Ate Arlene. Did you know about Cap June? Permigid ko maghulat sa inyong programa. Shoutout gikan sa Naval Biliran from Marisa Katubig Alcover.
0: From Rita Paradero. Hi, Ate Arlene. Shoutout ko sa Dua Family o Paradero Family watching from Leon Postigo, Zamboanga del Norte.
1: From John Raisel Dua, Baric 4. Good PM, Ate Arlene. Pa-shoutout ko sa ako mga kauban sa trabaho. Diri sa Tagum City. Padayon lang mo. Ay, yan.
0: Hello po, pa-shoutout ko diri sa Barangay Poblasyon Don Carlos. Salamat sa inyong mga nindot ng tambag from Cynthia Rose Palier.
1: Ay, dyan ako motulo sa inyong programa. Makawala sa stress. Shoutout gikan sa Barangay Agustan Cagayan de Oro, Juliet Labadan Velez.
0: From Edgar Alan Turalba, shoutout sa akong pamilya sa Barangay Lapasan Cagayan de Oro, watching from Dubai. Mingaw na ko sa inyong tingog, ate.
1: Ayan. From Roberto June Dabalos, pa-shoutout ko sa akong mga kauban sa construction diri sa Panglao, Bohol. Sige, may paminaw samtang nagtrabaho.
0: Maayong hapon, Ate Arlene. Pa-shoutout ko sa akong mama nga si Nanay Rosa sa Barangay Tabunok, Talisay City from Febi Jane Monte de Ramos.
1: Ate Arlene, watching here in Kuwait, muragod nagpit or muragikog na sa Pinas. Ate Arlene, bisan kapoy work diri, makawala ka kapoy from Darling Suzette Prado.
0: From Gregorio Alfeche, hello idol, pa shout out sa ako mga silingan diri sa barangay San Jose, impasugong, mayong pagpaminaw sa tanan.
1: From Memart TV 4236, pa shout out Ate Arlene sa Osero family from Claveria, Misamis Oriental.
0: Shout out sa akong pamilya sa Hagna Bohol, congrats po sa kumangod nga si Rina sa iyang graduation from Hazel Ann Mumar.
1: Hello po Ate Arlene, did you know Cap Junjun, Kami Monares here, watching from Saudi Arabia.
0: From Seed Mangubat, maayong hapon Ate Arlene, per shoutout ko diri sa Barangay Nazareth, nindot jud inyong programa, tagahapon maklingaw inyong mga banter.
1: Okay, para kampiya, de Genobs, ang sa'yo mohang final nga ika tambag nga to kaniya.
0: Pia, alang ka na ako, kinanglan gid ni mong kanang i-convince si Paolo nga dapat naagid imuhang mama sa inyuhang kasal. Kaya again, para na ako, no, importante, magod ka ina. So, na sa mga pinaka-importante nga mahitabo sa tuwa isip po sa kababay ang kaslon. So, importante kaayo nga kung posible nga na imu mama naagyod. Kung ang worry magod ni Paolo gid ani kay ang kaulaw, maulaw, no, maulaw siya nya, wala aside sa maulaw siya, wala pa kabaloy ang ginikanan, pero para nako, no, kung nahigugma magud siya gid nimo, iha gid nang dawaton nga kamatuoran nya, kinahanglan na gid na siya mabal-an sa tanan. Kay dili man but pasabot gud nga napriso mo ginikanan or ginahan kay daot na rin mga pamilya. It's just that nakot up lang gid sa mga circumstances sa una ba mo nang naabot ana nga punto. And para nako di na taangay nga maghunahuna pa sa ingon sa laing tawo kay wala man na sila ambag, no, again di kita kinahanglan magmatter sa unsay ingon sa laing tawo sa tua kay baskin unsa ato ang lihok na gina sila ikaingon. So Pia, kinahanglan ni mong i-push nga ma-convince ni mo si Paolo dili pwede nga magsige lang kag uyon-uyon sa unsay ang gusto. Kay again, kanang kasal para nako, no, mas highlight gyud diha ang kanang para sa babae, kay moment gyud na sa babae ang kasal. And aside from that, I know for sure nga imuha pong inahan naghandum pod nga makawitness gyud anang importante nga okasyon sa imong kinabuhi, kay daghan kaayo nga panahon nga wala siya diha sa imong kiliran, daghan kaayo nga mga kanang okasyon nga wala ninyo siya nauban. So kana ra gyud ang ihang gihangyo, kana ra gyud ang ihang ginahandom nga maapilan ang imuhang kasal. So nganong ihikaw man nimo sa imong inahan, nga sayod man ka kung unsa ka kapalangga sa imong inahan. So para nako, kung dili gyud mo sugot si Paolo ana, kung dili gyud na niya allow nga mo attend ang imuhang inahan sa imong kasal, maybe mo po na imong sign nga dili sa siguro na ninyo dayunon nga kasal. Kay pasabot mong gudana nga murag dili kanya dawat as a whole, no? Yes. Kung og akig minyo kag tawo nga dili ka dawat as a whole, unsa may pulos, unsay point ana nga kasal kung dili kanya dawat. Sa kanunay, kinahin inyong DJ Nova Damarites, ang marinang bayan.
1: Of course, Kap Junjun, imong pinali para kay Pia.
2: Yes, Pia. Para na ako, kanang kasal man good, momentum sa both parties. Momentum sa
1: kababayanan.
2: So, momentum po sa mga kalalakinan. Niya, kanang si Paolo, napoy gina
1: proteksyonan
2: ang iyang pamilya. Gusto po na sa iyang mga ginikanan, sa igsoon, sa iyang pamilya, kinatibukan, na kanang kasal ninyong duha, kaisara magod mahitabo. Niya, what if kaisara mahitabo ang kasal niya, maruwi noon tuhod kinay pulis?
1: Mabuli.
2: Mabuli. Niya, ang social media karon grabe na. Siguro ang ginapagnita lang ginahan ni Paolo, ma-perfect ang inyong kasal, kay momentum bayan na siya. Kada guro nga bagay, sabton po din mo na siya. Pero dili gid magkinaon sa akin nga dili masabtan. Diri na ako kay sabton tay ga bahala sa prisuhan pa tapak.
0: Kaya na.
2: Wala kay. Kung dili masabtan
0: ha. Prisuhan ug makasal.
2: Bahala dito ta sa.
0: Grabe kay
2: dito. Dito hilda ka tong kasal sa prisuhan. Ang importante sa ako kada
1: nga makasal.
2: Makasal maangkon ra man ka.
0: Unay saktong mahigugmaon.
2: Pero gina consider na ako ang feelings ni Paolo kay base kay diyan pamilya pud ba.
1: Oh,
2: ang ako lang sabto nimo siya.
1: Kisa si Paolo nimo be.
0: Dapat mo
2: kisa. Kasi dapat magkinoon sa ako willing si Adan ay so bihisag dito para sa bilihibyo ng kahas. Importante pag umang kasala ni mon.
1: Umang sa kasal honeymoon.
2: Oh. Magkapagitaan na pag umang kasal, bilin ko tayo ng mama niya, kabunduha, mag-uban na mo. Ikaw po, Paolo. Sus, pastilan. You know, nasabta naman ka, Paolo, kay momentum ba ito sa inyong pamilya? No?
1: Pero managlahi lagi na lalaki.
2: Managlahi ra. Pero
1: kung
2: na-timingan ni mo piya nga diri ka sa mga retired playboy, tas tilan. Mas malipay patag dito sa prisuan kaya naging makakaon niya mga... Sa kihapon, kinis ko yakap mo ingon. Dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
10: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungula pa siya kainom ana sige sir panghi sige panghi nya so kad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inagi say alibio kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya Purok 11A Bagong Taas.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
11: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
12: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annaline Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo, DJ Nova, and of course, Cap Junjun. Yes. Thank you, Pia. Sa imo babadangat, imo suwatang pa ni atong tulungan sa sensor li Ate Arlene. Abi mo, before ka mo, suods kami niyoon, kinahanglan nga, mahino na una ang tanan. Una, kinahanglan na mag-heart-to-heart talk sa Camp Paulo. So, tiyan na daan yung ginikanan. Siya ang mo resolve ini nga problema. Kinahanglan siya ang musulti sa iyang ginikanan nga imong mama o sa kabililanggo tungkol sa ilang kawad-on. Diba? I mean, nga nung itago man para sa ako kinahanglan. Now, kung mahitabo gid nga murag bugat para sa ilang side nga padton imong mama kay lagi o sa kinika binilanggo, kinahanglan imong huna-hunaon. Ako'y una, dili lang una. Paabot ang saktong panahon kung asa na yun or kanon sa pwede. Kay para nako, mas okay nga magpakasal mo nga wala na'y babag o wala na'y mga kahaso, wala na'y samok. Limpyo ang tanan, uway basulay pag-abot sa panahon. Tungod kay, kung magpabilin ang tinaguan, pag-abot sa panahon nga masayra nila, mausab na po ang dagan sa imong kinabuhi. O ka nang atong dapat likayan. Dapat karon palang daan, limpyo hidaan ang dalan para sa inyuhang kamin niyo o ni Paulo. Kaya kung kamugid ang para sa usag-usa, nagingon ba kung tayo, tayo talaga? Diba? So, kung paragid ka mo sa usag-usa, bisan pag binilanggo imong mama, dawat nila ka na tungod kay imo ka ng inahan. Huwag mo sugod sila sa dili. Si Paulo, mamahimong kabahin sa inyong pamilya, ikaw kabahin sa ilang pamilya, muna kinahanglan nga, sultihan ni mo daan silang tanan, aron sa inyong ni Ana, wala'y problema sa umabot. Thank you so much, Pia, sa inyong pagpadangat imo sa watang panang atong tulumanon. Maginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini sa Ate Arlene. Ayan, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Stress tabs is simple process. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kit-an kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Wala si Mom!
8: Don't worry, Dad's got this.
7: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
9: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
10: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
13: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
13: Mmm!
12: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
13: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Naulian na ka, ma?
16: Wa pa.
15: Naulian na ka, ma?
16: Wa pa.
15: Naulian na ka, ma?
16: Wa pa.
17: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
18: Kung naisipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
19: Mag-Neo Zepsi Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
17: Naulian na ka, ma?
20: Gahapon pa.
17: Ah, kuya, waoy!
19: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon na ay zinc.
21: Unilab quality yan. Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
21: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: It's Billy.

0: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
1: Straight to the point.
0: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Mayang gabi, kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
1: Straight to the point.
0: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lainasab nga adlaw. Lainasab higayon sa tuang nga pagpadayon, sa tuang nga pagpanikay-sikay og sa tuang pagpakigbisok.
1: Straight to the point.
0: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, pizza sete na sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Kumusta ato ang mga pinanggandig paminaw ato mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Ilang tatag sa ka mga radyo, nagtanaw sa ito nga Facebook Live, sa ito nga YouTube channel o DYHP application.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon, ako niyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghian, ang makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 garuntong ang gabi.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makigsunan, ato ang mga pinanggandig paminaw. Adiri sa Dakbaya, Sugbo, kumusta montanan ha? Ato ang mga kasama nga naminaw. Sa probinsya sa Sugbo, ato ang mga kasama diri sa probinsya Sugbo sa lalawigan sa Negros Oriental, ato makisunod usab sa Negros Occidental, diha sa Sikihor, kumusta kamuntanan diha, ato ang makigsunan diha sa Bohol o mga Bulanon nga naminaw nato karon diha sa Bohol, diha sa Leyte, Samar, ugubang parte sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Ato ang mga kigsunan ha sa diha sa Bohol ato mga Bulanon unya Mastamayo gani halos tanang adlaw. Halos tanang adlaw, halos tanang pizza mga sukindig paminaw diha sa Bohol adunay fiesta. Ha, daghan kay magfiesta basta bulan ganis Mayo mga sukindig paminaw basta diha sa Bohol daghan kaayong magfiesta diha. Diha sa Bohol mga sukindig paminaw mobitaw tong si diha sa asa tong ilaha gani yo bito sa ilahang nga tiyotone diha sa Bohol kay sige tong panapit nga basta inig ka fiesta lagi pa doon ta dito kay pasalumon ta dito patamnon ta o kanang naa nga guso ha. sige tong ingon ka sa manjero basta mo adto lang yun ta dito sa ilas Bohol sugaton ta diha sa pantalan ha sugaton ta dito sa pantalan sa ila. Ha, siya gimusugat itong uyuan to dito sa kanan na ang Bohol sa Mabini ba to ila? Asa to ila ha? Ha, unya, kanang na ang kanang na, tanawon lang ha? Tanawon lang nato usab kasamaan Jerome. Ato basta kay basta ba Mayo gani, halos tanang pizza des Mayo. Adunay fiesta, unya, karon pod, dito sa amo. At bang sa amua, kato mga baluarte sa amuang mga opisyalis dito sa una to, mga bustumante. Fiesta po doon kasama ng Jerome, ha? Basta fiesta gani, natural, na ginay kumbira. Onya, naay kanang naang sugal, onya, dunay kanang naang disco, dunay dayoy kontes o amateur singing kontes. Dunay kontes o kanang naang chatsa. Ha, mo magina ambot og naa pa bagyapon gibalik badagoy tong kantas mga Binisaya. Ha, unya kana mo manay kasagara tos probinsya kasama Jerome Contes og Binisaya nga kanta. Ha, katubang tubod sa naughang sapa. samtang may kinabuhi pa ana. Aday katong kinabuhing bukid noon ana. Kinabuhing bukid noon og katunto ang katubitong kang kisama ning ka Lidya Bayaton o sa to'y kantang Lidya Bayaton kasama Jerome katubitong basta kay katong kantang Lidya Bayaton. O niya kato sang mga sa mga Bisaya nga kanang amateur ha dot kay kasama Jerome ha ato sa probinsya pero dunay uban sa nga binag-o na binag-o na magkontest na dito og kuan ha kontest na og kanang na may mga pageant na ang uban na naanay mga sayaw nga mga binag-o na ba nga kuan ha kanang na ang paagi sad sa pag celebrar no sa fiesta ato makigsunan usab diha sa Luzon da area kumusta mo diyan tanan pero kanang disco dili gina mawalas fiesta kanang disco dili mawala sa fiesta basta ka tugag probinsya o na kanang magsaya o kanang sweet music sa maning sweet music kanang naa nga mga love song o niya hawak ikaw nga lalaki kasaman Jerome gunit ka sa hawak sa babae, ang babae pod mo gunit pod sa duha nimo kaabaga, ha? Mamanay mo sweet dito ana onya. Pero sa una nakaabot pa ko dito sa amo kasaman Jerome, makana bitong naik kandidata. Nay kandidata ana nya na magitoy taga amo asad nga ay anak ni kanang naang nang upi nga Ernesto. Akagi man to og kanang naang kandidata dito sa amo, ha? Akatong yang pares kandidata nagkadayon bigit sila kasaman Jero. Ah onya kanang na kandidata bitaw anak kay kandidata onya ang sayo kas kandidata na ihulog dito nga or kan naapoy kanang sa tawag anang naabitong palitan babae diha, gwapa kaing babae, siksik ayo, sayaw desto nga, ug musayaw ka na, muhulog kas baso, hulog kas baso, 5 ba, piso, yan sa una kay, pwede rin, naaman to 25 tabo sa una, ha? At sinanggom sa gito mong silingan kay, ang yahang 5 pesos, iya gipasinsuan ug tag 25 tabos, ha? Kung na 25 tabos, iman na pa man to 25 tabos, karawa naman, aw na apatingali, pero bago na, pero talagsa na lang kaayo. Ha, kato 25 tabos bitaw nga ang kanang naang color niya gold bitaw. Ya ko kwantay kato. Sa una, o na pag ganito 10 tabos di ay. Kaya yung color katong brown, 10 tabos ana. Ang uban maru man. Nay babae dito sngit ngit tapit moy sayawan unya hagtok na dito ang kuan ana, hagtok na dito 25 tabos or piso baka. Ah, makasayaw na ka. Ah, makasayaw na ka. Nay mga sweet music ana. Agla sayaw. Sayaw ni mo na nindot man to na kanang naanga. Ah, ikaw good na tukas uma ana. Ya ikaw mangguna ka dito, manghagbas ka dito unya og dunay pista bisag layo adto gyud ka nganuman. Kada adlaw panlitag tukas asinda at tapasiro ka. Onya, talag sa Rebecca Maka, gunit og hawak sa babae, ha? Sa tawag na sa inyo, ha, anak, kanang naang nabana dito sa inyo, kasaban Jerome. Ha, kanang mobile, ana, onya, doon ay kanang babae nga maggunit og baso, ana, ni, ha, makasayaw ka sa babae, kana, usa sanas pangwartas bailihan. Sanas pangwartas diskuhan ana nga sayaw ka na nya ang babae nagkupot og baso diha ano libre ginoong gunit-gunit sa hawak pod na. Ana kay kanang nang uban nga mga unsay tawag ana mga lalaki ba kasaman Jerome ha? Labi na og kada adlaw nagapalitag magdadaro ka kanang na ang kada adlaw nag sige ra kag kupot og daro ana unya ha kagdaro ana adto kas basakan baka ha ni maho kang yanang abotos diskuhan na abotos diskuhan kasaman Jerome ya kay ko is buting na magkakayo ana diri sa sudad wala kay ko kabantay ngon ana na nawa nabitan dito sa probinsya talagsa na lang kayo ha talagsa na lang pero naa gyapon ang dili mawala dito kanang disco dunay fiesta. Ah, doon ay disco, unya. Amot na babadiya po ay sweet karon music eh. O ganito pagkag mga syudad-syudad na, naay mga disco, pero kanan ang foam party, doon ay mga live band. Ano na mabinago, pero kato sa una, astila. Ha? Tinindota makainom kag binti o kahalog kag babae. Pag- Dino bitaw na, na may ubang mga babae nga kanang naang tanaw nila nga ang laki dili gani ka humot na dili ka humot na sa ni maho maning likin. Ah, ni maho maning tustos ha. Doon na po'y ubang lalaki nga dili musaya og sweet pananglitan og dili ka kana bitaw unsay tawag anang ha dili kandi makainom ba na may uban nga dili gid mos baile dili gid musaya og dili makainom og sweet. Ah, di makainom og sweet dili makainom og kanang aniho. Ah, uban ana, pero kun mga babae, kabantay gani sila nga, oy, murag baho mang ilimno ni, bahon tabako, labi na baho kang tostos ka sa man Jerome. Babae, ang babae ana, purti makatukod ni mos abaga. Ha, purti makatukod. Lantaw gani murag gwapo ka nya, humot-humot ka nga kanang naa nga murag humot kan daw ni kay mo imo gi perfume. Ora surf baka nga kanang fabric nga pa, kanang tulan ning abaniron kay may pala nagka-sponsor. Ah, ang babae, anak, kuhan kayo. Kanang naang lumoy kay ang kamot, ipatong si mong abaga, anak. Ha? Ipatong, anak. Aray, gano'y abaga, ipatong, anak. Pero gano'y bawa kang tostos, bawa kang tabako, ang iyahang duha kakamot, gitukon sa dugan. Ano man, ang marukoy sa niubang lalaki kay, imbis gunit sa hawak, anak, gakus man, dugan, sa sayaw, anak, madugay, magkaduol, mas bilahan. sa muna nga wana dito, lingaw kayo na kasaman si Rome, ana. Pero usahay, daghan lang magpinatyanay, daghan lang magsinumbagay ang nag-abot dito sa ngit-ngit labi nagpauli, ay na, labi nagkanang sweet na, iniktukar sa sweet na nakitiman na nagkasulay ko, oy. Kasulay ko rito og unya kay kanang sulay ko rito kanang saya og sweet pod nga unya kay naman toy kanang naa tabangan namo og kwan ang babae kay maura po timgas nilang grupuhas mga babae. Unya kay ikaw puli-pulihan nimo og saya og sweet, ha, puli-pulihan nimo tukar ganing sweet padol-dool na kanito lantaw nimo murag tulo na manika music sa kaning sonata, ikalima ana, ikaupat, sweet music, inisunod ana. Ang paipid-ipid, jag yun dito, ha? So muna nga, aligre kayo, kanana nga disco, or baile muna nga, ang uban, labi na disco dito, hala, binuntagay, og disco, ana, ang uban, muli, yun, og fiesta dito sa probinsya. Ha, muli. Karon di na kayo makauli, bahan lang gasolina, o niya, kanang naang gawas, mahal gasolina, kanang plitis barko, mahal na sad, ang uban, na minyo na, o niya, except may mong guyoron dito, minyo ka na. Nakuan, bitaw to, wa naman, wa na tong kanang, kanang kandidata, at to sa mga nagvista, pagkuan sana, kanang naang income, sad, nasa income, ang kanang naang committee, ana sa fiesta. Committee sa fiesta, pero karon bag-o na kayo. Mas mapaingon ana ilahang ipasiugda nung kaana nga mag-misge, mag-matsuge. Dugang las uwan. Okay, arita magkasama sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una, ha? Aray sa tas tuang mga kanang naang isgutanan, mga sukindig paminaw, kay kanang naang arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una, kay unya nila ng disco-disco na to, ha? O ga, nila ng disco-disco na manapit o kumbira kasaman siro. Arita sa atong isgutanan karong gabi una, tungod kay presyo sa krudo, posible nga mukunhod o gatres ngadto sa 4.50 pesos matag litro sunod simana.
1: Straight to the point.
0: Kini maayo ning balita alang sa tuang nga mga motorista or kaning niya nga mga sakyanan or kaning mga kampanya nga ni gamit og krudo mga sukindig paminaw. Kay 3 ngadto sa 4.50 ang posible nga ikunhod na sa matag litro usab makasama sa presyo sa krudo sunod semana. Samtang ang gasolina gilauman nga musaka ngadto sa peso ngadto sa 2.25 pesos kada litro.
1: Straight to the point.
0: Sukwahi sa ningniang gasolina, mga sukindig paminaw. Kung ang krudo mo, kunhod siya ang gasolina, musaka. Musaka, mga sukindig paminaw, precious gasolina, piso nga to sa 2.25 centavos. Ang saka sa kada litro sa gasolina, sunod si mana, mga sukindig paminaw. Ang krudo, bilobintaha ang krudo, kay ni kunhod mo nang atuang mga nanagiyag, mga barko. Nanagiya na itong mga lansa, ha? Ayag paabota, iminso na ito, inyuhang nga mga kampanya, nga wa pa mo nagpakunhod, ha? Kay grabe na kaubos ang presyo sa krudo na ito. Noon, wala pa yun, nibalik mga sukindig paminaw sa ato ang regular nga matag litro. Apan, iawat man lang tao, ang ato ang mga barko, ang ato ang mga lansa, kunol-kunhuri po ng tao nyo na inyong plite. Ha? Ay, hapit naman na, na times to ng inyong plite sa original nga plitehan. So muna, manghinaot ang management ni ining mga nanagiya sa mga lansa, mga barko, mga sakyanan, nga pamasayroan, pandagat. Ni kunhod naman ni sige, so manghinaot ang kamu po diha, di po mo magpahimulos o maayo sa higayon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, unod sa resolusyon nga gihimo sa Committee on Justice sa pagdeklarar nga guilty o pagtangtang ni Vice President Sara Duterte sa iyang puesto. O si Vice President Sara Duterte, bawala na sa pagdagan sa bisan unsa nga posisyon sa gobyerno hangtod sa kahangturan. Ang kulang ani, amin na lang yun. Ah, So karon mga sukindig paminaw, doon na na may mga report nga gipagawas ang Committee on Justice, gihatag mga sukindig paminaw sa mga congressmen. Unya, ilang pagbasa dito ang unod ato, lakip sa unod. Sa maong resolusyon mga sukindig paminaw, nga gideklarar nila si Vice President Sar Duterte nga guilty. Ipadeklarar nila nga guilty si Vice President Sara Duterte. Unya, kinahanglan nga matangtang sa pwesto. Muna ilang gitinguha sa mga congressman, matangtang sa pwesto, o kung matangtang sa pwesto, dili na sa makadagan bisag barangay konsehal. Amon ni mga sukindig paminaw ang giapa sa mga buaya karon, kay nahadlok ni mga buaya, nahadlok ni mga congressman, nahadlok ning uban nga mga politiko, nahadlok ang mga politiko mismo, number one, anak mga congressman o mga congressman o mga senador, ngano man kun dili nila tangtangon si Vice President Sar Duterte unya kun ila pang hatagag panahon nga makadagan, mudaog man gyud. Pagdaog anak, delikado kaayo og sila mo ibalikan. So may pa nga dili nila padaganon kay aron nga wala sila'y problema. Wala sila'y problema mga sukindig paminaw. So muna ilang tinguha. Ang ilang tinguha, dili pure corruption. Dili pure corruption kung dili pagwagtang ni Duterte, ni Sara Duterte sa natad sa politika.
1: Straight to the point.
0: Kalihatagag pagtagad mga sukindig paminaw. Kalima congressman, nagpatuo sa ding may laki po ni sila. Ilahang nagikuan nga si Vice President Sara Duterte, kurakot kuno, nagurakot kuno sa 612 million. Unya kamo, kamo nga mga congressman, limpyo purga mo. Besan gani mga mayor, besan mga gobernador, besan mga kanang naang vice mayor or kanang mga konsehal sa sudad or lungsod. Hese. Besan gani kapitan do na oy. Do na magani corruption simbahan, kapitan na baywa. Gawaslas mga kapitan nga mga tarong, gawaslas mga politiko nga mga tarong, gawaslas mga kaparian nga mga tarong, ha. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay pito ka mga tripulanting Pinoy, ang samaran og nangaangol, human giatake sa Iran, diha sa Strait of Hormuz, ang ilahang gisakyan nga kargo.
1: Straight to the point.
0: Wag yun in town mga sukindig paminaw maka kanang naang may gani in town kay kining ni ang mga pito ka mga Pinoy nga mga tripulante kani mga seafarers mga sukindig paminaw naan na karon sa luwas nga kahimtang agikan aning niyang pagpamumba pagpangataki mga sukindig paminaw diha sa Iran diha sa Strait of Hormuz ha. So money ang pito mga sukindig paminaw ka mga Pinoy gikan sa CGM San Antonio ang barko ha. Human gituan nga naigo kini sa missile na diha sa Strait of Hormuz gikas Iran. Iatake nila oy grabe ha sa ning Iran oy. Wa patay labot diha ha. Matod pa sa Department of Migrant Workers kun DMW Secretary Hans Dakdak Kakdak. Upat ka mga Pinoy ang nakaangkon o ginagmay ng mga samat, samtang laing tulo ang nakaangkon o grabe-grabe nga samat.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw sa muna nga dili pag ito makaingon nga kanang na ang Strait of Hormuz luwas na sa atuang nasun nga muagi tadiha. Nga naman, kita dili man ta kaalyado sa Iran. Dili ta kontra sa Iran pero ang ibasyan sa Iran na kadtong mga mudapig sa Amerika nga mga nasod, dili pod namo pasayloon. Muna nga kinsa may welcome, kinsa may pwede nga makaagi diya sa Strait of Hormuz para makakabuog krudo, gasolina, diha sa Middle East. Kadtong mga nasod nga kaalyado sa Iran, India, China, Russia, North Korea, kana mga nasod nga kaalyado sa Amerika, mga sukindig paminaw, og maka agi man gani mo diha mura agaton tig pamumba mura nagkatagpilaw ha. di ba kasamang Carl Omega mura si Sammy si kasamang Sammy ba mura nagkatagpilaw mo na nga makaipsot ang barko. Ha. Samtang sa laing bahin, ASEAN, mupagawas og joint statement mahitungod sa Middle East nga kanini aga conflict.
1: Straight to the point.
0: So mupagawas sila ron mga sukit digpamina og statement na ang sa association sa Southeast Asian Asia Nation usab mga sukin digpaminaw ang kining ni ang panghitabo diha karon sa Middle East ha samtang sa lain nga bahin ato ang hatagag pagtagad kay gitinguha usab karon sa ASEAN nga mas palambuon ang local micro small og medium enterprises aron masiguro nga dili lang ang dagko nga mga enterprise ang mulambo lakip na usab ang lokal nga level sa negosyo.
1: Straight to the point.
0: Ayan tagag pagtagad garon dere sa tuang nga pagkulo kabildo mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Naghanta og mga angay nga isgutan kabahin aning ASEAN pag-ari dinhi sa mga leaders dere mga sukindig paminaw sa Southeast Asia nga mga leaders nato ato ning hatagag pagtagad tungod kay uban mga sukindig paminaw unya akong giba nakabantay taba nga unsa may importante kayo nga ipaabot nato sa Pilipinas niini mga leaders nga niya karon dinhi sa Cebu. Unsa may kanang grabe ka priority gyud nga alang sa tuang nga makisunan nga makatabang why pili nga matabangan dili lang ang mga kadto nga mga naa sa kana bitaw makaigsunan nato nga naa sa middle class naa sa mga dato unsa man nga lakip ang pinaka pobre ang pinaka layo nga mga dapit maapil og tabang nga walay gipihig.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad garon makasama diri sa tuang nga pag kulo kabildo ha dere sa tuang tulumanon kay kaning niya amang hinauta nga napaabot ni nila ug wa gani napaabot atuang nga suggest nila nga ipaabot ni kay maoy ni kinahanglas masa. Okay, kini bahin nasad makasama hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atuang nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama, may kini alang sumakaigsunan mga pinanggandig paminaw, na binatundunay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ayaw na mo, no? Paglangan, ayaw na mo pagluway kadto nga makaigsunan na to. Na doon ay mga gihambin nga mga sakit o balatian, kaya naanatay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama, mayo usab kaayo ni sa hake makapagana sa kaon makapanindot sa tulog. Anya nakanindot sa dani kay puno nis mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. Kon ang atong lawas puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients, makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit ug balatian. Kon lig-on ang ato ang panglawas. Unay dakong bahandi mga sukindig paminaw aron nga makalahutay ta sa ato ang mga gimbuhaton ha. So kato makaigsuna na to nga daghan na mga tambal wag yapoy alibyo. Ani sulay ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ay daghan na nakapamatuod ni ini, daghan na nakasulay og natabangan ang ilang mga sakit o nga gihambin sa kalawasan. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy. Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy uban pa nga mabutikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Kanya si Pahardo Gisa may gabi eh. Si Dong Antony, Don Tonyong, ha? Na Don Tonyong Tanghian, Santa Ana. Diha sa Kantila. Naminaw dahil karoon na to, no? Great Senate na late, Junjun, Otyo Vito. Nila ni Timmy, ano? Papa ni mo, Dong, yung pirmi man ni mo nga limtana, ha? Onya si Durex Priscilias. Naminaw sa nato, may gabi ni mo diha kasaman Durex, ha? Anya Silveria Reformado Phil og si Corazon Asusina Taniola, si Ems Katipay, kanunay ito naminaw si Lady Mars Lobidica. Agreed ko advance happy birthday in heaven ako ang Mama Josipa Masong. Agika ni kasamang Glinda Masong Lagos. Okay, balik ta karon tataod ba kasama ha uman sa tuang mga importante kayo ni tuang mga kaigsuunan na mo balik ta karon tataod kay magkuta o sa ta sa ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Uno minuto sa dili pa mo tungtong ang alas 11 sa gabi.
2: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
3: Kini ba ina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadoadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
4: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
5: Extra! Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra! Kung moingon si mama nga,
11: sige kagaw, imnanani mong tambal.
12: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.

0: Eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
2: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon. Tabang aron masagad. Imong kakusog with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuan.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
14: Naulian na ka ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka ma?
15: Wa pa.
14: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
16: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
2: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
14: Naulian na ka ma?
15: Gahapon pa.
14: Ah, kuya waoy!
16: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
19: Buhata na!
7: Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
0: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
11: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
12: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
0: This newscast is brought to you by ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit! This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ato ang attack na alas 11:15 na sa kagabihon. Baliktang mga sugintig paminaw, dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabihon na. Alas, sige, sige, sayaw-sayaw lang sa ginagmay, ha? Aron dili kita do kaon. Ala, sige, sige, sige. Ah, sayaw, sayaw! Ah, may pagpaminaw sa rin kasamang ni Sel Dacalos og sayahang minahal sa kinabuhi. Ang matod pa samtang na minaw din he, nagdugsing-dugsing po sila ginagmay, ha? Ah, may gabiin na yun at kasamang ni Sel, ha? Og sa imuhang pinangga. Ano si kasamang Carl Omega og si Sammy Boy? Ah, minaw sa din na to karon, ha? Karong gabi una mga kasama, ha? Anya si Michael Casten Domingo. Ah, naminaw na to karon og si Vince Otnes. Ah, naminaw na to gikan sa Norway og si Jonel Donias sa Inyon. Og Winifredo Sumbilon. Ah, naminaw na to diha sa mga Sumbilon family sa Dalaget, Cebu. Anya si John Kirante, naminaw sad na to karon. May pagpaminaw, ha? Anya si Winifredo, Sumbilon, maunin lagi. Good job, kasama. Salamat eh, kasama nga Dorex Presilias, ha? Okay, onya, arisata sa tuang mga reports, ha? Ikan sa makaubanan, kasama, Jerome? Ha, nanaba si Kuan, ha? Karong tataon, makasama, tuang nga i-check sa natuang mga kaubanan, nga mga radio man. Aban ganing bahina sa datod ganato, makasama sa EXL Makabuhay Coffee Mix ang ato ang kape nga 17-in-1 tabot ana 17 ka mga prutas ug utanon nga gisagol sa tuang kape. May kaytong kape makasama, ha? Ano nga tuang kape, doon na niya ay sagol nga rose hip, ganda na ang aging properties, doon ay pain relieving properties, nga libyuhan ang sakit sa arthritis, ha? O niya, doon na sa niya sagol nga luya, doon ay dulaw, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya, nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant, doon ay stevia, nga may kapalami sa tuang kape, doon ay arabica, doon na niya ay barley, onya aduna sa ginseng og uban pa nga mga prutas ug utaron nagisagol ni ini. Ang ginseng makasama nga nasa tuang kape. Maka paabtik, maka palagsik tong panglawas mo sa makalahutay ta matag adlong panikay sikay. Kon kita makasama ka nunay nga nakainom sa tuang kape. Agato ma coffee lover, lovers diha. E kalimot basta kape gani. EXL Makabuhay Coffee Mix. Mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, guban pa nga mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, onya, standby lang sa gadali, ha? Kay ato sa nga i-check si Rajuman GQ, no? Okay, diyan naka-standby na speakers linya mga sukindig paminaw si Rajuman. Nana, kasama Jerome? Aha, okay, karon to taon sad mga sukindig paminaw di ay. Ato ang balikan mga sukindig. Ato sang i-check si Kuan, Radio Man Arnold, Bustamante mga sukindig paminaw sa iyahang report, no? Arita ni Kuan sa kasamang GQ. Arnold sa, kasamang Arnold. Okay, kasamang Arnold, mga sukin, di pa minaw. Karong gabi o natun. Kaya matod pa, di ay duha ka mga nakalasa. Human nga magbangga ang motorista sa gikasugat ni ining high ace van nga may counterflow sa barangay Pitalo, lungsod sa San Fernando. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
19: D-D-D-Y-H-P. Araman Report.
20: Duha ang patay sa natumong nga panagbangga tali sa Toyota Hi-Ace van o motorsiklo alas 3:35 kaninang kadlawon sa National Road sa Barangay Pitalo sa lungsod San Fernando, probinsya Subo. Ang mga nakabsan nga sakay sa motorsiklo gilang sila nga Von Castillo, 16 anyos o giyang angkas nga si Gisininho Iran, 18 anyos porusta ka barangay South Poblacion, San Fernando, Cebu. Sa investigasyon sa San Fernando Municipal Police Station ubos sa kamanduan sa Hipinini nga si Police Major Timothy Jim Romanelios nga nagsubay ang gadawa sa nasod ng karsada sa Barangay Pitalo talo sa managlahing direksyon. Ang Toyota Hi-Ace van nga gibaniho ni Ayan na Pahina, 43 anyos, taga-Puol, Barangay Bangkal sa sudan sa Lapu-Lapu, paingon matod pa kini sa norte samtang ang motor paingon nga to sa habagatan. Pagabot sa Barangay Pitalo, may overtake ang Hi-Ace van sa gisundan ini nga sakinan og may counterflow sa pikas nga linya dinhi ang naigo ang gikasugat nga motorsiklo nga gisakyan sa mga biktima. Tungod sa kusog sa impact ang driver sa motorsiklo og ang angkas nini aga nga nagpot og nahagba sa sementado nga karsada. Bisan nga nakasuot og crash helmet ang duha nga silang Castillo og Iran, apan patay gihapon ni diha-diha dayon. Human nakaangkon og dako nga kadaot sa lawas og ulo nini. Gidala gihapon sa tambalanan ng duha, din dito sila formal nga gideklara sa mga doktor nga patay na. Kasamtangan nga gikustudiya sa San Fernando Municipal Police Station ang driver sa Toyota Hi-Ace nga si Pahina og magatubang kiniga reckless imprudence resulting in double homicide. Kasama mo sa San Fernando Municipal Police Station ang Radyo Man Arnold Bustamante ni YHP. Tatak, aramen.
15: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Samtang atong tabukan sad magkasama si Radyo Man Josephus Quijano. Sa iyahang report, yes, ka Radyo Man Zekio.
19: D-D-D-Y-H-P. Tatak, aramen report.
15: Atong balikan, no? Karong doon taon, magkasama si Radyo Man. Yes, kasama si Kyo?
21: Yes. Okay, salamat ka sa mga Radyo Man, Minji, no? Sa mga pag-anina din sa kawas kamahina, karong mga orasa sa nagkalaob na kagabion, huwag ko nung kapag-aaral, magkaroon lang may tumaw, sa mga nagasiyo sa kagabion, mga ginagbaro lang sa mga responyan sa mga matruganan sa palahon na. Samtang palagyapon sa pag-alert po sa pwesta din sa Lactay Sumbo, Lapu-Lapu, Mandawi, sa palagyan nga mga kalihukan sa Asian Summit, no, nga ipahiga dito sa nakaiskutan nga dito sa may dakwayan sa Lapu-Lapu. Samtang sa ano po ito nga nakuha, patay, kinigo ka mga ingog, mga minorita, nung kinapagaan, isakyan nilang ang motorsiklo sa van dito sa Minasol Highway sa Barangay Pitalo lungsod sa San Fernando ginagin ang mga pikibaga si Alias Roon di size anyos sa mga driver sa motorsiklo yan ang kaso pag-driver si Alias GC di sojo anyos ang patigong pulos ng kuyo sa may barangay sa poblasyon dito sa mga siyudad na ang nagkabangga sa motorsiklo na van na i-run IAS gimayoso sa IAN na arihana sa ganista kung ito sa Diyos sa Gawaligon o gagawin nga taga-panggal Lapu-Lapu City sigun sa position sa kapisan sa San Rando Municipal Police Station na gagawin nga wain pagkinguha kapag ang biktima nga diyang napagdaan kini sa mauga van kasi sila ginisal na investigasyon na padong nag-north pound kining van samtang kining sa palaang na Rusko Gilastan sa duwag kapag ang biktima ingong na may suwag kini uga overtake agang to siklo sa ilagag isundag niya sa kiran sa unahan o kitabu kini sa o mikaw kini la inglin yung kini nga na dang panggaan sa nagagurus na van nga masito sila ka pagkangol o kamatayon na samtag sa bigas na pahin na nakasab sa tibong bayba sa kondisyon sa magkasakob sa PDL 7 pinagulagoy mo sa kay value target no sa kapulisan o sa PDA dahil kini matakoy sa may bugarang pahin din sa may barangay babag sa nagpensa Lapu-Lapu ang anak panagan sa pangalan alias Darwin, 28 anos at panigunog lumulupusam sa naskutan niya lugar. Anak panagan sa Gibong Gabay by Supervision sa Operativa 7 o pagkinibilansun sa Tuluka Puan ang pagpapalig legal ka drugas na ini. Nakuha sa mga nakpan ang 150 gramos ng dahang shabu. Pag-like cellphone samtang mobile kinikabin sa 1 million na kapisos. Ongod sa patulong ng Radyo Man, Joseph Oscar O.D.Y.H. with Tataga RMN.
15: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Oscar sa imuhang report. Nagkinimbahin na sarba kasama hatod ganato sa EXL Makabuhay OL. Ang atuang haplas mga kasama. Ang atuang haplas ayod ba mo nga maayo ka ini ha? Alang sumakaigsunan nga ng hita o haplas ha? Mainis siya sa mga panakit sa kalawasan, mga panuhot. Onya panglaylay sa tuang mga lutahan. May sa din sa panakit sa kalawasan ha? Onya kanto mga pagngulngol sa tuang kaunuran. Anakanindot ani makasama kay... Mukuha ni siya kasama nga Jerome ha, manutsuhot yun sa tuang kaunuran. Importante kay makasama nga. Mupalita o musulay tapag manghapla sa EXL Makabuhay OL. Nakanindot ani makasama kay kung manghaplas ka ni dili ka pa akon o glamok kasama Jerome ha. Ha? Kasama Gerald sa di, saka pa ako glamok ani kasama Gerald ha. Ning ato ang haplas nga EXL Makabuhay OL. Na kanindot sa itong haplas mga kasama. Unya, kanang ato ang haplas usab. Ay nas katul-katul sa panit binakan sa kagway mga mananap. Nya itong makaigsuunan diha ang mahiligon gig haplas. Unya, kanang kanunay bitaw magkuhan kasama ng Gerald. Kanang naang kanunay nga maglakaw, kanunay nga mubiyahe. Unya, di mangin kalikayan nga murag mamugnaw ato ang kalawasan. Di mangin kalikayan nga medyo... so puntas panuhot mo na nga kinahanglan nga doon na tayo andam nga haplas ha. Ang atua nga EXL Makabuhay OL. May tanang ako, karon ay maglakaw ko kasama ng Jerome, naagyo ko'y balon. Ang EXL Makabuhay OL, hindi lang sa kong magsabas uban kay hutun ng pagpangayo. pero mo na nga pwede ra o ganang hinagmay lang. Tibol-tibol lang ginagmay ba? Tiblan na gamay. Ana na, og naa siya ay sudlanan diha. Pwede ra yung kayo ha? pwede ra po kayo kasama ng Jerome po, no? Nga, og matod pa nila na ay be, pasulaya ko no tabi. Nakanindot magunan ni kay dili ni sa bang haplas gyud niya humot sa mga klases haplas ba dili ka ilhan nga nang haplas ka ani abi taw tinuod bitaw EXL Makabuhay OL mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, guban pa nga mabuti kag farmasya duol sa inyong mga lugar.

0: on niya arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una makasama ha diri sa tuang tulumanon tungod kay di ana karong adlawa ang karong adlawa mga sukindig paminaw ang ika lana maron ng kwan sa tuang ASEAN ha ika duhang adlaw na ron no sa tuang ASEAN kasama ang Jerome na ikatulo na ron ay katulo nga adlaw sa tuang ASEAN summit nga di adiri gipahigayon sa Lapu-Lapu na diri sa ato sa Sugbo mga sukindig paminaw onya ana kanindot ani kay nga tuang mga presidente mga leaders gikan sa Southeast Asia ha ni anhi dinhi mga sukindig paminaw para himagisgot sila unsaon lakip nga gisgutan ang pagpalambo sa nasod ang kahimtang sa matag nasod muna nga duha ra gyud kabutang ang atuang ipaabot ngadto sa uban nga mga leaders nga unsaon nato nga makatabang sila ani ha unsaon nato nga kana bitong makatabang sila sa atuang nga nasod. I hope nga atuang presidente, ang atuang gobernador si Pambari 4, na ang atuang uban nga mga leaders, nga uban nga mga governors, nga mga mayors, makapaabot ani atol silang closed door meeting. Silang meeting nga una gyud kasama Jerome, kanang yung atong pagkaon. Ha? Kanang atong pagkaon o kanang na ang atuang mga tambalanan. Kaning sa atuang nga healthcare mga sukindig paminaw. Ha? Onya ikatulo na lamang ang aton trabaho. Kay natural og wa tay trabaho wa sa tay kaon. Ha? So muna nga ikatulo at least gi ang kaning niyang sa MSME mga sukindig paminaw. Gisguta nila at least okay. Ang kaning sa conflict sa Middle East gisgutan okay. Ang kaning ni ang pag unsaon nato ang atuang nga magasolina krudo. Kaya dili ta mo angkat mga sukindig paminaw dito sa uban nga mga nasod at is magtabang na to ang uban nga mga nasod apan kining sa tuang nga healthcare. Magpatabang ta nila nga unta, mahatagan ta nila o kana bitawng disinte mga sukindig paminaw nga healthcare. Nga naman, kita karon dili pata makaingon nga tuang nga mga public hospitals gawas lang sa mga private. Muna nga, kanunay ginaton ng gibalik-balik kay maunay kumon kay nga problema nato nga mga kay suuna nato makabus kaning atong healthcare nga naman mismo gani ato ang mga politiko why salig sa to mga tambalanan diri ha ato ang mga politiko why salig ato pas gawas mga sukindig paminaw gani magpatambal ato pas gawas para magpa-check up ha sa to pa di ay ang ato ang hospital sa tong public hospitals di man gani mo salig ato mga politiko ha una nga kita gimarka bahala lang ta nila ng mga kabos nga anha ta nagsalig sa public hospitals. Kana ba nga tua nga mga atong ikuan sa itong mga leaders nga basin makatabang sila ani? Nga makakuha ta nila og barato unsa lamay bugti na to, unsa may bargi na to nga to nila nga makaangkon ta og mga ekipo, makaangkon ta mga sukindig paminaw og mga equipment kanang atuang nga mga machines para sa tuang nga mga tambalanan. Ha, nganong kanunay tong gibalik-balik tong kikana moy common nga problema bisan ato mga diris DYHP kwan ay sumbunganan nato kanang kasamang AIDA nga programa magabi kanang naang mahapon. Kadaghan nga mga nagyangoongo nato di nganuman. Ang mga LGU adunay budget pero dili enough. Ang DSWD adunay budget pero dili enough. Ha? Sa tuang makaigsuunan. So, unsa may maayo ana trabaho. Ha? Maayo ang trabaho, unya kay kanang naas mga probinsya na ito makaigsuunan. So, may maayo nila. Ang ilaha itong pagsuporta nila, kanang sa pagpanguma. Ha? Kanang sa pagpanguma nga, unsaon man kay kun, kanang makaigsuunan, kasagara na ito yun nga mga, maka, kanabadili bitaw, kani mga naglisod sad kaning ato makigsuna mga igsuon nato makabos kita nga makabos so unsa may kulang nato paninga buhian daghan tang makigsuna maguuma daghan tang mga farmers ang problema mawad-an na sila kadasig sa pagtikad tungod mga sukindig paminaw kamahal sa abono So kaning atong mga abono giangkat manis uban nga mga nasod. Muna atong hatagan og pagtagad kay ang kumubarato ang abono. Ha? Mubarato ang abono sa tupa ang ani mubarato. Ang hilo ang abono mubarato. So sa tupa makaangkat at baratong bugas sa so, pagkaon. Ha? Unya nga to ang mga kuan sa trabaho. Ang hinaot ang isgutan usab ni kay kanang na magsitag isgot anang naanga o ato mga trabahante maunay mauna. Ato ang healthcare system murag ha? Wa gyud wa gi ayo nga sistema pud usaha. Amang hinaot ana. Manghinaot ta sa ato ang presidente o niya nga o kinsay mga politiko or mga politicians nga apil mga sukin digbaminos meeting ni ining ASEAN summit. Ha, kay puslan man nga ni ana diri ato mga leaders. So sa may tong hangyo, dili na gyud ta magpaulaw-ulaw. Dili na ta magpaburong-burong kasamang Jerome. Di ta magburong-burong dito sa meeting. Atong ipasintuod. Ha? Tiaw mo na, ipasintuod na to nga to ang problema. Ang anuman, grabe na kadako ang atong utang sa Pilipinas. Ha? Grabe na ang atua mga sukindig paminaw nga kanang na ang utang nato. O niya, gapon, utang rin nagdako. Wa mang gihapoy uminto. Gawas na sa mga politiko, kay nindot nagbalay, nagindot na kay mga sakyanan, naghanag mga balay, lain-lain lang mga lugar na ibalay, gawas lang nila, ha? Oh, akaroon to, dato ni Hatagag Pagtagas, yung pagbalik sa bang kasama. Sambay lang sa kadali, ha? Alas 11:34 na sa gabi.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing ByJessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may ByJessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapo next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time, Jack, is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
17: Naulian na ka, ma?
18: Wa pa.
17: Naulian na ka, ma?
18: Wa pa.
17: Naulian na ka, ma?
18: Wa pa.
17: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
19: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
20: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
17: Naulian na ka, ma?
18: Gahapon pa.
17: Ah, kuya waoy.
20: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. This newscast is brought to you by Cementicone, Rest Time to the Rescue. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang Nailani Mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
8: With the right hydration.
6: With the right minerals.
10: Drink up. Fuel up. Rise up.
6: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Sa kalamion sa cheese ug crunch. Mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass.
13: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Gampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
14: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home.
16: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wa pa.
9: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
11: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag Neocept C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka ma?
13: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy!
12: Basta Neocept C plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Basta na ay hilanat.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik, ibiogesic.
0: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: stop scratching because of dandruff? Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex, our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Ato ang attack na alas 11:49 na sa kagabihon. Kalikta mga suking digpaminaw diri sa tumbag kulo kabildo karong gabihon na.
1: Straight to the point.
2: O niya, kiningabahin sad magkasama hatod ka nato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga suking digpaminaw. Ayos sab ni alas sumaking sa mga pinanggan digpaminaw. Nga dunay high blood, dunay taas sa kolesterol. Ania kadto nga mga taas og blood sugar mag DTX 500 na

0: nya nakarindot sa dali kay nga tuwa nga DTX 500 kampiyon nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 minus sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases ato nga makigsunod to mga pinanggan tigpaminaw ang aduna say akatong adunay insomnia. Ato makiksunan nga adunay insomnia di ha. Ayaw mo kabalaka mga kasama. Akay doon na natay DTX 500. Onya nga tuwa nga DTX 500 mga kasama. Mapalit usab ninyo diha sa ilahang clinic nga mao ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center nga nahimutang sa Unit 102 Marjay Building, Hakosalim Street, Cebu City at bang sa The Freeman Super Building ug Loyo sa Gaisano Main. Kumaka, mong tawag mo sa ilahang numero ang 0975-059-0979-5133. Kung usbon, 0975-779-5133. Onya ang DTX 500 mapalit sa inyo sa mga butika o farmasya na kanino tani kang ilang clinic nagtanyag og libre nga medical check-up og libre consultation ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado or Biyernes, no? Okay, ito hatagag pagtagad ni Ron mga sukindig paminaw kay kanang naang ang Senado karon. Ha? Ningon ang Senado nga, ningon mga sukindig paminaw, Senador Pinglacson, nga medyo dili sila dayon makakonvene sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dayon, dili sila makakonvene dayon. Nga naman, doon na pa'y mga senador or kaning mga senador nga mimro sa minority bloc nga giila nga mga dumadapig sa mga Duterte. Ang matod pa dun ay plano nga blakinga nila, kining ni ang impeachment. So, unsa may mahitabo, ana, pag-abot dito, ila pa ng butuhan kung mag-convince sila or dili. Pero kanang naagod, ang kinahanglan mangyod na nga di man po pwede nga dili na aksyonan sa Senado. So, mo-aksyon yun ang Senado, ana, mo-convince yun sila. Kaya pananglitag dili sila mo-aksyon, pwede man na nga kani minority bloc pa dili-dili sila mo action para nga maabot ito Supreme Court sa dunay petition Supreme Court medyo malangan-langan po siya. Akiningon magapananglitag adunay mga mubabag adunay mga mublocking mga sukindig pa minang medyo madugay pa. So ipaagi pagbuto kasaman zero. Pero kung wagig buto natural ang minority bloc medyo gamay raman po ng ilahang numero. Ikumparar mga sukindig paminaw sa mga majority. Majority mo ni ang dumadapig ni Presidente Marcos. Ang kang Vice President Sara Duterte, mo nang minority, mo nang gamay ra sila kay minor. O wala pa namali ang uban, kay namali naman ang duha ka villar ni Balina. So ni Bali mga sukindig paminaw, muna nga kanang na ang panis. So di lang mag-convene o niya karon kasi giglalis dito si Senador Rodante Marcoleta o Senador Pinglacson. Gasigi sila og lalis o niya gani si Lacson mga sukindig paminaw gusto niyang paimbisigaran si Marcoleta kay doon na lagi ko noy 500 million nga alokables. Naunsa na niyong kalakihar. At ako nung paminawon, may kaneng ilahang pagtinubagay mga sukindig paminaw ni Senador Marcoleta o Senador Pinglacson. Ako nung paminaw kadiyot kasama nga Gerald, be. Naon to kasama Jerome, ha?
1: Or Beto, if he wishes to yield some questions by way of interpolation.
2: Senator Lacson,
3: I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor.
1: Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield?
4: Interpellation. Yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me, Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation.
1: Yes, and Mr. President, this is different.
4: And then, because if, as I said, this is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect.
1: Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpolated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. Mm-hmm. This is very unusual, Mr. President.
4: Yes, we respect your opinion.
1: And because he doesn't want to be interpolated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was mentioned.
4: Of course you may.
1: Thank you, Mr. President.
0: Mm-hmm.
1: Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished.
0: Mm.
1: An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more. And in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech. Namely, Yusek, Adrian Bersamin, Yusek, Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavit Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostille sworn statement, because this is very, very possible. An apostille sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostille manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they had so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is,
0: okay, no, so muna ang yahang kwan ha. Ang iyahang gisay-say dito kay pero lali sila daan o sa pasaka istorya o niya hindi na unsa man si Mr. President naunsa man is Lacson Mr. President iyahan namang i-release ka na niyang partial committee report nga wa pa gani niya mapatawag ang mga giakusahan or kaning mga gipasanginlan nga maoy adunay gipasanginlan ni Saldi ko sila si Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Aminda Pangandaman, kaniyo Speaker Martin Dumualdis, nga nang wak man na gipatawag din he, aron ato ang nga pangutana, kabahin aning gipasangil ni Saldi ko, nga nakadawat og malita og sugo sa presidente ang insertion sa budget. Nga nung nagmupagawa sa mga ng partial report, nga wak man ganit ta makapatawag ani mga tawhana, wak man ta makahiring ani, diunsa man na ninyo pag imbestigar. Ha? So doon na sa katarungan si Marculita. Ha? Si Lacson nga naminaw, nagkipat-kipat rang mata. Ha? pero mo lagi na, so kanang naang dong, Senador Marculita, di naman na ikatingala ba? Hindi na ikatingala kay si Lacson tao, biyang Presidente Marcos, di na ikatingala. Muna nga kanang naang... ang ilaha lang yun, ana, nga unungita na o buslot ninyo, diha. So muna, di mo angay mo kumpiyansa kay Gukdon, gimo ana. Nga kinibahin na sad, magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3, magkasama, maayo ka ini. Alang sumakisunan, nga doon ay type 2 nga diabetes. Doon na mo'y diabetes, ya, ayaw nagpasagdi, ha. Ayaw nagpasagdi, magkasama, kinahangla na, nga mag... inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ato ang makaigsunan, ato ang mga pinanggan tigpaminaw. Hasta doon na gani diabetes diha mga kasama. Inom dayon ta sa Life Extension Vitamin D3 ha. Anya nakanindot aning ato ang Life Extension Vitamin D3 kay inom na katulong ato sa 5 ka softgel kada adlaw. Pananglitan og dili kay dako ang budget pwede ra gyud og duha ora tulo ha tulo duha sa panihapon usa sa pamahaw so tulo pananglitan og walay diabetes para malikay sa mga sakit labi na sa diabetes ani makasama nga maayo sa gayo nga imnon pwede ra pod duha usas buntag usa sa gabi kung magpanihapon ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor nga high quality limpyo potent formulation gikan sa USA certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Anya ana kanindot sa tuang Life Extension Vitamin D3 kay mapalit nyo sila nga mga clinic and pharmacies diri sa Dakbay Sugbo na sa may Sibudok Building buin sa may Esminya Boulevard. Dere sa Konsolasyon na aso may Atbang Jollibee's Konsolasyon padung kasold sa merkado. Dito magkasama sa Negros Oriental na adiha sa may Dumaguete City tapad sa Kaman.

0: Okay niya, ito sa nga tagagpagtagad, di ba? Kaya amay mga kanang naa nga nagpag-greet, ha? Mirna Civiliano na Minaw na to. Ano si Quirino Sibuco. Aog si Jay Yads sa Minaw sa nato. Aog si Lucy Elevera. Ani ni Salvador Ornupia. Aog si Mary Jane Roblido. Aog si Sanchez Family diri sa Tisa. Salamat niya diya ha, nga na Minaw sa nato. Karon. At tanan lang naman na Minaw ha, salamat kay ninyo mayong gabi. Salamat niyo ha, pagkuyog, pagduyog nato diri sa tuang tulumanon. Ah, si Danilo Barbon Villarde. Ah, naminaw sa nato. Okay, sa ngalan na lang, sige na kumpirsa sa DYHP Arimensibo. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang gawang dress master control, si kasamang Nestor Homicilio. Ganyan, kasamang Jerome Yap. Kasamang Gerald Albios. Oliver Atis Uribuel Boiser, aton chief technician dito sa transmitter site. Kung nalang yung boss, galagad sa kahinan yung radio man. Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kayo pinag-ispang ingon, ang Diyos mag-auban ka na itong tanan. Sa tanan na pito sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today.
4: Playtime Entertainment.
3: Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Ahoy, Herbal Capsule! Primitibo o barato!
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrop Herbal Capsules.
5: The Wonder Food Supplement.
9: Ahoy! Kidney Care Time!
10: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Oras sa mga kasama, alas 5:20 na.
15: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Mabot sa 215 ka mga kongresista ang gipangnatuman nga mosuporta sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Gibot niya Green House Justice Committee member Congressman Terry Rirun. Base sa gihimo nila nga konsultasyon kalabot sa impeachment batok ni Duterte. Sa naging buwan sa Abril, ang komitiba nila ni Rirun dibuto nga doon ay probable cause sa duha ka mga reklamo nga gitumang ni Duterte. Gisuna nga to sa House Committee on Rules ang committee report sa impeachment proceedings ug ipaabot nga mabutuhan kini sa sunod semana.
16: Samtang sa mga balita gisalikway ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga espekulasyon nga iya nga politikano nga mga plano maka-impluwensya sa mga magbabalaod atol sa pagbuto sa impeachment complaints bato kaniya. Mato ni Duterte dugay siya sa politika og dili siya vindictive o ka manggukod og klase sa politiko sa mga tao nga dunay mga atraso nga tukaniya. Tambag ni Duterte nga kung siya mo isa ka kongresista dili siya mutan-aw kon vindictive ba o dili ang ila nga palagputon kun dili mutan-aw kini sa mga ebidensya nga gipresentar una mo hukom kun ang ayan ba nga palagputan ang usa ka impeachable official. Garibato ni Duterte dili usab siya mahadlo kung mabuhan sa iyang posisyon taliwa sa impeachment case nga iyang giatubang karon.
14: Samtang gibasura sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon nga giduso ni Attorney Manases Carpio nga natinguha nga mapugngan ang impeachment proceedings batok

0: Pibi si Presidente Sara Duterte ang limang mga pahina nga resolusyon nga gipitsahan og Mayo 6 ug pirmado ni RTC President John Sang Madonna Echeverri nagbutyag nga dili makapanghilabot ang korte sa impeachment power sa ubos Bible oranan. Gisalik pa usab sa korte ang hangyo nga preliminary injunction matok ni House Speaker Faustino Bujidi. House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, Gunman BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
1: Samtang nimando ang Cambodia, gunman ang Thailand, sila mga foreign ministers para isustener ang dialogue o malikayan ang kasungian ni gunman, mamintira ang kalina o stabilidad. Samtang ang Pilipinas na imong mediator sa trilateral meeting sa tulsa sideline sa ASEAN Summit, ngagipay gayon din sa Sugbo. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ipibaw ni ini, huwag ipaligunosab sa Thai Prime Minister nga si Anutin Charnvirakul o Cambodian Prime Minister Hun Manet. Mato ni Marcos ang maong mga leader na pakita commitment alas sa dialogue o kaandang para pagtakto sila mga nahuna atol sa trilateral talk.
0: Alas 5.22 na, si Department of Science and Technology Secretary Renato Suridum. May nagawas nga nagdawatan og labing taas nga suhulan sa mga cabinet members sa niaging tuig. Sa Commission on Audit Report sa 2025, ang suhulan ni Suridum niabot og 6.6 million pesos. Nagsugod ni Suridum o nagsunod ni Suridum o si Labor Secretary Benvenido Laguesma kada kadawat og 5.97 million pesos nga sweldo. Dai no, labor secretary ka, inani mo sweldo. Onya ang mga mamumuo taon nagsigi og singgit nga isaka ang kuan ining suhulan. Bangtog ra nga dili mulingi sa mga pagpanawagan. Ibang ka ha, labor secretary ka nga si Benvenido Laguesma na kadawat may galag 5.97 million pesos ka sweldo. Samtang si DSWD Secretary Rex Gatchalian adun isuhulan nga 5.49 million pesos. Ang mukumpito sa top 10 nga doon ay labing dako nga suhulan sa naging tuig. Mao sila si DE Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Health Secretary Chururo Herbosa, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Presidential Advisor for Maritime Concerns Andres Centino, National Security Advisor Eduardo Anyo, Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr., og Presidential Advisor for Poverty Alleviation nga si Attorney Larry Gadon.
1: Katapos sa malita gikan sa kauluhan, ipabos na sa inquesta proceedings kagahapon ang founder sa Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta og lagipat ka mga kauban sugay sa ingon nga robbery ug extortion nga reklamo nga ilang giatubang. CNBI spokesperson Palmer Malyari nibutyag ang inquest gipegayon sumay sa Article 294 sa Revised Penal Code of Robbery with Violence Against or Intimidation of Persons. Ang mga awtoridad nagkarayon nga si Mabanta og mga kaubanan niini gingon nga misuway pagpangilkil og 300 milyones ka pesos gikarikani House Speaker Martin Romualdez bukti sa dili pagpagawas sa giingon nga video nga maglambigit sa kongresista ngadto sa mga anomalous nga flood control projects. Si Mabanta naghimakak sa maong akusasyon ug milagway nga setup ang operasyon batok kaniya og sa iyang mga kaubanan.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kinadto nga pabadagoban gipalantaw sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koi herbal capsule suplemento gagikan sa Pariya. Kamunggay, garlic, luya, ginseng. Gamay mga tabi, kalikaligong salamas, kalikaligong sa atong immune system. Aron nga dita, naligang masakit. Busa ikaw nga napaminaw karo, matasara. Ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok sa mga baliktian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa namigala pagbatok sa bisan unsang matang sa virus. Pupaligon sa atong immune system. Dita dali may galang matakbuyan si bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule ninyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kayo magala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Kaysana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roosevelt Pharmacy sa Batolite. Mahimo sa dinay gana mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, tanang branches sa Chris Pharmacy, Daris Pharmacy sa Kabotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iskario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
1: Taas ba ang presyon si Mundugoy, kabadunay, hypertension, base na tasing sugar, base may diabetes kanyo, wala kamay baw, ang taas nga level sa blood sugar, magkapaghekin is arterial holes, sumapalapot si Mundugo, ang sana karason, nga na magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo, ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdaot si imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki, busi nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, dito kini charantine, gikas sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapanindot ni simong katulog makapugong pagit sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension bisitaw sa mga klinika de alternativo medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized the general machine analyzer na akin imutang din sa may dia Kosolim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160 866 or cell phone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din at tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction sa kinig maayo, makapaduce kinig mga panagang, mupatay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna kadalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kaya recommended sa kinig sa mga medical doctors, 100% kinig mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation, ang number one kinig atatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. O niya kung magkinalan ka nga magpakonsult sulta, pwede ka makavisa sa mga Life Extension Medical Clinic kay buhata kinig libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang din sa May Usmania Boulevard, buyon ka na sa May Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Di na sa Konsolasyon, dito po yung Life Extension Clinic na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City, na akin may mutang sa May House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa May Kamanhak Terminal. Pwede makontak ka ang mga hotline sa Life Extension Medical Clinic, alas iindugang pagkutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Kontak ka lang ang 4161655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni Kabaka Nunay nga ma-constipated, pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. O niyang Super Fiber sa inapagkain ng andamon kay sumunika sa shega powder ang sulod. Imulaman ning imix o sa kabasong at tubig, pwede kag mosaic ani before mamahaw kon ari sa buntag. O ari sa gabi ka ng before kang matulog. O para mas nindot pag ang resulta sa pag-inom mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit din sa mga butika, pasab din na sa Life Extension Clinic.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5.30 na.
3: This time check is brought to you by NeoZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandi sa Zed Kogon Herbal Capsule og Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kailan yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo ko. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo nga kogon o kanyawan. Ipalit dahil ko, awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibatid. Nakahantot ka rin, nagmintin ako. Antot ka rin, ayaw na ko, humikan sa kogon o kanyawan. Pablito si Modlan, amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bisita.
2: Said Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kanindo ni ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
5: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
6: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school? Walipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Mga higala, karong mga panahuna daghan na kaayong herbal supplements bisag unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masaligan para sa atong panglawas? Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Mao gid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nagabihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang. At walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya, sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: Oras, alas 5:43 na.
6: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini pagpaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses diha pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw og duha nga tuna sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa Sura sa Sugbo, nani sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa Dimegala sa ADM Building sa Barangay Kansaga, dool sa o sa Konsolasyon at bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay Utso dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Atong sugaton, atong kabuntagon, pinagis mag-inom sa lamian og healthy kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga kakapina kaniini, magka Vitamin D3 pagyod, plus doon na kinisagol nga Rishi Mushroom Extract, na doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, nga gitawag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kinidaling kapagadaon sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna ang mga piganita sa iyo sa buntag atong imno ng Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain nga mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
6: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
7: Na 52 anos nga biudo na dakpangis kapulisan sa Sugal. Kasama mo sa balita na Demon Paul Lauro.
6: DYHP Tatak RMN Report.
8: Radyaman Ken, why swerte ning 52 anos nga biudo kay sa kadaghan sa nagduwa o sugal ining hangtak alas 7 kagabi sa may sityo Mutra, Barangay Tisa ning Dakpayan Sugbo. Siya pa dyan nagunitan. Atot sa kapulisan, paghamag nila, nag-iahay o kalampag o dinaganay ang mga nagsugal inihantak. Apan kini si Tonio, 52 anos, nga nagpuyo na sa mong dapit biyudo, ang waiswerte kay nagunitan o nadakpan siya. Naditin lang una siya karon sa Labangon Police Station 10 o magatubang siya ni inigkasong illegal gambling. Kasama mo sa Labangon Police, ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP Tatak RNN.
6: Radyo mo nationwide.
5: Samtang tarangkawani sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, itinguhang gamarehistro o ma-enroll sa Yaman at Kalusugan Program, kunyakap sa PhilHealth. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibunan.
6: DYHP Tatak RMN Report.
9: Gitiuhang marehistro o ma-enroll ang tanang kawanis kagamanan sa Kabayan Sugbo sa Yaman at Kalusugan Program kung yakap sa PhilHealth. Ang Konseho Nasyonal Bayo de Luso nini aron makapitbisyo sa nasyutang programa ang mga empleyado takip na sa mga job order kung JO personnel ubos sa yakap program. Itanyag nini ang libre komprehensibong outpatient services ngadto sa tanang PhilHealth members o dependents. Kinilakip sa free consultation, laboratory test, libreng tambal o uban pa. Si Council Peragi ni Konseho Cecilio Andales, iawag sa personal department kamo siguro ngang tanang empleyado mahimong makabenepisyo ni ini.
10: Request the Human Resource Development Office of Cebu City to take necessary steps to facilitate and ensure registration or enrollment of all Cebu City Hall employees and or dependents, including job order personnel, to the PhilHealth Yakap program.
9: Si Konsehal sa Senyo Anales Salazaran ang kagamahanan sa nakbayan doon ikapin sa 8,000 ka mga kawani na naglakip sa mga JO personnel kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
5: Mga kasama, di gin mapugnan, mutaas gyud ang atong inan. Mailhan na to ang idara na ta kay naanatay masinati nga mga sakit sa lawas nga kanadto batanon pa ta. Wala ta makabatyag ani nga mga balatian. Musakit na ang hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay, sakit na ang mga lutahan. Unya maapektuhan ang rabagyon, may galang atong buluhaton sa bahay kay na naman tay gipamati sa lawas. Dili sama kanadto nga sa batanon pa, dagano na inato may galang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Walay sakit nga mahambin sa atong panglawas. Wanang nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay baguhay palang ko may galang na sinati o nakasinati o pagpaminhog o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matang adlaw. Ingon ana na Jod, siguro ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin na nga balatian sama sa diabetes o kolesterol. O kining diabetes o high cholesterol. Muna nga maggamit ko o maintenance medication. Naginom ko sa vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level, B1, B6 ug B12 nga makatabang sa protection ug makatabang nga protection. May dugang dito og B4 para sa tabang munindot sa kasing-kasing ug cholesterol. Ubanan sa maayong diet ug ehersisyo para padayo ng lihok, di ba? Mo nga ipangutana sa inyong mga doktor kamahin sa vanular. 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samtang dugang balita, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bilateral meeting talik ang Vietnam Prime Minister Hong. Subay sa nagpadayon nga 48th ASEAN Summit 2026 diri sa Subo. Kasama mo sa balita RD man Raymart Pugoy.
1: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakighimamat si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung pinaagi sa usa ka bilateral meeting kagahapon nunot sa nagpadayong ASEAN Summit 2026 sa Sugbo. Ni congratulate sab si PBBM kang Hung isip bag-ong napiling leader sa Vietnam ug sa unang higayon niini nga pagsalmot sa ASEAN Summit. Gipasiugda sa duha ka mga leader ang importansya sa ika-50 nga anibersaryo sa bilateral nga relasyon tali sa Pilipinas ug Vietnam ug nipadayag sa ilang pagsalig nga ang maong milestone mahimong daan alang sa mas ligon nga kooperasyon ilabi na sa sektor sa ekonomiya. Sa sektor sa agrikultura nagkasabot ang duha ka mga nasod mahitungod sa pagpatukod og long-term rice trade mechanism nga nagtumong sa pagsiguro sa stable nga supply niini ingon man ang pagpaligon sa food security cooperation tali sa maong mga nasod. Gihisgotan usab sa duha ka mga leader ang pagpalapad sa kooperasyon sa pagsulbad sa transnational crimes, lakip na niini ang scam hubs ug human trafficking ug ang pagpalambo sa sektor sa turismo. Alang sa 48 ASEAN Summit 2026 coverage. Kasama mo sa balita Rajuman Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Ang maong balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor o anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Pugo.
1: Radyo mo nationwide. DYHP.
6: abroad ngayon.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, aduna na itubag ang Iran ngadto sa sugit sa Amerika alang sa tinguha pagtapos na sa gera sa duha ka mga nasod. Una nang giulagway ni US President Donald Trump nga nakahimo kini og very good talks uban sa Iran, apan i-issue sab kini og bagong hulga. Nasa Iran nga pabiling taas ang tensyon sa kadagatan, ilabi na sa habig sa Iran, human ni ato milabay ang adlaw ang US military ni atake ngadto sa usa ka Iranian flag tanker nga paingon sa usa ka Iranian port samtang ipatuman kini sa ilang pagbabag sa mga pantalan sa Iran. Ang maunlak ang nahimo pipila ka oras, human ilusad ang Iran ng usa ka body nga mao'y muduma sa traffic sa Strait of Hormuz, nga mao'y latest effort pag-formalize sa pagkontrolar ni ini sa maong strait nga sama og supak sa mga warning sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radyoman Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, ug wala nilain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Radyo mo nationwide.
5: Oras, alas 5:54 na.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
17: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
19: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
5: Oras sa mga kasama, alas 5:56 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Ning pag-usab-usab sa lakad sa panahon, di ko marikayan nga masubawan ka. Inikadlawan na perting inita may gala sa adlaw, unya mukalit na may gala ulan. Resulta ani mao ang ubo nga perting kahiya ug sipon nga dibihan kapilit ang plema. Niadto bigay nga adlaw na sa natin ato bigay pinakainit nga panahon sa gawas ug pagsulod sa opisina. Bugnaw sad ang aircon. Ang resulta perting ubuhan ako. Nya inig kagabi kanang padong nakamatulog mo gara ra magid may galang ubo. Ang resulta di ka makatulog sa kakatul sa imuhang tutunlan. May na lang kay gipalitan ko sa akong misis og may rakaf. kay epektibo ni pagwagtang sa ubo ug pilit nga plema. Kay sa ubo ug pilit nga plema, kinahanglan mairakaf. Ang mairakaf usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga mairakaf kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema ug ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of mairakaf. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dunay mga higayon nga igbata na to sa buntag, mobangon ta medyo ta malipong og lapoy. Kapoy ang atong lawas nakatugon ta tag maayo. Kini nga mga pamati or kondisyon natos padawas, makaapekto kayo ni sa atong trabaho. Mo ni angay ni nato nga pagitaan og solusyon. Labi na kay makaapekto ni sa atong trabaho nga maka-absent kita regisaligan na dili pod maayo. Mao na din ha mga girls, kinsa ninyo din na kapoy sa trabaho, biyahe kulang sa tulog, usahay gumikan kana sa dili sa gusto nga pagkaon, kulang kag-iron, morang dali kang may kapuyon, maluya o niya makalusman pagin sa imong panit. Ako adlaw-adlaw kong moinom mo United Home for Sulfate Iron. Aduna kini igo nga iron nga matabang sa lawas maghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise para sa tanang kugihan nga kababayenan. Hinom dumi ang First Sulfate, 2 pesos per tablet SRP, alang sa himsog na dugo o himsog na glow. Walay pagpanglus pa with proper diet and exercise. Iron is a generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TYHP, unang radyo, unang balita.
7: Padayon ta sa itong mga balita ni Unum ka mga traffic enforcers sa syudad sa Subo na sakpan nagpabadlong sa ilang trabaho. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Mag-atubang og problema ang Unum ka traffic enforcers sa syudad sa Subo na nagpabadlong sa trabaho. Kinidihan na sakpan ang upat ka enforcer kay zapawan ilang uniforme atol sa ilang duty samtang ang duha wa makita sa ilang pwesto. Ang labaw sa Cebu City Transportation Office kung CCT o nga Circle Arce, mao mismo ang nakasakop niini atol sa gihimong pagpatrolya sa mga sakop. Matod ni Arce, ngayang padalhan og show cause order ang mga traffic enforcer og patuwagon sa ilang gihimo. Apan gipaniguro niini nga siguradong katubang og sanction ang mga traffic enforcer. Kinitud kay giigong dili mapatuman ang strictong mga lagdas trapiko sa syudad kung mga badlungon ang nag-implementar niini.
20: Mubuhat yun tao og sanction. Musanction yun tao sa mga tao. Bisag kakinsa pa ng mga tao. Ato yun ang isanction. Di man taka stricto na ba kung ang ato ang mga tao mismo mura lagwa sa ilang trabaho.
9: Si Raquel Arce, ang nagpapadlong mga traffic enforcer na assigned sa Bulacau o sa BRT Station at Bangsa Cebu Normal University kung CNU. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak. RNN.
1: Radyo mo nationwide. TYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gipaybaw sa Department of Agriculture kundi DA, nga gikonsidera ni ini ang pagpatuman og price cap sa liempo o carrots. Kinuman nasuta sa ahensya nga ang mga presyo sa kada kilo sa liempo, mapalitali sa 400 ngadto sa 450 pesos. Nagkanayon si DA Assistant Secretary Genevieve Guevara nga ang presyo sa karning baboy ni saka ug jutay gikan sa malabay 370 ngadto na sa 380 pesos ang kilo. Tungod niini tinguha sa DA ang pagtakda og price cap sa liempo nga mapalit sa 380 pesos kada kilo. Gawas sa mga produkto, target usab sa DA ang pagbutang og price cap sa mga carrots nga mapalit sa 100 ka pesos ang kada kilo. Nipasabot ang DA nga isip ilang paagi pagpugong sa nakataas nga inflation sa nasod. Gikonsidera nila ang posibilidad pagpatuman og price caps sa mga dagkong agricultural products. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katumang malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties expertise. Mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
5: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibali pahinomdom sa mga manupyo sa sunod na responsibilidad usab nini ang paglimpyo silang palibot. Kasama mo sa balita Rajiman Eli Bolono.
1: TYHP Tatak RMN Record.
9: Gipahinumduman ni Cebu City Mayor Nestor Archibald mga manupyo sa syudad nga responsibilidad usab niini ang paglimpyo sa ilang palibot. Kini samtang nagpadayon ang city government pagmaintenance sa kalimpyo sa dakbayan. Yangon sa mayor nga dunay higayon nga malangay ang pagkolekta sa basura sa kabarangayan tungod sa mga limitasyon. Nunot niini gawag ni Archibald mga manupyo nga mag-cut-on sa proper waste disposal. Labaw na lang ang pagpadayon sa waste segregation gikan mismo sa pinuyana niini. Kini tungod ang pagmaintenance sa kalimpyo sa komunidad. Gingon sa mayor nga usa ka shared responsibility.
0: Ano to ang patong mga constituency maka sabot sila anak. May padayon na ito atong segregation para magamay ang atong source ng garbage na ito para arang-arang madibyo.
9: Si Mayor Nestor Archibald kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balanos, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
5: Kinsabagod ang diganahan nga di kalidad ng atong maparit nga pagkaon, imnonon na butang sama sa sirina, sapatos ug labi na gyud sa tambal o kaha vitamins mao nang maniguro gyud ta. Kung wato ta sa merkado mangitag-itag barato aron na daghan na tao nga mapalit kay lisod na kaayo may galang panahon karon oy tungod sa kakrisis. Ang akong kaila nasa usuki sa karbon di makapalit sa may galang barato nga produkto kay direkta man siya sa source. Ang iyang mapalit ka barato nagareginot na siya og daghan pa siya og madala sa lambalay. So kung daghan ang iyang mapalit daghan na sad ang makakaon. Busang iyang tambag nga dali gyud moderate og palit. Kinahanglan nga mangitag barato aron daghan na tag mapalit. Sama sa tambal akong mapalit tag kinahanglan nga daghan siya gamayo nga sakit. Nga gitawag og Cure All. Set sa tanang butang, importante di may gala ang sigurado ta sa quality sa atong mga gipangpalit. Labi na sab sa atong mga ginakaon o ginainom. Labi na sa mga tambal o bitamina. Dilibot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya mutuon na rin ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins. Labi na sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa, pero na ako'y itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana pa na tanan, kini ang pinaka dali nga hindumduman kung na ay irekomenda nga tambal sa butika ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Ngano, kay akong nahibawan nga tanan nga tambal, vitamins sa pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok na at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards, ikatulo siguro sinuring mabuti at ikalima o ikaapat gawang world class but pasabot ubay-ubay ang giagian nga proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron masiguro nila nga dunay quality gyud o nga quality gyud ay pamaabot sa ato gikan sa raw material lab test sa pilsam sa storage kung ayaw mo og adtuo sa mga matud nila pangutana usa Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyong mahibawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ha ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
7: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta nga itong mga kaigsunan nga sayo kay nagmata kay nagkuri-kuri na din na silang tagsatag sa mga kusina o sa mga balay. Labi na yun ha, kadtong kay na-holiday man hinoon ron ang uban na narbaho, parehas na ito kasamang Arnold nga walay holiday-holiday. O niya ka itong mga trabahante din nga physical nga kusog yun maoy gigamit nila sa ilang trabaho. Usahay, dili marikayan, pabatio ni mo ang pagpanakit sa imong kamot nga halos dili ka ha makapangusog.

0: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta nga ito mga kaigsunan nga sayo kayong nagmata kay naghuri-huri na din na silang tagsatag sa kabanga kusina o sa mga balay. Labi na yun ha, kadtong ay na-holiday man hinoon ron ang uban na narbaho, parehas na ito kasamang Arnold na walay holiday-holiday. O yan ka ito mga trabahante din nga physical nga kusog yun maoy gigamit nila silang trabaho. Usahay, dili marika yan, pabatio ni mo ang pagpanakit sa imong kamot nga halos dil ka ha makapangusog.
1: Pagandita dalig masakit. Busa ko nga napaminaw karon mata sana ang paginom sa original koi herbal capsule kay kini epektibo. Barato na, epektibo pa.
0: Mga timailhan, ikaw aduna ay daghang toksin sa balawas mong dirikang regular na magpagawasin mong huga o doon ka may lisan, mabuti mong tiyan. Makasinati ka insomnia. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan. Dilibagin hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikaw na pagkaluya sa imitibok lawas. Busa, pagtanga ka na mga toksin sa balawas para imong maangko ng maing panlawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ay, mo naman tayo oras. Sa nga na namin gala sa Kanitabuk, ang puwersa sa Riva HP, Aramen Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Kinagin Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma sa samang takna o sa samang sibyanan. Ay, kalimot, patagal ang tanan, degang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadiri.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuanwan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent o sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko, bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo! Pero karon, bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tanawon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Kay naaman ni vitamin C, E, iron o niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus permis sa trabaho. Okay na, okay, gid ni para nako. So, ayipod ninyo.
4: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsyong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass.
4: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tab or is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
2: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
3: Kuyawang Dan, uy!
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
4: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
0: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, arulikay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
0: When you love, you caress.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Basta na ay hila na
4: dapat

0: atong tolomanon og inyong tolomanon.
1: Straight to the point.
0: Nagunas to maiskutanan karong nga buntaga mga higala. Bagyo nga dunay international name nga hagupit. Og naa pa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kun par, mas nikusog pa. Og nahimo ng tropical storm. Og nahimutang kini usa ka libo kapin ka kilometro silangan sa northeastern Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Posible usab kini nga mosulod sa par karong weekend.
1: Straight to the point.
0: Atanig pagtagad no butaga mahigala. Nining atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: basta
1: point.
0: Basta kahimtang nagalis panahon mga kagilaan kinalan niya mututok kita ani. Ilita mo kumpiyansa gumikan sab sa atong mga experiences. Labi na itong bagyong udit o bagyong nga tino mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas bahin, kapulisan sa dakwain sa Lapu-Lapu, miimbisigar na. O niimbisigar na sa mga pagpangguba sa pipila ka mga dekorasyon. Diha sa kadalanan, atol sa nagpadayon nga ASEAN Summit dinhi sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: At walasang giyawag ng ato mga kaigsunan diha nga ilan sa ninyo guba. Kay gigestuhan man as gobyerno, unya nga ato mga higala nga ma-presentable sa nga tanaon ang ato mahigalang lugar atol ani ang ASEAN Summit. Although, gusto ta may galang nindot sa tantanaon sa mga bisita. Bisan pa man tuod, mga kagilag, tabuntabunan na to ng uban. Bisa girelocate na to tong uban. Pero ka na mga decoration nga nasa kalsada, ayala sa ninyong hilabte, no? Kaya kung inyo nang hilabdan, medyo maipit sa kaanang kalakihan. Ang kapulisan, os dakpan sa Lapu-Lapu, ilan ang giimbisigahan, may gala. Kinsaneng mga tao nga matod pa maoy hinungdan, maoy responsable. Pagpangguba sa pipila ka mga dekorasyon sa kadalanan ato sa nagpadayon karon nga ASEAN Summit.
1: Straight to the point.
0: Samtang mga foreign o economic ministers sa ASEAN nituki sa nagpadayong conflict sa Middle East o ang impact nini sa energy o food security dinhi sa rehiyon.
1: Straight to the point.
0: Usa mahigala sa naa sa pipelines sa ASEAN mahigala mao ang power grid sa ASEAN countries. Kana mahigala, mga kuan pala na, mga huna-huna pala na, mga plano pala na, mga sukintig paminaw. Pero kinsa'y nasayod na sa umaabot mga higala o matuma na, kaya doon na may memorandum of understanding mga kahigalaan ang mga nasod sa ASEAN. Gumikan sa ato mga higalang crisis, mga higala sa energy.
1: Straight to the point.
0: Natarik pagtagad robotaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin Metropolitan Cebu Water District kon MCWD ni pasidaan og hinay nga agas sa pipila ka bahin sa Cebu City og silingan nga lungsod tungod sa pag-ubos sa makuha nga tubig gikan sa ilang pasilidad didto sa Haklupan Talisay.
1: Straight to the point.
0: Sa maning kalakihak ha. Ato sa ning hatagang pagtagad mga kaigalaan kay mismo ang taga-Talisay, dunay mga nagbagulbol sa dito. Nga nga naman ang hinay, maning tubig na mo dili.
1: Straight to the point.
0: Ato sa nitagag-pagtagad sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang, Kongresista Tiri Ridon, libana-bana nga mabot sa 215 ka mga kongresista ang mabutar pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Nagahinahinay na o counting mga kagilaan ang mga congressmen. Although karon pang adlaw Lunes, Mayo 11 ang ilang voting ngadto sa plenary. Pero ilang giap-ihap mga higala, doon na may pundo daan nga 55 ka mga congressmen dito mga sukit ng paminaw sa House Committee on Justice. So dito na mga higala sa plenary, doon na mga higala ay ilang gibana-bana nga musuporta kapina sa usa ka gatos. Mga doon ay mga nalistan lang inday ken mga 175 na. Sa to pa sobra na sa threshold nga 106 ka mga congressmen.
1: Straight to the point.
0: Onay one-third votes mahigala sa 218 ka mga o 318 ka mga congressmen in Daken. So ang one-third niya na mo ng 106 mga sukintig paminaw. So nilapas na. Wa pa Hinoy formal nga ilang gihimo but ang ilang counting mahigala mauna na. So karong umaabot nga Lunes formality na lang ang voting dito mahigala sa plenary. O nakakuha na mga higala o taas-taas nga boto matod pa nga 175 ngadto na sa 200 ka mga boto. Muna nga certain mga kagilaan si Congressman Tiri Ridon nga ma-impeach gyud si Sara sa lower house. Ilang mapadala ang articles of impeachment ngadto na sa Senate. Kay daghan na mahigala ang mga congressmen matod pa nga mubuto batok ni Vice President Sara Duterte diri sa mga sa lower house nga hisgutanan.
1: Straight to the point.
0: At pangutana ko makuha ba ang the same number sa nipirma last year, mo na'y pangutana. Pero ingon tayo may galag, ma-impeach ba? Dari sa lower house, ang tubag may galang Tiri Ridon nga, ma-impeach yun. Gumikan kay kinahanglan mahigalag 106 sa may gikinahanglan na lapas naman. Lapas naman mga sukit di paminaw.
1: Straight to the point.
0: So ato ni tagagpagtagad mga higala, unya kumusta pod ang mga congressmen on sa ilang mga baruganan, labot ini mga sukit di paminaw. Tungod kay dili malikayan mga higala nga duna gyud mga higala ay mga tao nga mo pressure sad sa ilang mga congressmen. Muna ang mga congressmen mga higala mura og naapiki pod sila mga kahigalaan, no? Muna nga og ikaw may congressman ron murag ma-pressure ka. Dunay pressure sa Malacañang, dunay pressure sa taas, dunay pressure sa ubos. Kay mga tao may galam mo pressure man sa ilang mga congressmen.
1: Straight to the point.
0: Pero ang uban mga kagala mga congressmen, ilalapong una-unaon nga ilang sundon ang pressure sa taas, total ka na mga tao, una-una siguro nila, dugay-dugay pa man 2018 na ikin, makalimot pa. Ha? Ang uban mga kagala, mag-una-una, total, lalayloy pa man ng 2008. Inikabot nga to 2007 sa hinapos-hinapos na muhimo na po kag mga baruganan dito or baka mga stand dito nga pinalahi. Aron mabalik mahigalang trust sa mga tao. Mura lang ilang gidua-duaan mahigalang feeling sa katauhan. Ato sa nihatagag pagtagad rubutaga sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Of course, mga kagilan ang atong pagpadayon, paghisgot, labot, mga higala sa PGMN founder o iya mga kaubanan nga nadakpan sa NBI. Matod pa inday kin appeal sa person of interest katong usa ka beauty queen, ha? Nga usa sa mga anchors ni ining PGMN.
1: Straight to the point.
0: Nga matod pa mga higala ng ngilkil ngadto ni Lady Congressman o kanhi Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Dako sa kwartaha nga ilang ipangayo nisto. Ah, mura makaingon masan mga higala paspasas kwarta ko maohon mga sugid ug paminaw ugwa mga higala mo react si Romualdez nga iyang gipadakop ni gipa-entrap mga kagalaan. Paspas dai kwartaha inday ken lima kag 350 million ang gipangayo. Bugti mga higala sa expose. Di ame expose dire unya ang bugti ani dili na mo ni pagawas. O makahatag kag 350 million, mao ni mahigalay allegation matod pa sa NBI.
1: Straight to the point.
0: Matod pa sa kampo mahigalang Martin Romualdez. Although ang kampo karon mahigala ni ining Franco Mabanta, gisit up kuno sila. Ato sa nihatagag pagtagad. Kini ko man pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong radio sa 93.9 iFM.

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cup. 45 pesos lang.
2: Nai high cholesterol or diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
6: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Basta naay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita?
10: Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
17: At first, I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na la size 36 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Ato sa dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol. Namatay itong driver sa motor o naangol ang angkas ng babae sa na-highball nga motor sa TISA. Naon sa maning kalakihan ay mga sukit ni Paminaw. Tapos sa Paminaw, ang report umanin Radyo Man Paul Lauro. Yes, Paul?
12: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
13: Radyo Man, Attorney Rufiel, ito po ni Pusado, alas 9 at taklan sa kagabiyon, dili sa may South Hills Road sa Odivila Subdivision sa barangay TISA ni Atog Dakbayan sa Subo. Ang patay na nga nangtod sa tambalanan sa atong medical team sa barangay TISA, maukining driver sa motorsiklo nga si Riti Subing-Subing, 47 anos, nga taga Salvador, barangay Labango, Nigdak, Bayan, Sugbo. Seryoso pong naangol kiniya anggas nga babae nga si Blesel Tihada, 42 anos, nga taga barangay Dulho Fatima, Nigdak, Bayan, Sugbo. Sa area nga atong nga gi-adto, matod sa mga residente ditong lapita, gikan og South Hills, kining maogya biktima og sa dayang nga mamauli na ni sila aning orasa, alas 9 pasado, nagtulhog, kalit lang na highball, tungkol kay wala mo kupot ang brake sa maogya motorsiklo, una niya gidaro, kining mga tanom-tanom daptin sa daan o dool sa panimay, atod sa saksi nga atong nga hinabi, nga ni lupat yun, kining maog nga motor pagkaigo sa gutter o kining mga kining driver o gangkas niyang babae. Isuwayan na yun pagtabang sa atong barangay TISA medical team ang duruha. Nga seryoso kayo ang kahimtang na o gidali na yun nila pagda sa Cebu City Medical Center apat sumo palandungon nga namatay yun kining maog nga driver. O na ito nga unang nga report kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Balik tama higalas itong mga issues karong buntaga, makigalan. Itong balik-balikan gamay, no, of course, ang atong ASEAN Summit, nagpadayon mga higala, atong kuhaon o dugang, doon ay dugang mga updates sa baka, sila si kasamang Aida Tampos Unya, sila si kasamang RV Veloso, sila si kasamang Jane Gallardo, kasamang Remart Pugoy, na dito mga sukinti paminaw, sa si Idol Buiki, Idol Tony, o Idol Tweety. Appeal nga to mga higala, no? Sa kasama nga George Zad. Mo'y ato mga higalang kauban dito kay strictoron mga higala ang traffic mga higala dito sa Lapu-Lapu. Although medyo hapsayra kay holiday man mga sukintig paminaw. So natay mga kaubanan, matagkaroon ko niya makahatag na to o mga updates. Labot mga higala sa padayon nga meeting sa mga kadagkuan sa ASEAN. Dito sa kininiang Mactan, mga sukit ni Paminaw. Unya, usag yun sa atong sundan, karong adlaw, mamunay ang katapusang adlaw, mga kagalan, na mga importante nga mga mga events karon gumikan kay ang una gyud nga tan-aw noon mahigala ang energy security. Kay do na to mga higalay mga plano nga paghatag mga higala og pagtutok ni ining ato mahigalang matang natad sa energy, labi pa nakamatngon ta mahigala sa dakong problema pagbuto sa gira dito sa Middle East. Ang mga ASEAN countries mo inapiktalan, labaw na sa tanan kita sa Pilipinas.
5: Straight to the point.
10: Kunya dunay ASEAN grid nga giplanuhan mga sukid dito sa Pinaw. Sa kay may tabo no, mo lambo ba kang atong dagan atong electricity ray og dunay ASEAN grid? Nga sa ato pa magdunay pag dunay interconnection mga higala, dunay pagtinabangay ang mga ASEAN countries. So dunay sharing mga higala of energy. Dunay sharing mga higala electricity, di ba ka makabarato ba ni sa atong kurinti or makamahal ni store? Basig inon tangan ni mahal naman kay layo-layo magitrabilan. Mutang man mga mga submarine cables, ha? Mani may tabo mahigala kay kinigong sa atong electricity ko imo bantayan andako-dako nga mabayaran nato tanawa imong electric bill adto na sa generation o transmission pag-abot diri sa distribution kabayad gyapon ka pero andako nga portion to asa kwan to asa generation og ingon man sa transmission so kini og asa ma-generate ang kuryente panalitan ibutan ta mahigala ngadto sa Indonesia ma-generate ang kuryente dai kunya mo travel sa atong transmission mahigala pinaagi submarine cable. Kasi mo ingon niya, eh, mahal naman noon, kailayo mag-itrabila. Ako na agay katokatawa, pero pwede sa mubarato, kay malambuon man. Daghan man, sobra-sobra man itong supply, so mubarato, pwede sa. Hopefully may galam, positive lang yun. Okay, but kita sa Pilipinas, appeal sa pipeline sa atong Department of Energy, ang pag, appeal na sa ilang pipeline ha, although nag-encourage sila og renewable energy, but appeal sa ilang pipeline ang nuclear power plant. Kaya aron makabarato-barato taga kurinte ay ingon man mga higala ang coal nga mga powered mga power plants sa mga sukid ng Paminaw dili igo. In fact sa Sugbo dili ta mahigala independent sa Sugbo. Kuwang ning ato diring source of energy magsaligra ta sa ato di ta kabarog. O magisgo ta mahigala energy nanguha ta. In fact taga Leyte ni hatag nato diri ni supply nato. Ibaylan go nato pero ni supply mahigala sila dito sa Luzon o gyumasab sa Mindanao. Kaya Sugbo malambuon daghantag mga areas diri nga milambo mao nga importante mahigala nga naapod mahigalang supply sa kuryente.
5: Straight to the point.
10: Okay, ato balik-balikan gamay ning controversial mga higalang nahitabo sa PGMN kining Peanut Gallery Media Network. Di nang ilang founder mismo maoy na dakpan kauban sa laing upat nila ka mga empleyado. Kining PGMN, Peanut Gallery Media Network. Now, ato mahigalang sabton o ato mahigalang hagpaton kinimong isyo, ato mahigalang klaroho na kining isyo kang Romualdez lahi ni. Kining isyo sa entrapment lahi sa ding isyo. So, karon nga ni ana mahigalang nibuto na ni. Eh, kinigod mga kagilaan, maunang ako bitawang giklaro, kini si Franco Mabanta, founder sa PGMN, kinsa man ni siya, malagmit nga ang mga tao, ang mga active sa social media platforms nato, mga active mahigala, mga netizen, malagmit, nagkaila sila. Pero ang ato mga listeners radio, na malagmit dahi, wa. Kay ako mismo, pagbuto ini mong isyo, mapawin pag-check na kung kinsa maning tawahan na di ay. So, matod pa, social media, sinaligan dahi ni mahigala sa ilang campaign panahon pang BBM. Pagdagan pagka-presidente. Ha? Onya dayon oh daghan sa mga pictures mga higala unsa may naka controversial ini maong isyu og kanila ang tantawhana dili kayo na namubuto gyud pero na involved mahigala sa Romualdez man unya pag press con mga kagilaan ni Press Secretary Claire Castro gipahid pod sa mga Duterte adito na ni dako mahigala kay pagpanggawas na karon mga kagilaan sa mga pictures o mga videos. Dili man inana kasuod sa mga Duterte kun dili masuod siya sa mga Marcoses. Ang iyang kontra ini kinis Romualdez ra. Naunsa din hitabuan ni? Mao ni naka kontrobersyal mga sukid ng Paminaw. Tumbalikan human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 6:45 na.
11: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
14: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
15: The right hydration matters.
16: To perform.
17: To win.
15: To rise above challenges.
18: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
15: Fuel your peak.
17: With the right hydration.
15: With the right minerals.
14: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
15: Summit Natural Drinking Water.
11: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
19: Unsa ang ambisyon nimo?
20: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Punta, di maundang ang pag-eskwela niya.
21: Ipanong

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na seal na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Ug pirmi kang sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kajut na!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
19: Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong atak na mahigalala sa 50 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon o ginyong tulumanon.
19: Straight to the point.
6: Nang atong balikan, mahigala kini si Franco Mabanta. Ug atong masabot, pagpirmiro pagin-anay mga higala atong tan-aon, daghan ang mga politiko, dool ni sa ilang circle sa mga politiko. Tan-aon ako, maayong laki ni, maghisgot kag social media. Ug maingon ka mga higala, di man ni-anay ka kon, bata mo ganin ni siya day. Pero, tigo ba? O social media, mga isgutan, pagpadagan, mahigala diha. Eh siya, goy founder, mga kagilan ng PGMN. Kining Peanut Gallery Media Network. Ya, doon na po sila yung mga anchors. Nana, so, dili ni sila, ingon nga, kwan, karon internet ni mahigala nga based. So, network ni mga higala, dili ni radio, dili ni TV, yod, pero internet based. So, naa sila yung mga programs. Na ang hitabo, doon na po sa mga anchors. In fact, doon na mga beauty queen day nga anchor nila. Nga ni, doon na kuno'y taga-Cebu sa ane nga na-anchor sad. Ano ining PGMN. Amot, ang sagi connection, mahigala nga kuan. Okay, kumaswito. Kay, actually, tinulay lang PGMN pag-ingon nga nadakpan ng ilang founder kay na-intrap. Mapumapoy pagsusi na kuno'y day. Kayo di mo, kung, di ko ay ko magpakialam sa uban ba. Alam, maniubra na mong inyo din ha. Kay, maningkamot, tas ako amot, there is DYHP, unsa yung pamaagi. Munang tinuray lang, to be very honest ko mga listeners, wa kay ko kakon PGMN dahil pagbuto ini, usap ko ni, kay usap din ng PGMN. Kay kami diri, murabag, mind your own business na mo niya, no? Kami diri, mukuan na sa mi. No? Unsay mo mga opinion diri, amurasan ni diri mga opinion, basta importante lang yun, kana na ang base mahigala sa atong kaugalingong analysis. Naman tayo mga anchors diri sa DYHP, ako nisalig ko sa mga anchors. Itagaan ito ng mga programa, ya unsa mga ilang panulti din na mahigala, nisalig ta nga within na sa ato mga higalang ni follow na sa atong ethical standards pod sa broadcasting. No? Magkalahilahi og opinion ito mga anchors within mga higala sa atong istasyon, dili malikayan, lailahin matagong nahuna. Pero ang importante rin naman sa DYHP yun, niya, akong i-emphasize sa ato mga anchors, ato mga listeners nga naminaw ron nga, importante lang ang imong opinion, dili binayran. Dili opinion ba nga, mao na imong opinion kaya ito nakadawat kag malita-malita. Dili lang. Kaya ako, sa taon-taon na tayo ng radio, makabantay man ko ng inistoryahan, may gana kini medyo lahi ng angkuray. Mara binayran ng angkuray. May bawaan man mo. Muna nga, credibility, importante kayo. Kisa pa may mo salig paminaw ni mo. Nakining ato sa DYHP na iba na minaw to ron, usahay magkalahi ang atong opinion. Dili na malikayan. Pero ang amoy kapasalig na din, nagkalahi itong opinion, datay basis, nga nung nalahi ang atong opinion, o ang ating kapasalig niya, dili mga higala ang cause nga dunay na dawat na itong malita. Dunay mga basis. Example, kinibitaw, naantay mga amigo mahigala sa media, magkalahi mig opinion. Ato akong friend, mga kaigalaan niya, dito Speakers Network sa una day, magkita may okay kayo. Ha? Nag-abot pita may coffee shop, okay man, dito pizzahan, nag-abot may, walay problema, nga na umigo, nga to pa nag-amigo, okay ba? Yun niya, respetaray lang, takip ba, masyok ko kato sa risa, tubinay lang niya po. Kailasan siya na ako, maglahi may opinion. Na yung mga local issues, pariha may opinion. Pag-abot sa national issues, maglahi may opinion. Pero magkita may okay, walay problema. Kay nga naman, kaya ba ko gato siya, di sa tumdawat, ay. Kaya ilasa to siya na ako, nga di sa kumudawat. Magkalahi lang ang opinion. Nga naman, akong tanaw mo, tungod sa experience. Basis itong naibaw, ano tungod sa experience? Example, kinin sa Duterte, TV tao nga isyo. Lain-lain mo tag-experience, namang iban mga higala nga, ako kasabot sa ko, doon namang empleyado sa una nga, ang ilang kumpanya na nasilado in town, ay, panahon sa Duterte. Imo po sabdon nga, natural na suko ka ng Duterte. Imo na sa dili na binailan, pero suko lang siya. No? Imo na sa sabton, malahi itong opinion. Ang amo sa experience dire, labi na dugay ko puyo ini mga squatter areas may gala Cebu. Kahit sabot sa tama, kasabot sa ko nga, pagkalisura ng mga drugs dahi. Lisod kayo, grabe yun kayo. Wa man ko magpuyo o subdivision. Pag estudyante, pag kumigalhantod, kuhan, sabot yun ta ba? Pagkapaita na lang. Andiya ang safety ba? Grabe ang, kuhan oy, grabe ang imong nakitaan bitaw. Sumuna nga ang masa, maglahi ang atong opinion o usaka tao nga suko ni Duterte o laban ni Duterte, dili na mga binayaran. Pero naglahi ang opinion, kay example na akay imong, balik ito, doon ay kumpanya may galangan na silado, panahon Duterte. Doon na po mahigalay iyang uyuan nga drug lord na matay, panahon Duterte. Laban mag-isa, iyan gantong tiyo, gano'n na ikin. So, sabito na ako, dito siya binayaran, pero suko isa kayong digong. Nakinipong masa, kato naka-experience mga kagalaan nga, grabe kadaghang adik, niya ay mga drug lords, haod kaayo, sus, ginoo ko. Unya mura kagwa na kay paglaom ba? Mura kita na lang, mamiingon nga, duwag tayo mahimo, bangga tanan nila, mutug antas pulis, ang pulis po, konektado day. Wa na yun, mura gwaan na tayo paglaom, kita na lang, maoy maningkamot, na imong pamilya, imo na lang instruksyonan niya, uli mong sayo, ayaw mong pagabii, kay daghang adik na naa, na ay mga drug lords, maabusado, kay wa na yun, makabangga nila. Yan, iabot ang panahon nga, lalabi na ka ng, kwanday, sus, lahi mo ng subdivision, good mo nang dili sa ka-relate kayo ka ng subdivision nga, puyo ka high-end subdivision. Wa may mga tao nga to nga, mga adik bitaw mo, kalitag pang solicit sa inyo. Katong amo, may galing ipampuyan sa una, at doon kang mga adik, may nga niya, sir, mag-solicit, sir, kay mag-basketball, may anak, mara sa kagkuhan ba? Pero ang mga mata, mura glansiyang kung mga mata. O di ka mo hatag nisto, delikado man, so may tabo, hatag ka. Nya, hapit mang kadabuan, magsulisit. Ako gong salingan god nga kuan ingon nga paita ning tabo aton iwan natay mahimo ani. Ko ato na sa atong isumbong gud sa asa dapit. Makuyawan sad kang musumbong kung kinsa kay wa tay masaligan dito. Basig konektado sad kay ning tabo bayan nana. Daghan kay kog mga nahibaw ana mga higala. Sumuna nga murga wad ang kag paglaom ba. Unsaon man ni mga tawhana wa na gyud makabadlong ani. Kini mga drug lords nga mga tampalasan kayo. Sus pag-abot ni Duterte na nahilom ng layas bitan na day nang matay itong uban. Labid na nukol mga sugit ng Pabinaw. Ang ako kong silingan ingon day, hay salamat atun eh. Wala gyud ang akong budget no na klaro na gyud. Kay sa una imong budget ka na usa kabuan, gi budget ko nimo. Adtuon ka kay solicitan ka na mga puwag mata. Pag-abot Duterte, ang ilang experience mo, muna kong ingon nga, maglahi tag opinion tungod sa experience. Muna kong iklaro nga, dire sa among sibianan, DYHP RM in Cebu, muna ang atong puryabuyag, kita'y credible ta, overall number one ta, dire sa Sugbo, gumikan mga kaigalaan sa atong pag-amping sa atong credibility. Ha?
19: Straight to the point.
6: Nauso na ng social media, pero dili, sabi, ako di sa kumusugutan nga, basta lang, nala, play lang tag mga social media, da, aron lang yun nga, mo engage sa, ayaw lang. Media man ta. Ah, daghan may mga kumplinan si rin, eh, mga magtiayon, managuya ba na nga mag-away, dili na mo pasabungon on air eh. Nga naman, dili man may makapas lang nga, aron mo engage sa ayaw. Tanaw na to, og, unsa man, nakatabang bata, si Gitano yung nakaguba nila. So amo na mahigala ang gina-screen. In fact, katulog yung complaint mahigala sa si Tio dahil nga, kwan, March 19 pagod to. Unsa kadako god sa time nga mong gihatag, atong tawagan dito, eh, sito na dito basig matdanig of air lang. Inana, March 19 pa, niya, unsa matunat una, discuss, Mayo na good. Gumikan kay, atong gitanaw ba, unsa ba nga higalay, butang din ha, nga, kitang media nga, maka-deliver gihapunta sa itong pagka-media. Kini magod mga kaigalan, ang kalain aning hitabua, kung atong tuuhan ang NBI ha, lahi magod ni mahigala ang side pod nila, with Joe Fairness, ni ining Franco Mabanta, sa PGMN, ingon siya nga gisit up ra sila. Pero ang NBI lahi mga higala ang ilang version. Unya naapoy mga ebidensya. Diha na magun ang problema ron. Kay mo tan-aw magun ta sa mga ebidensya. Ang hitabuan ay naghimo sila mahigala og investigative report 90 minutes. Mga anomalya ni mga higala matod pa sa flood control projects diin ang na-involve ini mga kaigalaan si Martin Romualdez.
19: Straight to the point.
6: So kana og mapagawas ng maong video mas maayo. Ipagawas ng mga video. Atong i-treat na nga, separate na, that is distinct and separate, nining issue sa entrapment. Lahin ng entrapment nga issue, lahin ng issue ni Romualdez. Puslan man nadakpa na mo, ipagawas ko nun ang 90 minutes nga video. Kay mauman na gikahadlukan ni Romualdez, matod pa. So nagpreparar sila o gikspose, nagpreparar sila mahigala, dugay-dugay ko nun nag-investigate nila, mga 5 months gini ko, no? Ilang gi-videohan, gi-investigate, kompleto mga dokumento, production kini. Nga kung mugawas ning maong video mga higala, maguba si Romualdez. Kay siya mga kigalaan maoy utok ni ining kinawatay sa flood control. So kada kung mapagawas, hala ipagawas. Ako mapil ko mananghid ko dahil nga ako i-play na dali. Og naan ang 90 minutes ka video. Pero kaning issue sa entrapment, that's another issue sa day. Ha? Duha ka issue ni. Ang nakadako ko din ni Romualdez may na-involve. Sus, pag-abot ni Claire Castro mahigala sa iyang briefing, iya man na mahigalang gipahid sa mga Duterte. Dinisamot o kadako ang isyo kay pagpanggawas na ron sa mga ebidensya. Dili man na suod sa pamilyang Duterte, suod man sa pamilyang Marcos.
19: Straight to the point.
6: Dito na mga higala ng gawas. Nga ato niya evaluate ni mga pictures ha o mga videos. Kining hitabua, naghimo sila 90 minutes nga expose nila sa mga anomalya mahigala matod pa Romualdez, gipadad ang teaser day. Matod pa, gipadad ang patikim ba? Gipadad ang video nga patikim lang teaser dito nga, mauni. Nakita dito, ang usa ka beauty queen day mo nang maingon ang NBI nga apilo nila og imbisigar tong beauty queen nga usa sa mga anchors ining PGMN. Ilang apilon may galag patawag kay nganong dito to aman siya dito sa video. Nga, gisend gamay lang, patikim lang, og mo'y gikahadlukan ni Romualdez, matod pa. Nga, di ame dire video, expose ni, sa anomalias flood control, pero muhatag kag 350 million, dili na mo ipagawas ni.
19: Straight to the point.
6: Monay facts. Monay gisulti sa NBI. So si Romaldis, sa kahadlok na Romaldis, doon na yung siguro gikadlokan po si Romaldis. Ganong may sakay man siya nila eh. Kay kung wagin may anomalia, dami yung Romaldis, gusto mo ng video ha, binuha yung pagawas na, dili kong bayad. Ganong man yan, kis-kis siya man sa Romaldis. So, pag ingon mahigala nga, 350 million, nihangyo si Romaldis nga, pwede ba 300 million lang? Mahala dahil nung kayong kag... Matay ka mausya mga walta ni mga tawahan na kung tinuod bang galing niya. Paspas yung kwartaha din ni Stor kumahon. Ha? Di po ka makaingon dili hinaguan dili sining tanday kay nahago sa himo sa tanay. O niya, singot po sila. Ay, limang ka nagma-intrap. Sa moto nga, tungod sa kadakong kwarta nga, 300 million. Ningon nga, sige, pahangyoon lang. Pangyoon lang, biskaya 350 million, 300 million lang, in four tranches. So, kaupat kahugna ang paghatag. 75 million kada hugna day. So, kaupat ihatag, tag 75 million. Ang unang paghatag, tulog kamalita man day nasudlan sa 75 million. Ha? Muto nga, nagsabot lang, okay, muhatag ko, 300 million, in four tranches. Unya, na ako'y mga tao, ato mga tao, maulay mo, hatod ito malita. Tulo ka malita, kini mga higala ang gihatod. So nagsabot na mga higala, mauni, tao ni Romaldis, ana, wasa kibaw nga, kadtong nagpaila nga tao ni Romaldis, taga NBI naman di ay.
19: Straight to the point!
6: Sus! Wa nila damha, mga higala. Maayong pagkasabot, niadto pa sila mga higala sa usa ka hotel dito sa Makati, nagsabot pa, kamausag yun, hangay, wapagod na dawata na yun, sa mga hotel eh. Ningon god, okay, niata sa mag-meeting sa hotel. Anya, nakik-meeting yun ang founder yun. Nga mo, kini si Franco mabanta. Pero wan niya dawata rin, ingon niya, adto lang sa Pasig Country Club. Tua dito si Jimmy. Ha? Dili ni Jimmy atong gwardiya, ha? Ikaw, Jimmy, sikat kay kaning isyo, ha, Jimmy? Osaka High-End Hotel, nag-meeting sila dito sa Makati. Ya kini mga guday, bisa pag mingkag sit up, okay lang. Mao na i-defense mga higala sit up. Pero ang mga CCTV makita mo dito gud. Meeting mo sa hotel. Ha? Unya iyang ginsaksyonan ang mga agents nga wa sa magdahom nga mga agents sa NBI. Nagtuo sa mga taong Romaldis. Iyang ginsaksyonan nga i-deliver ang kwarta ngadto sa Valley Verde Country Club Pasig Manila. Pasig Country Club. Tua nagpaabot si Jerry, si Jimmy. Ha? Tuan paabot, Jimmy. Iyang kauban eh. Ugunya, pag-abot dito. Nga. Sige, mag-abot dito. Isang sama na si Jimmy, nakakuha na sa may igsulot. Nakamask na, nakajakit. Duhan na sila kabuk na naa. So, kana nga mga istorya for bida. Although, inosente paghapon sila sa pagkakapon. They are presumed innocent pa ha. In fairness nila, mga sukit di paminaw. In fairness nila. So, gipahigayon ang entrapment operation dito na mahigala na entrap kining hitabo aron. Na ato ni tiwaso ning hisgot niya kay gisinyasa na magustong technician nga di ana. Magkuha na kinini ang Manila na. Unsay nakadako ini kay involved si Romaldis, unsa pa gyud nakadako ang press conference si Claire Castro. Na among gyud mahigala hinong Claire Castro. Kini gos Claire gud magud mo tubag lang nga mo tubag. Ang iya mahigala ini tubag niya attack mo gud ayon sad. No? So, ato ning isgutan mga kagilaan. Nagpakita sa mga picturesos ang mga tao eh. Ang netizen mo sa ni pabaha ni mga pictures nga mga videos pa yun. Ngayon anak kasuod. In fact, birthday mahigala ining Franco Mabanta. Dito mahigala ang magtiayon nga si Bongbong Marcos o si Lisa Marcos. Naghag pa yun sila. May pang pagkabiso-biso. So sila mo isuod eh. Ato ning isgutan tiwas si mahigala. Standby lang una. Alas sa RMN 558 Manila nga musunod na karunda yun. Alas city size na.
19: Live via satellite. RMN News Nationwide.
1: Darawa Lucas Avenue, Barangay Mayahay. Batay sa ulat, agad rumispondi ang mga operatiba ng Police Station 5 matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang katiwala ng simbahan hinggil sa illegal na gawain ng suspect sa loob ng nasabing pasilidad. Sa pagdating ng mga otoridad, na-recover mula sa suspect ang isang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang improvised glass tutor na ginamit sa paghit-hit ng droga. Aminado ang suspect sa nagawang krimen at kasalukuyan ng inihanda ang formal na pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Kasama mo sa RMNDXIC Iligan, Radyoman Jado Barco, Tatak, RMN.
16: Sa iba pang mga balita, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyong inihay ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio na layong pigilan ng impeachment proceedings ng Kamara. Sa desisyon ng QCRTC, hindi sila maaaring makialam sa pagtupad ng Kamara sa kanilang constitutional impeachment power. Higit pa ng korte, ang Kamara lang ang may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment alinsunod sa konstitusyon at lehitimo rin ang pag-iisyo ng subpoena ng House Committee on Justice. Hindi rin pinagbigyan ng korte ang hiling para sa writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D., House Committee on Justice Chairperson Representative Jinky Luistro at Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza. Ayon sa QCRTC, wala itong jurisdiction dahil co-equal branch nito ang Kongreso. Kaya sa kataas-taasang hukuman dapat isinampa ang petisyon.
20: Yung pagbasurang yan sa kasong isinamba ng Mr. ni VP Duterte sa Quezon City Regional Trial Court, dapat lamang daw. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
21: Ikinalugod ni House Committee on Public Accounts sa Chairman at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon ang pagbasura ng Quezon City Regional Trial Court sa kasong isinampa ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Di ni Ridon, tama lang na ibinasura ng QCRTC ang kaso ni Carpio dahil ito ay walang batayan at panggulo lang sa kabuuang proseso ng pagpapanagot sa pangalawang pangulo. Ayon kay Ridon na isang abogado, public documents ang income tax returns at iba pang tax document kaya hindi dapat kinukontra ni Carpio ang pagsalang ng mga ito sa constitutional at investigative proceedings katulad ng impeachment. Binanggit ni Ridon na sa pagkakabasura sa mga kasong inihain ni Carpio ay mas matututukan na ang botohan sa plenaryo ng Kamara sa Lunes, May 11 para sa impeachment laban kay VP Sara. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN.
16: Lumakas pa umano ang puwersa sa Kamara para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, aabot na sa 215 na mga kongresista ang pabor sa pag-impeach sa vice-presidente. Mahigit pa anya ito sa kinakailangang two-thirds vote para agad na maiakyat ang impeachment complaint sa Senado.
22: Bibilang na kami para mga 215 na po yung pinag-usapan ngayon na bilang. Lagpas two-thirds na po ito ng boto lahat po ng miyembro ng Kamara. Kapantay na po ito nung boto nung nakaraan taon.
16: Binuweltahan naman ni Ridon ang mga aligasyon na may naganap na takutan sa pagdinig kaugnay ng impeachment sa House Committee on Justice. Ang hamon ni Ridon, maglabas ng ebidensya para mapatunayan ang aligasyon.
22: Kung sino mo yung mga nagsabi, may pakita nila ebidensya kasi parang wala naman. Trika lahat yun. So, ipakita nila ebidensya. Saan yung bigayan? Saan yung bayaran? Miyembro ba sila? Kung wala naman silang ebidensya, edi intriga lang yun. Kasinungalingan yun, di ba? Pero maging mapagpantay ho tayo dun sa mga gumagawa ng intriga sa kasinungalingan. Ha? Yung mga nagtatanong tungkol dyan kasi kung wala naman silang ebidensya, wala tayong pag-uusapan. Ang naglalatag ng kasinungalingan, hindi mo dapat paniwalaan. Kung sino man yon, senador man yan o kongresista, dapat hindi mo natin paniwalaan kung wala akong ebidensya.
16: Sa Lunes na po, May 11, pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara kung may impeach ba si VP Sara Duterte.
20: Samantala, pinag-iisipan pa ni Senador Francis Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya yung alok na maging Senate Impeachment Manager sakaling matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Pangilinan, ang papel ng pagiging impeachment manager ay nakatutok sa kaayusan ng mismong paglilitis at administrative matters bagong aktual na trial. Sa ngayon ay hindi pa ito na isa sa pinal ng mayorya ng mga senador, ngunit bukas anya siyang tanggapin ang nasabing posisyon.
23: Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero, tingnan natin. It's really the decision of the majority. Mostly administrative, just to for the smooth, orderly proceedings. So,
0: parang clerk of court or something?
23: Yeah, parang court administrator.
20: Yan pong at the... Iminungkahi yan ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na magkaroon ng ganitong posisyon dahil parehong hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. Sa mga nakarang impeachment trial, abogado ang mga senador na tumayo bilang presiding judge.
2: RNN Network News. Police report.
16: Dalawang estudyante kalaboso sa magkahiwalay na Bay Bus Operation sa Pangasinan. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan.
3: Kalaboso ang dalawang estudyante na itinuturing pang high-value individuals matapos maaresto sa magkahiwalay na Bay Bus Operation sa bayan ng Villasis at Dagupan City, Pangasinan. Sa lungsod ng Dagupan, timbog ang isang 21-anyos na estudyante sa Barangay Bunuan, Binlok matapos makumpiska sa kanyang kustudiya ang isang malaketing pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat ng humigit kumulang 50 gramo at tinatay ang nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Na-recover din ang isang maliit na sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo kasama ng isang itim na parcel plastic bag at ang marked at budol money na ginamit sa transaksyon. Sa bayan naman ng Villasis, isang criminology student din ang nasa kote matapos mahulihan ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 13,600 pesos. Isinagawa ang inventory at pagmamarka ng mga nakuhang ebidensya sa harap ng mga suspect at mga mandatory witnesses. Inihanda naman ang kasong paglabag sa ilang seksyon ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga sospek. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!
2: RMN Police Report!
20: Samantala, mahigit sa 6 milyong pisong halaga naman ang shabu ang nasamsam sa Bay Bus Operation dyan sa Pampanga. Yung dalawang tulak niyan, arestado. Kasama natin sa balita si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
4: Dalawang hinihinalang high-value drug suspects ang naaresto sa isinagawang Bay Bus Operation ng otoridad sa Pampanga. Na-recover sa operasyon ang tinatayang nasa 6.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ayon sa ulat ng pulisya, ikinasa ang anti-drug operation bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan. Matapos umano ang transaksyon sa posture buyer, agad na inaresto ang mga suspect at nakumpiska ang ilang pakete ng hinihinalang shabu. Sa lukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad ang mga nadakip habang inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa illegal na operasyon ng droga. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
16: Ipinasubina na ng National Bureau of Investigation o NBI ang dating beauty queen at host ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Kaya matapos siyang ituring na person of interest kaugnay sa kasong robbery extortion na inihain laban kay Franco Mabanta at sa apat na iba pa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasama si Hero sa mga inireklamo dahil nakita ito sa video clip na ipinadala ni Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang bahagi ng pangingikil. Gayunman, nilinaw ni Matibag na hindi kasama si Hero sa mga inaresto dahil hindi siya kasama sa aktual na tumanggap ng marked money. Samantala, nag-apply na ng cyber warrant ang NBI para mabuksan ang mga gadget ng grupo ni Mabanta para matukoy kung may iba pa itong, silang tinakot o kinikilan. May iba pa kasi umanong opisyal ng pamahalaan na lumapit sa kanila na nakaranas ng pamba-blackmail. Sisilipin din ng NBI ang financial records ng naturang Di Umanoy Media Network dahil napag-alaman na malaki ang kanilang ginagastos nito gayong wala naman silang mga opisyal o mga lehitimong commercial at advertiser.
20: Samantala, inupakan ng kampo ni late representative at dating House Speaker Martin Romualdez si Franco Mabanta at ang kanyang online media na Peanut Gallery Media Network dahil sa umunay pangingikil o extortion at sinabing hindi naman pamamahayag ang ginagawa ni Mabanta at ng kanyang grupo. Yan po ang pahayag ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez matapos igiit ng PGMN na set up umano ang pagkakaaresto kinamabanta para pigilan silang ilabas ang ginawa nilang video expose na nag-uugnay kay Romualdez sa flood control issue. Ayon kay Atienza, ginawa lamang ni Romualdez ang dapat gawin ng sinumang nasa parehong sitwasyon kapag kinikikilan. Yun ay ang i-report ang usapin sa otoridad.
5: PGMN is twisting the narrative. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sinuman na punahin ng gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law.
20: Dagdag pa po ni Atienza na hindi maituturing na journalism o pamamahayag ang ginawa ng PGMN na pag-produce ng video na hindi nito inilabas sa publiko at sa halip ay ginamit lamang sa pangingikil. Ang anumang ebidensya ukol sa maling gawain ng sinumang opisyal ng gobyerno aniya ay dapat ibigay sa mga otoridad sa halip na gamitin sa panghihingi ng pera.
5: If anyone believes he has evidence of wrongdoing, the proper recourse is simple. Release it. Submit it to the proper authorities and let the proper institutions act on it, not use it as leverage in

0: Martin Romualdez.
1: At abangan sa aming pagbabalik, Pilipinas at Vietnam nagkasundo sa pangmatagalang supply ng bigas. At dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo muling nakamba sa susunod na linggo.
2: Network News. Maibundag Pilipinas sa ito po
1: sa Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
4: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
5: Apat ang arestado sa pahihimo.
6: Impeachment complaint.
7: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
4: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
8: RMN Network News.
1: Mga balitang may kinalaman po sa ASEAN Summit, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na mas palakasin pang ugnayan sa kalakalan, pagkain, seguridad at turismo. Sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu, pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung ang kooperasyon ng dalawang bansa kasabay ng 50th anibersaryo ng pagkakaroon ng magandang relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang sa napagkasunduan ay ang pagtatatag ng pangmatagalang rice trade mechanism para matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng bigas. Bukod dito, tinalakay rin ng dalawang leader ang mas pinaigting pang pagtutulungan laban sa mga scam hubs, human trafficking at iba pang transnational crime. Samantala, pagpapalakas naman sa ekonomiya, kabuhayan at koneksyon ang tinalakay ng mga kasaping bansa sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area sa ginanap na special BIMP IAGA Summit. Binigyang din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagsasakatuparan ng mga plano sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at oportunidad at ang pagpapatibay ng ugnayan ng mga komunidad.
9: These successes remind us that regional cooperation delivers its greatest value when it uplifts local communities. Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMPIAGA for present and future generations.
1: Si Pangulong Bongbong Marcos.
0: Sa kaugnay na balita, nagkasundo ang Cambodia at Thailand na ituloy ang dialogo kaugnay sa kanilang teritoryo matapos po yung trilateral meeting nito kasama ang Pilipinas sa 48th ASEAN Summit. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. natalakay ng dalawang bansa ang mga susunod na hakbang para mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang paglala ng tensyon dahil sa border dispute.
9: I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war. The prime ministers have agreed to task the respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the

0: well-being of their peoples.
1: Nagpasalamat naman kay Pangulong Marcos Jr., sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnuvurakul sa pangunguna ng Pilipinas sa naturang usapin.
2: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Today, Prime Minister Anutin and I have just met with a collective resolve for lasting peace.
0: We both reaffirm that we will jointly endeavor to work towards peace through dialogue. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict.
1: Yung po si na Cambodian Prime Minister Hun Manet at ang Thai Prime Minister.
3: RMN Network News.
4: Ganap ng miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste sa 48th ASEAN Summit. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang opisyal na pagpasok ng Timor-Leste bilang ika-labing isang miyembro ng ASEAN ay patunay ng pagpapalakas ng pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya. Ito rin anya ay mahalagang hakbang upang maging mas inklusibo ang rehiyon sa gitna ng mga hamon sa buong mundo. Taong 2022 nang aprubahan ng ASEAN leaders ang in-principle admission ng Timor-Leste sa ASEAN matapos ang mahigit isang dekadang aplikasyon nito. Itong nakaraang taon naman nang dumalo ang naturang bansa sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia bilang observer state na bahagi ng paghahanda nila sa full membership.
1: Samantala, ang ASEAN ay nakatuon sa pagpapanatiling bukas at matatag ang ASEAN region sa gitna ng mga global na hamon ngayon. Kasama natin sa balita si Radyoman Aida Tampus ng RMN Cebu.
3: RMN Network News.
5: Binigyan diin ni Philippine Trade and Industry Secretary Christine Roque na patuloy ang paggawa ng mga hakbang ng ASEAN Economic Community Council upang higit pang palakasin ang koordinasyon sa rehiyon at tiyaki na mananatiling bukas at matatag ang ekonomiya sa gitna ng mga pandaigdigang kawalan ng katiyakan. Sa kanyang pahayag sa ASEAN Economic Community Council meeting, sinabi ni Roque na ang mga diskusyon ay kabilang sa pagpapatuloy ng mga naunang special meeting kung saan tinalakay ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa Middle East. Ayon kay Roque, ang ASEAN ay kumikilos sa pamamagitan ng steady at deliberate steps kung saan ang mga pagpupulong ay unting dinadala ang rehiyon patungo sa mga konkretong desisyon at resulta. Binigyan din ng kalihimang epekto ng mga kaganapan sa mundo, partikular na ang pagtaas ng presyo ng enerhiya at ang pagkagambala sa mga supply chain na patuloy na nakakaapekto sa mga ekonomiya at mamamayan ng ASEAN. Inaasahang ipalabas ngayong araw ng mga leader ng ASEAN ang isang pahayag tungkol sa kolektibong tugon ng rehiyon sa krisis sa Middle East, kabilang dito ang pagpapalakas ng food security, katatagan ng merkado at pinansyal, at ang regional humanitarian response. Mula sa RMN Cebu, Radyoman Aida Tampos, Tatak RMN.
3: RMN Special Coverage.
4: Kaugnay pa rin ang special coverage ng RMN sa pamamagitan po ng RMN Cebu, dyan po sa ASEAN Summit. Pagpupulong ng mga head of states ng ASEAN sa Cebu ay nagpapatuloy po ngayong araw at naroon si Radyoman RV Veloso ng RMN Cebu.
6: Siksik ang schedule ngayong araw para sa mga pinuno ng ASEAN. Magsisimula ito sa isang opisyal na welcoming ceremony na susundan naman ng sunod-sunod na related meetings. Inaabangan din ang press conference ng Pangulo at ang pagtatapos ng araw sa isang marangyang gala dinner. Kahapon, isa-isang dumating ang mga Pangulo at Prime Minister mula sa Timor-Leste, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Singapore at Thailand. Agad na isinagawa naman ang panimulang pagtitipon at ang tradisyonal na family photo ng mga head of states bilang simbolo ng pagkakaisa. Sa naganap na 27th ASEAN Economic Community Council meeting na pinangunahan ni Philippine Trade Secretary Christina Roque, binigyang diin ang energy resilience, food security at safety measures sa rehiyon. Hinimok ni Roque ang bawat estado na huwag sayangin ang krisis na nararanasan at sa halip ay gawin itong pagkakataon upang mag-innovate para sa ikauunlad ng bawat bansa. Sumunod dito ang BIMP-IAGA Summit na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin nito na pag-isahin ang mga planong pangkaunlaran hanggang sa taong 2030. 5. Samantala, sa 31st ASEAN Political Security Community Council meeting na pinangunahan ni Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa P. Lazaro, muling pinagtibay ang commitment ng ASEAN sa pagpapanatili ng kaayusan at resilience. Tinalakay din ang vision nito para sa ASEAN Community 2045 upang tiyakin ang kolektibong pagharap sa anumang hamon. Gaya ng inaasahan, matapos ang mapagpupulong dito sa Cebu, nakatakda nang bumalik sa kanikanilang bansa ang mga lider ngayong gabi. Para sa 48th ASEAN Summit coverage, kasama mo sa RMN Cebu, Rajuman RV Veloso. Tatak! RMN!
3: RMN Network News!
1: Sa iba pang balita, 7 tripulanteng Pinoy ang sugatan matapos atakihin ng Iranian drone ng isang container ship sa Strait of Hormuz nitong Martes. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 3 sa 7 nasugatang Pilipino ay mula sa CMA CGM San Antonio na nasa Intensive Care Unit or ICU sa hindi pa pinapangalanang ospital.
7: It was an Iranian drone attack that hit the ship. There are several crew on board. 7 of them are Filipino crew, Filipino seafarers. All seafarers are okay. They are alive. They survived the attack. However, they suffered injuries one way or another.
1: Tiniyak naman po ni Kakdak na masusing sinusubaybayan ang kalagayan ng mga sugatang Pinoy at bibisitahin din sila ng mga labor attaché sa mga susunod na araw. Samantala, kinumpirma rin ng DMW na nasa maayos na kalagayan ngayon ang 38 crew ng barkong MV Hondius kung saan may naitalang kaso ng hantavirus. Ayon kay Kakdak, hindi kasama sa tinamaan ng hantavirus ang mga crew at sa ngayon, inaasikaso na ang pagpapauwi sa kanila sa ating bansa.
7: They are safe on board and they have not been afflicted by the antivirus. We know work out naman din ang kanilang safe repatriation, but we just need to be a little more patient as this is a global concern and therefore we need to abide by global medical authorities and global medical clearances. Processes for medical clearances and protocols.
1: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
3: RMN Network News.
4: Posibleng may malakihang bawas presyo sa diesel at kerosene. Next week po yan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, inihayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng pumalo sa 9 piso ang rollback cut sa kada litro ng diesel. 12 pesos naman ang posibleng tapya sa kada litro ng kerosene. Pero bad news po sa mga gumagamit ng gasolina dahil posibleng namang 2 piso ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ayon kay Director Abad, malaking epekto sa big time rollback ang pag-arangkada ng pistok sa pagitan ng Amerika at ng Iran.
8: Merong magandang balita sa pistok, no? Yun doon talaga ang nangyari lang ho yan nitong nakaraang ilang araw pa lang at talagang nagre-reflect kaagad mabilis na bumababa ang ating mean of Platts Singapore from ang diesel for example $160 per barrel nung Monday ngayon nasa 148 na lang. So in a matter of 4 days pa lang ito, no? May Friday pa pero bumaba na ho siya ng almost $12 per barrel.
4: Kapag nagkaroon pa ng panibagong malakihang rollback, sinabi pa ni Abad na posibleng bumalik na sa dating 55 pesos ang presyo ng diesel.
8: So kung bababa ito ng mga 9 peso, so may ang mga lowest range natin, may elevation na lang na matitirang 10 peso.
9: Uh-oh.
8: Pero ang tanong, pabalik ko ba tayo? Napakalapit na ho. Kung baga, another 10 peso pa ho, baka nasa 55 na ho tayo na up to 75, no? Yun ho yung dati nating range.
4: Si DOE Director Rino Abad sa panayam ng RMN.
1: Sa update na balita, ang publiko muling hinikayat ng Department of Energy na i-report sa kanila mga insidente ng pang-iipit sa supply ng petrolyo tuwing magkakaroon ng oil price hike. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
3: RMN Live Report.
10: Hinikayat ng Department of Energy ang publiko na i-report ang anumang kaso ng hoarding o itong pag-ipit sa supply ng petrolyo. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garina, karaniwan kasing nangyayari ang pag-ipit ng supply ng petrolyo sa tuwing mayroong oil price hike. Mayroon din anyang mga gasoline station na tumatangging magbenta ng produktong petrolyo. Delito pinayuhan ni Garin ng publiko na kung maaari ay sama ng dokumento, litrato o video ang isusubiting reklamo sa Citizens e-report system portal ng e-gov application. Kasama mo sa DZXL, Armin Manila, Radyo Manzapol, Bigulet, Tapaka, Armin.
4: Mahigit kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Batay sa latest survey ng social weather stations nitong Marso, 52% ng pamilyang Pilipino ang nagsabing mahirap sila. Katumbas yan ng 14.5 na mga na milyong Pilipino na self-rated poor sa buong bansa. 1 puntos itong mas mataas kumpara sa 51% na self-rated poverty noong November 2025. 35% naman ang nagsabing hindi sila mahirap. 13% ang nagsabing nasa borderline sila. Lumalabas din sa survey na kailangan ng isang pamilya ng hindi bababa sa 15,000 piso, 15,000 pesos na buwan ng budget para hindi nila ituring ang sarili na mahirap. Sinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adults sa buong bansa.
1: Samantala, yun daw pong inflation natin sa bigas ay pinaniniwala ang artificial lamang ayon sa isang senador. Kasama natin si Rajuman Conde Batak.
9: Duda si Senator Kiko Pangilina na artificial lang ang 13.7% na rice inflation rate nitong Abril. Tinukoy ni Pangilina na sa mga nakalipas na pagdinig ng Committee on Agriculture na kanyang pinamumunuan, makailang beses na tiniyak ng Department of Agriculture o DA na may sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Malinaw na paglabagaan niya ito sa Anti-Economic Sabotage Act, Consumer Act at Price Act. Dahil dito, kinalampag ni Pangilina ng gobyerno na tugisin at papanagutin ang mga profiteers, hoarders at abusadong traders na nagmamanipula sa presyo. Nakakaalarmaan niya ang ganitong kataas na inflation rate dahil ang direktang apektado nito ay ang mga mamimili, mga mangingisda at mga magsasaka. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Bata, Tatak RMN.
4: Maraming pribadong paaralan sa bansa ang hindi pa rin nakatutugon sa panuntunan ng DepEd para sa senior high school programs. Sa datos ng DepEd, para sa school year 2024-2025, 38% ng private institution sa buong bansa ang mayroong senior high school. Gayunpaman, sa kawalan ng malinaw na proseso, bawang mga provisional permits lamang ang hawak ng mga ito. Sa ilalim ng guidelines, kailangan kumuha ng Certificate of Compliance o Government Recognition para lehitimong makapag-operate ang mga private school na nag-aalok ng senior high. Dapat din sumailalim sa validation, evaluation at monitoring ang mga paaralang nagnanais na makakuha ng formal na pagkilala ng DepEd. Kasama rin dito ang pagsusuri sa school leadership, faculty qualifications, maging sa pasilidad. Simula school year 2027 to 2028, tanging ang private senior high school na may government recognition lamang ang papayagang tumanggap ng grade 11 students sa ilalim ng SHS voucher program. Sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na bahagi ito ng pagnanais ng pamahalaan na magkaroon ng radikalidad at maasahang edukasyon para sa bawat mag-aaral.
1: Samantala, mistulang nilekturan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa muna'y pagbatol nito sa pambabatikos ng kanyang mga kritiko sa social media. Kasunod po yan, ang pagkakaaresto ng ilang vlogger na muna'y sangkot sa pagpapakalat ng fake news hinggil sa kalusugan ng Pangulo. Ayon kay VP Sara, sa halip daw na patulan, tutukan na lamang nito ang problema at pagpapaunlad ng bansa.
11: Pag Pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo.
1: Tinawag din po ng pangalawang pangulo na sensitive, insecure at takot ang mga taong apektado sa opinyon ng mga ordinaryong mamamayan.
11: Sa mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot. So, That is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila.
1: Si Vice President Sara Duterte.
4: Balita sa Ibayong Dagat, mga kasama. Nagpulong sa Vatican si United States Secretary of State Marco Rubio at Pope Leo XIV nitong Huwebes. Tumagal ng mahigit dalawat kalahating oras ang pulong na ayon sa mga ulat ay naging prangka at derechahan na diskusyon, lalo't naging mainit ang mga naging pahayag ni US President Donald Trump laban sa Santo Papa nitong mga nakalipas na linggo. Matatandang binatikos ni Trump ang Santo Papa dahil sa pagiging kritiko nito sa giyera sa Iran. Sa harap ng mga batikos na ito, nanindigan naman ang Santo Papa sa kanyang mensahe ng kapayapaan at sinabing ang misyon ng simbahan ay ituro ang Ebanghelyo.
3: RMN Network News.
1: Sports. Sports tayo, bagong pickleball league ni Manny Pacquiao papasok sa aksyon ngayong taon. Kasama natin sa sports balita si Niel Santua.
12: Nakatakdang ilunsad ni Manny Pacquiao ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour, isang professional pickleball league na layong palawakin ng kompetisyon sa isa sa pinakamabilis lumagong sport sa bansa. Bubuin ang inaugural season ng walong koponan mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, habang inaasahang magdadala ng matinding rallies, fast-paced exchanges at high-intensity match-ups ang torneo sa pickleball court. May nakalaang hindi bababa sa 5 milyong pisong prize pool para sa mga kalahok, kabilang ang men's doubles, women's doubles at mixed doubles division na magsasagupa sa 5 leg invitational circuit ngayong taon. Samantala, ayon kay Pacquiao, target ng liga na magsilbing bagong playing field para sa mga lokal na atleta at makatulong sa pag-angat ng antas ng pickleball sa bansa. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
4: Hoy, ang Nations Girl Group na Beanie,
1: yan,
4: nasa Cloud 9 pa rin.
1: Hoy,
4: yung chocolate ba yan? Matapos nga pong parangalan sa Senado.
1: Wala ba Cloud 10?
4: Kasama po natin, alive at live na live,
1: wow.
4: Si Aya Girl, sino?
1: Si Beanie Aya.
4: Si Beanie Aya, Myra Jane Nasaya. Mananawagan po kayo.
13: Yes! Magandang umaga, Roger Alexander at Prof. Ricky. Hindi pa rin nga makagat over ang Nations Girl Group na Beanie matapos silang kilalanin ng Senado dahil sa kanilang historic performance sa Coachella. Say ng leader ng grupo na si Beanie Joanna, overwhelmed pa rin siya dahil malaking bagay anya na ma-recognize sa Senado. Birong hirit naman ni Beanie Colette, kanino raw itong panaginip dahil sobrang unexpected na ma-invite sila rito. Very grateful naman sa pagkilala si Beanie Aya at Mika, habang naniniwala naman si Beanie Maloy at Gwen na dapat ding kilalanin ng iba pang Pinoy artists na may ibubuga rin sa international stage. Bukod sa kanilang Coachella performance, proud moments din para sa Beanie ang mauwi ang Global Force Award sa katatapos lamang na Billboard Women in Music 2026 sa Hollywood. At yan po ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes para sa ating nag-iisang bloom sa DZXL.
1: Wow.
13: Si Prof. Ricky.
1: Wow. Yes. At dahil live ka ngayon, magpantropiko ka muna.
13: Yes. Hi! Hindi po ready. Pero actually, dapat po kasama ako doon. Kaso late nagising si Beanie Aya. Kasi night shift siya.
1: Ay, nako.
13: Yes. Ayan po ang ating show with Chika ngayong araw ng Biyernes. Ako po si Rajaman Myra Gina Sayaw. Tata.
1: Thank you, Myra.
4: Binigwasan. Si Binigwasan.
1: Okay yun.
4: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
4: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
14: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
16: sa itong mga balitang lokal. Pag-release sa kagabaras na pagsasubo sa monthly allowance sa mga sakop sa ubang ahensya sa gobyerno, gipaabot na malangay pa. Lapo-lapo City Police Office gitahasan sa PRO 7. Pagsusi ko na sa giingon nga paguba sa mga dekorasyon alang sa ASEAN Summit diha sa kadalanan sa Barangay Ibo. Ingon man sa uban ng mga lugar sa Lapo-Lapo City, mga CCTV camera gipasubay na karon. Sa balita sa sports, Jerusalem andam sa iyang away sa Africa. Samtang sa NBA, Knicks 2-0 na kontra Sixers. Kini ang headlines sa itong mga balita.
15: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
17: Pirmi kapoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilabian.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, Duna dayantay madangpan New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas adunay duga nga proteksyon ni ana tungod ang kaning Alaksan Extra galing na New Alaksan Extra unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR oo 3 times faster maong gipa extra bilis kontra sa body pain nindot di ba busa alang sa sakit sa lawas kabalo na mo unsa inyong buhaton ha Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
19: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

0: Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Nasayod ba mo mga kasama? Akong nahunanaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kanang makingon ka nga quality good, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na good ang nakasalalay, ana, di ba? Dapat sigurado nga quality good. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga papangguwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa kasa quality mga kasama. Dapat mangutana usata aron atong mabantayan ang quality, pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad kaniadto Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan nga mga tambal, vitamins ug papangguwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: At oras karon alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ito mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan din ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Alas 7:48 na okres detalye na sa atong mga balita. Pag-release sa kagabaras na pag sa sugbo sa monthly allowance sa mga sakop sa ban pang ahensya sa gobyerno, gipaabot nga malangay pa. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Gipaabot nga malangay pa ang pag-release sa kagamhanan sa mga sugbo sa monthly incentive ngadto sa mga sakop sa mga ahensya sa gobyerno, kinisama sa kapulisan, kapamiruhan, ug uban pa. Mato ni Mayor Nestor Archival nga ang gihatagan og prioridad sa city government mao ang unang panginahanglan sa dakbayan. Kining usab sa gitubang ining fiscal pressure o limitado nga pundo, gipalayag ni Archival nga mahatag ra minuwan nga allowance ngadto sa mga personnel sa mga ahensya sa gobyerno.
7: Nagdili siguro na gamay tungod sa cash na to ba? Nakafocus magyud sa atong public service. So kaning mga aid usali sa atong gitan-aw sa una to ni pagmanage ko pa kaya kun kay kinahanglan una na nadilute agamay
6: si Mayor Nestor Archival sa nasayran ang ubang sakop sa kapulisan sa dakbayan na pagsayod na sa ilang tag 5,000 ngadto sa 10,000 pesos nga binuwan nga allowance nining tuiga nga ginyong wa pamhatag sa city government. Kasama mo sa Cebu City Hall kining inyong Radio Man Eli Bolonos, DYHP Tatak RNN.
5: Radyo mo nationwide.
8: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
12: Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog
11: with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: At oras, alas 7:53 na. Dugang pa mga balita ang lapo-lapo City Police Office. Gitahasa na karon sa PRO 7. Alang sa pagsusi sa gingon nga pagguba sa mga dekorasyon alang sa ASEAN Summit. Diyan sa kalalanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Mihimo na silang investigasyon ng Lapu-Lapu City Police Office sa gingong pagguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit na gibutang sa kadalanan. Mato ni Police sa Colonel Kimberly Muritas, PRO 7 Chief of Staff, ug samtangan ng ASEAN Spokesperson, nga ilang gitingwa nga mailhan ang naghimo sa pagguba sa mga mga dayan-dayan. Yang ipasabot nga kwarta sa gobyerno ang gigasto sa mga decoration, ug ngayon lang nga ilhon ug pasakanog kaso ang naghimo nini. Awhag sa Police Regional Office 7 sa publiko, nga ampingan ang butang nga iya sa gobyerno tungod kay buhis sa mga tao ang gigasto o gipalit nini.
5: We remind the public to please take good care of our government properties. Pera po natin yan, no? Pera natin ang ginamit dyan, pinambili dyan. So, huwag po natin sayangin yung resources, yung pinupuntahan ng taxes natin. That's the money of the people, and we request and we seek everyone's cooperation to secure all these properties to make sure that we show the beauty of the Cebu.
4: Si Police Colonel Kimberly Muritas, gibutyag ni Muritas nga ang tanang CCTV camera sa Dakbayan sa Lapu-Lapu makita sa Multi-Agency Command Center kon MAC lagip na sa siyudad sa Sugbo o Gawandawe subay sa karihukan sa 48 ASEAN Summit. Ilang gipangsusi agabang nga CCTV mataga iskina sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron mailhan kung kinsa ang naguba sa mga dayan-dayan. Lagip sa makita sa CCTV ang tanang deployment sa kapulisan o kasundaluhan alang sa siguridad sa mga delegado. Una na nga miyawhag si Mayor Cindy King Chan sa kapulisan nga ilhon kinsa ang naguba sila gagipamutang nga dekorasyon sa barangay Ibo nga giagian sa convoy sa mga delegado sa ASEAN Summit. Siyang post sa social media ay ang gipahibaw ang mga upunganon nga muhatag siya og ganti sa mga tudlo sa naguba sa mga dayan-dayan sa daplin sa karsada. Kasama mo sa Police Regional Office 7, inyong Radyo Man Arbo Samante DYHP, Tata Karamen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
6: Good morning, my dear plants.
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
6: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato nga paminawon karon ang ato malita sa sports gikan sa atong sports analyst ug international boxing judge kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward, maayong buntag.
14: Mayong buntag kasamang ken kining atong balita sa sports gihatol kanyo sa DTX 500. Walo ka adlaw sa dili pa ang ilang panag-abot ni Siak Hulwa Kusi. Andam na si WBC minimum weight World Champion Melvin Jerusalem nga modipinsa sa ikaapat nga higayon sa iyang bakos dito sa Johannesburg sa South Africa. At sa social media nga gipost ni Jerusalem, nagpakita kini nga nagpadayon gihapon siya sa iyang light training, no? Gikatakda ang ilang away karong Mayo 16, no? Dito sa South Africa. Kining maong away, rematch kini sa ilang nag-abot sila ni Kusi ni adtong Trila in Manila sa Oktubre sa miaging tuig diin mi daog si Jerusalem pinagi sa usa ka unanimous decision. Ang kampo ni Kusi malaumon nga kining sa rematch makabawi sila og mapil din nila si Jerusalem. Ang away mismo adto kini paghimuon sa Emperor's Palace ni sa Johannesburg sa South Africa samtang ang team Jerusalem no nagmatngon usab no sa ilang mga pagkaon tungod kay duha ka mga boksidor dito sa Tanzania, mga Pilipino nga boksidor nga silang Alvin Kamigi ug si Christian Lagani na nadala kini sa tambalanan tungod kay gikatuohan nga gipakaon kiniga kining contaminated nga pagkaon no sa wala pang ilang away di na naglain ang ilang tiyan bisan pa man ana sa diyang na uli-ulian na sila gamay napugos gyud sila og away dito sa Tanzania apan napildi sila no napildi si Kamigi og si Ligani tungod sa ilang gidangatan no sa maong ilang kahimtang nangahilo sila sa pagkaon no careful kaayo ang team Jerusalem usab no sa ilang gipangaon nga aron di sila mabiktima sama nila ni Alvin Kamigi og ni Christian Ligani dito sa Tanzania. Arita sa NBA, labaw na 2-0 na ang kartada sa New York Knicks nining second round sa playoffs kontra sa Philadelphia 76ers. Ila kining gipukan kagahapon sa Kulbayinam nga 2 108-102 na sa first quarter ngadto na sa fourth quarter. Kanang dikit kayo ang duwa sa kadikit ni ini ka 25 kini nag-usab-usab ang score og didto na lang sa pipila ka minuto nga nabilin sa fourth quarter no nakapawi gyud ang Knicks pinaagi sa opensa ni Jalen Brunson nga mitala kini ga 26 puntos mi puno usab si OG Anunoby og 24 puntos samtang ang big man nila nga si Karl Anthony Towns ni tampo kinig 20 puntos na pulo ka rebounds og 7 ka assist. Ang naparot nga Sixers gi panguluhan kini ni Tyrese Maxey pinaagi sa iyang 26 puntos. Ang wala hinuon ang pambato usab sa Philadelphia nga si Joel Embiid kay nagpaalim pa kini sa iyang angol ni adtong game 1. So ang karong buntag usab na posible ang himuon ang 2-0 sa Oklahoma Thunder ang ilang serye kontra sa Los Angeles Lakers. Inilog kayo ang Thunder sa maong serye o posible usab kini mo gihapon ang mahimong back-to-back champion no sa NBA pero di sab nato ma-discount no kaya league on usab labi na kaya midaog kagahapon no gi-equalize ang serye tali sa Minnesota Timberwolves og sa San Antonio Spurs apan ang game 3 adto na sa tugkaran sa Wolves kontra ini ang Spurs. Kining atong balita sa Spurs gatud kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress.